0: Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwasang Oton, kag Levis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imaras. Tioy, sa mga suki naton, kadto ka dito, sagot ko na ang imo nga check-up. Pero kung hindi ka, or way ka konsulton ka sa doktor sa check-up, kadto ka di sa akon. Pakita mo lang tong resibo mo nga ginsukot ka sa doktor sa check-up, bisan pila pa na, biyaran ko na. Okay? Biyaran ko na, may pliti ka, may mahaw ka pa. Gani sa mga suki naton, mga biyan, kadto na sa aton sining nga mga Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga balita sa hinampang
1: RMN News Sports.
0: Nalutos ang Gilas Pilipinas sa ilaunang hampang sa pagtingwa nga madipinsahan ang gold medal sa 2026 sa Asian Games sa Japan. Ginpirdi sila sang Bahrain 89-85. Nagpanguna si Calvin Oftana sa Pilipinas sa 31 points, 2 rebounds kag isa ka assist. Nagdugal man si Adrian Nocom sa 14 points, 7 rebounds kag 5 assists, samtang si Justin Baltasar amay na pulo ka puntos, anong ka rebounds kag 2 ka assists. Sunod ka tubangon sang Gilas ang Kazakhstan subong naman nga Sabado. Ang balita sa hinampang, magkaradyo man ang ginadulong sa inyo sang non-selenemento, alibutan mo sa palad mo. Iba news mo sa panagkit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo sa lamo kay Menem 3 Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongga, wala na sa iban, non-selenemento oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Mga karadyuman, natala na nga mag-reunite para sa isa ka concert ang Viva Hot Babes sa New Frontier Theater sa Oktubre 23. Iniagin kumpirmar mismo nanday Andrea Del Rosario, Maui Taylor kag Katya Santos. Mga kilala mo, Boss Idol.
0: Oo, kilala ko.
2: Sa nagligad, ginpayag ni Katya nga wala sang okon wala sa matabo nga reunion sa grupo nga nagpasikat sa mga kanta nga Bulaklak kag Kikay sang 2000s. Sano sa ilagin istorya sila ni Vic Del Rosario kag ginenganyo nga dayunon na ang concert irabi na nga madamo ang nag-comeback nga grupo. Ginpakigbahin man sa mga ini nga ginimbitar sila sang Sex Bomb bilang guest sa Get Get Out reunion concert apang hindi magsanto ang ilang schedule bilang grupo. Luyag Manila nga imbitaron ang Sex Bomb sa Bulaklak reunion concert. Magluwas kanday Andrea, Maui kag Katya, ang iban pang original Viva Hot Babes members, amo sanday Gwen Garcia, Jen Rosendal, Sherry Bautista, Miles Hernandez, Christine Haka, kag Hazel Cabrera. Nag-debut sila, Boss Idol, sang 2003.
0: Na-abdan mo pa ni Slaway na?
2: Oo.
0: Abdan mo pa.
2: Ang Bulaklak, gani. Do, part pa na sang childhood natin. Diba?
0: Gani, oo. Oh. Pero initanan sila si Maui, si
2: Andrea,
0: si Katya.
2: Mm-mm.
0: So,
2: kilala mo.
0: Aba! Why, ini ka luwas sa amo ni Tupi. Isang una, ini ka na Tupi. Magpabu-abo, Tupi. Oh, why nag-list Tupi, no?
2: Wala. Arat sa kilid, gilip.
0: Si Janti, bata-bata ni si Janti. Do, why nag-isaga. Nababtan mo pa sila, Jan. Nababtan mo pa sila. Namin ang ilaw sa... Ang ilaw nakakanta. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya.
2: Pero doon may katono siya.
0: Anong katono niya?
2: Ang gagamba, bala.
0: Ah, okay. Oh, tuna. Ay, base, drama na nilaging tuno.
2: Base.
0: Wala mo saan time nga na, 2000 na guys sila, nag-debut.
2: 2003.
0: Sang time ngayon na, pinaganing edad ko man. Hindi na ako magambala. Pero grabe na pagsikat nila. Kag mga bataon pa na sang time nila, Rajuman, mga 20s pa na naguro sila Rajuman.
2: Sa mo na nga time. Di subong mga 40 naman ah.
0: Oh, mga 40 na sila. Kita mo man sa mga tsura nila do naglubad na gid man sila. Pero sa tanan sa ila,
2: sino pinaka favorite mo?
0: Siguro si Maui.
2: Si Maui gid.
0: Kay gamay nagamayan ang cute abi si Maui mo.
2: Oh, no, tawag mo sa picture siya pinakagamay.
0: Pinakagamay, dayon guwapa, nagupahan ko kay Maui Taylor. Si Katya daw chubby siya.
2: Daw ano siya nang ano ganit na thick.
0: Oh, daw.
2: Thick tawag siya na.
0: Daw pang bull star gid lang. Di ko na ya kasaho ah. Pero tiyan mo na ya mo, si Katya. Damo mo na pelikula ni Katya.
2: Si Andrea, yan namin yung beauty.
0: Nami man si Andrea. Nami ang beauty niya kay do ka-Pilipina.
2: The charming.
0: Oh, do charming. Nami man sa mag-smile. Nandito na guro pa istorya na.
2: Delikado ka karon.
0: Lesson sa 4, antar na sa aga magaradyuman sa aton suling masuki kung magkanto ikaw, kagusto mo nga magbakal sa gamit pang umagkanto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro, malapit sa may Ceres Terminal. Choy, kung ikaw dira magkaradyuman, ang magbakal sa gamit pang uma, hambalan nyo na ito na ako nag-refer, kay ang ilang nga mga produkto ang lunsay tanan di kalidad. Tanan nga mga kubuta products na dira, kay kung mabakal ikaw sang balor, 3,000 pesos, may ara ka sang coupon. Ang coupon ngayon na sa December 5, bunoton ta, ang atos ring grand prize, isa ka brand new kubuta tractor, mga karadyuman. Napit isa ka milyon ang bilisin na, and damo pagin sa mga papremyo. Gani, kadto na sa Iloilo New Agri, pwede ka kabakal sa mga seeds, pwede ka kabakal fertilizers, nga mabakal pa ka mo sa iban. Kaya muna ni Gani ang ginambal ko sa inyo. Way ko yag endorse niya sang pigaw nga produkto ah. Dari sa mga tagpalamati naton, kadto ka mo sa aton si Limabian nga Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio, kag sumo man si Mr. John Erlan Pudadera. Pero kung gusto mo naman nga mag-swimming, dito ba sang pag-Christmas party naton na juman na Juilin, nag-swimming ito?
3: Wala ako ya. Pero tumakot sa nag-swimming ito. Pad sa mga...
0: Why kita yan nag-swimming?
3: Wala ako ka-swim. Pero alam ko sa ano.
0: Huwag kayo nag-swimming gila eh.
3: Hello?
0: Sus! Kita mo tong ang akunto o kwanto nga to akunto nga purma to nga pang swimming nga. Daw kay Michael Phelps na bala, may daw may cup di o. Dayon may antipara na nga goggles. Dayon may butang di sa akon nga no nga daw parang hindi ko matughong bala. Paglunggan.
3: Oo.
0: Dayon naka... Anong pang swimming ginabla?
3: Do Olympian
0: kay. Do Olympian? Kita mo tong video ko, wala ka kita? Nga gadalagan ko gas lumuson ko naga.
3: Ang pagano mo?
0: Ko to sa may punta gadalagan ko gas lumuson. Pag kuha na mo na lumpat ko sa swimming pool, pagtupa tibusok din til ko gamo mo. Diyan kita mo to, wala ka ato ka to diyan pag Christmas party ta.
3: Lugay na abi mo. Pero kadumduman yan na.
0: Dumduman mo na. Kita, may mga video pa na mo nga pag lumpat ko. Tiyaga, kuhan kini yun ang ako na bilang ako.
3: Ang curve.
0: Tuga mo ginabala rin yung manjoy dito. Tuga mo. Tuga mo no. Pagtupa ko mo na ho. Hindi ang ulo ko at tumus lalom. Itaon pa na sa video, gumawa mo ng til ko.
3: Abi mo, ano gina-imagine ko sa tanga na describe mo na ba sa idol?
0: Ano?
3: Si Lion.
0: Di, kanto mo to ah, sa Ina Farm, sa Barutak, Nuevo, Iloilo. Wadjuman, Joylene, sinong aton talamyawon subong aga?
3: Mayong aga, gid kanday, Ma'am Jeneline Hervas Apitong, Alma Agenga, kay Ma'am Mel Gargaran, mayong aga, gid sa inyo, amuman kay Agot Monteclaro, kay Sir Stephen Fanaga and family, good morning, Ernesto Labore, mayong gid nga pagpamati, amuman, kanday, Ma'am Eunice Kimba, good morning, gid, kanday... Tatay Manuel Malone Senior and family, kay Konevi Marie Molina Yamado and family, kanday Rebecca Beria, Dalia Madria, Lola Julie, Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dicong Madera, Abetlas Timoso, maayog niyong pagpamati. Good morning man, kanday Nanay Diday Adalita Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kay Guapa Johnny, kag syempre, gratamyo natin sa maayog niyong pagpamati, si Toto Hector, si Tita Marichu, kay Tay Tatoy, Nay Consing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, Boss Idol.
0: Salamat gin sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pampangalagad subong aga. May mga talamyawon kita si Ma'am Elenita La Pastora. Good morning, Ma'am. Kay Philip Dose, mayong aga, ginatamyo man naton si Dunya Catherine Sermite. Nakakantong na to sa ila sa kwan.
3: Sa gimbal.
0: Grabe to mga pagkaon nga ginapicturan subong ni Dunya Catherine Sermite. Ang nagakwan na subong ang pinaka maaluan nga taga Bulat Gimbal. Amitan ko to sang luto, ang luto na bilang ang puso bilang sang saging. Dahil butangan mo sa sang gata, Rajuman Joylin, kag butangan mo sa sang dahon sang saluyot. Kagabang. Kag may ara ka sang patula, inang alubay or gimbutangan mo sang kapayas. Dahil ang subakya, pasayan.
3: Ay, abo.
0: Sus! Ay, ang bot sa inyo ah. Gusto ko na lutuon tani subunga sa
3: buwas
0: maluto ko na. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa atong siling pagpangalagad. Sakay maninay Wilar maninay mayong aga kag sumuman sa kay Toto Hector Espinosa, kay Mamaricho, sa Tatoy Manukan, kay Tay Kunsing, kay Tay Nay Kunsing, kay Chu Tatoy, sa Tatoy sa ang mga staff. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa Bebot and Milas Talabahan. Makarajuman kadto na kamo dito. Igad gabi na baka naman kuto sang kwa naman ang seafood sus Maria kag husik. Kan namit namit gid sang ila talaba. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sininga pagpangalagad. Wala na tumatamyo. Gila tamyo ta kamo sa mayang kay Parinik ka Piñasales sa Nice Food House. Soon to open ang ila sining branch makarajuman diri sa may Banwa Samputotan Iloilo. Paginangway ko mapanamiyaw man. Kay Ma'am Noemi Viejon, Ma'am Noemi, mayong aga. Kay sumaman kay Dr. Neneth Pador. Good morning. Standby sa ato nga pagpangalagad sa STP3. Manami ang aton istoryahan upod sa kay Ma'am Irene Rita Manikan. Last 8-9 ang takna sa aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Jailin Tamayo para on.
1: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Gikan sa No.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Oh.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Ako, unat anay. Nagalibot ng akong panalang. Dumatumba ako.
5: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo naong.
6: Ang huli nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yan sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Sinumala, Hinebra na!
7: Yes, kanalo, promo na!
6: Tingnan ang ilalim ng Celio account ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
8: DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
17: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
16: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
17: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
16: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, dilip!
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Char!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Mom, she!
14: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 8:19 ang tag na sa aga.
3: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may STP 1 kag 2, may STP 3 man kada Sabado. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people success story and humanity. SDP.
2: Mayong aga, mga karadyuman. Welcome. Ini ang STP3 sa Paturismo Kagpumuluyo. Ari kita sa adlaw na nga Sabado. September 12, 2026, ikadua nga Sabado sa aton sini kalendaryo. Kay tapat man ang kabilog ang Sabado sa September. Baw, daw ginahurot lang ang aton sini nga adlaw, mga karadyuman. Manog October naman. Imagine mo sa dasun nga asimana, radyuman na dyan. Sweldo naman. Kanami lang sang live. Kung may ginabaton ka nga sweldo, ka nagalabay sa imo sining nga kamot, pero ginadiritso mo kay Mr. Singh. Sa pangalan ni Radyoman Novi Guaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
2: Ang iba naton nga mga talalupang doon nga mga impormasyon, istorya na naton sa ibang sining nga mga public affairs program. Kaya ang Sabado, developmental ini, kaginhinguyang nato ng aton sining oras para sa aton sining lain nga topiko para sa turismo, labi na gid sa turismo sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya kag sudad sang Iloilo. Kay gapati ako iya nga kun maayo ang turismo sa isa ka lugar, damo kwarta. Kita nyo ang Boracay, nga kadako-dako sang income sa Boracay, bangos sa turismo. So may mga bagay kita nga gina-explain diri sa inyo kada Sabado, nga pwede na gani nato ni maubras, isa na kalibro sa pila na katuig, no? Nga pagpatigayo nato sa programa nga inyo. Kadamo na kita sa mga topiko, and kada Sabado, may chimpo kami ginahatag sa inyo para sa aton sining makasimanwa. So tiuna ini nga mamati kamo sa amon sining mga maayo nga topiko. Kay subo nga aga, istoryahan naton ang fruit picking, no? Magapangkuha ka bala sa mga prutas, amo nang gusto ko gitani nga isa sa mga gusto ko bala nga maagyan, ma-experience. Kita ko lang to sa kay Paribebot sa ano, sa Canada sila. Nagapangkuha lang to sila iya sa mga mansanas. Ang mga mansanas gakadagdag. Baklon mo subong ang mansanas sa pagkamahal-mahal sa ila iya ginapang nagakadunot lang to. May ara magaradyuman sa mga lugar nga ang fruit picking ginakadtuan sang aton nga mga pumuluyo. Sa tion kung magkwana, magbulungan na bala. Diri sa aton, di ba, nagsikat to di ang sa may pututan to, nga 2 to 3 years ago, nga ginkantuan gid sang RMN News team, kay nagbulunga ang ila sini nga mga grapes. Planyo kung magbunga sa aton ang grapes, doon manul-manul kita. Kay ang grapes ngayon na, daw hindi gid man blaya diri sa aton sa una, daw hindi gid sa blaya native nga may grapes kita. Di ko may ara kita sang grapes nga mamunga, doon naga manol-manol kita, kakantugi kita. Di part ina sang tourism. Istoryahan ta na karo mga karadyuman. Dari sa aton sa ringa papalaga.
1: Tatak RMN.
2: Samtang sa aton naman nga mga segment subong aga, madamo kita sang dapat sa ringa istoryahan. Una, aton sa ringa mabiyan nga sa aton sa ringa segment for Be the Best. No? Anay Barangay Kagawad sa Baras Gimbal, nagtapos sa junior high school paagi lang or paagi sa ALS sa edad nga 68 anos. Kita nyo? 68 na siya, pero gusto niya nga makatapos. So kung may mga ara, dira nga kabaskog pa sa mga tuhod ninyo, pag ireskwila ka pa. Ang ibanda na huya, ninatigulang na kuya. Ang ibanda, 30 anyos na, way pagka-graduate sa college. Di ano? Nga, ila ya future ang ginapaayo ninyo? Sa college ako, may classmate ako, no? I think, pag-graduate ko, 21 ako pag-graduate ko mo. Iway pa man to sang una, sang K-12. Sang time na to, siguro mga 40s na siya. No? Ti sang uli, ti subong pinanakatuwi, nakitanay kami, malam na gid siya. Ti way man kaso sa mo. Namiyan gani kami kung may muro malam kami yung classmate. Oh. Kay ti siyang amon nga tatay-tatay. Silang amon nga nanay-nanay. Kay ti, simpre experienciado sila yung kumpara sa amon mo. Titapusan yung pag-eskwila ninyo. Kaya ang kabuhi naton para sa success, hindi na yung maubra, kwan lang, overnight. Wala sa ginatawag iya nga pag-umpisa mo at tukatuloy sa punta. Diba? Magsaka ka sa niyog nga, pagsaka mo, diritso ka tuloy sa punta sa babaw. Kaagi ka na sa kwan niya, sa puno niya. Dayon, ginabutangan mo pa na sa ano, tawag, papha? Nang parang nga may agyan ang imus rin at il. But inasang imus struggle. Pakadto sa success. Amo na nga ginambal natin sa mga suki natin. Paiskulahan kabataan ninyo. Di kita mo. 68 years old, mga karadyo man. Pero nagtinguha nga makatapos. Huwag naging man sa galaom nga. Bangol sa pagtapos niya, makatrabaho naging man siya. Kundi gusto lang yung fulfillment. Sa iyang alawas, isugid niya sa iyang mga apo. Mga apo, bisan tigulang na silula niyo, silulo ninyo, pero nagpakita kami nga nagtinguha kami nga makatapos kaysang una, huwag kami katapos. Ti, paresang akon mga ginikanan, huwag sila katapos, kaya hamba nila, hindi sila ipapaskulahon sa ilang mga nanay kag tatay sa una. Kita, ya, pasalamat kita nga. Ang mga ginikanan, tayo, paghambal, nay, tay, may balairan kami, ah. Dugay-dugay, hunos kita ka parangitaan sa ulutangan. May kundiin ka na lang itong mga loan, tanan nga loan, pati loan mawer, nalunan mo na. Totoo na. Sa muna ya, simpukira, ambal sa ngakon nga, amay, silinya, tatay, hindi gustong mag-eskwila kami. Kay silinya, mo managyapon. Sinanay, ginambalang, hindi ka mo mag-eskwila, kay mamana, malang ka mo. Iwais na yung nagtalapos. Tisubong ya, kay kita, ang mga ginikanan natin, aware na, nga dapat. Wise ang ginahambal nga, insigida, mangin successful ka, paiskulahon yung ang inyong mga kabataan. Eh, ako bilang amay, tatlo ya akong bilog bata, napatigid kuya, nga may maayong nga puturo ang isa katawo, nga nakatapos. Although ang iban, way mansang ubra, pero kung nakatapos ka, bulubintahagid ikaw sa waiya nakatapos.
1: Tatak RMN.
2: Sa ito naman, mga karadyuman, nga segment subunga aga sa mga suki natin, sa aton nga papila, masubra 1,000 ka mga idok kaguring sa Iloilo Province, nakapon sa surud lang sang 8 kaadlaw, paagi sa biyayanihan spay and neuter caravan. Aton man ini mga karadyuman nga istoryahan.
1: Tatak RMN.
2: Kag sa ato naman nga adventure na naibos kag idol sa mga suki naton mga karadyuman, agricultural nursery sang Lolo Sadto, isa na subong ka coffee shop sang iya apo sa Kabatuan, Iloilo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad subong aga.
1: Tatak RMN.
2: Stand by kay Radyoman Marjorie Miano. Kay tagaan ta kamo sang update, may isa ka senior citizen nga nabibidyohan nga nagahampang sang iyang kinatawo sa esplanad, makaapat niya na ini ka bisis nga ginhimo suno sa kapulisan. May diferensya. hindi niya trip lang ah. May mental problem ang tao nga niya. Ginampangan niya, kita niya naguro mga babayi, nag-imagine siya, may ara ina sang baratian. Wala niya lang na mapacheck sa doktor pero may balatian siya. Ti para sa akon bilang lalaki, nahuya man kita sini radyo man dyan, kaya daw lumpia man lang kuno. Ti kinanglan niya guro sang doctor's intervention. Imbis nga akiganta siya, kadlawanta siya, yagutaunta siya, kasuhanta siya, of course kasuhan. Pero sa mga pulis natin, siguro kinanglan guro nga ipa-doktor ta na siya. Kung kapat niya na, ang pagkamanyaki siya, unay na tuon sa tao, pero kung sobra-sobra na ginaya daw, hindi na ginaman na eh. Hindi kita mag-inipokrito. Sino na ni Saturn, way ka batsyagaw? Batsyagan ni Baw-Baw? Galing, kung nimuon mo inaya sa public place, nga i-display mo ang imo sinimabian nga hinuptana, ti wala na inaya sa lugar. No? Iskandalo ina. Kag mafailan ikaw sang kaso. So subong, istorya naton mga abyan diri sa aton sir nga papara. Standby ka Radyo Man Marjorie, ari ana ang aton sir nga health news. Supon naton si Radyo Man Joel Franco, negative. May loves ko si Mother Earth kita. Unahon ko na lang si Radyo Man Joelin. Ang loves ko si Mother Earth, supon naton si Radyo Man Joelin para una.
4: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
5: Mga kasama, aton amligan kag protehera ng aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang uling human sa paya o conchel sa niyog. Imbes nga ihaboy ang paya, mahimo naton inihimuon nga uling agod nga mapuslan pa. Sunod sa mga eksperto nga ang mga paya isa na ka agricultural waste product, gani masami ini nga ginabasura. Apang sarang pa ini nga mahimo nga uling nga makabulig sa pagbuhin sa landfill waste kag sa pollution. Dugang padari nga mas sustainable nga alternatibo ang paya nga uling kun ikumpara sa tradisyonal na uling bangodula na nagakinhanglan na magutod pa sang kahoy, gani makabulig man kita sa pagpahaganhagan sa deforestation kag maprotehiran ang wildlife habitats.
4: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
1: Tatak R.
2: Salamat kay Radyo Man Joylene sa mga suki nato mga Radyo Man kun vitamin C, mighty C, alkaline di kanina din effective nga vitamin C maayo ni para sa ato nga sipon ubuhilan na trangkaso, pneumonia kay iban pa nga balatian. Gari mga Radyo Man sa mga suki nato mag vitamin C, mighty C, ini magsulab ang imo nga sulok-sulok man alkaline siya. Gani mag mighty C.
1: Tatak RMN.
2: Aton nga linya naka standby na si Radyo Man Marjorie Miani.
1: DYRI Radyo Man Report.
6: Hindi lang kaisa, kaduha, katatlo, kundi kaapat gid nga naghampang sang iyang lumpia. Ining 62 anyos nga lalaki, nagikan sa distrito sa nga
2: Molo. Ano na nga lumpiang limahon kung puloon?
6: Ang taglima na ba lang tatlo ba niteng?
2: Ah, wait. May taglimahon lang. Ano na sa mga Radyo Man? Radyo Man, Mars, ang 320. May 320 gimana? Or taglima? 320?
6: 320.
2: 320?
6: Ang bagin ko na naganig. Subong gagmay-gagmay, panablaw.
2: So, hindi yan sa tagpuloon. So, tag-320.
6: No, hindi. Hindi siya yung kita mo na mo.
2: Kwan guro ba, si kung gagmay, hungod gin man na yung ginagagmay ang ilang lumpia, muna yung 320 or

0: Sir Juan Mars, ah, sa preso, so ang 320 ng lumpia. Okay, go ahead.
1: 320. Ang according to DK Police Captain, ang Lester Oliveros, hepe sa police station number 10, yan identify na ining lalaki, senior citizen dali, 62 years old, Rajuan Regan, kagati, amo na gani, no, na according sa ilang na investigasyon, terminada siya, nagatamod sa dira sa maisla na sakop sa Mandurriyaw. Ah, may mga gin na dabla ka pickleball. Eh, syempre, ang damo na da nag-work out, pabalhas sa kadalagan. Mm. Pero, first time ni Kunong, nabibiyuhan siya. So, ang order kahapon ni Police Colonel Wilbert Parilla, nga pasakaan, inisang kaso, ang problema lang galing Radyo Manregan kay wala pa nakakuha ang affidavit ang kapulisan sa ining nagvideo. Of course, ang nagvideo concern niya malang to ang natabo. Mm. But kinanglan din consult na nila sa fiscal fiscal's office kahapon nga kinanglan sa pagpasaka sa kaso public scandal Radyo Manregan dapat may affidavit sang nagvideo.
0: Pero ito ang naga-video to, why man tuguro ko gana yang mag-file gid sa kaso. Kinahanglan gid ya ang affidavit sa video. Ron pulis ang gusto nako mag-file sila, sila na lang ya eh.
1: Eh, yun consult nila sa fiscal kahapon, ti useless mo sa gihapon kun hindi ma...
0: Kaya tuguro ang nagvideo ya, tamara naman ang tuya sa gipasay pa. Ma-appear pa na sa iya sa kurti mo, ti...
1: Sige lang, balan mo nga, syempre, nabuligyan to man ang kapulisan, ang hamal sa polis. Tistingan man nilang ilang convincing power. Mm-hmm. Ang importante, mapadudla ang mga kaangay siningaw ng bravo, kaya hindi ini manami. Mm-hmm. So, ano ni siya, klaruhan ko lang ha? Balo ni siya, Radyo Manregan, 62 years old. Kaga mo na gani, senior citizen, taga distrito, siya nga molo.
0: Hello, ay, pero Radyo Man Mars, ano, na, sa sining, napamangkot ko no sa PNP, na istorya siya, why?
1: Kung
0: na nga gina-ubraya ina.
1: Wala na, according kay Colonel Parilla kahapon, no need na nila kuha ang explanation. Hmm. Kasi ito sala yung ginubra sang tigulang.
0: Pero kung nakuha, gusto man na, no need man, kayo may sala matuod. Pero para sa investigation sa PNP, dapat mo gid mabalaan nga nga gamo sa sina. Hmm. Para sa akong do medyo bali ang rason ni Colonel Parilla, balaan tamay violation. Pero, di ba, sa mga kaso, Radyo Man Marjorie, ginapabalo, nga ang naging patay mo siya, nga ang naging buno mo siya, nga ang ginlingling mo siya, nga.
1: Sa Radyo Man Regan, diba? Sa side na yan ni Colonel Parilla bilang city director, pero sa bahay niya kapulis, of course, kasi siyempre may investigasyon, hindi na pwedeng, hindi nila pag-usisaon. Ang ilan na lang subong is matigayon na lang makuhaan sa affidavit ang witness, kag mapailan ka. So, because, kay kun pasensya ko mo gakaanad kapila na ni kabeses sa may mga
0: hindi mo napapailan kaso mo nagyapon ubrahon niya Radyo Man
1: liwaton niya ti 4 times siya na ginubra. Radyo Man Regan ti hindi na siya nami especially sa mga babae nga galabay dira. Ari bla pa matiya naton si Police Captain Lester Oliveros hepe sa Police Station 10 sa atong interview.
2: Yes ma'am, no, tinguan din naton nga ipail ang kaso sa subong. Yeah, try na itong ganyan kung makontakt itong nagkuha sa video. No? So, makonnect lang kami sa isa ka radio station para makakontakt kita ito sa nagkuha video para makuha ang tapit-tapit. As soon as possible, kaya na-identify naman ang persona ito, no?
3: Oo.
2: Pagpapasakaan din natin.
3: Pasakaan sa kaso. Ano, sir, sa info ninyo? Ang suspect ni sir, taga-diin, pila edad niya, kagkapila niya sa kabeses ga-obra sina?
2: 62 years old ni siya, no? Medyo may edad-edad na.
3: Mm-hmm.
2: Kag doon siya. Kag based sa mga report, no? Pang-apat, yan ikabisis nga naging ubradara ko, no? Sa Esplanade, pero sa subong lang siya nakuhaan sa video.
3: Tinga daw, ano sir, nga paano siya na balaan niya kaapat na siya kabeses, sir? Anong ginakuha niya? Ginalantaw niya, dira?
2: Based sa mga impormasyon ni kaapat na siya, no, sa ang lastong nakuhaan sa video, siguro ang mga naghahalampang na kay kung ilang taon na ito ng video, no, ang sa tubangan niya gina mismo.
3: Oo.
2: Is ang gym sang may basketball court.
3: Oo.
2: May pickleball. Daw mo na.
3: Oh, okay. Pero at least identify niya sa waiting na lang for affidavit sa nag-video para mapailan siya kaso.
2: Yes, ma'am, no kayo nakakontakt na kita sa

0: kay Piskal sa Hall of Justice kag nidgid ang affidavit sa duha ka witnesses.
1: Okay, sige.
2: John Marge?
3: Radyo Mandaigan, si Police Secretary Lester Olivero.
2: Diba si mga dasun si Mana, basi kung ma-file na nila ang kaso nga ina, ako gusto ko man nga mapamadisiplina ang tigula nga ina, nga hindi sa magsagi ka pinakita kita, ka iskandalo ina. Kag, ang akong ganing suggestion, basi kung pwede nila na mapaduktor na, Radyo Mars.
3: Depende na abi, wala mo pag file sa kaso kung may problema abi, pamilya din ang burden of proof ara na yun sa pamilya eh. Kung pa, like for example be, may diferensya sa panguna-una file ang kaso according sa police, depende na nila kung paano nila i-kwan i-prove na may something or may problema na siya. Kung wala, diba tumangon niya lang ang kaso.
2: Saan upa na kung nung iba niya mga kaso, mga sasinilang or mga nagliligad pa?
3: Ang namin mo ang ginaubra niya.
2: Oh,
3: ang
2: ginaubra. Di ba ikaapat yan na ni? Amang nagliligad niya, mga sasang-san uning nga natabo, subong man nga tuig, or mga na last year pa?
3: Wala lang, wala ko lang na pamakot kay sir.
2: Puruti ko nabala nila nga kaapat na na. Meaning may nag-istorya na na. Da. May nagamba na na.
3: May nagsipa na guro. Titigaling kay. Madi mo ka, sang ginhimo niya ni sa Merkoles. May babae nga naka-video nga pasilong na kutani. Kaya kung di kinulbaan, kasi may video siya, buhay na ngayon tabang. At syempre do, ikaw po kung nag-amo na sa tubang, ubat po sa ginaiyak at kalain na sa pamatya.
2: Oo ah.
3: Now, nagtawag sa bulig ang arang ngayon tabang ang bayi. Gin, sita siya ka mga sunoy. Dumalagan mo lang si tatang kag mag-puli. Kapitan niya lumpia niya. Para di mo regan.
2: Okay.
3: So,
2: ang lain da, kung ang lumpia niya balay, nang kuha na blay, naagahan na blay, kundi kuha na blay.
3: Humoy.
2: Salamat kin, Radyo Man Mars!
3: Yes, Radyo Man Rekan, panumbalik na natin karon ang clean-up drive sa may sinikwai distrito sa Lapos. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, Araman Ilo-Ilo, Radyo Man, Marjorie, Herbo, Miane, Tata, Araman.
4: Tatak, RMN.
2: Why nato ginatolerate ang kangay sin eh? Kami nga mga lalaki, ginakuha na mo na eh, ginakundinar na ito na eh. Why na ito na yung ginapasayang-sayang, ah? Natago, taina. Pagwaan nyo lang galing kung ara na sa tuntuon ginaway. Ila dyan. Lagi mo nakapinakita, ngayon naman nakaaway. Dapat yung ginapakita mo na pagpagwa mo sa na maaway. Itsugas ko rin na. Lasot sa 42. Sa mga suki natin, mga garadyo man, umpisahan tarang aton sa mga segment kay anytime, dugay-dugay, mga last 9, maikupo na natin si Mama Irene Rita Manikan. Dari sa aton sa pagpangalagad, mga garadyo man, unaho natin, subong aga, radyo man, John, ang aton sining be the best para sa mga suki natin, subong aga. So sa mga tagpalamati natin, aring aton sining be the best, Anay Barangay Kagawad sa Baras Gimbal, Iloilo, nagtapos siya sa Junior High School paagi sa AL sa edad nga 68 anyos. Be the best. Upod naton si Radyo Man Lineth Yulatris.
5: Be the best. Bida ka na. Bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig kapareho. Be a hero in your own little way.
6: Be a hero in your own little way.
5: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
7: Age is just a number. Hulubaton nga masamilang naton mabatian apang padayon gina pamatud-an sa ibana sa paginawi man, paminsaron, kapasidad, kagbisan pa sa paglabot sang handog.
8: Ako si Corazon Aguilos sa 68 years old. Sa Barangay Baras, King Valley, Ego, tapos pa bang Junior High School.
7: Si Lola Corazon Aguilos, 68 anyos, sang Barangay Baras, Gimbal, Iloilo, ang isa lang sa 60 ka mga learner nga nagraduar sa Junior High School paagi sa Alternative Learning System sang Damlaglang. Sunod sa iya nga second year high school lang ang natapos na sadto pangod sa kapigaduhon. Ganit na paminsaran niya nga padayunon ng iya pag-eskwela.
8: Second year high school ako
9: lang. And biggest one, Julian.
8: Why ko katapos kaya financial problems.
9: Governance,
8: so, there's a hero. Ako kay may as nga lang kami sa among barangay. Kaya, pero may imang ko sa barangay hall.
7: Ginpatapos anay ni Lola Corazon ang iya mga 27 kakabataan na lunsay lalaki sa pagtuon antes siya nagdesisyon nga mag-enroll sa IELTS. Sa diin sa ilaman lugar nagaklase, butang nga mas nagpahapos sa iya. Nagserbe man siya nga anay kagawad sa ila barangay. Sa di natapos niya ang iya tatlo ka termino, kagsubong nagapangalagad naman bilang barangay secretary.
8: May lumana, may apo, may kabataan, may apo. Ito ang kabataan ko, ito kabilog, kurang na may pamilya. Kasi nga po, nga po.
10: Ang puro na kanang tapos ng kabataan mo.
8: Oo. Kaya nga pamilya na ulit.
10: Despise na, ma'am, na gipag-migaan na pamintaran mo nga mag-eskwela, pasan, bisan ang mga bata mo, may mga obra na.
8: Gusto ko lang nga makuha na ma-experience ang graduate sa high school.
7: Sa ginhiwat nga graduation ceremony sang IELTS, batch 2025-2026, isa si Lola Corazon sa ginkilala bilang achiever, pamatuod nga hindi upang ang edad agod mangin madinalagon sa pagtuon. Gani mensahe sini sa mga kapareho niya nga senior citizen ukon may mga edad na nga luyag pa mag-eskwela, nga hindi pagpanumdumon nga ulihin na ang tanan, pangod madamo sang mga programa nga nagabulig agod malabot ang aton mga handom. Kung hindi man subong, mahimo sa nagkaigo na tiona.
8: Sa mga tigulang na kung may mga handom pa kami mga matapusin ninyo ka pag-eskwela,
11: makapainroll
8: sa us. Kaya nga sure, man kung sige-sige. Sa tanaman na yung mga kung pag-eskwela, please lang. Pag-eskwela ka mo kay edukasyon is ang mga gila lang makatugurong ka. Ako si Corazon Aguilos. That is my story.
12: Tatak RMN.
2: Salamat kid kay Radyo Manliner. Kita nyo lang, ang hambal niya, sila yung gusto niya mag-experience nga nagka-graduate sa high school. 68 na siya, may kabataan, may mga apo na ganay guro sa tuhod. Pero sila niya, gusto niya, kung niya magka-graduar, gusto niya nga mabatsagan kung paano mag-tukar ang

0: Ayon ginalawa, ganda na. With honors, Regan Sugabo Arlos. Te. With honors, Joylene Paraonda. Si nanay kay si tatay mong yuhum niya daw, yuhum ka pantat mo. Da, saka to sa kuano, sa ibabaw sang stage. Da yun daw, hindi pa nakalakat mayo, kahit bago lang kasuksok sang hill si nanay. Da yun, ginabutang ka to sang medal. O kagi ka, kagi ka medal, Rajuman dyan? O kaya ka medal? Sus! Ang medal ko to sang una, nga kung wala lang mas unog ang balay namo sa pagdamo-damo. Si tatay, hindi ka pa naaw sa stage mo. Halin niya sa pinaka most punctual, most industrious, most honest, most tanan nga mga most. Namiyan pa ko na balatan, ibalik na subong sang ano, sang deped. Damo ya ribbon mo, sus, a ribbon mo yung mosta sa likod. Sus! Dumaan ko na sa una nga may medal ka. Kung mga first honor ka, ang I think ang medal sa amon sa una, Rajuman Duylin, for ano lang, kung ara ka na sa... Ah, first honor lang, may medal. Dayon, damo ka lang sa mga, ano da, may mga most bala. Ah, kuwa ko ginatanan niya. Mga tanan nga mga most. Singa nga, ang ako ni Dugano, puno ka ribbon, hasta sa kilid sa sidsid, sa bayo ribbon. Kaling kayo, nasunog ang balay namon mo, so hindi na ko kapakita. Say, tuo na niya, abin niyo luglaog na, ay tuo na. Kaya mga Rajuman, sa mga tabalamati nato sumunga aga, sa mga suki nato na inigabahin na dulong sa inyo sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo, mga Karajuman, amo ini ang aton siling food supplement na magkabulig para nagin sa aton siling magkuturan. Mayari ini sa MCT medium chain triglycerides na kabulig ini para mangin fit, mangin relax ang aton lawas sa parasing ang aton nga metabolismo. Ikanawa sa mga suki nato may virgin coconut oil na nagabulig ini bantay pugong sa bakterya ka viruses nga nagasulod sa aton lawas para hindi kita dali babalatian. Kay ikatatlo sa mga suki naton, ginapadamo niyang good cholesterol, ginasilid niya matamat ang bad cholesterol para nga hindi mag lapuyot ang aton siling dugo. Hindi kita paghaybla doon. Gani sa mga suki naton, mag-inom na sang D3 Bio.
1: Tatak RMN.
0: Ari naman ang aton sining puppy love. Subong adlaw. 1,437 ka mga idu kaguring sa Iloilo Province nakapon sa surud lang sang walo ka adlaw paagi sa biyayanihan spay and neuter caravan. Wow, kadamu-damu sini. Kasama mo sa balita mga ka-Rajuman sa aton sining puppy love. Upod naman aton si Rajuman Fia May Otero.
2: Gugma sa kasapatan.
3: Gugma sa kasapatan.
2: Pasundayag sang ila kinaadman.
3: Puppy love.
2: Puppy love. An expression of love to a man's best friend.
3: Puppy love. Naglabot sa 1,437 ka mga idok kag kuring ang nahatagan sang libre nga spaying kag neutering sa ginpatigayon nga biyaya ni hand spay and neuter caravan sa walo ka mga munisipalidad sang Iloilo. Lakip sa mga lugar nga ginkadtuan sa programa. Amo ang Lemery, Ahoy, Banate, Kabatuan, Anilaw, Pavia, Zaraga, Kagoton. Sunod kay Dr. Darrell Tabuada, Head sa Iloilo Provincial Veterinary Office, tinutuyo sa programa na magkabulig sa pagkontrol sa populasyon sa mga layaw nga ido, kagmalikawan ang pagdamo sa wala ginaplano nga pagpanag-iya sa mga hinoptanan. Gani nakig-partner sila sa Biaya Animal Care Foundation. Kabahin man ini sa tinutuyo sa probinsya, nga malabot ang rabies-free Iloilo by 2030.
4: Actually, this biyayanihan spay neuter caravan, it is a month-long activity sang Biaya Animal Care Foundation. Because it is their fourth anniversary, this activity hindi lang Iloilo sini ang cover. So the whole nga Panay, Guimaras, and Negros Occidental sini ang ilang kantuan. Ang ining activity ginayo naton inisya sa gipangayo gid naton inisya sa Biaya Animal Care Foundation sa ilang ma-founder na si Ma'am Miss Rina Ortiz. Sa nakita ay kami dito sa Manila ang ilan ni nga foundation basically focus gid sa spay neutering kag TNVR. Kag we are very happy nga gin-include ni nila ang aton nga province, because number one nga gusto gid namon nga matabo sa probinsya is makapacitate man ang aton mga veterinarians diri sa probinsya sa Iloilo sang ilang nga ginatrabaho ay ang ilang mga veterinarians can do neutering o spay, pan-spay in a matter of 5 to 7 minutes through sa plank na procedure. And ang ila sinang ratio sa ilang veterinarian is one veterinarian can cater 50 pets a day. So duha ang aton nga na target sin eh, na madamo kita sa na-cater nga mga ido o kagkuringan na sterilize, and also nakapacitate man kami para sa mga techniques nga ginatudlo nila sa amon. And for the 8 days nato yung activity, naka-cater kita sa 1,437 pets. So, tama ka daan mo hindi nga accomplishment namon, ma'am. Actually, kung lang tawa namon sa record namon sa province, more or less lapit na ni sa katuwig namon na accomplishment. Oo. Pero natapos namon sa 8 days lang.
3: Ginpatigayo ng programa sa bulig sa mga local government units, veterinaryo, livestock technicians, volunteers, barangay partners, kag pet owners. Ginpasalamatan sa Iloilo Provincial Veterinary Office, Serena Ortez, founder kag CEO sa Biaya Animal Care Foundation, kag ang bugos nga biyaya ni Han Team sa ila tion, serbisyo kag suporta para sa mga kasapatan.
4: Doon nga mga sponsors, especially sa Biaya Animal Care Foundation sa kay Ms. Serena Ortez, thank you very much for selecting Iloilo to be one of your benefits sa inyong nga programa nga Biyayanihan Caravan, and also sa mga local government units sa 8 municipalities. Nagpasalamat kami sa mga mayors, sa livestock technician, sa mouse, sa pagfasilitar sa ngayon nga activities, and also sa mga pet owners naman. Nagpasalamat din kami sa pagkadkari kaga naging successful ang aton nga event nga ini. And also sa aton mga fellow veterinarians yung nag-volunteer man, especially ang taga Iloilo City Veterinary Office, ang Sargado Animal Clinic, and also ang Aklan State University nga Veterinary Schools, and also ang Capiz State University nga Veterinary Schools nga nag-spare gid sang time nila nga mag-volunteer dito ka mag-conduct sa aton nga spay and neuter activity. So sa aton mga pet owners, we will continue nga mag-deliver sa sininga services, and with this activity we assure you nga medyo mas madamo bagi nga mga ido kag kuring ang aton nga ma-cater sa after sa sininga activity.
3: It is Rajaman Fia Panes Otero nagapanumdum sa inyo. Let's spread love, share with us your puppy love.
1: Tatak RMN.
0: Kabay pa nga magsige-sige, lipay kita sini. Personally, lipay kita sini. Ang aton sini gobyerno, nag-ubra sina. No? Kaya mo man ang makakontrol sang population sang ido. Kapin pa kay damo bala sa mga irresponsible nga mga pet owners. Salamat gid ha kay Dr. Daryl Tabuada. Doc, thank you gid sa inyo sining effort.
1: Tatak RMN.
0: Nasunso 56 santang na sa aga. Standby, may gupod naton sa inimadugay si Ma'am Irene Rita Manikan. Diri sa aton sining pagparagad mga karadyuman. Sa aton sining para tuntunan, istoryahan tang aton sining manami nga tupiko. Gusto ko niya muna yung mga tupiko. Tani may ari man di sa Pilipinas, may mga mumana no? So far daw wala gawa na ginamarket na di. Ang hambal sa ngakon nga pakaisa, dito ko nung mga karadyuman sa Mindanao, every August, September, something amo na, ang mga binulan, no? Amo na itong pagdamo, ginbala sa bunga, sa mga prutas, like mga mangustin, no? Ano ganing sikat na sa Davao nga? Marang! Isa pa? Ano ganing daw baho na nga? Namitan gina nila, pero hindi ko na yung magkaon. Nalawayan ko na yun. Damo-damo gina to, no? Di, dapat i-market, ina. Parang bisan paano, magka-create, ina, isang economic drive para sa mga kautunan natin. Pero diri sa aton daw wala na iya sa Iloilo. Duway gawa na. Namitani sa Gimaras, may muna, no? Nga kung during balayang mag pamuksi katusang paho, himuon ini nga mangin atraksyon para sa mga bisita, no? Sige ka to ka pangdugo sa paho mo. Di makadto mga tao to din. Nagakuan sila, nagapicture sila, ano to patawag sila da? O nagavlog sila da? Kagiban pagid ng mga helikoton da? Isa ina sa mga siguro dapat natong himuon. Kay ang fruit picking, ginagamit na ni Subong as an attractor, no? Para sa aton sining mga pumuluyo. And damor nga may turista da, kundi damo man kwarta, may negosyo. Saan mabaligya ka lang da sa ice water da? May kwarta da. O sabay sa mga tapalamati natin mga karadyuman dari sa aton sining pag-pangaragan kay aton ining istoryahan dari sa aton sining palatuntunan if pwede ba lang na dari sa aton. Tisling ko sa US ya kag sa Canada ya nami na to. Yan mo ginubra na to nila. Sa Italy, kita ko lang sa video ha. Inablang pag-ubra nila na sa mga tomato sauce nga damo-damo na sila sang kamatis na nga ginatanom. Dayon sila na nag-ubra sang tomato sauce sa Italia ya. Pinaka-importante sa kusina sang tao ang tomato sauce. Diri sa ato niya, huwag ko ako ang gagamit na, nasluman ko ako na yan sang tomato sauce ya. No? Mag-ubra ka spaghetti. Sa amon sa Concepcion, mag-ubra ka spaghetti. Ba't sa inyo dyan? Mga manay niyo, mag-ubra ka mo spaghetti, nabutangan niyo pa kitsok. Butangan mo na sa sang, kuwan mo sa, oh, butangan mo sa sang gamay lang, gin, kuwan, gin, tad-tad mo na blang, hotdog na bratuhon. Dayon, may, kuwan ka da, may butangan mo sang kitsok para magpula kag butangan mo na sang kalamay. Ayos na. Muna yung amon to sa isla. Muna yung mga style to sa isla. So sa mga tapalamati natin, importante ini, istorya natin subong aaga, maingkupod natin si Ma'am Irene. Pamati ka muna ha. May niguro pa premiuhan tani sa pilakadlaw. Dapat, kung anong amon nga ginadiscuss, makasabat ka muna, makatawag sa amon after some program, may padya. Pamati, gig ka mo. Karuma. Huwag ka muna pamati. Karuma. Sa aton si Ma'am yang linya opo daton si Ma'am Irene na Rita Manikan. Ma'am Irene, kamusta ka na? Good morning.
5: Hi boss Aito, good morning. Janay, nakimput gid ko isa ka lang how?
0: May importante nga gin medyo masakit abi ang nagpagabot si Radyo Manovi. So medyo masakit ang iya nga ginabutan. Oo, ti hindi anay hambal sa doktor, hindi anay pamirsa, actually kagapon mga 2 to 3 days na ginaprograma niya pero medyo kwan lang masakit pa. Temo na nga ako anay ang imo manging kaupod subong aga.
5: Alright. Hi, so get well soon to Sir Novi, no? On behalf of him, promisahan tanga duwa nga damuon ta ang hambal kaysa sa kadlaw. Okay?
0: Pwede.
5: Ay,
0: tatlo na
5: nag-ugla. Dali na nga. Gagit sa tanan.
0: Okay ang audio ta, no?
5: Gusto gin si Boss Aigon.
0: Okay ang audio ta. Kaya daw medyo lubong ang audio ni Ma'am. Or sa aton na, sa aton. Okay, anyway. Audible man ang audio ni Ma'am Irene. Ma'am Irene, kamusta ka na? Bilog na si Mana. Ano ang imo sining nangin activity subong nga si Mana?
5: Oh my God, Boss Idol, kita mo tsura ko, hindi mapuslan, Boss Idol. Ang stress level ko for this week was 110 over 100.
0: Grabe, kita taka ho, ang imo nga, huwag kakatulog maayo. Ang balanon, ma'am, bisan siguro naka-makeup ka, naka-ano ka, guwapa ka subong. Why? Pero ang imo mata, nag-inchi ka na ho. huwag katulog.
5: Gamay nga. May gamay nga sports accident ang akong bata. So, ay kita mahimo kay mahilig magbasket. Okay. Eh, nag-amuna nga, oo na, amugin ang, may world stop for pinakadlaw, no? So, hopefully, Mayo naman, masugod na therapy soon. Eh, muna ang natabo sa akon si Mana. Ikaw ya, kumusta?
0: Subong nga si Mana, wala ginman mama. Daw, amo malang yapon. Importante nga, wala lang kita gamasakit. Dayon, importante nga nakakadlaw pa ako. nakakaon lang kami, kakaon lang kami. Nakasulod lang ko sa obra, dahil nakakadlaw lang ko.
5: Kabataan, okay.
0: Okay man ang kabataan, wala kami gamasakit. Okay na, wala na ko sa ginapangayo ng iban kay Lord. Okay na kami, mama. Get well soon sa kay Rama. Get well soon.
5: Thank you, Gig Boss Idol. So, hindi kita pwede, no, ka-continue sa ato na nami na topic ko kung hindi kita nga duwa maghampang.
0: Tama, Gig. Tama, Gig. Okay. No problem. No problem.
5: Ready ka. Ay, Boss Idol, manamian ka sa aton hampang. And aton hampang subong is Life Album ni Boss Idol. Ay, Diyos ko, gusto ko man mag-intra. Bale, mahambal ako sa mga importante, no, nga mga tiyempo or tinion nga natabo sa imo pangabuhi. Kagkantahan mo ako sa kung ano ang particular situation sa imo pangabuhi or time. Okay? Nga pangayoon ko.
0: No problem.
5: Okay. Number one. Boss Idol, ano ang famous nga kanta sang ara ikaw sang college?
0: My Love by Westlife.
5: Kanta ha? Kanta ha? Hindi nagsabda. Kung ano mawagod ko, kantahon mo dayon ha? Famous song was Idol when you were in college. Hashtag kudigo.
0: Pwede ko ka kudigo?
5: Of course.
0: My Love by Westlife. Gusto mo? Kantaon ko na?
5: Okay. Kamu na siya. I lay my love. Oh, sige.
0: Siyempre sa puno ko. Sa pampuno lang ko yan. Puno lang ko yan.
5: Okay.
0: An empty street. An empty house. A hole inside my heart. I'm all alone. The rooms are getting smaller. kita mo nga tingog. Kita mong tingog ni Shane Filan nga doon nagagawa sa ilong. Gusto mo sa chorus? Gusto mo sa chorus?
5: Chorus pagin.
0: And oh my love, I'm holding on forever. Reaching for the love that's in so far.
5: Ay, okay.
0: Kita mo?
5: Na. Ay, college ka na gali. Saan ka muna uso?
0: College ko na. Saan time ko na? Grabe. Ay, kung concert ang Westlife, ma'am, sa TV, why ko guys kuila? Galang tawag ko.
5: Do ako man pa ako may hampang ang Lakers. Ang college ko, upset ko. Okay. Number two. Mayo ah. Number two. Ano ang imo favorite mass song? Paborito mo nga kanta kung gamisa, ano?
0: Kung nagamisa?
5: Yes.
0: Wala ko abigya, swim ba, ma'am, sa yasang katoliko, wala?
5: Ano ka?
0: Mga Don Moen.
5: Na, sige, Mr.
0: T-Rex. Pero wala ko abigya kanta sang, ano na, sa... Why? Okay. Wala ko balaga simba sa katoliko, ma'am.
5: Okay. Tipas lang.
0: Bala mo si Mrs. Bala mo si Mrs. ma'am, ano? Ano siya? So, lain ang iyabalayang ano. Te, why ko gasa, ano? Bala mo na.
5: Bintagbo mo pa si ma'am. Okay. Number three. Ari, Boss Idol, ako na yun basta promise, may magkuton mo man ko ha.
0: Uy, magkuton tagid ka, magkuton tagid ka.
5: Ano ang imo ginakanta sa banyo?
0: Sa banyo nga ginakanta? Kainong pirot? Ako ang namunit sa pangpang sanggugmar. Kung madamo. Oh, ikaw naman! Hindi, ikaw naman ah. Ikaw naman. Ako naman mamanta kunara ka sa banyo. Wala ra ka sa banyo.
5: Boss Idol, ginakanta ko lang sa banyo kay hindi ko ni kaabot. Pero handuman. And if forever's not enough for me to love you, I'll spend my lifetime da-na-na-na-na. If you only knew. Mulang na ang nabalaan ko.
0: Sarah Hieronimo ni, no? Sarah. Grabe. Uy, kaya, okay. Taka bi mabatian nga nagakanta, isang bilog na kanta. Oh.
5: Bus Idol, ba na pa? Ano nga kanta ang nagasalod sa ulo mo kung ginapanundo mo imo parents?
0: Kahit maputi na ang buhok mo.
5: Nan.
0: Alam mo ang mga parents ko, ma'am, Manila sa isa kag isa.
5: Champion. Very good example. Kag may mansyon na sila subong kita ko.
0: Dali na lang matapos.
5: Okay. Ano gani kang bal si imo? Papa, ang sa likod.
0: Siling ko sa siling na ni tatay. Tigulang na ako. Ito sa likod sa pantaw ta. Siputan. Niya kay tigulan ako. Siling niya, siling ko siya, siling ko. Hindi man na gani, hindi man natuntay. Amo gani! Hindi mo pang ibaligya kay nila.
5: Ako nga. Ako nga si Manny.
0: Dapat na.
5: Thank you, Boss Idol. Bula sa mga kanta na hindi mo ginman.
0: Gary V.
5: Si Gary. Does not appear.
0: Ma'am, ano ang lalanay ka mo ni Sir Junsei? Matamis, nagsulod sa pinsar mo, nagtatakgid nga pinaka the best nga kanta sa kabuhi mo kay Sir Junsei.
5: Kanami nga pamangkot. Balaan mo, Boss Idol. Kabalo ka naman kung kis ano. May pagka wala ka mo, doon ginapagusto. Okay, kung ano ang mga kanta ang gusto mo, ikaw pide, pero isa lang gid ang pangayoon ko. Nga, amuni nga kanta, ang kanta, Dol, sang San Agustin Troubadours, bala, habang nagasulod ikaw sa air. So, silang balya, hindi manggig ko nigawa ka uyon, pero na, so isa lang gid ang sabilog nga kanta, hanay, isang kashi.

0: Oo na.
1: Namigin mo. Naman.
0: Yan, book lang ko ng mga kabataan. Subong ka ba, lupa na?
1: Matsagawa.
2: Mayroon na sila
0: subong. Oo.
2: Mayroon na sila subong.
1: Mayara ko nga, ano, mayara ko sang kilala nga nagasunod ang babayi. Pagsunod sa babayi, ginadulong na sang nanay. Di ba, nadulong na sang nanay. Mawa, perting hibi. Gahinibi, ginang ang asawa. Silang ko nga, gahinibi ang asawa. After niya, kayo dumulong. Yan kay ti kasal na kay ginibi ang asawa ho, pero tigin ang hinibi ho.
0: Mm-hmm.
1: Siling ko bangod nga nalipay, excited sang kasal, siling hindi.
0: Miss nalipay na supo.
1: Oh,
0: boss idol na
1: last. No problem.
0: Ano ang kanta nga nagatatak sa ulo mo nga gitukar sa isa sa mga damo niyo nga Valentine dates ni Ma'am Leia?
1: Dis mo, lola ka lang gid. Pero ti Valentine ka man.
0: Okay.
1: Hindi ko kakonsang tuno niya sana. My Valentine. Ikaw, Bimam, buligi ko, Bi.
0: Oh.
1: Valentine. Di ba, di ba kada Valentine's na, gatukar gina, gatukar na.
0: Sige, Bi, search, Bi, search, Bi.
1: If there were no words, no way to speak, I will still hear you. Nan, kita mo na. If there were no tears, no way to feel inside, I still feel for you. And then, pero te, balikan taman ka. Pwede nga ako lang hindi pinamangkot mo. Dapat mangkotong taman ka. Kung mag-date ka mo ni Sir Junsei, ano ang pinaka...
0: Uh-huh.
1: Pinaka para sa imo, pinaka memorable nga kanta, mamairin.
0: May isa kami to one time, ka Valentine, na hindi ko gid ma-limpa, no, kay Gin Sir Bar. So, ang isa sa mga gintukar is, to work, it, syempre, mga panahon, tanigani, boss idol, ay namon, gali, no, kay mas mata ka sa akon. May kanta si Rod Stewart na nami-nami mo. Inang lipat mo ko sang...
1: Rod Stewart?
0: Ito, sa kanta.
1: Mm-hmm.
0: Oo, basta... it's something like... wala na ko sang iba nga pangayoon. Sorry, hindi ko makanta kayo nalipat ko sang title.
1: Timay mo na ako okay. Dunduman ko na ang mga tuno-tuno ya. Pero mga title, hindi naman ko kadumdum. Ay, siguro sa edad tanagin na naguro. Gisugin.
0: Pero, basta ito, nabiyan ka man kay Rod Stewart.
1: Oo eh. Kaya nabiyan ko sa tingog, yun ang nga daw husky bala. Daw husky siya nga daw, daw medyo tingil, daw medyo daw nagagar... Daw may garal.
0: Paus-paus daw mo.
1: Ginamuha ko man ako kayo. Sa mag-kanta ko, ginamuha mo ko na sunusuno ko man. why mo ko mabatian nga nagakanta ko sa video kay mo? Makakalinya, iyaga matsag ko to, yuhon ka mo.
0: So, promise mo sa akon na ay kita kasay
1: why sa problema?
0: Manalaba.
1: Why problema? Ika na.
0: Kung naiya, mystery pa lang gani, super okay na. Okay. Last, boss idol. Boss idol, namiya ha? Namiyon mo gidne. Boss idol, ano ang pinaka-indi mo malimutan nga kanta kung mag-attend ikaw sang mga lubong?
1: Hindi kita...
0: Pareho ka!
1: Mali!
0: Mag-batsing, nagangaw-ngaw na tayo.
1: Doon sa likod to. Ngayon ba yan? Oh, amugin mo na eh. Amugin mo na, ma'am. Amugin na yung getukar. Doon kung galakat ka, nag-marcha ka, auto punibre. Doon ka, lakat na to, sa likod sinang mga nakasuksok na samputi nga bayo. Kailanman di kita babo.
0: Oh, ako makanta. Ako makanta. Ikaw. Hindi kita.
1: Ako na lang. Ako ang gaybe. Ako ang gaybe.
0: Oh,
1: ikaw kanta. Ako gaybe.
0: Okay. Hindi kita mali. Hindi kita
1: Day, ang amo ni Mama.
0: Kay kami gakadlaw.
1: Kay kami gakadlaw sa ano, ha? Basi kun manon nyo kami. Amo ginayang gakatabo.
2: Kalin ka sa simbahan.

0: nang inang kanta nga ina yung Ma'am Irene, siling ko sa pilakadlaw kung madula ko sa kalibutan, di ako iya gusto sa kanta nga ina.
1: Di ko iya gusto. Apir kita, palihigo kita, kay dugo ang dugan ko, makakita, sangga hililibi nga pamilya bala, nga dugangan mo pagid ang talis.
0: Taya nga mga panahon subong, di ako iya kuyon sa mga kanta nga ina, nga nagakasubo ka na yun, hibian, gid ikaw tunutudo. At iti mo na nga madulong ka to sa patyo, hindi naman magpakita sa imo nga, makadtumala na sila kung patay ka na, kung November 1. Hindi niyo na ako. Hindi ta na papatam-an ang mga ano. Eh, ako wala man ta Ma'am Gabato sa kalibutan, no. Pero mo na ngambal ko hindi ko na gusto magtukar iya sa akon nga ano. Hindi ko na iya basi kung magbangon.
1: Adlaw. Yes. Oh. So chat to kag Boss Idol. Boss Idol, thank you so much. I really had a lot of fun. Kabay pa ikaw nag-enjoy man.
0: Yes, Ma'am. Ang ako na bi gusto ko gid. Kami ginaga pa niya mahaw kami sang gwardiya. Siling kong gusto ko lang dala matabo nga gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko lang mangin happy. Si Councilor Alan Saldivar subong nagapamati. Happy si Councilor Saldivar.
1: Councilor Alan, thank you gid always.
0: Salamat gid kay ini mga bagay nga ini, Ma'am. Hindi bala ni mabayaran sang kwarta. Hindi ni mabayaran sa gulano ang aton nga pagkadlaw. Bala naman ko na pangayo kay Lord. Lingko na kakaon naman ko, kabakal-bakal man ko sang mga gamit-gamit ko. Ano pa ang aton? Dapat way ta ina. Hindi ta na pag-imind ang problema, Ma'am. You see?
1: Kagos Idol, no, ang mga tuod nga abyan, ang mugin ang makapalipay sa imuya.
0: Tama.
1: As in, there is nothing more that you can ask for, but kung may tuod ka nga abyan, may ara ka.
0: Ano pang pangitaon mo kay Lord? Sa mga tapalamati natin, Ma'am Irene, istoryahan natin, subong gagina, nag-aulo inisyal ko di, siling ko daw ay nadiya sa aton sa Iloilo, mga munino, or ining about sa fruit picking, nga ginagamit na subong as an attractor, nag-entice sa tao nga magkadto di, and magka-create sa sang economic drive para sa aton. Gusto mo, pinaka-importante subong sa aton, siling nga topiko subong aga, Ma'am Irene?
1: Damo gid salamat Boss Idol for that introduction because subong in the light of the fact nga tani ang mga nagapamati no mga stakeholders, this is actually a very very good way of learning something no sa dira no sa probinsya man or most especially kung may ara kamo fruit kamo sang ideya i-share sa inyo na makapamaayo sang inyo nga lupa no or kung may ara kamo gani mga tanom abi. Sa ibang nga countries, no, first world countries, normal inikatamaan ang ginatawag nato nga apple picking or strawberry picking na magkuha nila. Another fact again are because of those things. Now, ano ang pwede
0: yes
1: para mailong taman sila? Amo na ang...
0: Ano ang rason, Ma'am? Anong reason? Nga tourist attraction? Kag nga ginakabigini nga... Nga nasikat na.
1: Yes, yes. Boss Idol, no? Kanami, gin sa imo nga entrada nga pamangkot. Nga ano, nga ang mga tao sa gwa kay sa iba nga lugar nga sikat ini, nga na-picking. I'm going to give you a few reasons and I am sure that bisan kita dira can relate to this reason. So, ay rason na ang hindi natin ini mapasanyog. Ang cause, fruits that are picked are more fresh and tastier. Amuna nga mas gina-prefer sang mga tao mag-undergo sining activity from their from the tree for that matter, no, is more taste, is tastier. Mas namit para sa ila, no? Mas, syempre, mas sweeter, kumbaga. As compared sa, di ba lang mo sa idol, ka-notice ka, kung ginabakal mo na lang sa grocery, di syempre, may iban pa na dagani, nga, hindi ka pakapili.
0: Yes.
1: May mga lata pa na. May at, ngayon may ara, gidya sang sabor nga daw, pila na blakadlaw, lain gidya, lain ang fresh, kabalugin kita sinatanan. Number two, it gives people outdoor leisure. Ano ang buot silingon sina? Itatanan nga nagabilong sa syudad, nga nagaubra sa syudad, gapangita, gid kita kung kis a break, di ba? Natural ina, normal ina sa aton. So, ang mga amusin nga mga activities are very, very welcome breaks, no? Kung sa mga taga-syudad, para nga mag-enjoy sa nature, makahaplo sa nami nga hangin, kung ara ikaw sa isa ka-farm, or ara ikaw, no, sa naga palang tubo ng mga prutas, mando or vegetables sa isa ka lugar, hindi mo ma-help but will appreciate the beauty of nature, no? And you know for a fact that the environment, immediate environment or air is clean. Amo na isa ka rason. another

0: other family tradition. It gives ini amuna ning ginaliwat-liwat namo ni Sir Novi kag ni Boss Idol na ang ginapangita subo sa mga tao are experiential memories. Lain, nagalain nga mga memory no nga nagatudok gid pala sa imo experiential. Sa imo lang gid ya nagatudok nga dulain gid. So sometimes these activities like the fruit picking are parts of family traditions. Kung kisa dira naton mahambal nga ay kada tuig bala nagakadtugid kami sa amusini, nagapangluha gid kami sang kun ano man nga nga prutas or naga ano gid kami sang amoni nga vegetable ululupod gid kami nga pamilya. So ina nga mga activities nagatudok ina sa aton memory thereby giving us a very positive outlook no kun makadtudong yes. Kita sang happy moments with our family nagadugang ina sa aton nga positive mental state. So kada po sa iya nga benefit. And of course, pinaka-importante, edukasyon. It teaches our children the right way to approach nature. And of course, how to take care of plants, how to take care of fruits. Because aside from picking it, dira niyo maistorya sa ila. Dira nila mismo ma-witness how it has grown. How it looks right now. So wala sang may makaperde sa amusin nga experience nga first-hand education nga mahatag naton sa kabataan.
1: Gusto ko naman mo, personally, amo na gani ginambal ko ito, ginag-discuss ko nga sang 2 to 3 years ago, may-ari di sang tanuman sang grapes sa pututan nga nagsikat.
0: Oh, wow.
1: Nagsumikat siya, gamay man lang gani, pila, hindi man tulapad gid. Pero kay gadamu-damu sang bunga niya, sang tiuna nga ma-pick na sila sang ila sini nga bunga, gindag sa katawo. Gindag sa katawo nga. Dito mismo ang tao gusto nila, dito gid mabakal. Hindi sila gusto na yung akte sa merkado, mo tambal mo ginang, may mga lata na, daan na. Dito ya priska, dayon ang experience mo bala yung ikaw itong nagakapot sang gunting, ginagunting mo ang puno sa grapes.
0: Yes, pero part experiential
1: diri,
0: memory.
1: Yeah, pero diri sa aton abi sa Iloilo, dumalakay na eh. Pero para sa akon man pinaka the best ina nga kun dalon ko dirang pamilya ko, education, experiential tourism, ang makita sa kabataan, complete package man ay rin eh.
0: Yes. Tidali lang. Ano na ang natabo sa to? Sa pututan?
1: May nako idea kung nagasigi pa sila subong. Pero nag-viral to eh, nagdamo gitong tanan to nga mga tao nagkadtutog bakal eh. Pero wala ko ka ideya subong ko nagsigi pa to sila. Tani nagsigi lang kay para nga may kadtuan balang tao. Ako personally, gusto ko to magkadto, wala lang ko time nga dalon ko tong kabataan nga siling ko mag-experience kami nga makita nila nga amo ginigli ang grapes, amo ni gali ang mag-ipo.
0: Correct.
1: Yes, pero te wala na yes. Wala na ko kabalo kun sige pa to Ma'am Irene. Pero by the way Ma'am, ginaknalis gali naton subong nagapamati si Councilor Rodolph Ganson. Councilor, mayong aga. Salamat gyud sa pag-upod.
0: Hi, good morning, Councilor Ruth. Thank you. Yes, sang Boss Idol, may share ako no, sang bag-o kami diri, ang pinakauna ginaginlagaw sa amon no, sang amon ng mga amiga, mga abyan, is of course no, apple picking. Kay pinakasikat gid ang Canada sa apple picking, man do America man.
1: Yeah.
0: So digto ko gid nakita kung ano gali ka importante nga ma-experience siya ini ilabis ang kabataan. Kay ate ako mismo Boss Idol, si Ram, ang bata ko, nakakun na there are more than 5 apple varieties. Mm-hmm. So, abi ako, no? Sili nga man sa apple. Mami, abi ko, isa lang na iya kaklase ng apple. Magambal ka apple. So, noo. So, dito yan nakita. Kahit lang mo lain-lain, katahong gijabos idol, lain-lain ang area sang kada variety. No, na yung may description. Ang amuning variety is crisp. Ang amuning variety is sweet. So, makadto ka na ito. Maipo ka as many as you can. Bisan pila kaya mga kanon. Kanda yun, ang mabilis. Dala mo sa guwa, amo lang ang bayaran mo.
1: Grabe.
0: Ang kanon mo na sa sulod, hindi mo na ipagbayaran mo. Boss Idol, nasa lalakit ang busong na mo. Kakao, siyempre, doon sa ano, bla, na buke-buke. Kabla pag ang una mo, ginaabot. Doon gusto mo, busong tanan. But the most important thing there, nga i-share ko is, ang education, ginjagali mo sa idol, wala ang ginjagali katulad. So, nag-stick ina sa bata, hasta subong. Eh kung sa eskulahan lang to ay doubt kung madumduman niya na talagang na experience niya, nagwasla ni daddy, ang kuktos ang mga apple, gipamutang nila to sa mga sulodlan, dahil sakay sila traktura para makilibot ang Bilonga Farm. So, nag-stick ina sa ulo niya.
1: Alright. Ma'am, globally, anong mga top 3 fruits na ito nga usually amo ining ginagamit for fruit picking activities for tourists na ito, Ma'am Irene?
0: Okay. Thank you for that. So, globally, no, ilawago na muli mo sa idol ang mga sabat so that you will have an idea kung ano ang makwartahan sa gwa, no?
1: Yes.
0: Basi, makupya na ito. Number one, of course, like I was telling Boss Idol, apples. Amo ini ang pinaka common gid no when you say fruit picking amuning nagasulod yon sa ulo sa mga tao. And then damo orchards nga nagapalibot no amo ida ang when we say orchard do dako ina sila nga mga farm nga nagatubo sini sang mga apples. Tapos tungod sina no may ara naman nagakalain-lain na activity surrounding that. Nagaproduce naman sila kung kisas ang mga cider nga isurihan namo ni Boss Idol dugay-dugay kadamo mga side events no because of the apple picking activity. Number two nga famous in the world is strawberries. Tidibla damo ni sa Bagyo yan. Strawberry picking is also very common because they are very easy to pull from the vine and they also grow low in the ground, making it very accessible and friendly to children. Ang gini ang mga naming aktibidades para sa kabataan. Then, the third fruit is blueberry. Ano inibos ay daw? Muling gagmay? Na daw dark, no?
1: Do basi ma'am, basi hindi ko familiar git. Do damo ba abi?
0: Hindi ko muni sang gamay nga blue. Oo. Dayon amo man ko no, ang famous or common. It's because Boss Idol they lack thorns. So hindi sila matunok. So safe sila para sa kabataan, oo. And may ara sila nubo man no nga pag-ipo or pag-harvest. So hindi mabudlayan ang kabataan man or ang the rest of the family. So those are the three common fruits that are usually when we say fruit picking, no, amuning ang mga fruits ang gina-engage or ang available sa farms para sa mga nagakalain-lain na bisita.
1: Pero diri sa aton sa Pilipinas, ma'am, ginmention mo to kagina dito sa Bagyo, may ara kita sa strawberries. Ako personally, wala pa kuya ka pa Bagyo. Lata lang niya sang Bagyo nga kuan nga mantika ang nakadtuan ka nakita ko. Pero Bagyo personally wala. Diri sa aton, ma'am, sa Pilipinas. Way ka pa man ka pa Bagyo?
0: Wala.
1: Magpuli ka din mapabagyo ta.
0: Ambay, wala ko sa idol. Nagalit mo sa idol. Grabe, ito kung ang dalan. O kung nami, nagid man ang dalan.
1: Nagatuto si Mrs. Nagagi sila sa Clark. Sa Clark. No? Sa Pampang. Sa Clark, dito sila.
0: Umagi ta sa Clark mo sa idol.
1: Sa Clark nag-agi, ma'am. Lapit lang daw. Nami na dalan. Sa Clark.
0: Very good. Ma-enjoy ko na pa, Sarah. Si Ma'am Leia, ma-enjoy ko na.
1: Mapabagyo okay. Kita. Magpuli ka din, mapabagyo kita. Okay. Kaya gusto ko mag-pick na isang strawberry. Pero dali sa aton, ma'am, sa Philippines, ano nga mga fruits? Ano nga mga fruits ang pwede natin, like, ipariho man sini nga makakuan kita, makaubra kita sa activities nga fruit picking, Ma'am Irene?
0: Yes, no? Ang sa top 3 identified, no, nga fruits sa Philippines is mapati ka, may arat na kita dira subong nagatubo nga grapes, no?
1: Grapes,
0: in fact,
1: na.
0: There is a Jardin de Uvas in Leon.
1: Huh?
0: Already? Oo. Kag Capiz Grapes Sanctuary in Ibisan. So, pwede na ina makaduan sa mga tao, ina may Boss Idol, ha, promise, may makaduta.
1: Kaduta?
0: Kaduta na. Na. So, amuna subong ang mga budget-friendly, no? Nga mga picking activities na available in Panay. Number two, rin nakibot gid ako and ka very, very nice gid sinitanik na mabatian sa iban kag ma-develop fully. Kalamansi is also a very good fruit picking activity. Nga wakay kita nag-amusin na. Kay halos tanan kita pwede gid ka patubo sa kalamansi. And I think that's very, very enjoyable to do. Ay lang kita kung kisa nagapanumdum, no? On ways to market our place or our community. When in actuality, kung kisa, ara lang gid bala sa ilong ta ang mga pwede naton, no? Mapasanyo kag pwede naton mabulig para ma-push pagit for tourism development ang atong area. Another is, ari pagit Boss Idol. Kabate ka na nga may activity nga. Muna ako wala pa. Dragon fruits. Dragon fruits are also very good fruits for fruit picking activities because they are low. Lubo sila, kuno, thereby,

0: And magpika to, tanan mo nga makwa, kiluon, baligya. Ma'am, dako, dako ining
1: exactly. Busa ato na tourist. Gusto, gibus idol. Kagdason, hindi lang amusin na, no? All these fruit picking activities bala nga ginapanglawag namo ni Boss Idol kadako sang economic driver no or economic opportunities ng Mahatag's community and at the same time definitely it will increase visitation kay may lakin naman nga kaduan ang mga tao ang unang ginahambal mo kagina no I was struck by what you're saying kadamo ka dragon fruit nga farm nga nabatian kuman may mga friends ko nga may dragon fruit sa Kabatuan may dragon fruit sa Guimaras. But never did I hear nga may dragon fruit picking activity. Yes. So kabay pa. Kabay pa nga may nagapamati ang mga stakeholders sa amon subong ni Boss Idol kag makahatag ini ideya nga this is another way to sell your community. This is another way to market your place at the same time making everybody aware of sustainability and environmental protection issues.
0: Like sa Leon damo kita nami ang aton nga paho sa Leon. Guimaras. Mhm. Ti way abing kung nagbaka lang kita to sa merkado, buksan tabi nga mga kwanta to, maningit na to, dito kita ang aton masingit, baklon taman. Imagine mo
1: ang... lagi ko.
0: Yes, ma'am. Wala mapinsaran, Ma'am Irene.
1: Yes, di ba la? Nga, ang mga, I'm not criticizing the activity, no? I'm just saying, it's less healthy. Inablang you eat mango in 1 hour.
0: Yeah.
1: That is a little, no? It's less healthy as compared paired bala nga maikaw ang mag-ipo sang paho enjoyable na mag-get to know mo pa ang farm yeah. No kagkita mo kabay pa nga that will be included in the future activities of those mango owners no in the island and maybe in other places in the province.
0: Ma'am Irene, balikanta ka ha mautod kita anay makadali balikanta ka okay. Sa mga tapalamati naton kay may ara pa kami sa importante nga may istoryahan diri sa aton sini nga papangalagan. Ma'am Irene, standby ka lang ha.
2: Tatak or
0: last 9:38 na antara na sa aga ng Philippine Standard Time kanami isang amon sini nga topiko ni Ma'am Irene diri sa aton sini nga papangalagan pero standby anay ini nga bahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Mega Man para sa mga suki natin kung gusto nyo maglabing-labing sa Bando Subong 1 hour before sa labing-labing ah, Mega Man ka na di na kuya magdugang pa kung ano ang inyong himuon pero ti sa mga tagpalamati natin subong aaga mga karadyuman inom ikaw sang Mega Man kung gusto mo maglabing-labing explore mo na lang bahala ka mo na hindi na kuya maghambal-hambal o magdugang-dugang na. Sa mga tapalamati natin mag-Mega Man
2: Tatak RMN
0: Super Fiber ka Choy, kung hindi ka makapamuhin 3 to 4 days inom ikaw Super Fiber kay limpiyuhan niya ang imo sining colon okay, limpiyuhan niya and hindi ka mag-suffer sa constipation hindi ka mag-bunang ano mamarinti kapaya kay Tarzan. So sa mga tapalamati natin sa mga sukita tandaan nyo lang inom ikaw Super Fiber ang importante kakaon kaya sang manggaranon sa fiber mga utan, mga prutas, di ka magkaon, sigip kaon, pirmi karni. Kay dugay na yung matunaw ang karni. So kaon ikaw sang prutas. And kung hindi madalagi sa prutas, inom ikaw Super Fiber para mangin healthy ang atong sininga tinai, wala constipation, likaw kita sa colon problem.
2: Tatak RMN.
0: Start by, kay balikanta in a while si Mama Irene sa atong sininga papangaragan. Sa sininga bahin mga karadyuman, sa mga suki naton, dari sa atong sininga papangaragan. Sino sa inyo ang nakainom na dira sang Dr. Pinoy Squalene Capsule? Well, istoryahan natin subong ang aton sinimabian nga topiko. Ang kakulangan sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga ang nagahina ang baglan sang makapabakod sang resistensya, ang ginarekomendar ko sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy ang makaburig sa aton lawas depende sa bato sa viruses ka bakterya, magkapabakod sa aton siring immune system, ka nagaprotekta sa aton siring lawas. Nagahatag man ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy sang Squalene Capsule nga makaangkon sang mapagros nga mga kaso-kasuan. Gani sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Sa liwata, ginatamyo natin, galagapamati, si Rocco Boy, kagsubuman si Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, sa atong sininga papangalagan, Councilor Maayong Aga, ginatamyo man natin, subong aga, si Dr. Cyril Jocarisa. Salamat kinok ha.

0: nagaulan ko no subong sa banwasang Ahoy Iloilo. So, salamat kid sa pag-upod diri sa aton sininga pagpangaragad. Mga karadyuman, balikan naton sa aton sininga linya si Ma'am Irene Manikan. Ma'am Irene, para sa mga tagpalamati naton, ano pa ang iban nga mga activities nga maobra sa farm magluwas sa fruit picking, Ma'am Irene?
1: Very nice question. Pero anti sinalabay man ako, Boss Idol. Hello, Dr. Jokarisa. Good morning. Boss Idol, kaka-conscious ko balaki ka mga big time sa atong listeners.
0: Kita pa. Kita pa yan.
1: No, I'm serious. I'm so serious. Tuod, Boss Idol. So, thank to you. All, no, to everyone who's listening, madamo, ganyan nga salamat. Kabay pa na you share in the enthusiasm of Sir Novi, Boss Idol, and I regarding tourism. Kay yes, kanami, ganyan sini nga industriya. Kadamo, ganyan ka mo sang mamatunan, no, kag makabulig man kita sa pag-develop sang industry.
0: Personally ni ma'am, balong ko lang, kung wala lang gikuya, ikwantuan bi, like, gapaisla ko, no, every Saturday, hindi ko gusto ganyan mag-absent sa programa nga ni. Kay galer na kuya mo, galing kay kuya, galing kay kuya sa ma-text ma mambal ko sa imo, wala ko, paisla ko na. Basta wala ko gani, ara ko sa isla. Kay sa sinibala may mga naga pop up lang bala nga idea nga, uy, pwede gali ni. Ay, nami gali ni.
1: Very
0: ay, wala
1: nice.
0: Gali ni mo ubra sa aton gobyerno. Yes, Ma'am Irene.
1: Yes, si Sir Novi, mapil ko man niya do excited, gitya permi sa mga topics kay do kanami, gin siguro no, sa inyo nga duwa. Very nice. Kay do break sa Monday, yung kag Friday nga usual yes, nga mga ma'am. Topics.
0: Kaya tamaran ako, abi, sa tood lang, tamad ako magsagi na kaya balita, bala sa mga hala, komentar. Arya ma'am, buhay kuyaga komentar. Di. Arya, idea, iniya nga pwede, tagi dyan ma-apply da yun. Mabatian sa tao, may developmental, may kuan bala, may kabuluhan, Ma'am Irene.
1: Nan. Ngayon, may kirinadlaw pa.
0: May kirinadlaw.
1: Okay.
0: Anong importante?
1: Yes, Boss Idol, gusto ko lang, no, ma-appreciate it sa imo pamangkot. Kasi pasi sa iba nga nagapamati, gahambal man ka mga, di na yun, kung mag-develop kami sa prutas, kaya yun, mapaipo kami to, ano da yun, amulang gid na.
0: Yes.
1: No, my God. The money is actually in the side activities, my dear listener. So, amun na niya, ang pamangkot ni Boss Idol sa actual is very, very important that you should listen to. Kaya damo ka mo pwede ma-develop in a farm. Kabay pa nga magpamati subong ang may mga farm, ang may mga medyo maduta, no, nga lapad, or any, bisan gamay pa na nga duta. Basta pwede matubuan sa mga prutas, tanong, kung vegetable, you know what, Boss Idol, sa takeaway ta karon, pero ihambal ko na lang kaya na-excite ko.
0: Yeah.
1: It's not just fruits. Pwede man tani ka under, kamusin niya sa vegetable.
0: Mm-hmm.
1: Mapabayad ikaw, masulod ka, maipok to sila, kilohon. That is such a wonderful activity.
0: Yes.
1: Di ba la?
0: Yes, ma'am.
1: So, mabalik ako na isa pamangkot ni Boss Idol. Ano pa gid ang ibang activities na pwede mahimo aside from fruit picking? Number one, ang hindi madula sa tanan. Farm to table dining experience. So, pwede ka mismo mapatukod restaurant dira sa imo farm nga kung ano ang inyo. May ara na kita na dira mo sa idol sa may pasi na may anggig ko na mo. Na malang may mga prutas.
0: Oh, sa may nalipat ko ano gani ng nga farm na daa. Nang pwede ka to, like, mamunit ka.
1: Hey, pariyo, tagi namin.
0: Oo, oh, mamunit ka, pwede mo to mapaluto.
1: Makuhaan
0: ka to ang mga uta nila, dira man mapaluto. May ara na nalipat lang ko sang
1: ngalan.
0: Yes, ma'am.
1: Oo. Pero, galing kayo, ay sila pa fruits, no, kabay pa man i-develop nila.
0: Yeah.
1: So, farm-to-table dining experience, no, you can offer that also. Definitely, ang mga tao nga makadto dira sa imo to harvest or to pick would also want to eat. So, how much more kung makita pagkita nila that what you are serving them, how the things that they can also pick or that they can also harvest, that is such an enjoyable and memorable activity. Number two, artisanal tastings. Maghambal ka gani, artisanal, inang inherent, dogin ubra, gijabaladira sa inyo. So, pwede mo na ma-develop into local wines, fruit ciders, for example, honeybee, or mahimo ka chocolate or blends from what you are having, no, as fruits. Now, sa kalamansi, eksampulan ka muna mo ni Boss Idol, ha, para tamaan ka common. Uy, Boss Idol, ano na ni bala, Boss Idol, consultancy na ni pero ginahatag ta si ila libre. That's because of STP. That is because of STP. Now, number one, na pwede. What do ikaw hambal mo?
0: Ikaw na lang hambal. Ikaw na lang hambal, ikaw na hambal.
1: Okay. For example, no, kalamansi. Ano ang pwede ninyo maubra sa kalamansi aside sa pag-tip ninyo? Number one, pwede nyo na siya malakot sa, siyempre, no, pareho sa ganistorya sa ato ni Boss Idol, ang tatoys, they use it in their, ano, cooking,
0: yes,
1: in their marinade, in everything that they prepare for. Number two, most definitely, you can use it for drinks. Number three, kabalo ka mo na ang kalamansi, or that is our local lemon, eh. You can also use it for desserts. Pwede nyo na ma-amuna pala doon, ma-shred-shred ang iyang panit, and then make it into like a lime or whatever, include it in a pie, include it in any form of dessert. So, those are the things, di siyempre, di madula ang dulce. Pwede nyo ginmadulce ang any nga frutas nga ginahimok ninyo. Amuna ang ginaminsang artisanal tastings. Now, beside your restaurant, you can now open a souvenir shop. Nga kung sa diin, may ara na sang pre-packaged ng mga bagay sang inyong prutas na pwede maipo. Pwede na may ara ka mo dried version sina. Pwede man may ara ka mo ang ibang balabos idol na ka-very high-end na gidere, no, ng mga farm. Halin sa pagkaon, mapati ka boss idol, akadto sa shampoo kag sabon. Hinahimo out of the fruit, I'm telling you. Gani, na those are the things that we should learn from. Because if they're earning from it, there is no reason why we can't. Nan, apple soap na yabos idol, may mga apple shampoo.
0: Grabe, no?
1: Okay. And yes, very, very admirable. And then the last that you can do is, of course, namian ko ni cooking and baking workshops. You can offer classes in your farms. You can offer solo or group experiences. Nga, for example, magbarkadahay lang yabi, gusto magtuon luto. Kasi jasi na, magbiligahay, abi, gusto magtuon baking. I-offer nyo ang amuning sets of time and class nga may matudlo lang sa ila. I am sure damo ang ma-avail sina if you offer it. Ang problema kung kisa sa aton, Boss Idol, is we do not offer it. We don't think beyond, no? Outside the box,
0: may
1: itiga panugdom. So, amuna nga, ginaistoryahan ina di rin amon perni ni Sir Novi and Boss Idol so that we could all learn a thing or two sa mga first world ng mga countries na nag-offer sa mga amusini.
0: Kadamo, ma'am, sangway ginatun maubra. Base ang iba, may nag-ubra man sina pero kulang. Iningin pang mention mo nga, tani amuni, dapat may cooking lessons, dapat may, kay inatanan, ka-income ka man dira mo. Kung may mga arada nga magano sa imo, magpatudlo sa imo, may part man ina nga nagabayad man sila, so nagakuan kagiga income gid ikaw sa isa lang ka, like for example ato lang ambal mo nga sa ano lang sa kalamansi lang, kramo damo gali isang pwede niya o brown sa bangod sa kalamansi lang. Hindi lang ang kalamansi nga ginabutang mo lang sa imo nga linuto, pero damo gali pwede nga mahimo, you see, kadamo sa mga bagay
1: dolgapati ka na. Boss Idol, gapati ka nga ang kalamansi ko nung nagapapute, ako gapati ko na, so pwede na siya mahabon.
0: Aba? Abi kuya ma'am, ang kalamansi, ginabutang lang nga babalaan mo ko ng imong jewelry, bala, fake. Iba-iba na, ginakita mo na sa downtown, kita mo na damo, lapis sa City Hall, da nga, ginahumlad nila na da, sa Daololo Lamisa, da yun mo nagapulaganggang na da nga mga alahas da, pero may mga kalamansi, kung mabalaan mo na kung mo kung fake ang ano ang imo nga ginasuksok nga kulintas. Why pa na mabalaan sa iban?
1: Wala siya.
0: Pwede pa. Pero balikan ko lang about sa kalamansi, bala ma'am, sa kalamansi. Yes. I stand corrected. Uh-huh. Every day 500 kilos nga kalamansi from Tatoys Manuka na maubos nila para sa,
1: oh my God, every day?
0: 8 kabilog ang manugpuga nila, ma'am. Manugpuga lang ha. Sang kalamansi, 8 kabilog. Amula ng ubra niya, mapuga lang sang kalamansi. Kita nyo, kung may ara kita sinadiri sang malapad.
1: Kasi, magkuta si Manong Nestor, kung mag-retire ka na duwa, kung batuno niya tanga manong puga sang kalamansi.
0: Ah, manong kaon lang kita yan. hindi na kita iya magpuga. Makaon na lang kita iya. Dira kita iya angayan, ma'am. Pero sa mga wow. Tapos natin na so na Ma'am Irene sa mga suki natin. Ano-ano ini mga klase sang tourism activity? Ano ini sa ka importante sa aton nga komunidad, Ma'am Irene?
1: Wow. Oh my God. Of course, no. Before ko inasabton, Boss Idol, gusto ko lang i-remind ang tanan nga always hand in hand with tourism development is community or social awareness, no? Hindi nyo na pwede na kamulang niya ang ma-develop. Always bear in mind that you belong to a community, no? Ini para ini sa mga tourism establishments na nag-belong sa isa ka lugar. So, hindi lang ang inyo pagsanyog, ang panungtumo ninyo. Always keep at tigid niya with the community. So, sa sabat ko na sa imo pamangkot, here are just some of the benefits, no, that it can give to the community. Number one, namuno ko nakagina, Boss Idol, economic growth and stability.
0: Yeah.
1: You know, fruit picking activities or farms create jobs. So, kung si Omana Dira ang gusto mag-ubra or ang gusto maghatag pagkaon sa lamesa sa ilang mga pamilya, naku, give ina nga higayon, tani, no, kung may mga farm or may mga amusini nga mga activities. Number two, it gives boost to local farmers or to local suppliers. Always gid kami diri nag-espouse ng support local,
0: yeah,
1: because that is the surest way to drive economy. Amo ina ang magapa-improve. Now, kung damo kita kalamansi, pareha sinabi, no, there is that demand from Tatoys na damo kalamansi, nga ang makadtupa kita sa iban nga probinsya, makadtupa kita sa dasong naton nga tupad, kun mismo within that community makahatag kita sina sa Tatoys. So ang taga-tiyog lang, yes, dira lang sa community nga na plus pagid maasik pagid sa iban na gusto man magbakal ka naman si, and so on and so forth. And then another is preserving heritage. Ang mga amo sini, Boss Idol, gina-highlight niya sini ang native crops or variety nga nagtubo sa inyong lugar. So it can also spell the cultural environment of the area. Nga ti amo ini, the reeds, sila gids, halin sa unaga pangita, kay nagatululubo lang natin ang dragon fruit, bisan ihalid mo lang na sa kilid, may dragon fruit, na no, it gives a certain identity to the place, which is very important when we talk about tourism development. And then, the last is, of course, Boss Idol, promotion of eco-friendly practices. Amo na ni ginaliwat-liwat din amo, no? That sustainability is the way to go and it's the way of the future. So, if you have all these kinds of businesses, you will be able to preach, no? And practice clean and beautiful environments, thereby teaching the young ones, ang pinaka-importante, kay sila ang puturo, thereby teaching them how to do it right and how to support the community in a very safe and safe for the environment manner and practice.
0: Tapos na ang libro ta. Kung ka pa mati, kung ka, ang mga listeners naman bala, ma'am, nga naga, mga historia ko lang, like mga taga-Capitol ng mga listeners natin, sila niya ang ayan kagidya mangin professor. Ti, siyempre, kumpleto na yang aton tuntunan tupiko taya isa na ya kalibro halin pa ya pagumpisa ta mo isa na gidya kalibro mo. Thank you, ma'am.
1: Kabalo ka gid bala. Ini kabalo ka nga lain ang gusto ko.
0: Di kay na angayan ka daw, angayan ka daw. Pero ti bala ko man kun ano ang gusto mo. Alam ko na gusto mo. Ma'am Irene, sa mga taparamati naton daw malang alangon kita sa panahon, pero ano ang pinakaimportante? Ano ang news of the week naton subong semana, Ma'am Irene?
1: Okay. Kung muna lang niya, news of the week, promise mo na lang sa ako ng ato ng vocabulary next
0: week. Next week na gid. Next week ha. Nag-research ko mamo, 3 days ko na ni nga ginubra ang aton nga tourism vocabulary. Pero gin-research ko gid ni. Pero daw malang-alang gid ko sa Tsimpo subong. News of the week lang kita anay, Ma'am Irene. Yes, ma'am.
1: Okay. Toronto, Canada has been officially crowned as the world's number one solo travel destination. According to a new Guru Walk ranking, no, isa ini sila ka site nga nagapang assess ng mga nagakalain-lain nga lugar, 50.5% of free walking tours bookings in Toronto were made by people traveling alone. So, ang nag-book sa ila, mga tao nga solo travelers. Mm-hmm. That's why nga nakita nila ang pinapili is ang this major city in Canada, which is Toronto. The study looked at 12 months nga nagliligad and compared it to 150 most visited cities. Amo ini ang nakita nila nga pinakadako gid nga nag-welcome sa solo travelers. Mm-hmm. That is Toronto, Canada. Comment, Boss Idol. Or ako na lang.
0: Ikaw, abe ma'am, ikaw na lang.
1: Okay. Okay, so bal, ang kugadali ka, I'm so sorry, ah.
0: No problem.
1: Kasi makambal ka nga ginaagaw ko ang imo nga. ano, pero balaan ko nga nagadali kita. Boss Idol, we have to learn from this. Imagine, ultimo, ha, solo, solo, how do you call that? How do you say it? Solo travel destination, interesado sila nga ang kunon ina nga titulo. You know, my dear listeners, there are so many ways to market your place. Kuya, if I were the tourism officer of one particular place, bisan amuni ha kontes, patulan ko. Kaya actually, wherever you go, kung solo traveler ka, pwede ka ganyan kakanto, bisan diin. But it gives a different ring. Pamatagaan ka sa amusini nga titulo nga nagdaog na sa sarangking to nga solo travel. You know why? There are two major implications about that certain title. Number one, it is showing that your place is safe. Kiti bisan isa ka lang nga traveler, pwede ka, dali, oo, you will feel safe, hindi ka mahadlok, hindi ka mano. Number two, it's telling me, what is this telling me? It's telling me that there are so many things to see even as an individual traveler. I will be so interested in that place nga bisan waay ako amiga, waay ako familia nga upod, pwede ko managaw kag ma-enjoy. Now, how beautiful is that? And, ang pinakamensahe din namon ni Boss Idol, Toronto is a very, very high, has a high visitorship number. Pero sila, ha, gapatol sa mga amuni ng mga contest. Buot silingon, marketing is non-stop. We should always think and we should always, like, you know, always be out of the box when it comes to putting ourselves in the map. Okay? Because tanan pero mega compete. So let's make sure that we always think of ways to put ourselves in the map.
0: Grabe, grabe, grabe.
2: Tatak, RMN.
0: Sa mga tabalamati natin.
1: Grabe, ito sa ospital.
0: Hindi, kung kapamati ang tama ang mga tourism officer natin, ma'am. Oh, tani, kapamati lang sila tanan ba? tani lang. Sa pinakadlaw, invite lang na sila gito. Para nga may unod man bala ang, hindi na ako magdugang ha. Mamayrin, 2 minutos na gidlang ang nabilin. 1 minute! Ang nabilin. Okay. Pero hindi ko gusto nga magtapos ka nga hindi ka magka-greet. Anong imo sinisigo i-greet natin subong aaga, Ma'am Irene?
1: Salamat. Good, Boss Idol. Kinagakulat din ang tanan. Number one, I'd like to say good morning to you. Good morning to my most beautiful associate, Tabasum. Hello, darling. Maria, Farah, and Evan, good morning. Thank you so much, as always. To George, MJ, JB, Julius, and Ada. Also, happy birthday to Ma'am Imelda Hiroche, nga guwapa nga nag-ubra sa City Hall. To Sir Arnel Heliada, nga perbiga pamati sa aton Boss Idol. May aga gid, sir. Happy birthday to baby Ethan. Good morning to Ma'am Lenelin Basco, ang reyna sang UP Miag'aw. And to one of our attorneys, no, Basco gid, Attorney George Gregory, maayong aga. To Shoti, hello, good morning, be well. Boss Idol, madamo gid nga salamat sa imo.
0: Salamat kay Ma'am Irene Rita Manikan. Ma'am, kita na kita next week, ha?
2: Tatak, RMN.
0: Diri lang kami kutob, pero I know kadamo kamo sa mga natunan. Kung may exam subong, kapasar kamo ayan. Kung si Ma'am Irene, abi ang maestra to, din hambal niya, okay, class, prepare your one half. Wala muna na, Rajuman Jason. Rajuman Jan. Pag one half na gani, easy na. Easy na, kahit kung 1/4 lang, true or false. Mag-easy writing, ay be. Ati, hindi ginman taguro masiro. Ah. Basi may 1 pa man kita guro. Lako oras mo, lang-alang nagid ko, pero bago kita nga magtakop mga karadyuman din sa aton sa nga papangalay sumong aga, ari anay ang aton sa nga adventure, nanay Boskag Idol, upod naton si Radyoman Flo Navarrete.
3: Nagsugod lang sa mga gamay nga kubo sa to ang Embarn Cafe by Palatable nga ginapanagian sang pamilya Manaay sa Barangay Gaob, Kabatuan, Iloilo. Tuwig 2021, sa gintukod ang among negosyo sa nasabit niya lugar nga ginamanid sa mag-asawa nga Sanday Karen kag SP member Matthew Manaay. Mainganyo ang mag-asawa nga itukod ang ining coffee shop pagi sa ilang bata nga si Maxine Angela.
4: Hi, ako gali si Karen Manaay, owner sa Embarn Cafe by Palatable Catering Services. Embarn Cafe is located at Barangay Gaob, Kabatuan, Iloilo. Near lang gid siya sang airport. Actually, ang Embarn Cafe started during pandemic time. So, si Palatable Catering Services, during that time, wala kami gawang mga bookings. So, ang ining farm, iya-ini siya sang akon husband sa ila family ng samtang gatambay-tambay kami, nakita na mundo damo, bala mga bikers na nagalalabay. So, nanugunan kami sa place. So, nag-start kami sa dukubo lang siya, nga coffee shop. Until nga, nag-back to normal na tanan. So, gin-ubra siya namon, tani nga commissary for our catering services. Pero ang bata ko, nga 18 years old, nag-decide nga himuon niya nga coffee shop.
3: Embarn Cafe ang pangalan. Naging kuha naman sa nagtaliwan nga amay ni SP member Matthew nga si Maximo Manaay nga anay Regional Seed Coordinator sa probinsya sang Iloilo. Ang ila mga mino, amo ang hot and cold drinks kaangay sang matcha, Maximus Blend, kag madamo pa. Yara man ang ila bestseller nga shawarma chicken fingers kag Oreo Nutella waffle.
4: Diri sa Embarn, ang amon bestseller gid sa kape is ang Maximus Blend gin-dedicate gid ina sa iya lolo which is Regional Seed Coordinators ang una sa aton diri sa Region 6. So nagtaliwan na si tatay amo ina ang gin dogin hatag nga do memorabilia sa iya lolo Maximus Blend Coffee, iced coffee ina siya.
3: Pet friendly man ang lugar sa din mahimo nga madala ang inyo sini nga paborito nga mga pet kalabanan nga mga customer ang nagikan pa sa syudad sang Iloilo.
4: Diri mga taga city gid nga gusto bala magpatawhay kag gusto nila sang farm ambiance lang.
3: Dako ang naibulig sang negosyo para sa pamilya, ilabi na sa ulihing tubo. Pandemic, isa sa mga pagtilaw sang pamilya Manaay matapos nga nag-down ang ilang nga negosyo.
4: Well, syempre, ang Palatable Catering Services started way before pandemic. So during pandemic, dako-dako gid siya nga pag-down sang amon nga negosyo because wala kami bookings, wala catering nga matabo. Tapos di sa kape during pandemic, damo-damo man ang nagbulukas, wala coffee shop. So it's a struggle for us to market our own branding, no? Ti hindi siya hapos nga mag-market during pandemic, iti hindi kakagwa, ikaduwa, wala man gawas ang tao nga naga dine in. So mabudlay ang pag-market that time.
3: May ginpatukod man sila nga extension sa karon na nga pwede magamit sa tanan nga okasyon na. May advice man si Karen sa luyag nga mag-umpisa sa kasubong sininga negosyo.
4: Well, dedication is number one, gid. Nga, bisan ma-feel ikaw, kilanlan mabakod ikaw, nga magtindog liwat. Nang basta ang isa ka bagay, gusto mo gid malabot, kilanlan dedikado ikaw, kagdamo dapat sacrifices ang imo ubrahon para lang gid nga ma-maintain mo ang gusto mo nga handom sa imo negosyo.
3: Sa luyag nga magkadto sa ila coffee shop, yari ang pag-imbitar ni Karen.
4: Well, tanan-tanan nga nag-subscribe kag nagatan-aw sa RMN, gapamati sa RMN. Gina-welcome gid namon kamo diri sa Embarn Cafe by Palatable Catering Services. We offer different kinds of snacks, all day breakfast, coffees, fruit juices, kag nag-offer kami diri sang amon catering services. So kung gusto niyo magpa-book anywhere in Panay sa amon nga catering, kadtula kamo diri sa Embarn Cafe located at Barangay Gaob, Kabatuan, Iloilo, near lang gid siya sa airport going San Miguel.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Mga Radyo Man, diri lang kita kutom. medyo awas na gid kami sa among sining oras. Ikaw na bahala na juman diyan ha. Salamat sa pag-upod ninyo. Kita na kita sa masunod naman nga semana sa ato sining pagpangalaga sa Straight to the Point okon STP3. Sa tanan nga mga suki naton nga nagapamati, salamat gid. Ang way nato matamyo, ginatamyo ko kamusang maayong aga. Kabay pa nga aton sining Sabado kag aton Domingo mangin mabinunga. Para pagbalista sa Lunes, naka-recharge naman kita, mga ka-Radyoman. Sa pangalan ni Radyoman Novi Guaso, ako naman si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Community. Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G. Nuts Herbal Capsule.
8: Partner!
7: Pwerte magnos mo sang lofa sa liog mo ba? Do hindi man nakaridkid?
8: Ay, tuod no. Nagaitom liog mo, partner.
7: Uy, partner. Base kung may insulin resistance ka na.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Ang buto sa lingon, partner, base may komplikado kang kondisyon, gani hindi na magbaton sang insulin ang lawas mo. Kagposible man nga may ara ka na sang Addison's disease, kung sa diin, wala na nagahimo sang hustuhan nga hormones ang lawas mo. Kagbase may diabetes ka na, partner, o isa ka na ka-obese.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Dapat nagatumar ka na, partner, sang Nuts Herbal Capsule. Kay ini, may vitamin E nga nagabulig sang proper functioning sang imo endocrine system. Ya kun sa diin, responsable nga naga-regulate sang imo nga mga hormones.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: May ari pa na partner nga oat, growers yeast, garlic, mushroom, amarguso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals para agud malikaw ka sa diabetes. Kag sa pagtunaw sa mga fat sa lawas, agud hindi ka mangin obese.
9: Nuts Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Mega Herbal Capsule.
7: Ano siling mo partner? Colorless na lang ang nagagwa kag daw kaluya na sa iya. Ahay. Partner, ang colorless sperm o kung daw nagatubig na lang, posible nga nagdumbo na ang imong sperm count. Kag may fertility issue ka na sini o base, ginpatam armo man siguro kaligis o kung bagnos.
9: Mega Man Herbal Capsule.
7: Posible man nga problema sini partner, among nga may kakulangan ka sa zinc, hormonal imbalances, kag ti na overuse eh. Kung kinakulbaan ka nga magdunglay na gidlang na tubtubsan o among nga ginasagad mo, nagsala ka partner. Tungod may ari kita sang super supplement para sa problema mo. Kag ini amo ang
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Yes, partner. May mga epektibo nga aphrodisiac herbs nga ginseng,
9: maca,
7: honeycomb tweed, kag tungkat ali. Rason kun nga ang ginabalik kaya ang imo sadto nga performance kag ginapasobrahan niya pa ang kaagresibo sang imo libido o kon ang imo nga sex drive.
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May hilanat ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuts Liniment Oil ang solusyon para sa imo.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Kung bilog na lawas nagapalanakit, nagahabok ang joints? O kung ginabatsyag mo ang symptoms ng hilanat ka gubo? Ipahid lang ang Nuts Liniment Oil, partner. Magasulhay ang pabatsyagan mo.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Patay man. Hindi na pagproblema eh, partner, ang gabi mo kung wala moskitiro. Ihapla sa lawas.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Mosquito repellent.
9: Nuts Liniment Oil.
7: May hustuhan nga kainit nga nagadalas ang kabugnaw para makarelax ang kaunuran, kaugatan, kagkatulanan.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: Nuts Liniment Oil.
7: Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika.
9: Nuts Corn Coffee.
7: Partner, sugdi ang imo adlaw nga mas healthy gamit ang Nuts Corn Coffee. May ari ini mga importante nga mga nutrients pareho sang carbohydrates, fiber, protein, vitamins kag minerals nga nagahatag enerhiya sa lawas gani wala ka ginakapoy. Ang Nuts Corn Coffee may chlorogenic acid nga nagaregulate sang insulin kag nagapugong sang diabetes samtang ang antioxidants ini nagaboost sang imo nga metabolism. Nagatunaw sang tambok agud nga indi maipit ang mga kaugatan para malikaw sa heart attack kag stroke.
9: Nuts Corn Coffee.
7: Kung gusto gusto mo magpabili nga Alerto kag Focus, ang Nans Corn Coffee amo ang imo perfect nga partner. Ginabuligan kasi ni nga magpabili nga Sharp ang imo Pensar para sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Nagabalanse man ini sang cholesterol kag triglycerides levels para sa healthy nga sirkulasyon sang dugo. Nans Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulo brown sa balay, ang Nans Corn Coffee naghahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-huna. Nans Corn Coffee. Enjoy it. Stay healthy. Mabakal sa mga butika. Remind Herbal Capsule. Inahanglan mo ma-boost ang imo nga brain. Partner, tilawi ang Remind Herbal Capsule. May ginkgo biloba para sa memorya kag mental clarity. May ginseng pa para mapalig-on ang imo focus. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix. Wala labot yung manami. Nag-aalerto pa ang memorya sang bata mo. Remind Choco Mix. Energy kag brain booster. Yara na sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
10: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasilim. Bye-bye and I love you all.
11: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
12: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
13: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
18: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
23: Ah, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
22: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
24: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
23: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
22: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
24: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
22: Mang!
25: Ay, kaya mo ginaili ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
26: Ama ka na?
25: Diba? Oo, sometimes.
26: Diba? Love conquers all.
25: Oo.
26: Amo na galing once.
25: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
26: Gani man.
25: Tanugon.
26: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
22: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako, pahambalon!
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Red Deer. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sampong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sampong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sampong Plus Gold.
0: Sampong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sampong Plus Gold.
5: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling na pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes.
5: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
8: Everest Refrigerators.
6: Love, ano ever best food mo in the world?
7: Of course, yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
9: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Mabalik si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako niya allergy.
9: Mabaka sa mga butika. GTX 500.
11: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
9: GTX 500. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tumag sa D3 Bio. Ang ini ang akon ang insekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Sir Boy, ang topic ko na ton, ito all about.
14: Paano
13: makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw?
14: Para sa imot chance.
13: Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amuni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
14: plain D3.
13: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga
14: probiotics. Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin niya sa aton baba, alin niya sa ear star, alin sa eye star, abi ara magi sa underarm. Ara
15: sang panit.
14: Ara sa panit.
15: Ara pagit sa flower.
14: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
13: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
14: Na
13: muna ka grabe magdepensa ang probiotic sa aton lawas, sir boy.
14: Correct.
13: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
14: Correct.
13: Ga produce sa imong happy hormones.
14: Happy hormones.
13: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
14: Correct.
13: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
14: Patay.
13: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
14: yung
13: ginbuligan sila.
14: Ginbuligan sila. Correct, no?
9: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
13: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
14: Medium
13: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
14: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
13: supplement. So balik ka, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
14: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
13: Lipay si Kwan,
14: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. Mm. So duwa na binipisyo mo patyo niyang kontra ni probiotics. Mm-hmm.
13: Padamoon mo
14: siya. Padamoon si probiotics.
13: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
4: Sa D3-bio na.
13: D3-bio na. Mm.
15: Luwas pa Doc Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics. No? Mm. Pagsulod sang D3-bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
13: Yes. Kay padamoon ang imong mucus.
15: Mm-hmm.
13: Oh. Ang mucus lining.
14: Mucus lining mo healthy.
13: Kung may trap.
15: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
14: The domino effect ang good health benefits sang D3-bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sang gut-derived vitamin B's.
13: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong herbs.
14: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3-bio ka, no?
13: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
14: Correct.
13: Ang namihan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
4: serotonin kag dopamine.
13: Mama kadlaw lang kay bastante ka happy hormone.
14: Correct.
13: Mm. Mm. Tawa mo na sir boy mo. Kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
14: no?
13: Emotional quotient or intelligent quotient.
14: Both,
13: ha?
14: Oh, both. Mm.
13: Gina-promote niya ang EQ kag
14: IQ.
13: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
15: Mm-hmm. Wala,
13: no? Because of MCT.
14: MCT.
13: MCT nga ara sa D3-bio. Medium chain triglycerides.
17: D3-bio! Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3-bio sa apple natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Okay, magabot ka! D3-bio! Health News!
19: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
29: Number 1!

0: yung diba bitin ang ano ba? ang ano ni Delilah. Mayong adlaw lang sa atong tanong-tanong mo sa special kay Tito Joni Tabangkiraw da nga nagapamati. Hello to Joni! Joni, please don't cry. Hindi na mag-cry to Joni kaya nagapamati siya diri sa atong programa ko. Nako, pahambalon! Kagyari na mga suki naton sa kanginan. Ari naman ang sulat ni Digno.
1: Uy!
0: Ang ataga naton sa pagtamo Digno! Hello? Birado!
1: Mayong adlaw la sinyo tanan na. Subong man sa inyo Lingling kag Delilah. Abi nyo bala kita ko babae. Lo kanami do kumuon mo. Ang akon malaya nga nanamitan nyo balaw, abaw nanamitan. Hindi man niya sa ginabastos ko ah. Pero sa ilaya daw ginabastos ko na sulak no. Daw hindi mo niya gura mo. Ako gli sa digno. Agot mang panyo, suguran ko sa pagsaysayng tanan. Hay mga palangga!
2: Ay,
1: wala sila agad sa pagsa ko na. Ay, Chi!
3: Ay, sus, Digno! Bisan magano ka pa, hindi ka makatilaw sa akon.
1: Para ga, admire kid lang. Wala man ko nagambal nga matilaw sa imo. Ay, Mika!
3: Check!
1: Ay, ala! Naano na sila yaman? Nga daw, kontra niya gid kaya subong adlaw, aw? Arangin niya?
3: Ay, dali kaya, Chi, ah! Talaga ka magatubang kay Digno, ah. Dugin na kalayuhan ko.
1: Nabaw! Kira sa bukuguro!
3: Yuck! Ano? Ay, sus, paamanan ka pa, Gismil. Kuhaon ko lang, Gismil, pero nung ka ko yung mapatalo sa imo niya.
1: Sige lang, ah! Sige lang, ah! Sa pilang adlaw, mapalapit man kamo tanan sa akon, ha? Base magdalang kamo, ha? Ang lalaki nga ginahikayan ninyo, subong, ang muna yung palapitan ninyo sa pilang adlaw, pangdilapan sa gitka mo, bro!
3: Yuck!
1: Yuck, siya da!

0: Nan. Muni ang mga pilukay ang lalagsun sa babae. Ang mga babae sa Ulubrahan, abi nila, makatilaw sa akon. Hindi na.
1: Diin ayon.
0: Ma'am! Ma'am, ikaw gali. Kaya na ka pala?
1: Bago lang. Pero nabatian ko gandang hambal mo nga ang mga babae sa inyo Ulubrahan daw nahikay kagid nga hindi sila makatilaw sa imo.
0: Oo, ma'am! Wala sila makaibalo nga. Crush ko lang sila, ya. Pero madula man lang ni kung mag-abot ng babae nga palangga ko gid.
1: Ay, tuod ganak. Ahoy!
0: Ma'am, si mamang daw nahikay gid sa ginambal ko.
1: Tika daw wala ko yakakita sa babae nga maluyag sa imo.
0: Ma'am!
1: Oh, nga ah. Hindi pa matuod. Ay susdigno, abi mo kung anong ihambal sa mga babae sa imo.
0: Ano, ma'am?
1: Manyo ka.
0: Hala!

0: Ari ay. Ipagwa kong akong magic salamin. Ara na sila ho.
1: Mix! Ay, wala ka nagubo sa mong panyaga?
0: Oh, umig siya ni! Wow, kanami sa mong posisyon ka rin. Ari ay. Nan. Ay, wow. Itong ang pant... Abaw ang panty ni Chiyo. Itong... Abaw ah. Perfect. Kay Mikabi.
1: Oh, oh. Hoy, hoy, hoy. Hoy, Mix. Ganon ka?
0: Shhh! Hipus! Hipus! Hili lang bula. Nan, araw. Abaw! Pula! Abe. Ito, wala siya panty sa buli ako. Ay! Tibakli. Abaw chansa.
1: Mix, ano na?
0: Shhh! Oh. Hipus lang gani! Araw. Tanawa.
1: Ben?
0: Tanawa. Tanawa.
1: Oh. Abaw!
0: Nate.
1: Kaputi! Hipus. Ano naman? Pula ang panty ni Mika?
0: Karun, kuhaon kong espiyo ko. Basi madakpan ko eh. Basta na Patlong ko ang kulor sa mga pante ninyo ah!
1: Okay. Mix!

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilangi mo nga gininom nga kakapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa GTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawa.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
3: Mm.
2: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
3: Sakit pag-ihi.
2: Sakit mangihi. Tapos
3: sakit kung
2: mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon na busisaw ka doc.
3: Mm.
2: And then ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho.
3: Mm.
2: And doc Laudy,
0: DTX 500!
4: Ginakano, nagpuyo sa uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
2: Ay, sa kagawa kapila ka maginan?
4: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
4: O, ay, nagko ginabatyan maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
2: Ano pa? Mabatyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
3: Urethra sa bacterial niya? Infection.
2: Correct.
5: Mahubag. Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
2: Isama na.
5: Mahubag ang imo ano.
2: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
5: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
6: Kagang sobrang nga pag-inom sa antibiotics.
2: So, isa na.
0: DTX 500.
5: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selyula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
2: Layo. No. Layo.
5: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
2: DSE.
5: DSE, dari nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant.
2: Mm.
5: Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Mm-hmm. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant.
2: Mm-hmm.
5: Amo ng bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na, partner.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali, 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: para di madaling masira.

0: kung madula man lang. Napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko yun, wala ang nagsakit ako rulo.
1: Cellphone Plus Gold. Mahal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang. Laptop o kon cellphone?
2: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man. Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Oras tatak alas 10:40.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Life extension, vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Maulan man, no worries na amoy ko labang damit.
10: Charm and Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa bangon at Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka

0: Up Gold.
1: Uso Mercy. Yara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santong Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
0: Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santong Plus Gold. Sa
2: mga butika. Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Teko, din ka nagtihita nga doa. Ang mo mula nagalik hapos eh.
1: Grabe ka, Mix ba?
0: Bas lain naman ang ako, ang nga tragedy.
1: Madakpan ka gani.
0: Ay, siyempre, hindi ko yung patakop sila, Mix eh.
1: Ano talaga? Dali lang.
0: Sali ko, bas naman, lain naman ang ako, ang nga tragic.
1: Hindi, strategy.
0: Strategy.
1: Strategy.
0: Oh, araw naman sila daw. Uy, pas ka muda! Mike, kung alang-alangon ko gani, boss, hindi ko magpustanay sila. Labi na git kung nakadilargo sila tanan. Oh, Mix! Oh, Mix! Sabay ka lang blasakon, boss.
1: Minanyak na yung
0: anong minanyak? Ay, di pong garuya. Hindi man tayo makikap na sila. Bisa sa tulok, mabusog man yung mga matata. Hindi, blao.
1: Tragic o strategy?
0: Ay, ate, strategy.
1: Igo.

0: Aba, dugwa po ka subong ah.
1: Siyempre, mang. Ang mahiwagang salamin ko, anay. Siguroon ko ginayang dalaya.
0: Nga, aman. Amo ka na nasubong haw? Kadahulag mo, pang ispiho ka?
1: Sumamang, abit istingan ko.
0: Ginbuta mo sa sapatos mo? Ah, amo nagaling nga bisan ganganga ng sapatos mo nga ina. Hindi mo pang ipatahi kay dira mo galing ginabutang ang ispiho mga gamay.
1: Alam mo, takudago galing panty mo. Hal-hal galing katama, no?
0: Yeah!
1: Agay, mang! Perting tapay mo sa akong baos to naman, kasakit, mang!
0: Wala agit pagtaha sa babae! Yeah!
1: Wala man!
0: Sige lang! Okay, pagkidaya!
1: Agay!
0: Kahinay, mang! Animal!
1: Bata mo to doon mo!
0: Sa kalakagaw, may premium ang gising na himo mga animal! Kasapat kabatasan ng animal!
1: Alam! Mang!

0: Ay, Remy? Tsamba. Nakapalda sila tanan. Abaw. Gatumpok sila. Tsansa. Dito ako sa may lamin sa lapit. Para hindi nila makita magwa ang akong tiil. Pero nagatanaw na sang mga tipa nila.
1: Ay, doon.
0: Ari-ay.
1: O maayo, imot. Ikaw yan ay sugot ka kung ipadala ka sa Taiwan.
0: Abaw.
1: Ha? Aday?
0: Abaw?
2: Siyempre.
0: Abaw, pareho sila nakaitom. Ari pag ito. Aba? Ngek? Barikuso niya, ho? Hala.
2: Kaduhili, Ad.
0: Siyempre, para makita, ugit. Aba, daw, daw, kadulom?
2: Pasanagan ta?
0: Hindi na, Migs, hindi na, Migs.
2: Flashlight ta?
0: Okay lang, Migs. Naka-antiparan ako.
2: O, ti anong nakita?
0: Daw, kadamo, ugat-ugat, Migs. Sino niya siya, man? Ma'am! Oy, hindi! Boss, ikaw!
2: Wala ka sang huya, no? Mausapat ka, gid? Sugod sa bungha? Wala ka na obra! Gani, layas!
0: Ha?
2: Layas!
0: Hala! Ma'am, boss, hindi!

0: D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kumakal sa mga butika.
0: D3 Bio. GTX 500.
3: Si Erin Grace paglumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Sugar.
4: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa akon nga lawas.
0: GTX 500.
6: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver's Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Ako si Bersel Dacromayan.
11: Ako si Jobin Lara.
12: Si Rose Caparangan.
13: Maher mo yun na agisan do.
11: Babsing gating ko. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Nagayong mamatyag ko.
15: Bilibid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
16: Ipiktibo ini kaalit.
17: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
0: Megaman Herbal Capsule.
18: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
0: Megaman Herbal Capsule.
18: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
0: Megaman.
18: Mabukal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Pagsiyan sa sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Pagpili sa mga butika.
19: Santon Plus Gold.
21: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas ng kolesterol, at ilawan po tumara. Santon Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
19: Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas,
19: pinagaling,
0: pinahusay.
19: Santon Plus Gold.
22: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
23: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
23: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Nutrinets, kinili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Sa opisina, pirmi wala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Geek

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
3: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
11: Pero pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulong sa DTX 500.
4: DTX 500!
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
14: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
15: Importante magaliit, Doc, na may sufisyente gikita ng oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Squalene Capsule. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Number 1.

0: takpan kan? Di mano man ko, B? Ay, ah! Bataan kin ko, bro! Lain pa, kayo wala man ko siyang nakuha sa kumpanya. Ginpapili ko eh, iakusar ko, o kon, mamilit gid ko nga may kuhaon ko sa kumpanya. Di wala na lang eh! Ari sa bungong, ga-drive ko eh, bike ka! Di, ano ba yung mambal nyo? Sa inyo ba yung kamo ang pambalon? Degno?
1: Merise.
2: Nan. Naunahan mo lang ko ang bal. Merise, gid.
1: Merise mo? Oh, muna. Nan, kaya man nga may mga lalaki, gidya iba niya nga nagalaway-laway, makakita sa babae nga. Imagine mo, tanawon mo pa. Ay, kung ako to, biling. Mm. Pasuhuton ko sa ulingling, ha? Hmm? Kaya, anong taka mo? Sige. Tanawa. Oh, eh, ano da, hambal da ko na nung nakita mo.
2: Hindi ka magwa ko, hindi ko to buwati mas timos.
1: Oo, no? May mga lalaki tuod bing mga bastos.
2: Ay, kilala ko na. Siguro doon.
1: Kadamo sa kilala.
2: Ay, siguro doon baka may pagkaman ko na malaguro ako.
1: Gadiwal-diwal
2: sa... Ay, dami ni Scorch.
1: Sa salakyan.
2: Ay, di. Doon sa restoranto.
1: Amo, ako may nakita.
2: Pungko sa kag... asaw. Naglikaw na ng lalaki.
1: Akon lang sa jeep.
2: Doon siya ay nakabat siya, guya.
1: Akon sa jeep. May nakasakay ko. Lipot-lipot ng... ano, na miniskirt siya.
2: Oo, yes.
1: Siya, ang atubang niya, nagaliad-liad. Yung bala kayo ginamutaran. Bala ko para makita ang panty.
2: Panty?
1: Sa muna.
2: Oo.
1: Karong kayo nakita sa ngara sa tubang, wala eh, blagin bika-bika yan nga.
2: Giyo-giyo-giyo yung pag-iyo.
1: Giyo-giyo yung kaging bika-bika. Nga, o pare, hindi ka naman yawat, tanaw! Para! Imutari sa bayo!
2: Te, okay ka na?
1: Yata ka gusto, ah! Oo, no? May mga nakikituon niya muna, no? Ilang lang hindi, maka, ano, hindi maka...
2: Ganun hindi na nami. Kay, base, pala sa ulihi, magkit-kit ka sa ang yami nga sansalon sa prisuhan.
1: Correct.
2: Okay. Kita mo na ang prebisyon nga, ano, well, tuga sa iya. Nawalan sa ubra. Nga iya, galibos to.
1: may mga barikos ba to?
2: Barikos ba ko to? Wala siya na hurt. Ito yung aging haba. Wala to sa inano, ang guro nga, ginglingling. Ang naging, nagpaugo to, ang barikos. Why? Hindi, tagi na pwede. I-normalize ang amusina.
1: Oo.
2: Nga, baka normal ang paglingling. No, hindi gina.
1: Kaya mo na, kung ako yung papriso, takay parang makitkit ka man to Rias.
2: Kanami, gid. Amusina, na ikaw.
1: Premium mo na.
2: Pasalamat ka. Ano, si Digno, nga gipapili pa siya. Halin ka di, pero wala ka sa may makuha.
1: Oo.
2: Sang sa may makuha ka pa ni priso.
1: Priso ka.
2: Te, sobra pa da ang naku, ang magasto mo.
1: Te, imbes nga ra ka sa opisina, nag-a-e-bike ka, di pa init-init ka da.
2: Dulaon mo, kay wala pa siya asawa, no?
1: Wala.
2: Na, amo pa gina. Nang wala siya bi asawa. Pero
1: tapos ko nang mga asawa ka, tapos ang babae, bi amo. Ay mo asawa, amo ho na, mayo man sa imo.
2: Nan, correct.
1: No.
2: Bata mo, amo na.
1: Kita
2: okay,
1: mo pati si mama, ya? Anong gidya?
2: Ala, ipagay kinagpustahan, ay pasako ang mga panty, ito sa mga upo dyan sa ulubra.
1: Abno, gidya, magkatawo yan.
2: Hindi ka namin, ganun yung abala, hindi, ganun yung abala normal.
1: Uy, kay mapriso ka puro sa utok, ay.
2: Alag.
1: Kay ko normal ka, hindi ka mag-amuna. Nag-ano ka, nag-shock ka?
2: Gina-imagine niya na guro, magtulog sa nung damboy na guro. Kaya galupad-lupad siya sa panganod, sa mga panty guro.
1: Nasa lagak na mga
2: panty. Ay, ang lain lang kung makasalapo siya, mga malinglingan niya, mga black belter bala.
1: Oo, oh, nice.
2: Agoy.
1: Lungaton, bala kalimutaw mo.
2: Lagi mo, inuunod! Igil! Inasok na ang mata mo! Natawag na gina. Hindi, mabasa nga, hindi. Dugin ko.
1: Napalapad, ano man, ano man problema kagid guro sa utok mo.
2: Ipa-check posible.
1: Oo. Kaya hindi na normal nga sa isa ka lalaki nga mag-amo-amo.
2: Kagsasan, una nga nagsugod, nag-amo na sa.
1: Imagine mo na lali-ad-liad ka na tapos nanunos ang... Amo na gani, Ling. Tingala mo, guro, nga nagahimutad ko sa mga sapatos, sa mga lalaki. Kaya base, pero may mga espiyo.
2: Ang espiyo? Hindi mo sila kahimutan sa imo kaya naka-jumpsuit ka o nakapang hospital hospital gown. Doon ako subungin doon supervisor.
1: Hindi, nang daw, ano na ganit tawag?
2: Oo, naka-scrub suit.
1: Oh, scrub suit.
2: Scrub suit na, o, oh, diba? Ah, diba? Grabe ba? Pila na kadlong scrub suit.
1: 9 days.
2: Grabe ba? Scheduled.
1: Ay, kulay-lain.
2: Ay, nano na yaman. Oh, nano na yaman. Ay, ano na to? Okay na ta, ha? Oh, good luck sa imo da, ano? Digno. Padayo na pagpadala sa sulat. Dali sa to pala tuntunan.
1: Kona ko, paham balon. Kona ko, paham balon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan, hantig ko ron, wala na. Ibirigreen Capsule, kay biktimo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intistingan ko man inong adlaw-adlaw ng magaan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sampon Plus Gold, mamakal sa mga butika.
16: Nuns Liniment Oil.
17: Kaspan? Wala problema.
16: Nuns Liniment Oil Partner.
17: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
16: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil. Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Nutribio with Physio.
20: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Nutribio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: Nutribio.
21: Ang Nutribio.
19: You my Physio.
21: Ang Physio.
19: You my D3.
21: Magabuti ka.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
23: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o kon-ubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, palanugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugalion nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong Vice Alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Maid Branches. Ang Amon Nga Maid Branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang lalungan siya nga po nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwat ang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
7: Yes, correct.
6: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath free.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Life Extension Vitamin D3.
2: Mrs. Ano ganika, ma'am?
3: Ikinan. Nagigimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Takon. That extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko da yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almorana. Sa check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. So, gutan tuwa ka mula noong pawan.
9: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
11: Pinahusa.
9: Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika.
9: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagkalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyong maubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
15: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
16: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: D3 Bio with Physium.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3 Bio,
23: mabakal sa mga butik.
21: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Stack RMN.

0: Ilan ang edad niya, ma'am?
1: Manog 17 ni siya, Dok.
0: Nag-eskwela pa ini siya?
1: Ah, oo, Dok. Grade 10 siya, Subong.
0: Hindi na ako mamangkot sang ibang pang detalye bahin sa iya. Pero kanugon sa iya, ma'am. Sa ginaatubang niya Subong nga sitwasyon, sigurado nga mabutanggid sa alang-alang iya pagtuon. Lakip na diri ang iya puturo.
2: Dok.
1: Ano ba lang ang buot mo silingon? Ano ang ginabatsyag sa anak ko? Nga nagasuka-suka siya kag masamingan galingin ang iya ulo, Dok?
0: Nagabusong ang bata ninyo.
1: Doktor?
0: Rason, kung nga naghambal ako kaina nga, kanugon sang puturo niya nga sa hubi niya nga edad, nagadala siya sang lapsag sa taguang kaniya.
1: Oh, Diyos ko. Nagalahog ka bala, Dok?
0: Ina ang results sa mga tests namon sa iya. Wala ina ginalahugan, ma'am.
1: Ayla! Ano ini? Nga, nagabusong ka! Saan na natabo ini, ha? Diyos ko! Madisisyete ka pa lang, pero mangin iloy ka na! Nabibuwa agad mo sa balita ka, nagbungad subong sa akon! Wala pa kita makalampuwa sa pagkadura sa amay mo? Amo naman sini nga problema nga tubangon ta? Diyos ko, Ayla! Nga, ano imo ko ini, ha? Nga, ha?

0: Di ka maghala kaligid lang. Exercise ka permi agod hindi mahuko ang lawas mo. Kung nagagiho-giho ka, makapanikagsikad man ang bata sa sulod.
1: Hindi ka magpaluya-luya kay mangin maluyahon mainang bata sa tiyan mo. Tapos, hindi ka magwa kon hapon na. Kaya ang tunog ko madapat sa ibo yubon, delikado maina sa bata ang ginadala mo. Hindi ka magkaon sa mga mapait. Kay basi mahilong bata sa sulod. Halong ka nga hindi ka makausdang. Kaya delikado maina sa bata. Bisan sa pamungko mo, sa higda, dapat maghalong ka nga hindi maipit ang bata sa sabakan mo.
2: Buta! Kadamo pawakal ah. Damo ka payawakal san sa kay mama ta. Nalingan ko. Katakan ko. Kung wala ka sang ihambal nga mayo, puli na lang to. Kay hindi ko ya kinahanglan ang bulig mo.
1: Pay.
3: Ayla.

0: nga nagasaubusan ni batasan ni Nini. Nagabato gali sa inyo? Palaaway kag ba sinupakon gani siya sa ginikanan? Nagapatuyo sa kalibutan kaupod ang barkada sa nga nagbusong wala sa matindog gaamay sa iya ginadala. Wala siya sang respeto sa bisan kay sino. Nga nagsubong siya sini. Halayla!
1: Hindi ba lang ang matahag kita nga nagsugilanon antes ninyo ginkuha si Nini sa balay? Ha? Nga padakoon ninyo sang maayo! Tudloan sang maayo nga pamatasan! Paeskwilahon kagsuportalan sa iya mga handom! Utindi! Ha? Nahimo man ninyo ang pagpadako sa iya pero wala naman sang batasan! Wala ninyo siya magiyahan sa iya pagtubo rason nga nagpatuyang siya sa kalibutan. Ano nga klase sang ginikanan ka mo? Ha? Kung tani wala na lang ninyo siya ginkuha sa amon, kung magsubong man lang siniyang nadangtan niya! Kung ako nagpadako sini sa iya, masinulundo nini parehos ang iya mga magulang! Husto lang galing wala ka mo ginbugayan sang kaugalingon ninyong anak. Tungod hindi ka mo makahibalo mag-atipan kang magpadako sang bata! Hindi ka mo makakontrol sa bata! Sa baylo, kamo pa ang madaog-daog niya!
2: Tapos ka na, Prido. Sige. Ihambal ko na nung luyag mo nga ihambal. Pero kahibalo ka nga tuman ka sakit ini sa akon. Kaangay nga ginpilasan ninyong akon kasing-kasing. Gintuhog! Kagingisi-gisi! Kaangay sing isa ka papel! Nagkahibalo ba na ka mo sang rason kung nga anangin amo siya sina? Ang tanan, ginhimo ko ang disiplinahon siya. Gintudloan siya sang maayong pamatasan. Gingiyahan agad hindi madula sa banas nga iya ginaagyan. Apang tungod sa tuman yung pagpalangga siya ni Antonio, ginspoiled siya! Ginpabayaan siya! Bisan pa may sala siya! Ginpagustuhan kung anong luyag niya! Ginapinan siya ni Antonio! Kung akigan ko siya, ara si Antonio nga nagapatunga sa amon. Kinpabayaan ko kung magsabat-sabat siya sa akon. Kay mismo ang iya amay, ginabuyayaw ako sa iya atubang. Masakit sa akon bahin nga nagaamo siya sina. Apang wala ako sa may nahimo, tungod nagdako siya sa sayop nga pagpalangga sang iya ginkilala nga amay, si Antonio! Kinkuhaan niya ako sa gahom sa amon panimalay tungod ang luyag niya. Siya lang ang pamatian kang sundon. Kung nakaibalo lang ako nga mangin sobang sinang iya madangtan, wala ko na siya ginkuha sa inyo. Kung sakit siya para sa inyo, masakit man ini para sa akon tungod bisan anon ko, wala niya ako ginapamatian.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Itripayo.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: Itripayo. Ang Itripayo. You might PCO. Ang PCO. You might D3. Matatapos mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! D3 Bio.
3: Ko si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Kamakal, sumang mo di ka.

0: yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tion sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi makalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C. Sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better. Live better.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero,
11: sa start ka na.

0: baby boy. And wala lang kainan, nakamaoy ba? Oh, sige na. Hmm. Ba? Ayla? Nakailis ka? Saan ka makadto?
1: Malagaw ah.
0: Ano ka malagaw? Ang bata mo, yabayaan mo?
1: Para ka man.
0: Oh,
1: ano galing pulos mo ya?
0: Mi eh.
1: Baskog ka pa man ah. Masarangan mo na ati pano ng apo mo. Abagahada.
0: Mi
1: total, luyag mo man mangin maayo nga iloy, hindi bala?
0: Ayla! Ayla!

0: kinalokan sang lalaki?
1: Kalibal! Buhi ang bata ko!
2: Sinuya! Ngayon sa pamuhaw!
3: Tito Fredo! Tung Alvin!
1: Upon sa amon pa uli, ha? Kung hindi kaluya ka mahuyan dire!
3: Ano? Ito nga ang maupod kayo sa inyo!
0: Ay la! Hindi na magpaganot pa! Punta sa amon ni Papa! Kung ba't tinanginingin na buhat mo?
1: Upon sa amon, ha? Kung hindi kaluya ka mahuyan dire! Maldita ka!
3: Tito Fredo!

0: Ano ka mo, Mal? Ngaari ka mo, tanan? Mama Ayla? Tito Fredo kag Tita Ninet? Pati ang kabataan ninyo, ari man? Ano ni? Family reunion?
1: Tingala ko nga sa gindala ka ni Mama mo, Layla. Kag Papa mo, Antonio. May pagkabalaka ako nga nagakabatsyagan. Bisan pa sa mga pasalig nila nga amligan ka. Padakoon, kag palanggaon. Kalikay, di ba yung mangin kapalaran mo tungkol sa sayo pa magpalangga sa ginikilala mo nga amay?
0: Tita Ninet!
2: Dako ang pagsali ko nga hindi ka magpareho sa ibang. Kundi makasunod sa imo mga magulang ang mga mabuot.
0: Magulang? Ano nga magulang? Sila bala ninong Aldin ang ginatumod ninyo? Mga pakaisa ko sila, Tito!
3: Magulang mo kami, Ayla.
0: Ha? Hindi ko kamo maangkan!
1: Kami ang matuod mo nga ginikanan!
0: Ano? Hindi! Ma! Ano ini? Ano ginabuhat ninyo sa akon? Ginatripan bala ninyo ako?
1: Matuod ang ginasugi nila, Ayla. Nak, sila ang matuod mga Iloy kag Amay. Adapted ka lang namo ni Papa mo, Antonio.
0: Ginabuhang bala ninyo ako? Para ano nga nag-imo-imo ka mo sa istorya pareho sini? Para pasundon ako sa mga pakaisa ko nga daw mga santos? Ha! Panauli na ka mo! Wala akong sanggana nga mamati sa mga kabutikan ninyo!
1: Okay. Ayla! Oh. Nak, madali lang! Ayla, magbalik ka! Gusto ayan naging buhat ta. Basit tungod sa ginhimot ang pagsugid sa kamatuura na mas labi pagin nga magwild siya. Basi magamo na gid ang utok niya.
0: Nang Layla.
3: Tawala sa husto nga tion ang pagsugid naton sa kamaturan sa iya ma. Pa, tita. Tuman matuod kagamo sang pensar ni Ayla sa sininga tion.
1: Mangita ako sang paagi nga maistorya siya.
3: Hulat-hulaton ta na lang ah, magtawhay ang pensar niya, tita. Basi kun madalman siya kag hindi na niya madala ang tanan nga ini.

0: maayo kay nakagwa ka na. Kag nagpasugot nga maistiryanay kita.
1: Ikaw lang ang luya ko may istorya. Ikaw lang ang luya ko pamatian. Luya ko mahibala ng kamatuoran ng Aldin. Kagluya ko nga sa imo inababa magalin. Kinagamuhan na ako. Paano nga hindi ako bata ni Papa Antonio? Tungod sobra man niya ako kapalangga. Paano nga nagpakilala ka mo nga mga utod ko? Sila ni Tito Fredo kag Tita Ninet nga ginikanan ko.
0: Ang matuod. Utod ka namon, Ayla. Kag anak ka nila Papa Fredo kag Mama Ninet.

0: nga nataboy na, ha?
1: Kamanghuran ka namon nga mangut. Si Mama mo Layla, kag si Papa mo Antonio, may edad na sang nag-asawahi sila. Hindi na sila makaangkon sang anak sadto. Gani, ginpangayo kanila sa amon. Sila kuno ang mapadako kag mapaeskwela sa imo. Kagatagan ka sang maayong pangabuhi. Kaysa pagtulok nila, mabudayan ka sa imo nga pagtubo kon magpabilin ka sa amon tungod sa kaimulo naman. Sa kaluoy ni Mama ni Papa sa ila. Kag sa kagustuhan man nga, mahatagan ka sang maayong pangabuhi. Amo nga nagpasugot sila. Hugot sa ilating pusoon nga ihatag ka, pero natupa sa bakal ang natabo. Tungod ginhatagan sang kwarta ni Tito Antonio si Papa. Isa sa mga rason dira, agud nga hindi ka mabawi pa.
0: Ang Aldin!
1: Wala na ako sang madalom nga nahibaloan kun nga lain ang pagpadako ni Tito Antonio sa imo. Rason nga nag-amo kasi na subong.
0: Ano? Malain bala ako nung? Amo sini nga gawi ang nadakan ko? Tuwod mo ining gintudlo ni Papa Antonio sa akon. Kinapagustuhan niya ako. Tungod sobra niya ako kapalangka. Kaniya sa pensar ko. Husto ang kinahimo ko.
1: Ayla, hindi na husto ang kinahimo mo. Sayop nga pagpalangga ang ginpatungod sa imo ni Tito Antonio. Nga, inatungod bisan si Tita Layla mahimo batuan. Wala ka nasang respeto sa iya kung sa iban ng mga tao. Nagapatuyang ka na lang sa kalibutan. Tanawang natabo sa imo. Nagbusong ka kag nakabata ka sa imo nga pagkalamaharon. Tungod ina sa pagka masinupakon mo sa imo iloy.
0: Tungal din.
1: Pero hindi ka magkabala ka, Ayla. Wala sa amon pensaro kung balatsyagon na si Kwayon ka. Si Tita Layla, si Mama Ninet, si Papa Pedro, kag kami ng mga magulang mo, ari kami para maggiya sa imo. Buligan ka namon nga magtadlong ang kabuhi mo. Kag hindi ka namon pagpabayan. Palangga, palangga ka namon manghudko.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Amoy ko lang. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. May ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
5: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian,
7: Nance Herbal Capsule
8: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
10: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Talk RMN.
3: Number 1.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
4: Hoy, kamusta kamutunan? Kamusta ang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sini nga mga utod kaginikanan sa aton mga merkado publiko. Pakanto na sa aton mga puloyan. Direkta na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo, amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido. Off din ninyo ako sa aton Sabaduan edisyon sa aton nga pagpangalagad. Setyembre 12, tuig 2026. Nagaulo init-init naman si Haring Adlaw, pero kung kaisa nagagalom. Along-along gid sa mga kauturan nato na. Anyway, sa atong pagpangalagad diri karon sa aton palatuntunan. Madamo kita sa igahatag nga mga balita upod sa aton nga mga radio man reporters. Ang pamangkot sang kadaman madayon ay han ang aton sini nga barangay and SK election. Sa Setyembre 28 nang filing sang certificate of candidacy. Makangingabot kay Banti, ari pa man lang ni sa napasar sa Senado. Sabahin sang second reading. Makadto pa ni sa third reading kung sa diin igapresentar ini sa plenaryo. May posibilidad nga padibatihan pa ini. Kay may mga senador, mga kabyanan, na hindi miyembro sang komitiba, nga nagaboto si nga magaboto pa lang. Sa bahin sang komitiba, lima diri ang nagaboto nga hindi. Wala sila nagapabor sa postponement. Actually daw kalabanan sila pabor man sang term extension. Pero dapat sa sining Nobyembre hindi pag-i-postpone ang eleksyon sa barangay kag SK. May punto man, wala pa gani nagmalatong tinta sa ginpirmahan ni President Bongbong Marcos to sa Republic Act 1232. Bag-o na naman subong niya. Jesus Maria Kagusipo, oh. Tignalantaw karon nga ti para kununi may kabalaslan ang mga barangay opisyal eh. Sa mga senador nga nagduso sini nga term extension, pero gin-disguise nila kay hindi nila gusto magsulod sa makalintal jurisprudence nga kung sadiin gin-took down ato sang Supreme Court, mga kabayanan, nga hindi na pwede ma-postpone, that is why sang 2023 or 2024 nag-eleksyon gin kita sa barangay kag SK, no? That is the problem kay puro tanan on the guys. Katulad sa nasa Republic Act 1232 nga nag-set sa isa ka term pulo, apat ka tuig, wala pa gani nagmalaning tinta. Subong ang House kag subong ang Senado gusto ngay muon nga lima ka tuig ang isa ka term sa barangay kag SK official. Wala man na problema kung gusto nila da. But the postponement, kaduwa na nga postponement subong, kung hindi ako magsala or ikatatlo na in kaso por kaso na ini ang ma-postpone pa. So, nadulaan na sa mandate ang mga barangay official kay manti ang mandatos dapat yahalin sa pumuluyo. Di ba? ang balgani nila nga ti ang gobyerno naton is for the people. And all powers emanate from the people. Buot silingon ang tanan nga power halin nga gina-exercise ang gobyerno halin sa pamuluyo nga nag-iliher sa ila. Sa ginpamangkot gani ni Senator Tito Soto, si DILG Secretary John Vicrimulya, ano ang imo sining pananawan sini sa postponement or the 5-year term? Ang bala, not so much ako, Mr. Senator, sa term extension. Ang problema ko diri sa SK, especially sa edad nga ginpalampot sa 25. And it was also echoed, no? Sang ibang pagid nga mga ginpatawag nga resource person. Ang bala, Secretary John Vicrimulya, after 1 year, more or less, nga nagdalalaog sila, 50% sa mga SK official ang nagkaladula na non-functioning na nga nakakita obra, nakapangasawa kay manti. Siyempre, may edad na, nakapangasawa, nangita obra, fully devoted na sa obra kas pamilya. Ang iba nagre-resign to further studies or whatsoever. So, do hindi na functioning ang 50% of the SK official. Secondly, and it's quite concerning, nga madamo sa mga barangay official naton either na suspend bangod sa graft and corruption o kung ethical complaint against sila. Diri sa ato, nabaluan naton, naging pangpailan gani kaso sa DSWD, ang mga barangay official nga nagkaute sa kayek sa mga pumuluyo. May SK chairman kag SK treasurer nga ti nang malverse ang kwarta sang barangay. These are things nga ti dapat gid man may bag-o nga mandate, kag dapat regular ang mandate, regular ang election, so that they could have a first mandate, fresh mandate para sa ila. Kumbaga nag-renew kita kontratabla, kiti ang kontrata naton. It is a social contract. Bangod binuto niyo ako, may kontrata ko, obligado ako nga magserbisyo para sa inyo. Or at least the majority of all of you. Ti, paano na to ng renewal sa contract na? Every election is a renewal of our social contract. Kung buto niyo ako liwat, but silingon, okay ang akon nga trabaho para sa inyo. Kung hindi nyo ko pagbutuhon, maperdi ako, but silingon, wala nyo nagustuhan ang akon nga trabaho. Tisubong postponement, amuni, permi-permi na lang. Ginaabuso na sa Kongreso ang power nga ginhatag sa ila under our constitution and under the local government code. Hindi na ini maayo. No? Even some of the barangay official, although makabinipisyo sa ila, medyo tago ban kiti dapat kung tani sila. Ang bali, actually, dapat tani, tapos na ko sa barangay kagawad mo. Kay tatlo naka-term na serbe ko, ti na-extend, ti matrabaho na naman ko. Ang balgani nila, sa mga maayo, malipot ang 4 years or kunang 5 years. Pero, sa mga makawat, kagdungol ng mga barangay official para sa pumuluyo, kalawig na sang 4 years kag 5 years, subong i-extend pa sila until 2028. Do hindi na inimayo. Anyway, dugangan na ito na sandbay ka mo karon kay ato ni naman kami ng pag-historian diri sa ato nga pagpangalagad. At the same time, kapilak basis na nagkarong manyakol ni nga tao nga nakitaan nga nagabatibot to sa atubang sang isa to ka gym nga may naga-pickleball, may naga-basketball, tapos wala imang patay, hurikap ang iyang mga balls, ang buisit ya. May update kita karon upon sa aton ng mga Radyo Man reporters. Subong man, halin sa 16, may himo na nga pulo suno sa spokesperson sa impeachment court sa Senado. No? Ang balya, may apat ka absent, si Senate Presiding Officer Chief Escudero, hindi naman mabuto. So, 5 ang madula sa mabuto. So, 19 kabilog. 2/3 of that is 10. So, 10 kabilog ang ginarequire to convict Vice President Sara Duterte. Because, of course, it is common sense. No? Hindi pwede nga sundon mo gid literally ang konstitusyon that it will be voted upon by all the members of the Senate. 2/3 of all the members of the Senate. Kung wala karon sang coercive jurisdiction, but silingon, hindi mo sila makompel nga mag-attend. Just like kay Senator Marcoleta, kag Senator Jinggo Estrada, they are suspended by the Sandigan Bayan. So, ang ila pagka-senador, making legislation, participating in the impeachment court, is suspended. So, 24 minus 2, 22. Si Bato de la Rosa, wala plano nga mag-surrender. He is absent. Kag wala siya sang pamaagi nga maka-attend kung hindi siya pagdakpon. So, wala na si De La Rosa at hindi ka man ka-desisyon sa isa kakaso kung huwes ikaw na wala ka nakabati sa mga ebidensya nga gimpresent sang magtimba nga bahin. Di ba? So, 22 minus 1, 21. Di karon si Senator Loren Legarda daw wala na plano magbalik because of her medical condition. So, 21 minus 1, 20. Karon, si impeachment presiding officer Chief Escudero, hindi pwede kabuto kay siyang presiding officer. He can only break the tie. So, 20 minus 1 is 19, and 2/3 of it, amuya ang pulo. 10 votes to convict Sara Duterte. Medyo at si Babol. Kaya may 3-6 bilog ng majority senator. Balantaman, independent-minded man sila guro, lang taon nilang ebidensya before sila mag-desisyon. Pero tilang taon nato nini, bantayan nato nini. Kay sa 23, September 23, I think, may apat na ginimbitar bilang mga amicus curie, the friends of the court, para maghatag sang idea sa mga senator judges parte sa threshold level. We will see kung nagapasugot sila sa computation karon sang Senado. Ara na nga ton nga RMN Network News, Philippine Standard Time. 10 minutos na kaligad sa tak ng alas 12, magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: RMN Network News.
0: Marcos Jr., ANTSPD District Director Rodel Pastor, maharap ang grupo ni Casino sa kasong direct assault, physical injuries, paglabag sa batas pa pambansa bilang 880 o illegal assembly at iba pang kaso. Samantala, patuloy namang nagpapagaling ang 6 na pulis at 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa nasabing pagtitipon.
2: RMN Network News.
1: Itinanggi ng Department of Budget and Management o DBM ang mga report na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027 national budget. Sa inilabas na infographic ng DBM sa kanilang Facebook page, nilinaw ng kagawaran na tuloy ang hiring ng mga guro sa 2027. Ayon sa DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education. Kabilang dito ang 31,614 na bakanting teaching positions at 32,916 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyon ng mga guro. May nakalaanding pondo para sa Enhanced Career Progression System, Special Hardship Allowance at Training ng DepEd Personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro, kaya bago maniwala sa kumakalat na zero hiring, ay alamin muna ang buong datos at opisyal na impormasyon sa kanilang kagawaran.
0: At 21,000 trabaho sa handog ng Pangulo alok sa Central Luzon. Ang kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: RMN Live Report.
5: Tinatayang nasa 21,000 trabaho sa lokal at abroad ang ilalagay sa job fairs ng Department of Labor and Employment Region 3 bilang bahagi ng handog ng Pangulo para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DOLE, nasa 16,702 ang lokal na bakanting trabaho at 4,685 naman ang overseas position na iniaalok ng 131 employers at 20 overseas recruitment agencies. Kabilang sa mga in-demand na trabaho ang production operators, customer service representatives, quality assurance inspectors at machine operators, habang kabilang sa overseas jobs ang caregivers, carpenters, sewers at construction workers. Magsisimula aktibidad sa pre-handog ng Pangulo Job Fair sa Bulacan Provincial Gymnasium sa Malolo City sa September 13 at sa September 14 naman, sabay-sabay na isasagawa ang job fair sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kabilang ang The Bunker Building sa Balanga City at SM City, Olongapo Central. Isasabay rin sa job fairs ang frontline services ng PSA, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, Department of Migrant Workers at TESDA, gayon din ang ilang payout at livelihood awarding activities. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
1: Dumating na sa Borac Port sa Coron, Palawan, pasado alas 9 ngayong umaga, ang barkong lula ng 30 na labi na natagpuan sa nasunog na MV June Aster. Una rito ay na-recover ng Philippine Coast Guard ang mga sunog na labi ng mga pasahero sa economy accommodation area ng barko. Dahil dito, sumampa na sa 35 ang napaulat na nasawi sa trahedya. Samantala, sa isang press con, kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na nasa 43 na nakaligtas ay 13 ang crew members. Hindi anya kasama rito ang kapitan na patuloy pa rin hinahanap, ngunit napaulat na buhay base sa sinabi ng shipping line ng barko.
6: Based po doon sa EOC na on board sa area, we have 30 passengers and 13 crew. Pero sa 13 crew po yun, ay wala pong pangalan o nakalista na kapitan po ng barko. Although I heard ma'am some information na buhay itong kapitan, but as we speak po, wala po kami natatanggap na anumang statement or anumang communication as to the status of the captain of the vessel.
1: Sa ngayon, ayon kay Kayabya, patuloy pa rin ang paghahanap sa 53 pasahero na nawawala.
0: At rambulan ng mga deboto sa traslasyon ng Our Lady of Peña Francia sa Naga City, trending. Kasama natin sa balitang yan si Rajman Paulo Papa ng RMN Naga.
2: RMN Live Report.
7: Sa kabila ng mas kontroladong takbo ng traslasyon procession ngayong taon, di pa rin na nawala ang karahasan sa panig ng mga voyadores na pawang nakainom ng alak sa kalagitnaan ng aktibidad kahapon sa Peña Francia Avenue, Barangay Peña Francia, Lungsod ng Naga. Isang insidente kasi ng rambulan ang kumalat na naman sa social media na nagpapakita ng pagsugod ng isang grupo ng mga voyador na tinawag na debote ng netizens sa isang lalaki. Makikita sa video ang mahigit kumulang 10 kalalakihan na nilulusob ang isa pang lalaki na umano nakainom din o lasing nang lumahok sa prosesyon ng Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro, na dinayo ng nasa 800,000 katao. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng mga lalaking sangkot sa kaguluhan na kaagad namang inawat ng police personnel na nakadeploy sa ruta ng prosesyon. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
1: Away magkapatid sa Bukidnon na uwi sa trahedya, amang umawat na patay ang sariling anak. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mark Micabano ng RMN Malay Balay.
2: RMN Live Report.
8: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang 26 na taong gulang na lalaking anak matapos hampasin ng bakal sa ulo ng kanyang sariling ama, partikular sa sitio Mabuhay, Barangay West Dalurong, sa bayan ng Kitautao dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alice Georgie, 26 na taong gulang, habang ang amang sospeka ay isang 53 taong gulang. Ayon sa report ng mga otoridad, nagkaalitan di umano ang biktima at ang kanyang isa pang kapatid na lalaki, at nang nag-aakma na itong manuntok, biglang pumagitna ang amang sospek at tinampas sa ulo at sa leeg ng bakal ang biktima. Rason ng pagtamo nito ng matinding injury dahil sa malayo ang area ng pinangyarihan ng insidente na umabot ng halos 3 oras bago ito madala sa Bukidnon Provincial Hospital sa bayan ng Maramag. Binawian na ng buhay ang biktima. Nahuli rin naman ang amang sospek matapos ang insidente at nasa pangangalaga ngayon ng pulisya. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tatak, RMN!
2: RMN Network News!
0: Cordillera, patuloy na humaharap sa double burden ng malnutrisyon. Kaso na overweight at obesity, tumaas. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyuman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
2: RMN Live Report!
9: Patuloy na humaharap ang rehiyon ng Cordillera sa double burden of malnutrition, kung saan natukoy ang stunting bilang pangunahing umiiral sa mga batang paslit, habang patuloy naman na tumataas ang kaso ng overweight at obesity sa mga mas matatandang age group. Batay sa 2025 updating survey ng DOST-FNRI, tumaas ang mga bilang ng mga batang wala pang 5 taong gulang na nakakaranas ng stunting sa 28.2% mula sa dating 23%. Ayon pa sa survey, itinuturo itong high to very high public health concern, kung saan 3 sa 10 batang apektado at mas laganap sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya. Mas mababa naman sa CAR ang ibang anyo ng undernutrition, na itala sa 12.6% ang underweight at 3.8% ang wasting, parehong mas mababa sa national prevalence. Para naman sa mga batang 5 hanggang 10 taong gulang, pinakamababa sa buong bansa ang underweight prevalence ng CAR sa 11.2%. Gayunman, tumaas ang stunting sa 17.2%, habang umakyat din sa 20.3% ang combined overweight at obesity. Nagpatuloy naman ang pagtaas ng sobrang timbang sa adolescents, na umabot sa 19.7%, mas mataas sa national rate na 15.6%. Sa adult naman, 20 hanggang 59 years old, umabot sa 50.6% ang obesity kumpara sa 44.5% nationwide. Tumaas din ang obesity sa mga batang nasa reproductive age, habang sa lactating mothers ay umakyat sa 52.3% ang obesity mula sa dating 41.4 noong 2023. Samantala, sinabi ni DOST-FNRI Senior Science Research Specialist sa Francis Paula Aria na mas mahalaga ang anthropometric data sa pagtukoy ng nutritional status, pagsubaybay sa nutrition trends, at pagbuo at pagsuri ng mga programa sa nutrisyon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Noli Christian Salio. Tataka, RMN.
1: Mga online content na peke, hindi totoo at mapanira, dapat aksyonan ng DICT. Detalye ng balitang yan mula kay Radyuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
10: Pinapaaksyonan ni House Committee on Appropriations o Vice Chairman at Pandaybayanihan Party List Representative Brian Poe sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga reklamong inihain ng mga magbabatas hinggil sa mga online content na peke, kasinungalingan, manipulated at mapanira. Sa budget hearing ng Kamara ay tinukoy nito ang mga inbentong kwento, altered images, mga AI-generated content, mga alegasyon ng korupsyon, personal na atake at mga pagbabanta. Ipinunto ni Poe na bagamat bahagi ng demokratikong lipunan ang pagpuna sa mga public officials, ay hindi dapat hayaan na ito ay idaan sa pamamagitan ng manipulated media, mga pagpapanggap, panloloko, pagbabanta at mga aktibidad sa online na labag sa batas.
11: Over the past year, several members of the House have sought government assistance concerning social media content they reported as fake, false, manipulated, defamatory, or otherwise harmful. These include requests involving fabricated stories, altered images, AI-generated content, allegations of corruption, personal attacks, and potentially threatening statements. How does the agency help? Do we have a solution? Sino mananagot sa proseso? at paano natin sisiguraduhin na may malinaw, mabilis at transparent na tugon dito.
10: Singil dyan ay ite nito sa DICT at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga pinagsama-samang reklamo at supporting materials mula sa mga miyembro ng Kamara. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
1: Grupong Manibela kinumpirma ang apat na araw na transport strike sa ilang lugar sa bansa simula sa Lunes. Ruta sa Metro Manila mas apektado.
0: At grid status ng Visayas at Mindanao nakararanas ng yellow to red alert status.
1: Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
12: Buntag Pilipinas sa Idupos.
13: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
14: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
0: Mas apektado ang mga ruta sa Metro Manila na apat na araw na transport strike ng grupong Manubela simula Lunes. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Manubela Chairperson Mar Valbuena na kasado na ikakasang transport strike sa September 14 to 15 at September 21 to 22 dahil sa sunod-sunod na big-time oil price hike. Ayon kay Valbuena, bukod sa ilang transport group, kooperatiba, mga UV Express at TNVS, siguradong sasama rin ang lahat ng kanilang miyembro sa Metro Manila sa transport holiday.
16: Nag-usap kami ng iba-ibang grupo, pati PNBS, UB Express. Marami po kami na talagang nagkaisa po para dito sa gaganaping tigil pasada. Pinakamalaki po itong NCR kasi lahat po sasama at mga iba-ibang region po ito sa kanilang mga syudad.
0: Bagamat nagpahayag na hindi lalahok ang grupong FedJudap, sinabi ni Valbuena na ilan sa mga miyembro nito ang palihim na kinausap na sila dahil hindi na rin matiis ang pahirap sa mga tsuper ng sobrang mahal na presyo ng langis.
16: Sila palihim na lumalapit sa atin kasi sila, dahil may mga kailangan sila sa gobyerno, hindi sila makapag-front na lumabas pagka mga ganitong pagkakataon. Dahil kapag nag-uusap po kami, talagang hirap na sila. Hindi lang nila malabanan siguro ang gobyerno na ipagsigawan na nahihirapan na sila. Kasi kung totoo pong, hindi lang po yung PEDUDAP, kung totoong sila ay hindi sila nabibigatan dun sa oil price high. Yung mga miyembro po nila kasama, baka po yung mga leader lang nilang hindi kasama.
0: Sa transport strike, kakalampagin na Manibela ang Marcos administration dahil sa kabiguan itong maibsan ang epekto ng oil price hike at ilang irregularidad sa pagbibigay ng fuel subsidy. Tahasan pang sinabihan ni Valbuena ang pamahalaan na manhid at inutil sa nangyayaring transport crisis sa bansa.
16: Naging triple ang presyo po ng petrolyo pero wala po silang ginawang tulong para sa atin. Hindi naman po namin napapakinabangan. Baka sila lang po ang nakinabang. Kasi nagre-reklamo po yung mga gasolinahan. Hindi daw po sila binabayaran. Baka ibinulsa po nila yung pera. Baka ibinulsa nila yung budget para dyan. Talagang napaka-inutil po ng ating pamahalaan lalo na po ang Department of Energy. Wala tayong naasahan sa kanila kundi yung krisis na ito, sinasamantala pa nila para silang kumita. Ganyan po sila kaswapang at kaganib.
0: Si Manibela Chairperson Mar Valbuena sa panayam ng DZXL, RMN Manila.
2: RMN
1: Muling isa sa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas at Mindanao Grid ngayong araw. Kasunod ito ng manipis na supply ng kuryente sa ilang power plants. Batay sa abiso ng National Grid Corporation, mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay naka-yellow alert ang Visayas Grid at itataas sa red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ibabalik naman ito sa yellow alert mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ay isa sa ilalim sa yellow alert ang Mindanao Grid.
0: Slow protection sa gumuhong bahagi ng bundok sa Caraubenguet, hinihiling para maiwasan ang pagbaha sa Ambuklao. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Manoli Christian Salio ng IFM Baguio.
2: RMN Live Report.
9: Isa sa mga nakikitang solusyon ng mga residente para maiwasan ang pag-apaw at pagguho sa sityo Bangao, Barangay Ambuklao ay ang pagtatayo ng slope protection sa mga gumuhong bahagi ng bundok sa sityo Taki, Barangay Caraw. Ayon kay Ambuklao Barangay Chairman Reynaldo Tello, nakadaragdag sa pagtaas ng level ng ilog sa sityo Bangao ang mga batong iniaanod mula sa mga gumuhong bahagi ng bundok sa sityo Taki. Mayroon din umanong mga materyales na nagmumula pa sa mga garden na nagbubuldoze sa bahagi ng Mount Pulag. Dahil dito, humiling ang Barangay Caraw ng pondo para sa slow protection sa sityo Taki upang mapigilan ang patuloy na pagbagsak ng mga bato papunta sa ilog. Bukod din sa pagprotekta sa bundok at waterways, layunin itong mapangalagaan ng mga taniman sa lugar na nagsimula ng masira dahil sa rumaragas ang tubig mula sa nasabing ilog. Samantala, nauna nang humiling ang mga opisyal ng Barangay Ambuklao sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng dredging sa Upper Agno River upang makatulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng tubig. Naisumite na ang naturang kahilingan nitong Setyembre at sa ngayon, hinihintay pa ng barangay ang tugon mula sa Pangulo at ng DPWH Secretary. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tataka, RMN.
1: Mga manlalako sa Malimgas Public Market sa Tagupan City halos dalawang buwan nang apektado ng baha. Stall rental sa Agosto ipinakakansila. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
2: RMN Live Report.
17: Halos dalawang buwan nang hirap ang mga manlalako at stallholders sa Malimgas Public Market dahil sa pagbaha na dulot ng high tide at tuloy-tuloy na pag-ulanak. Dahil dito, nananawagan ang mga manlalako at stallholders sa Malimgas Public Market at Milis Magsaysay Riverside Market na kanselahin ang kanilang stall rental para sa buong buwan ng Agosto 2026. Inilahad ang kanilang kahilingan sa isinagawang committee hearing nitong Setyembre at 9.
18: Na maintindihan po ninyo kami sa sitwasyon po namin, isang buwan mahigit na po. Sa totoo lang po, mga tindera dyan, nagtitinda sila halos lugi po. Wala pong pumapasok ng mga buyer, gawa po ng halos yung tubig po ng dagat at sa tubig po ng ulan, halos magkapantay na po.
17: Ayon naman sa ilang maliliit na negosyante na paghandaan nila ang mga kalamidada, ngunit hindi nila inaasahan ang mas matagal na epekto ng pagbaha. Isa rito si Aling Antoneta na nagsabing malaki ang ibinaba ng kanilang kita nitong mga nakaraang buwan.
19: Hindi namin akala ay naabot alos ng almost 2 months mahigit. Kasi akala ko okay na to. Uhuhupa na tong baha, makakabawi na kami kasi barmag na magpapasko na. Pero grabe, wala kaming choice mga negosyante, mga maliliit, kasi mga ambulance vendors. Wala kaming choice kundi umutang ulit. Para pang bayad lang sa renta yearly yan. Kaya sana this year kahit ngayon lang matulungan kami ni Mayora.
17: Sa ikalawang palapag naman ng Malimgas Public Market, sinabi ng mga stall owner na mahigit isang buwan na nilang nararanasan ng pagbaha dahilan upang hindi umano makapunta ang mga customer. Problema rin ang pagtagas ng tubig mula sa bubong tuwing tuloy-tuloy ang ulan. Ayon sa Market Division, na iparating na nila sa engineering office ang problema sa bubong. Isasama umano ang pagsasaayos nito sa budget para sa 2027. Sa ngayon, pag-aaralan at pag-uusap usapan pa ng mga kinauukulan kung pagbibigyan ang kahilingan ng mga manlalako na alisin ang stall rental para sa buong buwan ng Agosto. Patuloy namang nananawagan ng mga negosyante sa mga kinauukulan na mabigyan sila ng palugit habang patuloy nilang hinaharap ang epekto ng pagbaha at nagsisikap na mapagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Degupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, RMN!
2: RMN Network News!
0: All systems go na ang Commission on Elections para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes, September 14. Kaninang umaga, sinimulan sa iba't ibang lugar sa BARM na mga tatayong electoral boards ang final testing at sealing sa mga automated counting machines. Sinaksihan ito ng mga paralegal mula sa iba't ibang partido at international observers mula sa iba't ibang bansa. Sa panayam ng DZEC sa RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sa ilalim ng final testing at sealing, i-operate na mga guro ang counting machines gamit na ang aktual na balota. Dito masusubukan ang boto, pagbibilang at pag-imprenta ng election returns bago selyuhan. Ayon kay Laudianco, layon itong masiguro na maayos na gumagana ang lahat ng ACM sa mismong araw ng halalan. Nasa kabuang 5,212 ACMs ang idineploy sa iba't ibang polling precincts sa BARM kung saan nasa 1,288 ang unit na naka-standby.
20: All systems go, ready na po tayo at ngayon nga po ay sisimulan po natin buong araw na ito yung final testing at sealing na sa unang pagkakataon mahahawakan, mapapaandar, mapapagana ng ating mga teachers yung kanilang ACM. Meron pong 10 balota dyan, bobotohan nila kasama ng mga watchers, bibilangin po yung boto at makitignan accurate bang binilang yung kanilang mga boto ng 10 balota. At pagkatapos niya, isisiro, papatayin, isisil at bubuksan na lang po yan sa madaling araw ng September 14.
0: Sinabi pa ng COMELEC official na ngayong araw rin ang huling pagkakataon para sa mga electoral boards na makapagsanay sa proseso ng halalan.
20: Itong araw din po na to ang huling pagkakataon ng ating mga teachers para makapag-practice yung proseso ng pagtanggap ng mga botante, ang pag-verify ng kanilang identity, ang pagbibigay ng balota, yung pagboto, pagbibigay sa kanila ng balota, makaboto sila, makapaghulog ng balota doon sa makina at ultimately makapaglagay ng indelible ink. Yan po, kasama pong papraktisin nila yan. At ito rin po ang huling pagkakataon para makita nila gumagana ba yung makina, may problema ba. Nang sa gayon, masolusyonan po ng COMELEC sa maghapong ito anumang aberya patungkol po doon sa ating mga makina.
0: Samantala, tiniyak din ni Laudianco ang kahandaan ng poll body sakali magkaroon ng malawakang brownout sa BARM sa mismong araw ng eleksyon.
20: Ina-assure po kami ng Department of Energy na wala naman po nakaschedule na brownout at sapat po yung supply ng kuryente. Pero nonetheless, pinaghahandaan po namin ito. Ang lahat po ng makina ay may sariling baterya. In fact, kaya pong paandarin ito 3, 4, 5 araw. Isang araw lang ang mahalala natin. So confident po kami na talagang gagana yan. Wala mang kuryente. At in fact, kahit po nakasaksak yung baterya, nakasaksak sa kuryente, biglang nag-brownout, huwag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy po ang operasyon yan. Baka yung iba po nag-aalala, baka bilang mawala yung mga boto nila, naku, hindi po. Pangalawa, yung transmission po natin sa pamamagitan ng Starlink, may sarili rin pong baterya yan. So bukod po dun sa may sariling baterya, ay siniguro na namin na Starlink na ang gagamitin natin para hindi na maulit yung mga problema dati po.
0: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng RMN Manila.
2: RMN Network News!
1: Official ballot na gagamitin sa kauna-unahang BARM election isinailalim sa final testing sa Cotabato City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ems Abang ng RMN Cotabato.
2: RMN Live Report!
21: Isinailalim sa beripikasyon ng mga official ballots na gagamitin sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Cotabato City sa September 14 at 2026 araw ng Lunes. Isinagawa ang pagsusuri sa City Treasurer's Office sa pangunguna ni City Treasurer Teddy Inta kasama ang COMELEC, mga kinatawan ng partido at kandidato watchers at iba pang stakeholders. Saklaw ng beripikasyon ng mga balotang nakalaan para sa iba't ibang barangay sa Cotabato City. Layunin ng aktibidad na matiyak na tama at tugma ang mga impormasyon sa mga official ballot bago ito iatid sa mga polling precincts. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
0: Dalawang araw bago ang barn parliamentary elections sa Lunes, mas lalo pang hinigpitan ng Philippine National Police ang seguridad sa Bangsamoro Region. Kahapon, itinaas na ng PNP ang full alert status sa Bangsamoro Region kung saan magtatagal ito hanggang September 30. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, umabot sa 10,439 na mga pulis ang nakatalaga sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy rin ang pagbabantay at pangalap ng mga impormasyon sa anumang grupo na nais maghasik ng kaguluhan sa nasabing halalan. Sa ngayon ay mayroong 27 na lugar ang nasa ilalim ng red category, kabilang 21 sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur at tig-isa sa Maguindanao del Norte, Basilan at mga special geographic area.
1: Balita tayo sa Ibayong Dagat, ginugunita ngayong araw sa Amerika ang ika-25 anibersaryo ng September 11 attack. Tulad ng inaasahan, nagsama-sama ang mga pamilya ng mga biktima, mga opisyal ng gobyerno at first responders sa National September 11 Memorial sa New York City, Pentagon, sa Virginia at Shanksville, Pennsylvania. Nag-alay ang mga ito na

0: sa score na 89-85. Kapos na sinalubong ng national team ang kick-off ng Group C sa Asian Games. Agad na tinambakan ng Bahrain ng 10 puntos ang Gilas sa panimula pa lang ng first half. Nakahabol ang Gilas sa second quarter sa score pero naging malakas ang dinepensahan ng Bahrain sa third quarter ng laro. Mamaya susubukan bumawi ng Gilas kontra Kazakhstan para sa kanilang ikalawang laban.
1: Komedyanteng si Kakay Bautista pinalagaan ng isang basher na tinawag siyang Encanto. Alamin nga natin yan live mula kay Rajaman Myra J. na sayaw.
2: Magandang tanghali, Rajaman Jenny at Rajaman Chanel! Pinalagan ng komedyanteng si Kakay Bautista ang isang netizens na tinawag siya maging ang kapwa komedyante na si Ai de las Alas na Encanto at Witch! Sa Instagram post ni Ai, makikita ang pagrampa nito sa isang fashion show, suot ang isang black dress with long slit. Mababasa naman ang palitan ng comments ni Ai at Kakay para i-compliment ang bawat isa. Pero, isang basher ang sumingit at sinabing, nagbulahan pa umano ang dalawang Encanto at Witches, malayo pa naman ang Halloween. Hindi yan pinalagpas ni Kakay at sinabing, hindi raw kailangan ng okasyon para lumabas ang witch na katulad niya, di tulad ng naturang basher na kailangan pang magtago para may makain at pa-survive sa buhay. Pabirong hirit pa ng komedyante, ang sumpa raw na ibibigay niya sa naturang basher ay ang pagiging miserable na deserve ng mga katulad nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga.
0: At ako naman si Rajaman Chanel Salazar.
1: Mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Zamboanga, Buenas tardes.
3: RMN Network News.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ng butika. DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Live break ko ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kaggrabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kami may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
2: Yes.
3: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na tritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling si Yan, may katuyan.
7: May high blood ka man sa una?
6: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon din ito iya. So, kung nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ako, ulat angay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
9: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo naon.
8: Ang kumbi nga pagkahilo kag vertigo, nakaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Mayaman Gold Coffee Mix.
13: Partner,
12: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
13: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
12: Mayaman Gold Coffee Mix.
13: May ginseng,
12: tungkat ani,
13: maca,
12: kag saw palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
12: Mayaman Gold Coffee Mix.
13: Yara na sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
13: Ang visio
12: gamay D3.
13: Mabakal sa mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Yan ang kapanugos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Para mismo!
13: DTX 500!
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, dito ako, believe!
21: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
22: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Radyoman, Rondel Sorbito, kag Radyoman, Don Dolido, sa targetanay, sa Udto.
23: Nagdala diri sa aton sa oras sa 48 minuto sa kaligad sa takna sininga alas sa 12. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
24: Tatak RMN.
23: I-check ta karon si Miss Maricel Bacquiao ang aton sa local economic enterprise sa office head regarding sa problema dira sa mga taga Supero. Ini problema nila sa elevator, san o ini bala makayo. Tig sinimana na, iban gani ko nung nagabalbinula na. So, kabudlay, especially sa service elevator, nga kung sa diin na mga utod naton sa second at third floor, gadalas ang ilang nga mga ginabaligya. Tiban mabugat pa na, for example, second floor, rice and grain na section na dira. Ti sinako nga bugas dalon mo. So makapoy man, ting iba nagdugang gasto kay nag-hire sang kargador, kahit hindi nila makaya nga sila lang. That is why nga ti dako nga disadvantage in eh, kahit ginubra ganing elevator for easy access kay hindi sila magudlayan. Nga agila yun nga naguba. Anong rason? So i-check na karon diri sa ato nga pagpangalagad. 11 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak na nga launa.
0: Ahin, Pastor, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadaw-adlaw na ganami, kagagapagsik nga ito ni kayong ang lawas naton. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay, kagprovincia sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami users, yung gamisang NANS Super Plus, gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So, ipabati na ito yun mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakalman sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
23: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagapla na kita lawas, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
0: Yes, hindi ka magka-dengue. Gindengue, dalama lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pas mo sunod, ugat kag mas kuno. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
23: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay inaokon ang imo abilidad o nagadwindle bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
0: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
23: Ay, karami
0: sidok ba sini, no? Kag ang magamo mo nga kwan nga straight to Bormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gid ya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
1: And of course, sa aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Man Dono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapika, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, doko da, ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Ganidri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinga. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Ganit mga one hour before sa inyo siningas paring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapilig niya, why man niya sa nga nung kuwana binos? Balak ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pagpuli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
2: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
0: Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon, mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
23: Ari karon sa atong linya nga aton sininga head sa local economic enterprise office, si Ms. Maricelo Bacquiao. Ma'am, si Radyo Man Don Dolido, may hapon.
3: May hapon, sir. May hapon sa tanan.
23: Ma'am, thank you so much for this opportunity. Nga, at least ma-update nato na mga vendors naton dira sa may bayan sang Iloilo Terminal Market. Miss Maricel, ma'am, sang sanop pang naguba ang ining duwa ka elevator dira sa super.
3: Actually, Rajuman, ang nagaandar nga elevator sa ato sa super ang na siya sa delivery. But ang personal, ang sa mga tao bala, wala na siya nag-operate kaya wala ka naman send over sa aton.
23: Okay.
3: So, ang ginagamit naton ang delivery for delivery nga elevator.
23: I see. So, isa lang gali ang nagagana amo ning ginagamit sa mga manog bakal dira.
3: Yes, yes, sir.
23: So, ang ining elevator, ma'am, ining delivery para sa mga tao, no? Sang-san open eh? Naguba, ma'am?
3: Ang delivery elevator, sir, baliya, pwede tao na siya ang makasakay kag ang mga karga. So, mga karga nila. So, naguba na siya sa middle of mga end of August. At muna naman ang time nga nagdugang kita kang aton ng mga vendors sa babaw.
23: Ah, yes. So ang guba ya ma'am ano naka may we know ko ano ang guba gid sa elevator nga kinanglan sa bag-o nga piyesa.
3: Ang guba sa elevator naton amo na siyang ginatawag nga circuit panel board. So actually amo na siya ang aton nga gin-order mga piyesa. And ang piyesa balaan sa Manila pabalang galing.
23: So may estimated time silang ginambal nga mapadala na diri ang piyesa so dat maubra na naton.
3: Yes, as soon as possible no gin order naton ina pag may arap kita balaan procurement process eh may ginasunod pa kita nga procurement process.
23: Daw amo ni nagapadugay-dugay no amo ni nagadelay but we have to ano eh we have to follow this procurement process otherwise sa mangin na illegal no o kumbo prohibited ang aton sining pagbakal sina. So do we expect it by the end of September sa inyong paglantaw Ma'am Maricel?
3: Yes sir, may ginatanaw man kaming immediate solution this week and ginapa-fast track man naton ang aton nga purchase order.
23: Ma'am, ano ganitong elevator ang wala pa ma-turn over sa inyo?
3: Amo na siyang elevator para sa the personnel. Sa mga individual. Duwa atong elevator eh. Isa nga dako, For personnel, kag mga deliveries.
23: Oh, amuning service.
3: Kaya para lang isa tao.
23: Amuning isang service elevator, no? Medyo dako
3: dako. Oo, service elevator.
23: Oh, medyo dako dako ni siya, ma'am.
3: Yes, sir, dako na siya. Kay mga karga na itong sadira, man hindi na pasaka.
23: I see. Nakambal ka gina, ma'am, nga amo man tong time, I think, nga naguba siya, nga nagpasaka na kita into third floor. Amuning mga bulanteros, to, ma'am, no?
3: Yes, sir. Oo. Because we cannot avoid, sir, sa paggamit man natin sa atong nga elevator where empty man eh.
23: I see. We have to do kung ano lang anay nagagana, no? Tigaglo gamay nga pasensya. Pero at least nakalabot na sa inyo, ma'am, ang iniman karon nga mga reklamo sa mga utod natin. Kaya manting iban, nagadugang abis ang ano bla, sang tuwag na, kargador. Para nga mapasaka nila to sa ramp, pakadto sa ilang nga floor sa Ma'am Maricel.
3: Yes, sir. We have ramps, sir, nga magamit nila para makapasakot sila.
23: I see. So anyway, ma'am, more or less, we are hopeful that before mag-end of September, makaiyo na ina because it is very important man kay kung kaso bala, ma'am, maguba pagining isa, no, ma'am, probably magigita siguro sini, no? So anyway, ma'am, salamat kay ma'am for taking time off, no, sa sining Sabadong adlaw, just to answer. Ang mensahe mo na lang sa mga vendors natin dira sa Iloilo Terminal Market, Ma'am Maricel?
3: Mayong ugtubig sa tanan, kag ang aton nga gina-process naton, kag ginatinyuan dito naton nga masolusyonan ang problema naton dira, especially sa elevator naton. Hopefully, this week, makaprocure na kayo, kag maabot ang procurement, kag makaiyo na na ang aton nga elevator.
23: Sige. With this, Ma'am Maricel Babakyaw, thank you so much for the time. God bless.
3: Salamat, teacher.
22: Tatak RMN.
23: So at least may timeline na kita, more or less before the end of September, basi magabot na ang piyesa nga ginapangita nila sa Manila. Galing ang procurement process ko, no? Doon mo na yung mabulubudlay kahit yung mangita ka sang quotation. You have to undergo sang strict COA guidelines, no? Nga magbakal ka sini. But I don't know kung nagkinanglan gid bala kay basi bala ang piyesa niya is only unique sa amo sina nga brand sang elevator, no, pa kay circuit panel board eh. No, ang diferensya nga nagka-diferensya na wala pa gani isa ka tuig nagdiferensya na ina, no? So kinanglan naton ina. Kay manting ginagamit subong para niya sa mga manugbakal, para niya sa mga personnel, para sa mga tao na daya. Ang service elevator, dako-dako niya, kay manting simpre, pwede ka nakadalaya sa imo sining nga daw trolley mo, pasaka to sa imo sining nga pwesto ang imo nga mga dalalon, especially sa rice and grain section dala sa super. Mabakabi, madadala ka din, hindi na ako mag-ano ah. Hindi na ko magkuha kargador kay manti mayari makusang trolley. Madala ko to tatlo ka sako ng bugas babaw. Si trolley mo lang. Service elevator kagi. Ti ang personnel elevator gamay na iya. Kay para lang na sa mga tao, the maximum I think. Pwede that 15 people, 10 people to 15 people. And that's it. Kung may dala ka pa na karon ng mga bugas na. Haling ka to sa babaw, nangumpra ka man. Nagbakal ka isa ka sako ng bugas. Di makuha kagin dyan kargador. Para nga mapapanao, ginasdalom to. Kati, kung magulat kay mo kung saan o magtaway ng elevator, basi mahabdan kay mo siyam-siyam. So this is very, very important. Kaga dapat, and I believe, no, with all due respect kay Ma'am Maricel, responsive man sila guro sa reklamo sa mga tao da. Galing kementi nagpalabot sa aton, nga kadugay naging kuno. Ti Manila malang I was expecting kung tani nga abroad sa Europe o kung sa ibang Asian countries makakuha pablati ang shipping mo pa. Pero ti Manila malang ti galing ang bali, Ma'am Maricel, ang bali ang problema ang ano na mo namang procurement process do medyo madugay. So ipastrack naton ini kay manti kung baga urgent ini nga mabakal tagila yon. Kibanti na budlayan ang mga vendors na napasaka sa ilang mga baligya das babaw. So there must be a sense of urgency kag pwede matun-an sa aton sini nga city government kung diin kita pwede kaagidira, nga hindi kita kalabag, hindi kita kaupang, hindi kita ka-violate sa mga COA guidelines. Because hindi mo pwede mabid ang circuit panel board. Base unique na siya sa amo sina nga brand bala. Amo to ginado, hindi mo may makasabat si Mama Rizal because highly technical abito. Bala circuit panel board, no? So kung anong problema sa circuit panel board. That is why nga base unique ni siya sa amo nga brand sang elevator. So madirekta ka to sa supplier sang elevator isa nag-install sina. Kay sila lang may ara, da kay sila lang yung compatible sa sinang elevator magluwas. Kung do very common man lang nga problema sa tanan nga circuit panel board sa tanan nga elevator, tikinanglanon mo da sang bidding, no? Ang pinakabarato dirang baklon mo. Tingala ko gani nga perming pinakabarato yung baklon naton. Hindi amo may pinakamaayo nga quality. Hindi bala? Come to think of it, kung ikaw manog bakal, barato siya tuod, pero ti, after a few years, guba. Mahita ni kung kalabutan ba? Alam ka ni, wala pa kalabot sa katuig ni. Ang ato ni elevator dira sa super, ti guba na. So medyo lantaw-lantawon maguro na to ni, bulubalik-balikan na to ng COA guidelines na sini. Kinanglanon gibla naton ang lowest bid. Kay ang punto nato na dira amo nga makakinot ang ato na gobyerno, which is of course correct. Why not i-change naton ina sa pinaka high quality bid? Kay kung high quality ang ginabutang mo da, madugay siya maguba kay manti may quality mo. Katulad sina sa aton mga dalanon. Dugangan pa sang korupsyon dira. Ang substandard, nag-substandard pagid. Kiti dapat, ang imo kabilya, pulo kabilog, i-substandard mo na, instead nga 10, ginimo mo 5, gin-substandard mo na, kurakuton pa, bigado pang quality, kung ditong balay, wala kalabot, pila katuig, yung guba ng dalan. That is why kung kaisa, common sense will dictate, do we need release ang ginatawag naton nga lowest bid? Mas kinanglanon bala naton ang pinakabarato o kung ang may quality nga produkto para nga magdugay siya. Kita mo to ang gin-raid to sang NBI to sa Davao atong steel manufacturer to. Damo reklamo ko no to. Kay mas hunit pa ko nung alasalan kumpara mo sa salsalon niya, sa kabilyaya. So to ginakinot bla ang material sa pag-ubra sang tabilya kung ano man ang mga steelworks da, steel product or iron product. So amo ining ginalantaw naton, if you wanted to be a lowest bid, we might at least get a high quality product sa aton ng mga government procurement. Because that's, I think that's the standard nga dapat naton ng taon. Kung amo na gani ang standard naton sa personal naton nga kogalingon, ano pagidayhan sa mga government infrastructure? Ibalanta naman ang kalakaranda, substandard ng adan material, buhinan pang kadamuon sina para makaginansya sa kurakutay, we might as well get those higher standard ng mga produkto. Eliminate the corruption, we get the highest standard. Depende ina kung diin pagagamiton ina. Ano ang iya sa mga components ng infrastructure diin tani gamiton? Balaanta naman, may mga senari-sari nga klase sang siminto. May low grade, may high grade nga siminto. May mga fast curing cement. Para pag ubra mo sang kalsada, on the next day or two days after, pwede na malabayan sa mga salakyan. Kay fast curing siya mo. Madasig siya magtiga. Kumpara mo sa mga low and medium standard ng mga klase ng simento. So, depende. So, makakinot kita, i-lowest bid na niya, amuning presyo sa kabilya, amuning size ang kabilya kinanglanta. Hindi man kinanglan ginsang high quality na kitabunan ina sang maayo nga quality nga simento. Ang aton malanda, may framework siya. May mahold sang simento together. So, depende ina kung anong pagagamiton. Ako ya, yeah, I might as well get the high standard because amo niyang personal na ton mo. High quality. Sa personal ta, kung mabakal ka naman lang sapatos nga ti. May imitation, may original. Tidiri na lang ka sa original. Because mas madugay kag maayo niyang quality ya sina compare mo sa imitation. Nga kalabanan sila na mga recycled rubber ang ginagamit nila da. Kagpigado nga klasik ito. Kulang taon mo, pulo pareho ang tsura. Pero kung ididon mo, may mga component ang isa ka sapatos nga original nga hindi makuha sang imitation. Nga dito kay mo sa imitation, kung pwede ka sa original, mahal-mahal lang. Because they put their manpower kag ang mga quality sang mga material nila, ginabutang man nila dabo. So ginapatong nila ina sa cost. Dugangan pa kung kaisa sa prestige sang brand sina. May bag nga LV. Oh, bala mo radyo man dyan na 12 anong LV nga bag? Balan mo? Ano? Lumang bag. Na, hindi. Louis Vuitton. Nga mga Louis Vuitton ang kadamodamo sa imitation sang Louis Vuitton. Pero sa mga eksperto, makita ginilang kinalain sina sang imitation kasang tunay. Because ang craftsmanship sang bagya lain gid, ang mga material nga ginagamit lain gid. That is why high end siya. So siguro sa aton nga mga government project, we'd like to review the COA guidelines. Kay depende man mo. Pwede kita ka lowest bid sa mga particular nga mga material basta maayo man ang quality ya sini, hindi man sila nga substandard lakag ang kabilya sini do laban pablay ang iban nga alloy dira kaglantaw mo do tulutig a pero dali gali babali barato siya pero sa iban nga component no dire sa siminto dapat high quality gid na siminto gamiton tani para magbakod bakod gid kayo para tinuig ya dinikada yantis magubang siminto kiti bakod kag high quality nga cement king gamita. Sa mga kulo kabilya ni iti pwede guro naton makuha ang pinakabarato da nga presyos ang kabilya. Basta ko nagambal nga 20 kabilog nga kabilya, 20 kabilog ang ibutang. Hindi sila nga laka-lakaan nyo lang, imuha nyo lang pulo para makales kita sang pulo ka kabilya. That is why kung kaisa pigado lang tonyo blam, may mga bago nga dalan nga naga wala pa ganito nuhi, guba na. Because substandard na low quality pa ng mga material ang ginagamit para makabarato gid sila eh. Makaginansya sang dako ang kontraktor to the detriment to the disadvantage sa mga taxpayer nga nagabayad sang insakto nga buwis on time para sa amo sina nga mga proyekto katulad sang dalan, daycare center kag iban pa dira. So we need high quality material, we need a standardized material para hindi dali maguba, dinikada antes maguba ang mga infrastructure project naton. Kaya gin-example ko lang ng iya sa super, wala pa rin isa katuig ninyo nagbukas ang super ni. Guba ng elevator. But silingon, pigado ng quality sa elevator ang butang dira sa super. Kaya manti ang ang mindset kung nagabakal ka service elevator para sa isa ka industrial, commercial, o kung katulad sang super nga commercial siya, dapat mabakod dira ang elevator ang ibutang mo kay manti. Binulto ang dalo nila na pakantos babaw. So dapat bakod. Garantisado ang serbisyo niya. Tinuig antis magubabla. Di na pagani isak tuig, guba na yung elevator ta super. Wala kong inabasol ang city government. Kaya nag-ubra siya SM. SM Development. So sila ya kabalo kung ano nga elevator, ano nga brand ang elevator ang ibutang da. Ito na over man lang nagaling nila sa city government ya. Pero sa aton sa gobyerno, maybe we should change it. High quality, good standard. Hindi lang sila nga mag-stick lang kita permiso sa lowest bid. Kailan taon mo man ari sa tuod lowest bidder siya. Pero diin siya makwa sa mga material, dapat standard na material ko. Ari mataas ang bid niya kaysa mga material, di kalidad yung material ang gamiton niya. While medyo mahal siya, pero hindi naman ako magastuan sa maintenance siya. Kay high quality siya, so magadugay siya. Anon mo na karon ang barato ng elevator? Kung every 6 months gakaguba, bakal ka naman pyesa, gagasto ka naman pyesa sa pila kalibo da. Kayohon, makayo. Dugay-dugay, guba naman. So we might as well pay higher premiums sa mga produkto kung magarantiya ina nga magadugay ang produkto. Magadugay ang proyekto. Just like man sa aton ng mga personal naton kung magbakal kita, kung one time man lang abira duman dyan na 12 gamiton, nati okay na. Chaliko da. Bisang barato, kay kaysa kung lang nagamiton. Pero kung uniforme sa opisina mo or sa eskwelahan nga adlaw-adlaw mo gamiton, you might as well find a company nga nagapang-ubra sa uniforme ngang ilas sini ng mga material sa bayo high quality. Mambalsa sir, medyo mahal-mahal ni kay compare mo sa ibang nga polyester amuni ang top nga brand top maker sa mga polyester shirt. Magarantiya nga sa paglaba, hindi dali-dali matastas ang tinayaan niya da. If that's the case, I might as well buy sa dirang company kung high quality product ang ginapagwa nila. Hindi sila nga ati oo, galing kay balaan mo sa kuwa, Louis Bider, amo nakwa. Tidiri lang kami, okay, Louis Bider siya. Total pareho, mula nang atila. Hindi na pareho. Kaya nagmahal niyang iya because ang ginagamit niya ng material, lain. Magadugay. It will last long. So siguro, medyo lantaw-lantawon man nato nina sa kuwa. Yung base, pwede nato maisla na kay manti. Kadamo dire, kabalaan ko damo, kapamati subong sakon. Nga mambalar, tsakto na yung mura duman doon, nito abla nga mong dalan diyo. Wala pa isa katuig, or nakaisa katuig palang gani. Agyan lang sang e-bike si nina. Buka! E-bike ka. Buka! Kaya nung paginayahan, agyan na sa mga salakyan ng lagko na. So dapat high quality kag standard gid ang aton sininga pilion ng mga material. Isa lang na sa mga naobserbahan aton sa tanan in general sa government, especially infrastructure project naton. Tidugangan pa subong in light with the natabo dira kag problema dira sa super sa terminal market. Tinakapanumdum kita nga tiko mag-amon nam lang elevator na lang kundi ang mga kilala na lang nga brand sang elevator kag maayos ini kag mahapos kay uhon bla ko maguba sa mga lokal naton diri nga may electrician. Hindi kinanglan naton sang lowest bidder kung lawlaw man yang iya nga trabaho da. Dapat naton tandaan ina, mas makales kita sa maintenance kung high quality product, high quality materials ang aton nga ginagamit. 18 minutos sa kaligad sa takna nga alauna.
0: Nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubosipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kape na, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
23: Arimin. Sa aton sini pagpanubalik check na to report upod kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani ining angot ba usos kapila ka beses na nigaligid ubra ni sang manyakis ning Huloy kapsang iya sila nga ulod nga ikog tawo. Samtang nagalantaw sa mga nakashort dito nga nagampang sa pickleball. Si Saka Jim Deras Manduryaw. No? Pilak bisis na gali. Hindi lang bulang ginalantaw niya. Pating bula-bula niya ginahuloy ikap-ikap sa buisit niya. I-check na nakaroon mga kabinan sa report upon kay Radyo Man Marjorie Herbom yan. Oy, salamat gali ha sa Cocineros Noodle by PMPC Pavia Iloilo. No? Kaday parikoy Jeffrey Jimena, kay Bot sa Hontar Ciego, kay parikoy Tet Coronel, parikoy, thank you gida. Kanami sa mga noodles yung laging padala dili sa ato, no? Rason guro ma bakalan tababoy, lutoon ta na Radyo Manjan R12, no? Kag siyempre sa Integrated Basketball Club dira sa Pavia. Salamat sa inyo nga pagdala dili ha. May pansit mulo pa to mo? Sabaw na lang ang kulang sina. Ox na dyan R12. Sa ito, panumbalik, check na ito, report po kay Radyoman Marjorie Herbo Miani. 21 minutos na kaligad sa tak ng alauna, magbalik ang Targitanay sa Uto.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Char, flab, car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng char.
25: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablum sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
26: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Paulit-ulit na lang ang ulam.
28: Momshie!
27: Angelique!
28: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Mataas pa lang ang Evo Blood Sugar!
2: DTX 500!
1: Ikaw pa lang
2: ang may diabetes?
1: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang gapanupo!
1: Kagakontrolar
2: sa Evo Blood Sugar!
1: DTX 500!
2: Sa Liga
1: Epic
2: Tipo!
1: DTX 500!
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
17: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon at Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS! Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: D3 Pio!
12: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Pio!
13: Ang D3 Pio!
11: Yumay Visio!
13: Ang Visio!
11: Yumay D3!
13: Patakas mga butika!
11: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
15: Oh, si Mercy, hara po. Ang mura na. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudun duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
11: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
13: Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
16: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
17: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa udto.
18: Nagdala diri sa aton sini oras na 35 minutos sa kaligad sa takna nga alauna. Babalik diri sa aton nga pagpangalagad diri man sa Targetanay sa udto pud gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyoman Don Dolido.
17: Tatak RMN.
18: Importante ang deep breathing, no? Para makaangkon sa mayong blood circulation, importante ang paginawa sang madalom. Ang pabalik-balik ka paginawa sa madalom o kung ginatawag natin nga deep breathing, nagahatag sa lawas sang madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumo kapag ginawa mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Kaya nga, kabalo-kabalang ang Dr. Pinoy Squalene ginatawag nga Oxygen Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa lawas ng tao. May kapasidad din nga mag-supply sa oxygen sa baga kag utok. Ginabuligan man nga matinluan ang mga lagyan sa dugo para makasirkular sang insakto. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule, available na sa mga butika.
19: Arbibin.
18: I-check naton na dugay-dugay mga kabiyanan, no? Si Radyoman Marjorie Herbomiani, no? Kaining manyakol ni nga klase sang tao ni. Kapilak pieces tinigil ginubra. Kag karon ano ba lang latest? Nadakpanan ni bla sang aton sining nga mga kapulisan. 36 minuto sa kaligad sa tak na nga launa.
20: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
18: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
20: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan may go ang colon tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa ginahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
18: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin rin

0: D Plus Coffee Mix, mayara ni isang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
1: And of course, Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Arimin.
1: Naka-standby na Rajuman Marjorie Herbomian eh.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman, doon unahon naton ang update sa may shooting incident ba nga nagluntad dira sa may Dungon si Mandoriao sa tinaliktan ng adlaw, no, kung sabihin wala pa dali na daktar ang suspect. Ginapanawagan karon sa kapulisan ang tiyo nga naglutang sa iya hinablot sa nasambit na barangay na mag-surrender sa natubango ng iya na ginhimo. Sunod din kay Police Captain Greg Matutino, jefe sa Police Station No. 5 na pati ang kabataan sa suspect na si Victor Warico ang nagabulig na sa kapulisan sa pagpangita sa iya. Ini matapos din lutang sa butkon ni Victor ang hinablot sining si Allen Warico bangod sa ginapahayag ipahiwitan sa biktima ining suspect. Dugang pa ni Matutino, Radyo Mandon, nga posible hindi mapasaka ang kaso pero tingin ang prepare na nila ini. Bangod man kiti magtiyo, wala ang involved kag may negosasyon sa tunga sa duha ka pamilya, Radyo Mandon. Ari pa matian natin, unang ang interview natin sa kay Police Captain Greg Matutino, jefe sa Police Station No. 5.
5: Yes, ma'am, natin.
4: Ay, wait lang, Ari, ang isa ka voice clip, anay dali sa akon. Second pa na, Ari, Radyo Mandon.
1: Yeah, dato hindi siya readable.
4: Oh, hindi siya audible.
1: Lo improve ang audio niya kay do medyo manipis ang sulod niya.
4: Oh, ari ang dali ang pahayag niya lang diri Radyo Mandon na dapat mag-surrender na ready. May nakabalakad lang iyang mga kabataan. Kaya may binasupran mo siya mga balatian. Siya kung magluwas sa iyan, ibalang balatian niya, ano, na ginabatyag. Kaya medyo may nervous breakdown. Ang awan araw naman doon, ang iyang panawagan sa pamilya. Arat na sento natin, ang ulihi lang yung voice clip niya. Isa to para tumuron sa report natin, may kakitanan sa lumpia. Radyo man doon. Ari, si Police Captain Greg Matutino, jefe sa Mandoriao Police Station sa atin interview. Ara na sa... ano ni siya, Radyo man doon, ang natabo ni, because gintiro sa suspect ang hinablos. Kaya umuna gani ang... nagbimpagwa balang istorya, naging higitan, bala mo sa umana, bala Radyo Mandon, uso ina mo, like, balan ka bin na, naging pahiwitan ka sa to, o mula nga huwag ka gaayo, magibang garatak na sa ilang nga pinsar, pag napatihan nila nga matuod. Ari, si Police Captain Greg Matutino.
6: Full name and designation gani, sir?
5: Police Captain Greg Matutino, o ay si isang police station. Kapabalakan mo sila, kaya may ginabatiyag mo po nga masakit mo. Muna nga sila mislogan niya ang nagtinguha nga masurrender nila ang ilamay. Sila man mislogan niya nagpromisa rin nagbulig sa amon.
6: Oo. Bali, ano sir, na-file na nila ito ng kaso? Wala pa?
5: Wala pa, wala pa. Kay hinahulat na ito ng medical sa ano, sa biktima. Pag hinahulat mo na, wala ito ng ilang kwante daw may negosisyon sa both families.
6: So bali, gina-prepare lang nato ng kaso in case. Ano nga kaso ganin, sir?
5: Ang posibilidad nato nga ma-file nga kaso is ang frustrated homicide sa aton nga suspect.
6: Frustrated homicide. Pero umula na, sir, ang wala pa ini na-file because may, ano pa, may ginapakayag do regulohan na between the families. Kasi mag-ano man lang sila, di ba?
5: May pantakag, ginahulat na namon nga makagawa sa hospital ang aton nga biktima.

0: con na-read din mo na i-file na kung hindi malagay ang ilang ako niya, mga negosasyon.
1: Oo. Pero kung hindi malayos...
2: Si Police Captain Greg Matutino, hepe sa nga... Mandaluyong Police Station sa atong dere nga na interview. So, sa kamot tong igo sa victim, kag ti nagapaayo naman ini karon, hindi ko magalayo man sa katalagman, pero amo na gani ang police, gina-prepare lang nila ang kaso. Ang mga dokumento, I mean, in case kung mag-desisyon ang pamilya, na magpasaka sa nga kaso. Pero, amo na gani ang gagawa ng information, yung dami inayariglohan ay between sa magpamilya, radyo man doon. Sa piyak na bahin, hindi lang ka isa, hindi ka dua, hindi ka tatlo, hindi ka apat gid.
3: Bombing nga, shit ya. Kapat gid?
2: Kapat gid, nga nagahampang sa iyang lumpia. Ining senior citizen, matawag tuguro nga lolo, 62 anyos nga balo, taga Molo. Kapila niya siya madaktan, pero sa naligad lang siya adlaw na videohan. Ang obra niya gali, kakadto siya dira, radyo man doon sa may... Esplanade, sa may pickleball area, na baka may gym, may nagahinampang. Dira sa nagahampang, dira sa nagatubang, amugin ang iyang ahilikoton. Sunod dari kay Police Captain Lester Oliveros, sa Police Station number 10. No? Based ina sa ilang investigation, matapos nga nag-viral, kag naglapta ang video sa ang ining senior citizen, nga nagakapot sa iya lumpia, ka nagahampang, radyo man doon, ginreklamo ini sa isa kababayi nga nagpasilong lang kontani. Bangod man kay tigin na piti-piti niya siningiya nga lumpia. Nagsanggit palapitan sa mga tambay agud si taon, dumalagan, ining tigulang, nga na found out na balo, gali, radyo man doon, based sa pagpamusisa sa kapalisan. Na wala pa ni mo pailan sa kaso because, according sa fiscal, kay nagkaroon sila sa fiscal's office, mapailan kaso. Katiyon nga makahatag na sa affidavit ang nag-video, radyo man doon. Ari, pamutian naman naton si Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10.
0: Yes, ma'am, no, tinguan din naton nga ipail ang kaso sa Subong. Try naton ginyang makontaktong nagkuha sa video, no, so makonek lang kami sa isa ka radio station para makakontak kita to sa nagkuha video para makuha ang tapit-tapit as soon as possible. Kaya na-identify naman ang persona to, no?
4: Oo.
0: Pagpapasakaan din natin.
4: Pasakaan sa kaso. Ano, sir, sa info ninyo? Ang suspect ni sir? Taga diin, pila edad niya? Kagkapila niya sa kabeses gaobra sina?
0: 62, bali 62 years old ni siya, no? Medyo may edad-edad na. Kag doon siya. Kag based sa mga report, no? Pang-apat, yan kabisis nga naging umbradera ko, no, sa Esplanade, pero sa Subong lang siya nakuhaan sa video.
4: Tinga daw, ano, sir, nga paano siya na balaan niya kaapat na sa kabeses, sir? Anong ginakuha niya? Ginalantaw niya, dira?
0: Based sa mga impormasyon ni kaapat na siya, no, sa ang lastong nakuhaan sa video, siguro ang mga nagahalampang na kay kung lantaw na ito ng video, no, ang sa tubangan niya kina mismo,
4: oo,
0: is ang gym sang may basketball court, may pickleball, daw mo na.
4: Oh, okay. Pero at least identify niya sa waiting na lang for affidavit sa nag-video para mapailan siya kaso.
0: Yes, ma'am, no, kayo nakakontakt na kita sa kay fiscal sa Hall of Justice kag need ang affidavit sang duha ka witnesses.
4: Okay, sige.
2: Si Police Captain Lester Oliveros, Radyo Mandon, hepe sa Police Station 10 sa atong dari nga ni-interview. So, muna, hindi lang kaisa, kahiti napila naman siya nga nasitaan dira. Galiki, hindi may naka-video lang din. Kagati dapat pabudlaon according dari sa kapulisan.
3: Dapat lang.
2: Why nga pailan kaso.
3: Dapat lang nga, iya, dapat udlaon na. Kaya hindi maayo ng ginobra niya. Kaya bala mo sa uli, hindi lang amo ng pag-obraon niya. Kung basi hindi na siya makontento, nga maguluhi recap sa iya, sini nga fishball. No, ang laki nga ini kag tandugon niya nang giblang babae eh din kasugod ina kay ba mo pag nanasa na mo isa ina ka isa ina ka do sexual deviant bala nga do ang iyayang kalingawan magululan tawlan taw voyeurism tawag na nagakwa sila sang ila sining satisfaction through lingling bla mang lingling lingling.
2: Oo, oh.
3: Pero sa uli, hindi amo ni ganiyo. Pero sa uli, hindi na sila makontento na. No, nga asta lang sila sa lingling. Manandog na gidna, yada.
2: Amo gid. So dapat na pagdudlaon ini sa pulis, ka hopefully mag cooperate man ang nagbidyo para nga ma tawag ni mapailan kaso radyo man doon. Kadindi na magluwat ang ining mga klase ka mga activities na pwede na namin para sa mga pumuluyo, especially oo. Sa mga nag-adya din dira, panag-approval ha, radyo man doon.
3: Kaya magbuda karon pa palayo lang abi, no? May mga influencer na mag nagligad kita ko gani si sino ganito
2: Sofia Andres.
3: Sofia Andres sa Lorang Parampa sa Esplanada. Tapos sa kilid ya bikaron niya naga batibot tong Isaya. Ano ay han ang paglantaw ya sa mga taga Iloilo City di ba makalaway? Inaga galantaw pa lang sa gani short gani ga mo na to siya. Makita ya pa si Sofia Andres.
2: Amo gid.
3: Ngayon do hindi makamo maglayo. Marjorie Herbo Andres. Wala siya lang sa kabalo sa kapilito mo. Marjorie Herbo Andres Bonifacio. Atapang na babae ni?
2: Atapang na tao?
3: Atapang na tao, aputol. Aputol na paa, hindi atakbo.
2: Pero po hindi na maliwat ah, kaga magdudla, kaga magtagam ng iba nyo, magsubas ng kaangay nga, pigitira
3: naman. Makauluya ini, makauluya ini, not only sa ato, sa mga nagalabay dira sa Esplanade nga nakakita, kita mo gin video gani, sa naton kautod, para ipakita na nga, amak mo, four times siya ginagino-ubragli na, subong lang siya na videohan, guro, yada?
2: Oo, subong lang na videohan. Kabay pa, mapailan magsugot na to ang mangin witness na nagvideo kag mapailan ang kaso, radyo man doon.
3: Identified naman siya eh, no?
2: Identified na, yes.
3: Ano, anong alias ni?
2: Si alias Tatang lang siguro, kasi 62 na siya.
3: Ah, si alias Kuyba.
2: Kasi edad niya, gahampang pa sa Bulaka, Kwan.
3: Ay, hindi mo pagamuha mo naman, abi mo muna mga edad, wala na gidaw? Amo pa lang nagang grabe pa na ang ano ya ang desire iada kag kalabanan sa munang edad ya ga saludo pa na ang iban gani ang iban gani o ang iban gani yati ang ila gani ang ikog tao ya army na mo
2: naman
3: permi na lang gahapa
2: aw ate okay ah
3: oo
2: sige ayo muna madulong naton
3: na thank you again Rajuman Marjorie Herbo Andres. Yes. Sige.
2: Amo na madulong natin ng balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RNN.
5: Tatak, RMN.
3: First time ko ito nakita sa si Sofia Andres sa video. Bawo, perte ka guapa, flawless nga babae mo. Sige, nabutang ko lang blang senaryo. Na timingan abi nga may mga sikat nga influencer o kon artista nga ti ginagamit nila ng Esplanade. Ti abi didto sa nagrampa sa Esplanade. Wala ko kabalo kung ano nga Esplanade to, no? Para ipakita ang beauty sa kilid, may ara man ko nga kita nga mga influencer nga nag jogging sa aton sining Esplanade, no? Ginapakita ang sunset, ang sunrise. Ti ko may naga may nagakoy bada karon niya sa may kilid mo yada? Kay naka-short ka? Nanamitan siya maglantaw sa naka-short niya babae? Dira iyang arousal niya? Ti, given naman nga may ulo diferensya ini, sexually. Sexually. May mga tao balaan niya nga ang sexual arousement nila amoyang panglingling. Nanamian gina sila yung manglingling kaga kulukutik-kutihon gilayon ang ikog tao nila. May araman niya ang mga tao, ang mga normal, katulad sa aton dyan, Artwell, kung makakita ka na sa pata, kung nakashort ang babae, ti anugid? Anugid? Kung makakita ka na, bisan gani nga, ano ganin ang sobra na blaka lipot ng klase sa short, daw nagagwa na gani kung gamiton nato ng terminoloya sa mga kanto sa kantobla o makita ng igot-igutan sang babae. ti sa mga normal nga laki, ti ano? Dibla? Ti ano? Isa ka tulok mo lang da? O ti ano? Ah, love tulok ka malang? Amo nang term nato, love tulok. Alang-alangad laganon mo to kag kaptan tong batiis siya to, tindi man. Pero may iba niya nga tao nga medyo may problema sa ila sini nga utok. Sexually, ah. Nga makakita, wow, grabe ang liti mo. Grabe nga sure to, perte kaliputari mo, kay kaptan kung ako ni kong tao kag uloy kapikapon kag gina-imagine ta ka. Amo niyang iban. May makita ka ng lalaki nga, normal nga. Grabe nang nakita nga leg sa babae, makauot gila yon sang ikog tao ya, kay wala man. But there are some people nga may amuna. Sakto ni ang balsang pulis. Dapat padudlaon ta ni. Kag siguro, in one way or the other, mapalantaw ta man sir. Sa mga psychologist or psychiatrist ni, basi pa malang mabulong ni. Ang ginakulbaan ko da, basi hindi na siya blay makuntinto sa statulok lang ay kapikap lang sang iya siningay kong tao bla. Basi makapanumdum na siya nga hulaton kung nito siya sa medyo dulom-dulom nga parte sa esplanado. Kagluguson. Because may natabo na. Nalipat na ko kung di na banwa. Permi na siya gapang lingling. Sa uli, sinaka yung itong bata. Ato blang nagbulagay ang ginikanan niya bla. Tapos daw ang tatay lang ang nabilin sa balay. No, kag isaya ka utod. Ato na notaran sa utod niya nga udto na ulag yapon kagwaaw. Dugin pagwa pa to nga ano to man, nag suicide ang bata. Do something amo to. I don't to kung nadumduman ninyo. Ti ato ko nung suspect. Madugay na to nga daw nag-ululingling-lingling perminado type yan ang bata na. Kaya daw kilala sila nga lugar nga si Boy Lingling. So, li nagtandog na gin sa bata. That is why nga amunang aton sining nga ginalikawan. Amunang ginalikawan ta. Nga magtaas ang dosage siya. Kaya hindi na siya makontento sa ulo recap lang sa iyay kong tao. Kundi mangita na gin kag manglugos na gid ang tuntoya. So sakto na, I agree with the police. Pailan sang kaso? Kay hindi kita amo na diri sa Iloilo. Ginalungan ta na ang imahin sang Iloilo. In particular sa Iloilo City. Kadamo sang mga maayo nga bagay nga ginadayaw kita. Ti karon makilala kita ya sang ibanto yung lugar. Di na ding isplanad. Naman, kinakita ko to sa video, diri nga duwang estudyante, choking-choking. Tapos may video pag itong isa, nagabatibot. Karon diraya makilala sa isplanad. Hindi kita gusto na. Dapat makilala ang isplanad bilang isa or hindi gani, modelo nga dapat sundon sang tanan nga highly urbanized city. Nga pwede naton madungan ang pag-asenso sa aton lugar without compromising the environment. Amoy nang tuyo ta. Anyway, dugangan naton na naka-standby na ang aton small ta, small time, small town lottery. Standby! Philippine Standard Time, 2 minutos na nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 2. Yari na ang resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo with our STL boy, Rajuman Mon Kapalian.
6: Probinsya sa Iloilo, yari na nga sa bilang resulta sa STL Cebu nga hapon, first to alas 2 sa hapon. September 12 na kita Rajuman doon, nagsatong sining mga tumalaya sa probinsya sa Iloilo. At ang sining first winning number, Cebu nga hapon, numero 28, number 18, second winning number naton, numero 38, number 38. Kaya nga itong sinigat, third winning number sa Cebu nga hapon.
7: Number
6: 25,
7: number
6: 25. Numero 25 na kompleto sa official winning number sa Cebu nga hapon.
7: September 12, 2 p.m. draw, 18, 38, 25, 28,
6: Numero 18, 38, 95, nagbabay po sa ating official winning number sa subong hapon, 18, 38, 25. Baka atong sininga broken head subong hapon, Adrian Mimiliesa. Kapag sa atong sininga bro, operations specialist, Victoria Custodio. Testal representative na to, Mr. Glenn Sunyo. Kapag sa atong sininga judges, person, Raman Panes Jr. Kapag sa atong sininga mga members, Ben Almirante, Romero Sada, Caglibi, Sariego. Congratulations sa itong sining ng mga winners. Matumalaya na ito sa probinsya sa Iloilo kung sa wala pa. Padayon lang kita sa Bagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Directa diri sa STL Group at sa PCSO kung sa Eagle Road Gaming Corporation, Radyuman Mon Yares Kapanian, Tata Karimen.
3: Bantayan karon sa gabi, alas 8 tak na sa gabi, ang resulta. Second draw sang small town lottery sa probinsya sang Iloilo. On minuto na bilin ang disk kita magdangat sa tak ng alas dos. Parikoy, ining ang porsyon ginadulong sa inyo makalanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Ganyan makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sa promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mura raffle ticket. Basika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtuin na sila sila nga showroom dira sa may
8: yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabyanan, no? Kinanan dragid magbakala sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Hindi gid magbakal sa ibang kay base kun maha biktima kamo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
3: Sa atong sini, pagpanumbalik, i-check ta report ni Radyuman Mon, itong isa ka viral picture, ano ba ito, may video to siya, na sa tunga sang dalan, kundi traffic, may nagwa nga isa ka driver sa taxi to, kag dito nang pangihi, tunga. Damo na ko nakita na, sometimes, if you have to go, you have to go. Do, hindi mo mapungga ng pantog mo, blati. Gwa ka kag magpangihi. Amo nang advantage kung kaysa sang lalaki. Pero kalaway naman, manong, though hindi naman insakto nga stunga dalan, no? Mayon ako kaysa nagapakilid bala. Traffic ara ka pastunga nga lane. Di wala ka to kita sa kilid mo, basi may mga kabataan patubla. Do kalaway tapos kumbaga hindi man do binastos man do very indecent, dugagan pati ihi niya sir mo. Ito nga dalan kay mo mangi, although nga ginatabunan man sa pertahan mo. Pero malaw ay sir ha. Ti karon ang LTO na ito, nung ginapasabat siya, ginasokos siya, i-check ta na karon, diri sa ito nga pagpangalagad. 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2, magabalik ang Targitanay sa Udo.
9: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw. Ano nga, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Motongagin na duadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake na arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping bread.

0: hip.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ugali siya yan, nagkanto sila, kisang nagligad, sikisakit, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika.
5: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyasang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: NANS Herbal Capsule! Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule! Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
5: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: The pit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
1: Charmin Fab Con, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fab Con with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Makikiraan?
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
10: Kilabot sang mga balok kag binayaan.
11: Yes!
10: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
12: 14 minuto sa kaligad sa Takna Sininga, alas 2. Babalik din sa atong pagpangalaga driman sa Targetanay sa Udto. Pagyapon sa inyo, abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido.
13: Tatak RMN.
12: Check na tugay tugay ha, ang report tapod kay Rajuman Mon Kapalian. Angot sa sining tugin pagwa karon Chocos Order sang LTO pagkatapos nga nangin viral ining video sa isa ka taxi driver nga napangiis nung adala no. Sus Maria kagutse po oh. Ayo, daw hindi nagiguruma pong gani manong ni. No, kinanglan niya naging pagwaon, sus Maria, pero tikalaw ay, ka very ay, sorbla. Nga amuning ginobra naton siya, damo-damo kahit ito ang traffic mo. Siguro din, hindi egin mapunggan, incendian taman, human nature ina, pero hindi naging ma-hold sang imo nga pantog siniseraw. Basi, pwede na naton makapangita kita lugar da. Bisan tood gilid, dalan bla. Masuot-siot man, madulum-duluman. Para daw hindi man blow ba? Hindi man kalaway sa mata, especially sa mga kabataan. Check ta na karon dugang diri sa atong pagpangalagad. 15 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
14: Parikoy, hindi man kalipad sa mga kautoran naton. Kung ang kidneys naton wala sa ikasarang nga punggan ang sobrang nga kadamuon sang uric acid sa lawas. Ang
12: no, na tapos ko na kagina Rajuman Jan Hartwell. No, ang isa na lang guruda, no. But then balikan ta na diri sa ato nga pagpangalagad na. Okay. Balikan na na Philippine Standard Time. 15 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
15: Ang ini nga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
12: Of course, mga kabinan, ang D3 Bios, the 1-2 pants combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang balid, Dr. Mel, oil din lang yun. Hindi ko makontento nga VCO lang yun butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
15: Ilitra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
12: Mighty C.
15: Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sining intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kaya gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
12: Ang Mighty C parekoy sa ngalan palang na mo malang
15: very mighty.
12: Very mighty, gid, no? Pero arang yung sa ibabaw, equality product ni Dr. Mil. Uy, magluwas pa sina, ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
15: Correct.
12: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
15: Correct, ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa disugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
12: Batman and Robin sa patagsang ika-ayong lawas. I-check na nato Radyo Man Mon Kapalian.
11: TYRI Radyo Man Report.
16: Radyo Man doon ginatagaan karon sang imakadlaw ang operator sang taxi, no, sining driver na nakitaan iya nga nagpangihi sa kilid ng sang karsada dira sa may distrito sang Manduriao.
12: Daw tunga gigani mo? Daw tunga sang dalan dito?
16: Nagka-traffic din, no? Daw medyo siguro dugay pabla ang counter sa number kini nga litan guro sang driver, no, nga mag pagiba si hindi nagid sa mapunggan amon ni rason po niya ang nag wa init iya sining taxi binuksan niya ang sining persahan, no, tapos nagtindog kung nang kapiswit, no, dira mo mismo sa driver side, no, kung makita sa nakapture sina nga video ang pagtungihi niya, no? So, after niya nakalapot, ini sa LTO 6. Ilayon mga nag-apto ang LTO. Makiti, okay mo lang na mag-ihi. Kasi usual, ba naman nakita sa mga drivers na magpangihi sa kertahan nila. Pero sa mga matawhay ang lugar, no? Hindi sa tunga, iya sa masako. Wala nga kertada, radyuman doon. Nga inang madamo pa sang nagalabay ng turista, no? Kaya madamo sang nakakita. Si, nakakuha nini na capture yung sang video kagin trace up ini, no? Ining nasambit iya nga kompanya, taxi company, at the same time, ginapa-identify sa ila, ining driver sang ila sin nga unit na nagpangihi. Yan, okay. May mga ginsight diri nga mga violation man sang Land Transportation Office, particularly sa Transport Code Rajuman doon sa sining nasambit iya nga insidente, no? Sa iya sining yung pahayag na sa Facebook page sang LTO 6 si Director Hidus Fan. Hindi dapat abi ni nga maka amperman, no, sa traffic, wala kaya ang problema. Abi, doon nag-obstruct siya sa kalsada, no?
12: Uh-huh.
16: Naglikaw. Pagbukas niya sa perta, nahihiyara sa mga salakyan nga nagasunod sa likod niya, nga naglikaw pagani, no? Ginikawan na blakete, siyempre bukas ang perta sa iyasining salakyan, radyuman doon, no? Pagkatapos, nga may mga salakyan maluwas sini, so, madamo man sang nagataas si highs nga kita nila. Iti, bayo lang ni Konsaton usually, ang nagkatabo sini radyuman doon nga ginakuan lang, no? Ano gina, pabayaan bala nato niya kiti, doon anda na bala ni, no? Kung alang-alang ka nagit, pero galit sa punga sang karsada, ako ining nasambit iya,
12: wala mo magluwas sina that's obstruction of traffic. I believe mamangkot man kita kuro radyo man mon sa aton sining city government, no? Especially ang aton sinro kay may ara kita sang regulation ordinance 2004-149, no? Nga of course ang panahon ni Mayor Jerry Treñas nga strict enforcement of the ordinance that prohibits littering, urinating, defecating, and spitting in public places. Mayara, kita ordinance agli, ang lead enforcement agency naton dire department, amo ang senro. Kaya siyempre, hindi pwede ang public urination,
16: yes.
12: Rajuman Monti, iya perti ka public ni. Kung kaysa gani, ako na makapulo pa higad kita bla, tapos mangita kita to, hilit-hilit dito skilid para hindi man makita ang very humble naton ng ikog tao, Radyo Manmon.
16: Inawa mo pa gali kong isa ka pangita sa mas damol-damol nga dahon or
12: oo.
16: Ano ning mga dalagko, bala ni nga
12: badyang?
16: Badyang, katol pa kita. Ay, ning makuha ng mga ano gani, ning dagko ng ilamon abla, no?
12: Tigbaw, tigbaw.
16: Tigbaw na, o. Oh, mga turo tigbaw na ito na dagko, pero
12: oo.
16: Nga, so, baka panag-unago ka man eh.
12: Mm. Kung may kahoy skilid, dala na dito kagin sa likod sang kahoy, gani. Kay,
16: oh.
12: Pero yan, very public niyo. To, pawala, yes, manong. Blabala ka muna. Importante, makapangiyakot eh. May regulation ordinance kita galit diri. No?
16: No.
12: Radyo Manmon. So, ipamangkoton naman ng sendro kung ano ni, kay base makaka-ordinate sila, mamultahan man si manong, di ba, Monski?
16: Ang masagya diri, subong kay ang operator ang unang again showcos, no, para i-identify ang ila sining driver. Kasi daw serving eleksyon naman eh, sa mga auto-taton ng mga taxi drivers nga
12: abutong
16: sa ila sining pala hiliun, no?
12: Tapos nasakyan mo siya mon. Pagsakay mo, naghatag ka, bayad mo. Nang kaptan mo kamutya. Wala ka pang ugas, mon. Di, ang kagaw na kuha mo pang kagaw.
16: Okay lang na kung dalaki. Ito yung kanon pagiging kung mga babae. Abito,
12: ew!
16: No?
12: Ew!
16: Galing kasi, way mas nakabalo, no?
12: Ew!
16: Amuling...
12: Anabi ko lang taon ta kung anong taxi na Radyo Manjan Actual. I-play abi ang video sa LTO. No? Kay gusto ko makita ko anong taxi ni.
16: Domidyo...
12: Balik-balik mo.
16: Ang batong... Kung makita bang
12: do hindi do hindi ko makita
16: Doburon, Doburon, no?
12: Doburon siya pero body number niya 2371 check to ko January 12 2371 apat na mata mo January 12 basta hindi mo pa makita ah.
16: Tapos may naka-short na siya, no?
12: Ka-short lang
16: naka-short lang siya
12: hindi
16: mga violation pagit
12: ga-prohibit yung ordinansa naton double whammy git siya kay may sukos pag si LTO siya for obstruction, kaga ako niya, very indecent ni Radyo Manmon. Ako naka-incindi ako sa human nature, pero do hindi mo naging mapungga now.
16: Oo, gani, no?
12: Namin ko bala mon, konting tiis na lang, mangita ka to, maliko ko rin sa may area sa diversion road ni.
16: Ang San Rafael, San Rafael na Radyo Man doon nga area, ito lang
12: pagkanto Ateneo, pagkanto
16: dira puro nga area na
12: kami. Jesus Maria ka gusip lapit pa sa eskwelahan.
16: Duro duro sa salakyan kita mo na may mga salakyan ni naga binabay man no. Regimando no ti do nakakatkit sa attention.
12: Nanchalan nanchalan kid sa mon. Labahala ko mo diya. Kopi sweet ko akon.
16: importante ya pagtawag.
12: Magano? Hindi malagin mapunggan ang sabat ka kuno ti mahimo bi batubi kao mabayad.
16: Importante pagtawag sa Ilihion sabto niya.
12: Pero ang tawag sa LTO
16: pagtawag ti sabto niya man eh.
12: Oo. Kaga ipalabot na pag hindi sa sinrong ibasing iba naton nga utod la kabalo nga may ordinansa kita siniya.
16: Hmm, tigin na pamutangan gani kita mga portalet sa may syudad, no? Para hindi kita mag Pacific Sweep ni Sandin lang.
12: Hmm.
16: Pasumpit gali, no? So, kagabigit right ni si Director Guzman, pero basi kung karon makuha ka man siya, no? Abilang paano duman sa atong sining mga kauturan o sa mga taxi driver, no? Nga ti hindi pwede ini, no? Way, bubi, mamang pangihi, no? Basta sa
12: uslo. Bamo, kung sa kriminal siya, pwede mo siya manos ang grave scandal. Mm-hmm. No kalaw ay balagid ka ayong lang taon sa pampubliko sa tunga dalan. Parang tani ko nagpulupay ganigad man.
16: Mm-hmm. Okay, manatani ko sa kilid sa kalsada to nagpulupatupling. Do, mensindihan mo pa, no?
12: Violation ticket mala niya. Citation ticket mala ni Manong, 500 pesos, first offense, second offense, 700, 50, third offense, 1,000, fourth offense, utdon. Iutdon. Ay, hindi kailin. Masalan sa third offense. Kailin. Failure to pay within 72 hours, case will be filed sa prosecutor's office. Nasala ang basa ko. Habi ko yung fourth offense, iutdon na lang ikaw taong lang.
16: May revision nga fourth offense.
12: Gani. Di, ano lang niya. Papanugyan lang sa mga kauturan ta. Nga be mindful sa iba naton ng mga utod. Kaysa imo ya, you are relieving yourself, pero wala kakabalo nga kadamo ikaw sa nabayular sa yes. LTO, ang ordinansa sang syudad. And possibly, base ko rin kung padalman kagid, may kaso kapag criminal grave scandal.
16: Hmm.
12: So, kung pwede naton, kung alaboto nagid, hindi mo nagid mapunggan, pangita na, panubod-tubuda, gamay na sa imo short.
16: Balon sang battle water na lang dako na bala 1 liter
12: ang dapat na dako gidra radyo manon kay
16: oh.
12: Eh kung kaisa ko amo na sobra isa klitro mo
16: ba may dili man nakita ko ni sa online nga pwede mo siya ma balon ya tapos do naga stretch lang siya bala radyo man don kun kinanglanon mo nagit
12: tikong ito, no tikong abuton
16: ano ganito wag sina do urinating battle something
12: oh may ara na sa mga ospital may ara na pero may ara diya pang travel gin nakita ko man
16: travel yes
12: ano ayan mo na natabo bimon kung ala ginaabot na gid si Manong tapos may pasayro siya mon babae pa rin.
16: But lang kung makuha yung magpangihi sa
12: na.
16: Kilit pa sa perta.
12: Kaya mahuya man siya sa pasayro mo?
16: Amo gani, no? Di, kapay pa mag-serve ng aleksyon ng Japan doon.
12: Kung ako operator ni, pabalikon ko gini siya, magluwas ng sabto niyang sukos order sa LTO, ipalimpyo ko ng kilit sa pertahan niyo, kaya dito siya nangihi sa pertahan, mon?
16: Oo.
12: Visit yaw
16: pala. Tiyang pau pala ni nila no.
12: Ang nila
16: na.
12: Ang relibo ya ba si pagsulod ng kapangso tao, mon.
16: Amo gani no. Ti leksyon na sa mga utod nato ni mga driver ining natabo ban no, sa sining unit sa taxi kiti. Ang taxi operator subong oni masapat sang sukos.
12: Ako mon ako ko na tagi ko na traffic. Ara ko tunga-tunga sa trap. Hindi ko pwede ka pegad, kaya ko sa fast lane. Ati pugo nga pugong eh. Sus, so, maria ka gusip nga pamusina mo.
16: Wala.
12: Katudlo ka sa auxiliary mo. Pero kinanglan mo eh. Hindi ko pwede nga manaog ito ka magpangihi.
16: Okay, panigaling lihion, kito mapurupunggan mo para dimando, no?
12: Hindi na pagyambalang isa kay inaya daw, grabe gina. Grabe nga, grabe nga hazard sa kilala mo.
16: Ambot na lang. Kung na mo tong ambot si mo, sa balik.
12: Galang alang sa ganit komersyal. Pagbalik, pagbalik yung technical problem ko nung rason.
16: Hindi ka dyan punggan eh, budlay.
12: Ah, budlay niya.
16: Oo.
12: Sige. Kaya
16: so far, no? Amoning update sa may LTO6.
12: Ang update na lang guro da kung nakasabat na sila no kung
16: okay so 5 days no sinila nga semana mga 2 days ago gidagdag ang Kyoko's order, no?
12: Mm-mm.
16: So, pati mga next week, kaya na sa explanation man ang
12: okay.
16: Taxi company.
12: Kagang driver. Multa ka yes. na lang, no? Yeah.
16: Kay... Oo, kasi magka-firma ni sa FCO6 naman, no?
12: Kaga gusto taman ipamangkoto ng Senro da, no? Regarding man sini, kiti may ordinansa, kita mo, basi wala ka balong iban bala.
16: Hmm.
12: No? Basi wala ka balong, pwede ka kapapiswits, tunga dalan ni Muya. Sos Maria Kagusi, may dali ko, ano na, kung medyo ducks all man na, ina, koron di kung cute-cute pa, mon.
16: Amogan.
12: Sige, thank you again.
16: Amo naman dulo natin yung information para sa pagpangalagad sa targetan ay sa UDSO program. Kasama mo si Diwayara, Yaremen Ilihilo, Radyaman Mon, Yalit Tapalian, Patakarimen.
17: Tatak, RMN.
12: May ordinansa kita sina, no, against ga-prohibit sa urination sa publiko, littering, spitting. Pagpanupla, hindi pwede. Year 2004 ng ordinansa, ina. Para sa mga kautoran natin, for you to know. Kay base bala abi nyo, wala. Kag madakpan ka mo sang aton sini nga mga enforcer diri sa syudad. Balaan mong dupla, gadalain na sang kagaw. Wala ta kabalo kung may TB ka o kung ano na nga problema. Timi kagaw na. Siyempre yung pagpangihi sa publiko nga lugar, katulad sinito nga dalan siya, it's very, very scandalous. Magambal ka skandalos, do kalaw, ay do ka iyo sa panulukan, balas ang tao. Naintindihan nato ng human nature nga mangihi ka, tipo lupay gadigadaman ng taksi mo. Pangita man to sa siot-siot nga lugar to. Kag dito ipusdak ang tanan sininga klain sa buot mo. Pero hindi mo na, hindi ina. No? So kabay pa nintindihan kita sa ato matagpalamati. This is more on information sa mga utod ta. Wala ako kabalo manong ha, sa taxi driver da. Nga ado hindi mo na mapunggan ang imong hili undra, no? Maybe may ginabatsyag ka kay sometimes may ara na mo. Nga hindi mo punggan ang hiliyon mo kung for example may prostate problem ka. Dumangihi ka na pero di do katitib lang nagagwa sini. Gablubun a ka pa. Mayara ka diabetes. Dugay-dugay, ihi ka kay ginapagwa sa lawas mong sobrang sugar mo. Amoy na. Tiki permi sobrang sugar sa lawas mo, ti ihi ka nga ihi. Kasi hindi mo pong gana. So those are things nga ginalantaw na ton nga for example na, masakay ka sa imo salakyan. Kung before ka magpandar sa salakyan mo, doon mangihi ka. Hindi ka na magduwa-duwa pa, mambal nga kalabot pa ni Guros Balaya. Do, ano pa malang, do, initial nga daw mangihi pa man lang ako. Hindi na pagulata, kay kawala kakabalo ko anong sitwasyon sa dalan. Karon, ang usual nga 15 minutes mo nga drive, balin sa opisina mo pakanto sa inyo balay, ay karon may nadisgrasyas punta. Grabing traffic. Naglabo 30 minutos, di karon nalabuton ka na. Nastuck ka sa traffic. So kung before ka magwa, halin sa inyo balay or sa opisina mo, kung daw mangihi ka, mambalubing nga po, pwede pa rin mapungga na, gadali ko. Noy, inday, iihi muna na. Kay along the way, mabuild up na ina, mamatamat build up na, sa ulihi, kinanglan na, naglabot na sa threshold, nga kinanglan na ibugas ang emotion nga urinary bladder, yung pantog na ton. So, kinanglan niya na ibugat, hindi na pagulata na. So, kung daw mangihi ka pa man lang, hindi ka na mag-adventurar. Ngambal mo, mapulupunggan mo pa. Daw, initial symptoms pa man lang niya. Kaya pa rin puli. Hindi na magpa-adventurar. Anyway, hari na nga ito, mga kabilang segment. I-check na ito ng atong city segment with Radyaman Rezzy Bordon sa ito nga trivia.
18: Ang National Day of Encouragement ang gina-observe sa tag sa ka September 12. ining ginadedicate agud nga mag-encourage kag maghatag sang positive impact sa mga tawo sa palibot naton. Ang manami sa Subo nga adlaw amo nga mapalipay mo ang tawo sa palibot pinagi sa simple nga paghambal sa mga tinaga sang encouragement. Ang ining trivia ang ginadarong sa inyo sang Super Fiber tinoi ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.

Alang-alang na ginangatong at siyempo din sa atong pangalagad. May isa ka establishment na nga karon ginalamon sa kalayo dira sa Banwa sang Uton. I-check na karon ang pinaka-latest update.

0: Alang-alang na gina nga ito ang tiyempo dili sa ito nga pagpangalagad. Sangalan na gilamang sa ako nga partner kay Radyo Maronel Sorbito. Kag sangalan sa ngustisya kag kamaturan. Sa ulan nagabago kag padayon nga numero uno para sa patas. Kag balansi nga paguragwag. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by

0: Ang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
1: Nance Herbal Capsule
0: mabakal sa mga butika.
1: Make-up Herbal Capsule.
0: Partner, wala pa tayang imo pa ang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
1: Sus, wala problema, partner.
0: May diyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Pinabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner. Hindi kagin mahuyan kay partner mo.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Kung nga ang assure gid ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
1: maca,
0: honeygoat weed, gagtong katali, gayara sa
1: Megaman.
0: Sigurado ko nga si partner mo naman ang manghampol kasla, pro.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Gayara lang sa mga butika.
1: Nice! Linen Oil.
0: Partner, nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
1: Linen Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo nang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Nance Liniment Oil.
0: Yes, partner. Kibot ka, no? Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
1: Nance Liniment Oil.
0: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
1: Nance Liniment Oil.
0: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
1: Mabakal
0: sa mga butika.
1: Nance Corn Coffee.
0: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
1: Nance Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
1: Nance Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na, partner, base bla kung mahulog naging sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nance Corn Coffee.
1: Nance Corn Coffee.
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nance Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
1: Nance Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipatod.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Also available.
1: Remind Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind
0: Choco Mix.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Yari ng kape para sa matutuo ng mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Hindi gin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
1: maka,
0: kag soft palmetto gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills

0: 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangdong kumakablong sa char!
3: Maayong adlaw Iloilo. Kaga sa mga konsumidor sa More Power nga nagapamatigid, kag nagahulat sa mga updates nga igahatag naton subong nga inadlaw. Because this is very crucial, kag very important ang paghatag natin sa updates. More Power has been transparent ever since nga nag-start ining nagaluntad nga manualo dropping kag kulang sang kuryente halin pa sang bulan sang Mayo. And of course, to give you updates and to clear the questions nga yara sa mga consumers naton hangga gani isang aton diri nga upod at nga bisita subong adlaw, $1 million worth of question. Tubtubsan o inibala magadugay ang pag-antos naton bilang mga konsumidor diri sa bahin sa Visayas Grid nga ti kadungan man or in relation ini siya ang pinakapuno gid sang sining problema ang sang ubala magabalik sa online nila nga status ining mga dalagko nga plan. And of course, to explain all of this facts man abi kag masabatang at mga palamangkutanon mangin ko upod natin subong adlaw si Engineer Dave Habatan, ang manager sa bahin sang planning department sang More Electric and Power Corporation. Good day, Sir Dave.
4: Good day, Ma'am Angel, and sa tanan nga nakatutok sa atong More Power Live. Good morning sa tanan, and we are pleased to do this para mahatagan kamo updates kung ano ang realistic nga gakatabo sa side sang power industry, no, especially sa aton mga generation side. So,
3: Now, Sir Dave, no? Need natin istoryahan, Sir Dave, ang generation side. Because, balikan ta ang pinakapuno sang problema natin right now. Wala isang nagkakatabo nga kakulang sang kuryente kung enough ang ginasupply ng kuryente. However, because, balikan ta again, because nag-out ang mga planta, wala sila sang isupply ng kuryente. So, ginakulang ang kuryente natin right now na gina-consume. So, right now, Sir Dave, do we have an update somehow? Do, kumbaga, rough na itong update? Because we will go back to wala tas ang direct commitment or
4: communication.
3: Sa mga plantanga ni Sir Dave.
4: We are reliant no sa makita natin ng mga updates from the Department of Energy. And of course, ang direct tayang line of communication good ara sa NGCP, no? Sila gatag sa ton sang updates, no? Makita tama na adlaw-adlaw, ga-post man sila sang ila advisories, ano ang status sang grid, yellow, red, tapos ginasulat man nila pila ang kulang nga power, kag ano nga mga power plants ang affected nga naga-contribute sang pagkakulang sa supply. Again, ginaklaro gid naton sa tanan, this is beyond the control sang distribution utility like More Power, this is beyond NGCP, this goes back gid sa generation side sa mga power plants gid. Si NGCP, kakita nga mga distribution utilities, we cannot deliver power if it's not there in the first place. Kung wala kita ginasupplyan, halin sa power plants. So, subong ang status ng atong mga power plants is, medyo unfortunate news, no? Kay, di ba, if we recall, last August, naghambal kita nga, supposed to be tani today, September 11, ang normalization tani sang Visayas grid.
3: Amo na
4: ang expected nga restoration sang
3: today
4: Terma Visayas no nga isa ka unit. Pero when it was said online na tuya tani ang PEDC unit 3.
3: Okay.
4: Pero ang natabo subong is to give updates lang no and to be transparent. Ang Terma Visayas unit 1 ever since the start of summer wala na siya nakabalik. Ang iya nga target, initially, nag-target sila August mabalik.
3: Third week
4: of August. Then, ang latest na update sa pagbalik sa Terma Visayas Unit 1 is September 15. Isa na siya ka-plant. Now, surya naman nato na isa pagid ka-unit sa Terma Visayas Unit 2. It was restored, nag-online siya sa August 31. But unfortunately, September, if I'm not mistaken, September 9, nag-offline sila liwat. And right now, we do not have an exact nga date kung saan siya makabalik, no? Of course, may mga mabatian mata sa aton friends from them, but with nothing official nga ginhambal, I think it's best to say nga sila na lang mismo ang mag-officially update and then we will cascade sa aton customers. And then ang aton nga PEBC Unit 3, unfortunately, last August 29, if I'm not mistaken also, nag-outage man ini siya kay may internal mga problem ang plant. Now, ang restoration sang PEBC Unit 3 is slated for October 3. So, medyo unfortunate
3: pa.
4: News, medyo madugay-dugay pa siya nga lahat. So, amo na ang heartbreaking news, no? Nga hindi natin gusto tani mabatian, but again, it happened. We're hoping, tani, nga mapa-early ang October 3 nga target ni PEBC and ang September 15 ni Therma Visayas nga isa ka unit, we're hopeful nga ma-achieve gid na ina nila. And hopefully man, ang isa ka unit nga recently lang nga nag-offline, ang Therma Visayas Unit 2, hopefully makabalik man siya this month, no?
3: Okay. So, pero sir, thinking, parang it's like, right now, para nagbalik ta sa problem talaga nga.
4: Yes, I agree.
3: Duha ka TVI or Therma Visayas mga plus, planta sa Cebu nga tag 169 megawatts individually wala
4: ka. Yes, correct.
3: PEDC pa gin.
4: PEDC 3 at 150, yes, correct. So,
3: 169 times 2 plus 150
4: yes, amo na siya ang kulang. Plus pa sa mga additional nga outages sa mga gagmay na power plants naton kag mga capacity nga mga reductions, I checked the data from NGCP earlier. Malapit sa 1,000 megawatts ang current nga power nga hindi ma-serve subong sang aton nga overall generating capacity sa Visayas, no?
3: Okay, the problem actually, kung makita nga usually sa mga post, no, sang aton nga partners on the transmission side, usually ang kulang gid or ang difference between the supply and demand ng 400 megawatts
4: yes,
3: malapit subong, sir, which is hindi, hindi siya very usual.
4: Hindi siya usual.
3: Usually, mag-red alert status ka dati, yata 50 lang ka megawatts, very nubo. Right now, thinking about 400 megawatts, it is very, very big.
4: Very big number. So that's why kung maobserbahan nila, no, just to explain, maobserbahan sang aton mga customers nga mas lala, either mas lawig or mas malapad ang area ang nagkaka-apektuhan sang manual load dropping because nagdako ang deficiency sang Visayas grid. Isa pa gid na nga nagpadugang palala sang sitwasyon is because si Mindanao as well has been falling into yellow and red alerts recently. So yellow alert sila, red alert sila, tama naka sikip ilang supply, hindi na sila kahatag
3: export
4: to Visayas, no. Normally sila ang ga-export dako para mabuhinan ng aton nga mga deficiencies, usually mga ang nambal mo gani sa una mga 100 200 megawatts lang ang kulang sa Visayas, and this week it has reached about 400, no,
3: yes,
4: or sulusobrada. So amo na ang gakatabo subong, Visayas is unable to support itself. Damo kita planta nga out including ang tatlo ka base loads, and then nag-aggravate pa gid ang problema nga hindi naka-export ang Mindanao. So sayang siya, actually 450 megawatts tani ang pwede ta makuha sa Mindanao, but
3: makasame siya tani, sir.
4: Yes, dako ang makalta si actually sa aton nga deficiency, no. So mapagamay niya kag mapalipot ang implementation sang manual load dropping.
3: Okay.
4: But we are expecting man, no, kay nakita man naton sa updates ni DOE, hopeful man kita, no. Again, depende gid ni kung ma-meet sa mga power plants ang ila mga target restorations, no. Pero September 19 and 20, I believe nga nakita ko amo ng restoration targets sa Mindanao plants nga affected subong. So,
3: that's
4: kung makabalik sila, hopefully it will save a lot of deficiencies, no, sa Visayas, no, para mapagamay naton or even ma-eliminate naton ang implementation sa manual load dropping.
3: Sige.
4: But personally, from the looks of it, until na maka-restore si PEBC 3 on October, to set the expectations lang sa ating customers, do amugin na ang timeline nga ginahulat naton.
3: Okay. Sa mga consumers natin right now, naglantaw kita sa aton nga comment section, no. Balikan ta. Very, very quick lang gid naton nga pagpahango. Ang problema right now is the supply. Ang supply nga na, generation plants na siya ang nag-ubra sa supply sa kuryente. Now, because ang aton ginakwaan gid sang supply sang kuryente, mga generation plants, nag-out in sila. The reason why, nga wala sang kuryente na ipasa napakad to sa tagsanap ng mga panimalay. And if may ara available yung kuryente, what we can do is to rotate ina siyang kuryente available para magamit sa mga consumers naton. Now, ano ang matabo kung piliton naton nga gamiton ang kuryente nga kulang ang supply sini? May possibility nga mag-collapse ang bugos na grid. Anong buot silingon sina? Ma-black out ang bilog ng mga areas not only on the more power, but of course, the Visayas grid.
4: Visayas, yes.
3: Yeah, mo lang pinakakuan. Now, ang gina-explain din ni Sir Dave, ang pamangkot, tiasta saan o kita maka-experience sini. Ang sabat diri, just like what Sir Dave said, kung magbalik ang mga planta online, may mga planta ligad niya nag-online na, however, nagbalik ini sila trip off. Sir Dave, are, very, very quick question. Minakitan kita damo ang mga balita na the Department of Energy, other regulatory commissions, likag mga offices, is doing something together with NGCP to have another set of sources sa kuryente
4: yes, as much as possible. Siya, no?
3: Ang ano sir ang atong diri gina-expect kay tiili mga timeline nga 2027 pabot silingon hindi siya makaabot pa by 2026 sir Dave.
4: Ang additional na nga capacities no I believe sa nga gina ano ni DOE is matakod sila diri sa mga BESS no or battery energy storage systems. Kumbaga kung sa simple lang nga istoryana ay dodako-dako na siya nga battery nga during supply deficiency ma-produce ini nga mga batteries no dagko ni sila do mga building ni sila kadako nga mga batteries kag I believe may mga power barges man nga hulagon na i-relocate to Visayas para makabulig sa aton nga problem but again to set the expectations either early 2027 pa na siya matabo or late 2026 dira-dira no dira-dira mahampang ang timelines so ang amo na nga solusyon it will help a lot nga magtaas ang aton nga margin of supply and demand. So mas taas ang imong margin, mas may lugar ka, mas may wiggle room ka kumbaga nga in case ka may mag-out na mga base load plants, hindi ka anay pagkulangon. Kay subong, honestly amo na ang gakatabo subong no, amo na. Gamay lang ang imong margin, pila lang ba isa duwa lang ka base load plants mo ang mag-out, ga yellow alert ka na, ga red alert ka na. So I believe nga ang next nga steps nga obrahon ni DOE together with the cooperating agencies no and kita man sa More Power we give support in any way we can we are willing to cooperate gid makabulig siya magpataas ang aton nga overall margin. Generating capacity para mapadako naton ang margin sang supply and demand para in kaso wala taman ginapangayo in kaso nga mag tripliwat ang lagko naton nga planta may ara kita additional capacities nga pwede gamiton to support the outage ang mga dalago nga plants para maiwasan naton ang yellow and red alerts and
3: in the
4: ang,
3: future
4: yes yes in the future
3: okay
4: pero to set the expectations gani ang pinaka immediate gid nga solution subong is ang restoration gid anay sang aton mga existing plants yes
3: ang pinaka
4: kay ara na lang yung mga plants eh all they have to do is repair it and ma-synchronize sila balik sa grid. Ang mga bago ni nga mga systems, they have to be shipped from other locations, kinanglan pa sila takdan transmission line. So, medyo...
3: It will take time.
4: But,
3: pero, Sir Dave, medyo hutik lang ang question. May idea ikaw bala? Or like, wala siya ginadivulge yung More Power? Sa mga, bisan di user, bisan sino, sir, ginadivulge ba anong rason nga anong trip off ning mga... Or like, public information about this. Like, anong rason nila ko na, sir? Nga trip off ang mga planta ka na, Sir Dave?
4: Actually, the reason that they're saying is very generic, no?
3: Technical problem.
4: Technical issues sa ilang internal na critical components, no?
3: Medyo technical din siya to
4: explain. So, technical. May mga mabasaan kita nga articles, no? Nga it points sa mga turbines din mismo. So, turbines, amo gina ang... the very equipment
3: nga
4: gahimo gid mismo sang kuryente. So I think amo na ang problem sang Sirma Visayas. And nakita naman naton sa pag-publish ang NGCP last time no nga may problema si PEDC sa isa yaman ka critical nga equipment sa internal. Hindi siya sa turbine but still another critical nga equipment.
3: Okay. Sige. Sa mga consumers at nakakita kita diri sang pila ka mga questions no nga if ever what if may hindi mag-export sa Luzon. Again, we will go back Si Luzon ba mo sobra? Ang problem right now,
4: export to Luzon.
3: I mean import.
4: Ah, import.
3: Import,
4: yes.
3: Oo. Okay. Why not import to Luzon?
4: Mm-hmm.
3: Again, balikan pa at mina-explain na rin paligad niya because may transmission constraint.
4: Yes.
3: Amunin siya ang problema. But silingon, ang linya from Leyte, pakadto, diri sa Cebu, Negros, Panay,
4: yes,
3: limitado lang ang makaya niya kuryente. Mm-hmm. Now, we would like to highlight na hindi lang naki Iloilo, hindi lang naki more power, but all over the Visayas grid. If you can see, alat kita, do ka not nice man actually mag-gadlaw, sir, diba? Ba't may mga videos, kisa nga do kita mo ng music, nga do Christmas
4: tapos song. Tapos kailangan nga area sa Visayas
3: cycle. Yes, sir. Do ka subo, actually subo man niya, pati kita, na consumers affected man with this crisis.
4: Yes.
3: Kuryente plus ang pressure, sir, yes, din,
4: no? Ang pressure, no? Of course, syempre, ginakulang ka na sa supply mo. Sa NGCP, wala choice, pero pandaron niya na tanan niya mga power plants na pwede makasupply. So that involves the very expensive nga mga diesel plants naton, mga mahal nga technologies, all in the efforts nga mapanubo lang gid ang deficiency kag hindi maglala ang implementation sang MLD. So ang konsekwensi na, syempre gapadlagan ka sa mga diesel plants mo, tag-as na EIA operating cost ya. So naturally, ang energy rates sang region, sang Visayas, as a whole, masaka gina siya.
3: Okay, are, last na lang, sir, Dave, to clarify sang implementation sang MLD because ang tuwing hambal natin kaina, rotational ni siya, depende sa gihapon sa load nga ginaayo sang NGCP.
4: Yes.
3: Kasi sila ang maka-foresee, tama, sir, Dave, no? Sila maka-foresee sang actual na demand.
4: Condition. Okay. Yes, yes.
3: So kung mag-MLD, sir, Dave, nag-message sila pila ka feeder, pila ka megawatts ang i-load, tama?
4: Yes, correct.
3: Okay, and then ang ginobra sang more power is that nag-allocate kita sa feeders. However, ari gyud sir, di very critical. May mga times nga if ever amuni nga time kung supposedly ma-interrupt, may mga times kay hindi sila ma-interrupt.
4: Oh, yes, yes, gakatabo ina siya kay nag-improve ang system condition.
3: Pero may times nga ga-change si NGCP nga
4: permit siya gakatabo actually, no. Permit siya gakatabo. Amo na ipatag naton sa aton customers, no. Nga basta ara gani ako to be ano personal lang advice no, to be safe na lang gyud pagkita nyo na nga yellow alert na red alert na prepare na regardless kung ano oras man na naka-post because ang basihan gyud sang taktakanay no during MLD is the actual grid condition
3: which is si NGCP
4: from NGCP makita na ni NGCP tapos kis mambal sila nga ay ang gin forecast kagin na nga kulang mabutang lang ko binuo example lang abi namon 20 megawatts lang pero nag 30 megawatts kay gulpi nagmubo ang solar for example or gulpi nagtaas ang system demand kay gulpi naginit ang tiempo so there are a lot of factors nga nagaapekto sa aton nga generation kag sa demand so NGCP sometimes has to react quickly for example no pag amat-amat down sang solar kay gulpi nagalom hindi mo man mayo no ang tiempo nga in 1 hour ka lang ano ang solar gulpi na siya ma-drop so NGCP will have no choice pero mag-react agad so kisada sigay ang implementation sang MLD mambala si NGCP nga critical ang amon nga system diri kinahanglan niyo mag-deload amon ni nga feeder in 5 minutes in 10 minutes kay ma-collapse ang system
3: minutes gani, sir.
4: Yes amon na siya
3: ayo silang mag-deload and of course are clarify lang sir Dave no sa mga feeders natin usually affected yung bisan ako gani sa may haro feeder to very very frequent na nga gaka-apektuhan sa interruptions no but ang aton diring ginaayo gid sa mga consumers natin most of the time is that to really prepare we are not saying that we should normalize this because
4: We're not messaging
3: normalizing sa nagkakatabo. We are also hoping and waiting na makabalik na ang conditions. Again, sa feeders, no? Out of 29 grids natin, I think 29, mga dradi lang numbers, every day, sir Dave, more than 20 plus feeders natin affected. 21 to 23 and above na siya ang nakaapektuhan every day. But silingon, almost sa mga feeders natin affected every day, rotational.
4: Tapos ang mga wala naapektuhan, next day naman siya maapektuhan.
3: That's the rotation.
4: So, si more power, more or less, na-mention mo ang number of feeders natin, ara sa mga 28. Kung sa isa ka adlaw 20 ang maapektuhan meaning dako gid ang chance nga
3: pagka next day
4: magka the next day matektohan ka gyapon amo ginaya ka dahil ang situation sa buong sa Visayas no as we have said 400 plus na ang deficiency nga nakita naton this week sa Visayas grid no so previously sa ara pang Mindanao ara siya sa mga 200 lang so medyo ma-manage na pa nga ang isa ka feeder every other day lang pero sa buong unfortunately no the conditions have become very critical very lala na gid
3: worst siya nga
4: pa. Yes so
3: okay
4: amo na nga aga katabo sa buong so again we are asking for the understanding lang no sa aton mga customers in this situation and also an appeal ya kung pwede lang in your own way kung ano man ang ila mahimo para magtipid sang kuryente or mapanubo ang demand nila for example sa mga aircons nila or patio ng appliances nga wala ginagamit especially mga TV nga wala may galantaw it will help a lot gid nga mapanubo naton ang deficiency nga gina-experience naton subong while we are in this crisis for the time being.
3: Okay.
4: So again, gina-clarify naton wala kita ganormalize ang sininga sitwasyon and we are cooperating with the DOE and other agencies no nga para mangita pagi nga hindi nami maliwat.
3: Okay. Again, no, sa statement Sir Dave, we support the any steps, any decision sa aton nga government, sa aton manabi nga mga different agencies towards sa kaayuan sa consumer sa kaya ti again, sinamandin yung gusto sa sininga
4: yes,
3: katabi.
4: Yes.
3: Kaya as much as possible, we are also the consumers, not only more power but also other DUs. Nga ti gusto man natin ma-normalize na kung makabalik na sa grid ang normal mo operations. I mean, again, sa bias ng more power, we have been clear and honest sa kung ano nagkakatabo and we've been updating you ever since ang bulan pa lang sa May. And of course, we will continue to update ko upo si Sir Dave kagabugos nga pero sa more power on this crisis situation right now. Nga tingin na pangatubang natin bilang mga konsumidor diri sa bahin sa Visayas. Again, madamo ganyan salamat sa pag-upod sa aton diri sa bahin sa more power. Agad niti, gin-explain natin sa inyo kung ano gidman mala ang updates diri sa bahin sa more power. And of course, magtutok lang kita sa pagpangalagad sa more power everyday diri sa Facebook page natin. Agad niti, maghatag kita sa dugang mga impormasyon. Again, madamo ganyan salamat. Kag maayong adlaw.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
4: Life extension vitamin D3.
5: Merlito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga kon baga ang piya ko nga solusyon ng kispot mo kung isa. Extension vitamin D3. Bali apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga doon ako gawa ginapo. Sa to hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to yung akakpuin ako. Subong yan nagagato ko to sa ilog lalay sa bata ko. Takladon. Tingnan bago nga life extension vitamin D3. Sigurado effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Gikan sa

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
8: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
10: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
12: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
13: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ang husay!
3: So easy to use?
4: Everest Washing Machine.
3: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: This time check is brought to you by Star NutriMeats. Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
5: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
7: Chinuma na, Hinebra na,
8: Jeans na na, no promo na.
7: Tingnan ang ilalim ng Celio account
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
9: From 116 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads.
11: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Kay inom ko Mikey C alkaline vitamin C.
20: Kag subong kanami sa akong paminsari.
18: Mikey C, mabaka sa mga butika.
21: Para di madali masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: You need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
21: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS!
18: GTX 500!
24: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko GTX 500. Buntag na o gabi eh.
25: Karang pila na may mong sugar?
24: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa GTX 500.
18: GTX 500!
26: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
27: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. D3 Bio!
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagin ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
31: Ang D3 Bio!
18: Yung may Visio!
31: Ang Visio!
18: Yung may D3!
31: Mga butika!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
32: Community Health Alarm. Kaupo di
3: Papa G.
4: Runs Herbal Capsule.
5: Partner, anong ginatigwa-tigwa mo?
4: Daugo pa. Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: Be extraordinary with MX3.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang po ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
4: Ang Iloilo ara, subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kumpirmi ka sa computer. Phone iBerry Gold with lutein. Alaga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: Jack Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
7: Kung magsubrak ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini-carots.
8: Oo, hindi lang carots.

0: akong magkaon ko balot, kiningin tayo ang akon nolo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Gusto niya nga mabalani mga flowers na damong probiotic.
3: Maso, mas mabuk.
2: Ma-edukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
5: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sa tao in his lifetime. Kapila na taayahan mapilas halin sa bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga...
4: Gapali lang, no?
5: Gapali lang ang atong lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
4: Na-imagine na nakurodok sa mga may diabetes.
5: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inong G-Detex 500 kag MITC or Pure C, while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
5: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
4: hemostasis.
5: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palaino mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So,
4: stop.
5: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agod i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
5: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba lang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo, kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likad, epic, DTX 500.
5: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
4: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pag-couple sa pilas, pag-kipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
5: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
5: days, 2
4: years.
5: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Isa sa paborito ko yan, Sir Boy, yung epekto sa DTX 5 Recog Mighty C, ang pagpanami sa akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sa DTX 5 Recog Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglabot na snoybe sa gabi. Hindi lamang ni ako, ha? Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX Fabric ug Mighty C. Amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX Fabric ug Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
5: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amon iyang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 ug Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto. May cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
4: Gusto, no?
5: Wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
4: Sa no?
5: Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik sa tagoay.
5: Wa sa panago sa labaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay apo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
4: Dice ko no, dice. Nag ang 8 na 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
5: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di ka ng Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung ito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
6: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy?
2: DTX 500!
6: Masalika DTX 500!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina.
8: Klinika de Alternativo Medicina.
7: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
8: Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, kad sa Victoria City.

0: Sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers and cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagahakan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
2: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naka antipara.
3: Ako man, wala wala ka panigilyo sa nang mata ay antipara.
0: Pero no.
3: Ala na. Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas kay Doclamil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
0: Layo pa lang kita na.
3: Why not grab?
1: Layo pa lang makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
4: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Ay, makita kung di nang panalukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kang india sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
5: Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
2: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
1: Abi ko gampiyong hindi gapiyong.
2: Gatulo ang luha. That's why maligo.
4: Dupumbay, matyaga ko.
0: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang gapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas ang imo metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imo selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Bi, ang imo yung bulong kapi?
3: Kampiyon.
4: Namit ka sabon?
1: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
1: Pero kung diabetico ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sarbon.
3: Ay kampiyon. Paborito
1: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sarboy. Mga degenerative stage ng sakit, ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
3: Ang
1: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, Sir Boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. Kung termi ka nagahapit sa Golden Tail.
1: Ha? Termi ka balagahapit. Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
4: Sa kuwan.
0: Swimming pool.
1: Yan. Huwag ka kaligo daw.
4: Ara!
3: Okay man naman yun na.
4: Pero may kabalaga happy sa Golden Field, pero may kabala sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
3: Dibati ka to?
4: Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer. Di mo ang phone. Sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema sini madala mo ni si imo nga misis. Basi malatnan.

0: kusin mo, kundi mapunggan. Naka-extend ka, hindi mo punggan ang need. Bitribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa balay nyo, sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
0: Pala inong bitribayo, ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa kamayo, no? Sampang chicks.
3: Uh-huh. Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
2: Gamos by nature ko, no?
3: Polygamy.
0: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
3: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumunga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditlibayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
3: Yes.
2: Sensitive ni.
3: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Buhay maging dulong nung kaya sex kid.
3: Damo ka bang danan, Sir Boy, na mo?
0: No. Mm-hmm.
3: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
3: Either virus na,
0: vaginal warts, no,
3: or bacteria na. Amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
0: Bacteria. Chlamydia, sis, bubaho na.
3: Gonorrhea.
0: Ay!
2: Ang kapitalayan.
3: Syphilis. Amo na sa unang gali nung dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko no nimo ang imo nga ano.
4: Muna ko miyaga pa nagapangulab.
2: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
3: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm, ang pinakadelikado.
2: Delikado kito.
3: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3, nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
3: No good news sa mga kuno.
2: Mga babae. So,
3: good news sa mga may ara multiple partners. So, kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko
2: wasakun
3: no, ang envelope sa virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw ka gainom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nga galing mo po, na ibaluan kong taas, nga galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka misis sa isa kanda, 1 month lang, po, anong ganyan sa ulo ko, nagbubo na akong blood pressure.
6: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Mga butka!
2: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atun sa Ditribayo, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapractice ang unprotected sex, no?
2: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
2: Check!
3: Kaya, dapat, nami man ang unprotected sex, kaya siyempre,
0: ikaw
3: bikaon sang saging, may ano, may panit.
0: Ikaw rin kaunong si may panit. Lalim ba?
4: So, ang Ditribayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD.
2: Oy.
4: Na magakabuhi sang maayo nga lawas, kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikana, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
2: o tulok
4: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang birth canal, no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sa nga ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa vitribio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
0: May pag-asa pa.
2: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Detribio. Pero ang pinakadamo giklase, nga ginatawag niya STD, amo ni ginatawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
0: Vaginal warts.
2: Almost ko, no, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no. Ay. But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
0: Kakosa cervical cancer.
2: Ang unang nag-i-cause yung warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Dami petals.
0: Cauliflower.
2: Ang flowers.
0: Pitsay, manging cauliflower.
2: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Nakali.
0: Pulumbot ah.
2: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoyment, no? Nga na.
4: Ang muna isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki. Mm. Sa laki, painless. Mm. Sa bahay, painful.
2: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does Detribio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni Detribio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni Detribio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
2: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni Detribio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Detribio.
3: Budlay gid kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, mangihikaw lang, Sir Boy.
4: Kakalayo, Dok. Kakalayo,
3: mangihikaw. Kagi na ka, Sir Boy. Nakuway ko kagi na yan.
0: Kuman, wala.
3: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
2: Friends na lang ta. Mag-abri, friends na lang ta.
3: Ang nalang sinangabalat yan, Sir Boy, chlamydia.
0: Ay, chlamydia.
3: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-chuchak.
0: Mag-chuchak.
3: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
2: Pin virgin.
3: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
2: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
3: Sakit, ga-bleeding.
0: Amo na, Jenner?
3: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Detribio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag, Chlamydia trachomatis.
2: Amo lang cause, no?
3: Cause kagaw.
0: Agent.
3: Kagaw na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Amo lang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
0: Inom ka gituto.
3: Inom ka Detribio, kag butangan mo Detribio, imo nga ano eh.
0: Bakit ba? Ba? Nga may amo ni Gribuyaw?
4: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka-Detribio.
0: Dapat dugay din naging topic.
2: Dapat text.
0: Ha? Dapat dugay din naging topic.
3: Subong ganing gintiming na mo, abin na mo aras engineer. E siya ginayang eksperto da.
2: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
3: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni Detribio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Detribio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Detribio.
2: Correct.
6: No? Informasyon sa ikayong gawas.
2: So, kung ikaw, mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo ka, damo ka partners.
3: Kulang na all gwapo.
0: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Plus kailang, Detribio, plus 14.
2: Pesos. Kagamay ka bagay.
0: 128
2: pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Detribio, kaya hindi na sa tangka kaso ubo sipon kagilanat ikaprotektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
3: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Gida mo nagainom coenzyme Q10, gida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain. No? Muna mo, kampiyon mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E, for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
2: Okay
3: the
2: nga.
3: Reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
6: Ditribayo with physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay saman ka Manchester nurse sa nagsugod ako tumaas ang ditribayo mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron. Ditribayo ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo.
4: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo no nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka ditribayo no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: uy,
4: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang ditribayo.
3: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
2: Katunto sa gabligyan. One pop, two pops, medium and pop rice. So, ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will get tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no so dasig ang metabolismo sini diretso ni simo atay para mausar dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps so ang MCT set 3 steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayong din, sumadamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm and Fab Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Ako, ulat anay, nagalibot ang akong pananaw, dumatumba ako.
10: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo naong.
11: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy cottony napkin for heavy flow.
12: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
15: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko. may angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Mom, she!
4: Angeline?
3: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Good morning.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabak, pagkag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon at Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na galing. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Ini si Governor Toto Defensor, nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor, nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
7: DJX 500.
15: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
15: Sa
16: DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiging ginabatsyag.
7: DTX 500. Giga.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: BM Extraordinary with MX3.
6: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
10: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
13: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
14: Remind Herbal Capsule.
15: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
14: Remind Herbal Capsule.
15: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
14: Remind Herbal Capsule.
15: Also available.
14: Remind Choco Mix.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Busog-busog ikot nila.
18: Ako man, bro, kalot.
17: O, ito yung bro, kusti.
18: Busog-busog, eh.
17: O, tila ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
18: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
19: Yes, sir.
18: Ay!
17: Ano nga ay?
18: Bro, kalap, nadulang kahit ako.
17: Amo na matuod na ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
18: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
17: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman
18: iwi. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
17: Ano nung puspro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
18: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro! Kita mo niya ang unod?
17: Ba? Uy, ala.
9: Baman.
17: Tanga?
9: Ala, tanga masuon.
18: Diskarte lang na iya!
17: Oh no! Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
9: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
19: Sir?
18: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
19: Ay, tanga na, sir.
18: Nan! Kita mo! Ikaw na nagako nga may tanga ang tinula ninyo! Hindi kami mabayad sa git order na munti! May tanga gali ito yung mga pagkawin ninyo!
19: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
18: Ha? Okay lang hindi kami mabayad?
19: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid!
18: Ay!
17: Kalot kag tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: PHX 500. Juice 7 lot.
2: Lugi na ba tiyan mo sa
1: high blood git ko.
2: Kaya sa una ang
3: blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibig.
1: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, mas na may COVID na allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
5: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw anlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Gikan

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Super Fiber.
16: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Pamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1!
14: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
4: Jackie, grabe ba? Ka-generous gid sa pangente ko. Duha ko gid ka kwarto, ginputangan mo sa aircon. Thank you.
12: Amula na mabalos ko sa kaayo mo, Roslyn. Kay ti, ikaw kung may kwarta ka, hindi ka man dalo.
4: Kilala mo gi Kuya Jackie, ya?
12: Ay, syempre no, pariente hanay tabay.
4: Sige lang ah, makabawi gi ko sa imo dason mga bakasyon.
12: Roslyn, may problema ko.
4: Ano?
12: Naluyag ako kay Kalot, pero siya yan. Do wala na yabala sa iya. Hambal ya, gwapa ako, pero natulog-tulog yaman lang ko.
4: Ano?
12: Rose, may pamangkot ko bala sa imo. Tani, di mo ako pagsekretuhan, ha?
4: Nga, ano na?
12: Agi bala si Kalot.
4: Baba! Wow! Ano? Ay, sus, Jackie! Hindi na yaagi si Kalot. Nahuya lang siya guro magtandog sa imo, eh?
12: Nga nga mahuya siya! Ako na gid na nagapalapit sa iya. Torpe siya!
4: Jackie!

0: nang! Aba pa si Magdalena.
1: Sino si Magdalena man? Hindi ko kilala.
0: Kilala mo na ah. Si Jackie bala.
1: Ano? Ngalangin Magdalena si Jackie?
0: Kay paasa siya. Kaluluwi kay Papa nga nag-asa lang ang magustuhan niya. Gali wala. Ano? Hamak mo? Nagapalidit-lidit siya gipakita-kita kay Papa? Anay kinadala na si Papa. Huyo na sa iya.
1: An, hindi ka magambal sang amo sina. Siguro, hindi lang type si Papa mo.
0: Kag sino ang type yabi? Si Kalot? Nga mas gwapo ya si Papa ko sang sa iya.
1: An, ang love, wala man niya sa pagupo-gwapo kung pagupo-gwapa ya. Mabatsyagan mo na iya. Siguro, wala balatsyagon si Jackie ya kay Papa mo.
0: Oo, wala siya balatsyagon. Okay lang siya magsakit sang balatsyagon sang tawo. Gabaan man na siya gihapon. Abi, magkayuan siya nga may nagalain ang bot siya. Hindi! Kinaluoy kami kay Papa Imoy! Nagapaubog na lang kaging bastid, yadayon niya!
1: Hala!

0: apa kata mo sa pagkao sa lamisa?
1: Oo man bro, oh. May ritsun manok na buo, may ritsun baboy ng isa kapinggan, may pizza, may spaghetti, may pansit, may cake. Sino birthday?
2: Ambot man gani bro, may pagsunod ko na tingala ko gani kay damo-damo na pagkaon sa lamisa ta.
0: Ah! Ambot ko na!
3: Ay, na ni Roslyn, ang namakan!
0: Ay.
3: Eh, Kwan, naganda kami diri sa balay niyo kalot, tulilot, Kim. Mapaalam na ako sa inyo, Chugusting.
1: Oh. Uy, malakas ka na? Sano?
3: Karoon na sa kaagahon.
0: Ay! ay, gali!
2: Tete, happy trip na lang ah.
3: Hidlawon ka eh, hansakon ka, Lot.
2: Ha? eh, siyempre, nakilala ta kadaan kang nangin abyan man. Hidlawon ko sa'yo eh. Ay,
1: kung makapala ka doon at nalumos ka, bro, ba? Nalumos guro sa mga kapayas ni Jackie!
3: Kalot! Kalot, oh. Ihambal ba lang ang naluyag ka man sa akon? Kaya handa ko yan nga magsakripisyo sa luyo mo.
1: Ay, aba!
3: Ay!
1: Jackie! Ay, sorry, Jackie, ha? Pero dugay na kami ang nag-sakripisyo. Maintra ka man sa amon? Sa laguro na kung adahan ni Bro Kalot, madugang ka man? Ano na lang kwa sa pangabuhit ang tatlo?
3: Eh, syempre no! Mangita kayo, obra eh! Kaya ikaw yung masagot sa kaugalingon mo, kaya kuya ang mapasagot kay Kalot tumangin kami!
4: Ang mga bata, muya ka ginikanan mo, sino ang pasaguron mo?
1: Nayayang mo!
3: Roslyn?
2: Jackie, ako na namian lang ko sa imo kay ginakisan-kisan mo ko tapos ginakaon mo ko. Ay, hindi, ginapakaon gali. Pero, nabudlayan ko gani magsagod kay Tulilot, pati ikaw, mapasagod man, maloy ka. Hindi na pagdugaan yung pag-antos ko, ha? Kung naluya ka sa akon, paloy na lang ko.
1: Nayayang mo!

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Pag-migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal ng butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.

0: ani ka kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Departments of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagkaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
2: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Ila tong score gani?
3: 470.
2: Tiko 2
3: sa gabi, 2 sa
2: adan. Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Tinom kamo sang GTX 500.
2: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
4: GTX 500. Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
4: ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
4: focused kag energized. Nance Corn Coffee.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
10: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balik. May aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog.

0: suggestion, manginumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululang tag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
0: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my physio. Ang physio. You my D3.
10: Mga buti ka.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread

0: lo. Siyerte nga! Wala ka na luya kay Jackie?
1: Bra, bra, bra. May edad ka na. Kung naluya ka sa iya, hindi na pagpalata.
2: Ala. Ikaw pa ang tuson mo ko, bro. Ha? Kung mawadaan kami bikalanon nga tatlo, sa inyo namon isangat ng tiyan naman? Gusto mo na ka na?
0: Okay lang, kuya bro, galuta. Kung naluya kagid man sa iya, ako na lang ang mapareya. Langgata ka, bro mo. Bilang utod ko. Pero, anong ko na karon kung may ginapalangga ka ng sobra paglisag sa akon? Agay! Bro, kalot!
1: Bro, kalot? Hindi ka na balabata to, bro, kalot ay. Kinangan mo man ang mangita sa partner mo sa kabuhi mo.
2: Pero hindi pa ko handa, bro.
1: Uy!
2: Kakumpiliton kong kagulingon ko. Maluoy ko sa pamilya yang nag-aasa pa sa iya.
0: Correct! Sino masagot kon? Hindi na sa magbalik sa guwa ka pungsod. Ikaw?
2: Ma! Yeah. Bro?
1: Isip-isip, bro. Gugma? Ukon? Kwarta?
0: Kwarta lang pilihan, bro, kalata. Kaya kung may kwarta ka, apos lang mangita sa higugma mo ya.
1: Ayaw mo ka maloka na ba?

0: din ang bagay mo para sa flight mo karon, Jackie.
1: Oo, oh, Araslin. Salamat gid sa kaayo mo.
2: Aray ka, wait! Nangaragaybi ka?
1: Malakat ako pero ang heart ko nagapabilin diri sa inyo.
0: Ano? Sa akon? O kon kay Kalot?
1: Kay Kalot! Kabulay kami sa laguran pa ako!
0: Amo na gani! Nga kung dere ka sa Pilipinas, kagpilion mo si Kalot, maano ka mo? Gugma o kung kwarta?
1: Kwan? Kwarta eh!
0: Ayan nga nga! Ikaw di akat ka?
1: Maslin!

0: Kalon.
1: Jackie.
0: Malakat na ako karun sa kaagahon.
1: Padayon. Happy trip lang, ha. Kagsalamat sa kayo mo, ha. Sa pagbakal mo sang kurtina, kag pagtakod sang aircon display.
0: Okay lang, Lord.
1: Hindi maninamon pagamitin, ha. Kahit eh, kamahal nga dahan subong sa kuryente. Magamit lang niguro namon kung mag-abot ka.
0: Ano? Ang bot mo silingon nga. Hulaton mo ako.
1: Aba. Ohoy, agod na magamit liwat ng aircon nga gintakod mo. Kay wala man ko pang bayad sa kuryente kung pandaron ko na.
0: Okay lang, Lord. Paandala lang, ha. Kipadalaan ta kasang inugbayad.
1: Bah! Jackie! Ah, ay kalwang gidla si Mbla nga pagkababae, ay. Nga, huyagid ko, ha. Oo, daw nahulog naman ang buot ko sa imo, pero maano man ta kung mag-upod ta. Dapat isipon ta, hindi lang ang kaugalingon ta. Kundi pati man ang mga tao nga ara sa palibot ta.
0: Correct, kagid ka, Lord.
1: Oo.
0: Salamat man kinapunggan mong kaugalingon mo, ha. Kaya ko, hindi nagigwiya tani makapugong mo. Bahala na lang ng lakat ko tani, yalutya.
1: Jackie?
0: I love you, Kalot.
1: Bah.
0: Hulaton mo ako, ha. Padalaan ta ka.
1: Ay, naman tala. Jackie.
2: Salamat, Jackie. Kabay pa nga, hindi lang para sa kurinting padala mo sa amon ni Bro Kalot, kundi pati man allowance na amon.
1: Jackie, isa pa be?

0: Hello, anak.
1: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
2: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang husay!
7: So easy to use.
8: Everest Washing Machine.
7: Han, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kahit sa mga suking butika.
13: Oras tatak, impunto alas.
14: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: Mga Radio, pamatili ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
17: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nag-normal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
16: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
17: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
16: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
18: D3 Bio.
19: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Kapag ang sumang muti ka. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernie Ong.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
16: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
17: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
16: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
18: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pilang win, San Miguel Pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis mo. Ang balso kong pare ko, Marco Santon Plus Gold kay okay gid kuno ni sa arthritis. Motongagin na duadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung galing niya rin, nagkantosirete sa nagligad, kisakit ka dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika.
3: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang.
3: Pero,
4: sa start

0: and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrinates Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrinates! Di lang sarap, sustansya-rap!
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo!
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon!
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer! Ilabas mo ang bangis ng Pinoy!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
15: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
16: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA-CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ngayon index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
7: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw at laos ang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron, wala na. Ibirecreen Capsule, ka-epektibo kayo.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Hit 3

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
2: Char, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Char.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: ACS.
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
0: Masamig ka bala ang kina-allergy?
5: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo!
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy!
5: DTX 500!
0: Masaligan!
5: DTX 500!
6: Nuns Liniment Oil!
7: Kaspan?
6: Wala problema!
7: Nuns Liniment Oil Partner!
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
7: nga amo ang kaspan.
6: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fertich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras, tatak, alas 5.20.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yun na ka.

0: Tri-Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! D3 Bio!
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! You may Visio! Ang Visio! You may D3!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath

0: Alaga, Max Protect Bago with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igubala kay Matama to na dula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Amakak sa mga butika.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
1: Easy

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ECS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Ina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Oras tatak alas 5:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
7: Megaman Herbal Capsule.
2: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman.
2: Mabukal sa mga butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
11: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit!
12: Charm! Fab! Car! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
14: Life Extension Vitamin D3.
3: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mamakal, sumangbuti ka.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente ang dapat para sa inyong ginainom nga kape.
3: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay masalaga. Max Protect, tago pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ako galing sa bigay loser, sa estudyante. Da problema gid ko, kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit rin akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Alas sa RMN Iloilo, alas 5.33 na sa hapon.
7: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
8: RMN News and Public Service.
7: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
8: RMN News and Public Service.
9: News and Public Service.
6: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon yang adlaw na sang Sabado, Setyembre 5 na sa o kung Setyembre 12 na sa bulan sang Setyembre 2026. Sa 5 gali no. Gasala. Welcome sa aton sining pagpangalagad sa subong hapon. Diri sa aton sining pagdulong sa inyo sa labing talalapang doon yung mga balita kag informasyon. Opod kay Radyo Man Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan. Sa subong hapon, maulanon kita sa adlaw nga Sabado. Grabe no, pizza dosi, dasun simana, swildo naman gali. No? Sa aton sining mga kauturan, kamusta ka mo subong sa inyo tagsa ka mga puluyan? Kag sa mga nagatrabaho man, no? Nagapahunay-hunay-anay before magpuli sa inyo sining puluyan, dapat mayaragid ka mo sang takurong, no? Kay nagatupa subong ang ulan sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ibalaon ta karon ang pinakalatest nga dalagan sang panahon diri sa aton sining nga pagpanganagad. Ang weekend naton kamusta, no? The same balaning tiempo ang maaguman naton for this day subong iya mga karadyuman, mangin maulanon man bala, no? Kay nagligad to medyo nag turutawhay ang aton sini nga tiempo, no, subong nagamatamat naman ulan, no? So standby kay Balon Tinikron ang update naton sa pag-asa Iloilo. At the same time mayara man kita sang update sa sunog dara nga nagluntad sa may barangay Butong Uton. Aba, kadako gid, no, isang ginlamon sang karayo almost 1 million ang balor iya sang kahalitan. Mga karadyuman, and i-check taman kay sa subong hapon nagpatigayon sang sashing ceremony, no, ang pambato sang Iloilo province para iya sa palabuton nga Miss Universe Philippines, no. Mayara kita sang pambato dira, no, kagibaloon ta nagkaroon ang detalye sino ini siya, no, podya kay Radyuman Lynette Fernandez sa Yulatri. Standby, ibaloon tanay ang dalagan sa aton nga panahon subong hapon.
2: RMN News Panahon.
6: Opod na sa piyagaling niya, Engineer John Baron. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
10: Hello sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, September 12, 2026. Based aton nga update, no, ang easterlies ang nagaapekto sa may extreme northern Luzon, while ang LPA nga ginamonitor naton nag-intensify na ini siya sa isa ka tropical depression, and ang latest location is 965 kilometers west of central Luzon. Present movement is northwestward at 20 kilometers per hour. So meaning, no, ang ining bagyo is moving away from the country, no, papalayo siya sa aton nga pungsod. And ang ining bagyo wala man siya direkta, no, nga epekto diri sa aton nga landmass. Wala ta man siya gina-expect nga magsulod sa aton nga par, pero amo na nagaling, no, ang trough sini is ano pa siya no nag or mga iyang mga extended nga rain bands do ara pa sa sulod sang aton nga area of responsibility, although nakita naton do wala man siya nagalabot no diri dampi sa may Luzon. Ang ining mga weather system nga na mention ko, wala man ni siya direktang epekto ya diri sa aton sa Western Visayas. So expect naton nga partly cloudy to cloudy skies kita. May mga chance sa gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panaguob. Usually nagatuhaw gyud na siya sir sa hapon kag or sa gabi no. Mga ano na siya, mga localized nga thunderstorms kung manotice gani naton do gagalom subong no. And actually may mga areas gyud nga nagainulan no, may mga some areas na gani sa ano eh sa city nga nagaulan no.
6: Yes.
10: Kaya, mga ano na siya, mga localized nga thunderstorms siya sa naton. Which is typical no mga muni nga oras naga tuhaw. Ang hangin mahina tugtog sarangan sa direksyon amian nakatundan. Nga muni ang magadala sang makanay tugtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 5:53 sa hapon, magabotla kini 5:59 buwas sa aga. Aton latest weather update, ako si John Baron, madamog nga salamat.
6: Engineer John, sir.
10: Yes, sir.
6: Ang aton sining tiempo, mangin pareho man isang sitwasyon kay ina sang aga tubtob sa sining weekend kag sa first week sining semana.
10: Well, actually for the next coming day, sir, ano kita no, fair weather kita.
6: Okay.
10: Muna nagaling kay kung hapon, blesser kung gabi. Hapon or gabi, even gani early morning, may mga possible nga mga paulan kita dala sa mga localized nga thunderstorms.
6: Mm-hmm. Okay. So anyway, ang aton, gani nga El Nino, subong ara, anong gani nga kategory ni siya subong, sir? Doon nag-amatamat na siya, no?
10: Yes, sir. Nag-amatamat siya, intensify. Sa subong, ano kita eh, moderate. Strong El Nino na kita. And we are still expecting no by the end of 2026 possible niya pa ma-reach ang very strong El Nino and gina expect man gani nato no nga mag-persist pa siya sa first half sang ano no sang 2027 of next year.
6: Uh-huh. Mm-hmm. So ang very strong niya late last quarter subong tuig sir no.
10: Yes sir, kung patapos na ang ano ang 2026.
6: Mm-hmm.
10: Da natin gina-expect no mga October, November, December nga mag very strong El Nino siya. Possible siya no nga mag-intensify pa siya sa very strong El Nino.
6: Okay, sige. Anyway, para man nga ma-update ang mga kautura natin, kitiga kadamo sa nagahamban, ano na El Nino? Nag-ulan, no? Putigin clarify na ni gani ninyo dala sa pag-asa nga ning El Nino. Yes, sir. Part isang weather system niyang pag- ulan no kay bisan pong ganato niya may ara gid sang magtupa nga ulan.
10: Yes sir, ang ining El Nino abi naton sir ano ni siya ay climate pattern na siya. Mm-hmm. So hindi ni siya do personal sa mga ano naton no weather naton nga pag may ulan kita batyagan mo gid ang ulan.
6: Yes.
10: No kung may bagyo kita batyagan mo gid ang bagyo dayon kung maglabay siya pag magsulod sa par. Ang ini sir climate pattern ni siya, so hindi mo ni siya insigida mabatsagan pero may epekto siya no sa ano naton sa mga weather naton. Ay sabi sa mga ano sir no mga misconception na dira kung may El Nino kita during rainy season, balantang adaan sir pag El Nino dapat kulang ang ulan.
6: Yes.
10: Mainit dapat ang tiempo, but actually that's not the case no, it's quite the opposite actually. Kung may El Nino kita during

0: mag-experience sa ulan santo man sa gin clarify ni Engineer John Baron bag-o gid lamang mga karadyuman, no? Kiti parts ang weather pattern mga karadyuman, no? Kung magtikululan tupa ni sa gyapo ng ulan, no? Galing kay ang pag-ulan, no? Kung manotice naton, no? Kung ma-experience naton abrupt bla in grabing bo-bo sang ulan sa sulod na sa inuras, no? Tapos kung sa inadlaw, ma-stay na siya 1 to 2 or 3 days. After sina, mainit naman kagang temperatura, mabatsyagan natin nga tama naman iya kapaang, no? Actually, that is part sang ilinyo nga gin-explicar man iya sang pag-asa ilo-ila, na? Sige!
1: RMN News and Public Service.
0: Ito sa Dili Madugay, report ni Radyoman Lynette Yulatris, may kaangot sa sining sashing ceremony na sang pambato sang Iloilo Province sa Miss Universe Philippines, no? Subong gid lamang iya nga hapon, no? Ginpatigayon ini kilalahon tabi sinuni ang aton nga pambato sa probinsya sang Iloilo. Taga diin ini siya, no? Kag may chance ayhan kita, no? Nga makarepresentar man sang Pilipinas, no? Sa kadamo-damo iya nga mga pungsod nga nagapasakop sa Miss Universe mga karadyuman. Standby, i-check ta si Radyuman Lynette Yulatris.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Ginpakilala na sa publiko ang bago nga Miss Universe Philippines Iloilo Province 2027 Radyuman Mon. Inia mo ang Ilongga Beauty Queen nga si Shireen Rentoy Samardani Jones. Kung mabatian pa lang ang iyang ngalan, daw mabay ka na nga hindi gid siya pure Filipina bangod sa iyang apelyedo. Si Shireen, isa ni siya ka Persian Filipina. Ang iya amay taga Iran, that's why ang iyang surname Samardani. Wala pa siya nakapakasal. But bangod man nga nakapamana siya sang Amerikano naman amuna nga ang iya apelyedo subong Jones. So si Shireen Rentoy Samardani Jones sa ang mangintig lawas sang Iloilo Province sa Miss Universe Philippines 2027. So ginpatigayon ang official sashing kag crowning ceremony subong nga Sabado sa diin ang nag-corona kag ang nagsasha iya amo si Miss Mags Q ang Vice President sang Kaga Global and National Search for Miss Universe Philippines Organization kag ang bag-o nga local director sang Miss Universe Philippines Iloilo Province nga si Jenna Rose Gasindo. So hindi siya pareho sa mga ordinary nga pageant kiti naandan tay Radyuman Mon nga kun sinodi ang magdaog sa local amo na ginapadala sa national, pero ang usually ang gadaog di abi sa aton sa Iloilo kun mag-abot na sa national pageant ang ginadala nila nga ngalan iya sang Iloilo City. So may ara kita sang local organizer amo na nga nagatukod sang local organizer para naman niya sa bahin sang probinsya nga magatiglawas siya sang Iloilo Province sa national stage. Amo lang nagaling wala iya sang pageant nga nagakatabo dire kundi ginapili lang. So si Shireen hindi naman siya bago sa pageantry bangod nga nakaagi na siya sa to interest sa mga pageants nangin na Miss West Visayas State University College of Education ng iya gin-represent kay ano man siya mo licensed professional teacher man siya. Sang 2013 nagdaog siya nga Miss West kag nangin Iloilo dinagyang Iloilo Miss dinagyang sang unang ang subong na nga Miss Iloilo na sang una no na siya Miss Iloilo dinagyang. So nangin first runner up siya sang 2014. So hindi nagid ni bag-o sa iya kay inagani sa iya nga opening speech ginambal niya nga I know this is meant to happen, I just don't know when. So, but silingon niya sa una pala.
0: Gali, no? But silingon kun sa mga lingwahe, sa mga ganando, rampadora man gali na gid siya. May record naman radyo man din.
2: Oo, pagintera, gid siya rampadora, gid siya. Ati, gusto ya gid siguro, sa una pa lang, gusto ya na gid ma-represent ang Iloilo sa national stage. It's just that nga, ti nakapamana siya. But then, kay ti subong, wala naman kita sa restriction sa Miss Universe, wala naman sang restriction sa edad, sa lawas, kung putot man ikaw or kung medyo dako man ikaw, pwede gid open open to all bala rajuman mo, medyo inclusive na subong ang pageant sa national level. Ano

0: pang gin-grab niya gid ning opportunity kay para sa iya. Amo na gid ni ang right time. Nagkabata lang siya. So may isa siya kabata sa 34 na siya Razumanmon, pero do hindi gani balaanon na very fit man ang iyang lawas. Kag taas man siya ginbata agi di siya diri sa Iloilo City, although sinahambal ko na kay inang tatay ay taga Iran. Ginbata di siya sa Iloilo City kag mayara man siya sa mga pamilya sa Pototan kag sa Dingle. In fact, ang sang partner gid naton sa aton nga mga running events para may kay Sir Boy at Rentoy sa Pisek, family ni nila gagali kaya ang iya ni nga mother mga Rentoy man Razumanmon. Kag ang iya ni nga advocacy kay syempre ginhambalta na kay ina nga isa na siya ka Iloy, ang iya nga advocacy yan nakasentro sa mental health sang isa ka Iloy kag sa pre kag post natal care. Yari bala ang portion lang sang aton nga interview sa bag-o lang ginkoronahan nga Miss Universe Philippines Iloilo Province nga si Sherwin Rentoy Shamardani Jones.
1: First of all, I had a very difficult pregnancy, and after I gave birth, I also had postpartum depression and postpartum anxiety. So it really inspired me to share more of my authentic self. So I'm actually quite active on social media, especially Instagram, and I share a lot of the real and raw side of motherhood, and it's super unfiltered. It's even no makeup, so you can check that out. It's the real me. I hope to really do my best. I'm going to try very hard. I actually started really early. So since as early as last year, I already started working out early. I even have a Q&A coach already. So I've been working hand in hand with her, even though I just gave birth and my body wasn't ready. I knew that I was going to do this. So I started really early, and that's my preparation. And I hope to represent Iloilo Province and make them proud. And I hope you can follow my journey.
0: Ang kabahin sang pagpahayag sang aton bag-ong Miss Universe Philippines Iloilo Province nga si Sherwin Rentoy Shamardani Jones. So siya ni ang mangin ikaapat na nga kandidata nga magatiglawas sa probinsya sang Iloilo sa aton nga national pageant. Bangod nga sa nagligad nga tuig, mayara man kita sang representative si Niklin Tigres Hutay sa naghalin sa banwas ng Tigbawan galing tikay napaslawan to siya nga magkapauli sang corona kag sa mga naungsang una. Mayara man kita sang mga representative man kaangay ng day Angelina Kailani kag kay Vanessa Caro, pero sa bahay naman niya sang Iloilo City wala pa magahulat pa kita sa mga resulta sang Miss Iloilo 2027 sa masunod nga tuig na ya sa Dinagyang nga dira na ya patigayunon, pero ti sa bahin sang probinsya makambal kita nga medyo advantage ni gani sa iya nga port kiti malawig-lawig iya nga mangin preparasyon ang Miss Universe 2027, Miss Universe Philippines 2027, wala pa sang fixed date Razumanmon, pero usually ginapatigayo na siya sa bulan sang Mayo. So may pila pa siya yaka months nga preparasyon kag hambalyaman nga syempre hindi manimangin.

RMN News and Public Service. RMN News and Public Service.

0: Oras natin na alas 5.52 na sa hapon. Balikan tayo si Radyuman Linette Yulatriz. No? Actually, no, kompleto naman ang presentation. Pero balikan ta, no? Ang report with Radyuman Linette Yulatriz. Radyuman Linette.
1: Radyuman Mon.
0: Oo, oh, doon yung timing. Gini lang.
1: Gani, doon hindi gini lang ako. Doon hindi ko pag-report na. Anyways, amoto sa nangambata na sermon, medyo malawig-lawig niya ang mangin preparasyon sa nga ton nga Miss Universe Philippines Iloilo Province 2027. Kay ti pilapaya kabulan ng iyang mangin preparation para sa national pageant. Galing kaya mo na ang baliga ni medyo mangin mabudlay man sa iya bangod nga magluwas sa iya preparation sa para sa iya kaugalingon kinahanglan niya man sa gihapon nga tungda ng iya responsibilidad bilang isa ka Iloy. So lang tawanin nato
0: ano nang kadako sa bata ni Shamar Dani?
1: Subong mga 2 years old na.
0: Ah, dako na.
1: Oo, ti medyo maka-adjust na siya. Balik ka ni last year pa man siya nag-prepare, gina-prepare niyang iyang lawas physically. Kag of course, mentally, kahit hindi man na basta-basta mag-join ka sa pageants, hindi man lang dapat nga gwapa ka, kag-fit ka, dapat kinanglan man nga mayara sang substance, mayara sang unod ang imong utok para man makabato man kita sa iban pang mga kandidata nga magapasakop sa ginahulat-hulat gid sang tanan nga Miss Universe Philippines 2027. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Linette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Manamo gid nga salamat Radyuman Linette Yulatriz mga ka-Radyuman no sa sining manog representar sa probinsya sang Iloilo for the Miss Universe Philippines. Iba na unta pa ni kung saan o ang actual date no sang Miss Universe sa Philippines mga karadyuman. Okay, kadamo gid sa nagabantay sini. So good luck ha, no? Sa aton sini nga pambato no si Miss Shamar Dani Jones no nga magarepresentar sang Iloilo Province sang sa city ti balo unta pa na no kon sino naman yang padala sang syudad sang Iloilo kay ti do may yara pa kita nga dinagyang Miss Iloilo no hindi na Miss Iloilo dinagyang eh no Miss Iloilo mga karadyuman no ibaloon ta na no kon sino pa sino ang pidala or ba si nagligad nga dinagyan I don't know no ibaloon ta lang ang mga updates sini sige standby ipabati tanay ang interview naton sa isa sa mga nasunugan kaina mga karadyuman si Mr. Raul Talaman no dira sa may zone 3 barangay Butong Uton no sa sining sunog nga nagluntad mo grabe upos kid ang puruyan mga karadyuman ancestral house ini sang pamilya hinubatin dira sa may area iya sang Uton no ang tag-iya si Graciana hinubatin no nagtaliwa na ini kagtigin na istaran ini karon sang iya sining mga kabataan kalakip ng pamilya ni Mr. Raul Talaman mga karadyuman dira lang sa kilid sa Garsada sa may barangay Butong Uton no accordingly do naghalin sa kusina initially ngambal sang Bureau of Fire Protection no? Pero under investigation pa sa gyapon ay ini mga karadyuman no kung ano gidang ginalinan sang sunog kay man initially do nagsaka ang kalayo from kusina nagsaka sa kisame naglapta sa bilog ng balay ko mong light materials madasig nga naglamon ang kalayo sunog gid ining bilog iya nga puluyan sang pamilya hinubatin yari bala papatita interview naton sa kay Mr. Raul Talaman.
3: Matikay pagwa ko kita ko may kalayo na sa babok isami tingin nung lagan ko na siyang ginoo from in sweets patubod ko tubig, tatlo ka labrador ng labrador ng blanggan. Gamay ka. Basyaan kung basyaan, hindi. Gigay light material ang babaw mo.
4: Sa babaw
3: mo? Oo, sa kisami. Siguro.
4: Pero ito yan, mga pagkita mo, ano ka dasig paglapon sa kisami?
3: Dasig lang, ay gabok na ng kisami.
4: Ay, pagpangyas sa sabi.
3: Oo.
4: Ano siya ganito? Puro lang tanan sa...
3: Plywood, ang kisami na. Oo.
4: Lalong lang tanan.
3: Dalumi, oo.
4: Dalum?
3: Oo, tingin yung sa dalumi na ito. Puro concrete naman na tanan.
4: Naglataya?
3: Tingin mo sa kisami lang, ganun ang yung kalayo yan.
4: Naglataya, tingin sa kisami?
3: Dasig lang.
4: Okay. Ba't sila upod mo sa
3: palay? Bata ko, sawa ko. Yung pag-uha ko, lasun sila. Hindi na kaya mo.
4: Kapag naplaktas ang kalayo?
3: Nawag na lang kami. Fire lesson. Kaya na lang
4: kapag mm-hmm. May manway ka mo sa may napilasa?
3: Ah, wala man.
4: Mga, anong mga appliances mo anas
3: mo? Ang duro, gini.
4: Tapunan mo?
3: Oo. Kompleto na. Hindi, ang nakabal, no? Basta kumpleto na. Oo, oh, tatlo na lang aircon.
4: Anong oras ito ganito
3: na? Last dos, guro.
4: Last dos? Hmm. Kano, kagkatulog-tulog?
3: Hangga, puway-puway lang.
4: Puway na ka pa? Hmm. Kanong kasta ni... So, kung si... Ano itong tagiyan?
3: Ano itong tagiyan? Ano sila? Mga magluto ni sila. Ano,
4: oh. Ikaw yung umagad ka
3: lang? Umagad lang ko, oo.
4: Kumayo-magiway ka ng mga pilasan?
3: Hindi, hindi mo naman kaya, kaya ang babaw, ang layo, babaw tanan mo.
0: Insang pagpayag ni Mr. Oltalaman, no, isa sa mga nagapuyo, nag-star dira, no, sa ancestral house ng pamilya Hinobatin sa may banwasang uton mga karadyuman. Subo-subo ni kagting isa diri karon ka issue, although nga ini natigal ano yun nga mapalong ang kalayo, but then according sa mga nakakita kag mismo kita ano nakaabot no ang problema subong sang banwasang uton, may fire truck sila pero ang uno din ito mga 400 liters lang no, ang gamay bala ni nga fire truck no, hindi man taman mambalgoro nga mini fire truck. Basta gamay nga fire truck, gaming nga fire truck kang iya kabanwasang uton. Pamatian nyo nagkaroon sa batsang Bureau of Fire Protection kay natigayon naton nga malabot no ang ila sining chief no dira sa may VIP uton kun anong natabo no kiti may fire truck silang hangged na pero ang fire truck nga gamay amo niyang nagadalagan, amo niyang nagakadto sa mga sunog. Ano ang plastar mga karadyuman kung may sunog sa banwasang uton kiti dako ning area sang uton, no? First class municipality ini mga karadyuman and at that dapat kinanglan nga may dalagko man or bastante nga mga equipment dira nga magresponde sa tion nga may mga emerensya tika subong sini may mga sunog, no? Dapat enough man ang mga kagamitan or vehicles nga mag-respond like sang fire truck iya mga karadyuman. Batay na karon kay Plastar Taman Adugang sa pagpangalaga diya sang programa Palabra di Honor.
2: RMN News and Public Service.
0: Natamyalan naton mayong hapon kas Jan Pirotso sumagaysay, no? Sumagaysay kay Pirotso family sa may barangay Pututan, Iloilo. Salamat gid. Si Cas James Carpe, mayong hapon man, Sir Stephen Fanega, ang pamilya Amido kag Joso dira sa Libong Kugon Saraga. Salamat gid kay Sir Stephen Fanega. Mayong hapon man sa imo sir, no? Gaborno pamilya dira sa may Nasaret Binabista Gimaras kay Tita Sonia, Tita Norma kag kay Tita Rose. Mayong hapon gid, salamat gid sa pagpamati. Sir Rocky Penuela kag kay Sir Tuto Brick Shop pa rin yo, no? Mayong hapon gid sa inyo, no? Kuan gigili, no, sa pamilya Borbano, diri sa may Rima Rizal kag sa may Manduryao, no? Sa liwat naga pagbot kita sang condolence nato, no, sa pagtaliwan sang high key classmate tagi ni Sona, no, tubo tagi dira sa may Rima, no, si Rigi Borbano, ha? Mudlay lang kati pag ulihit ang makita ni Kuana, no? Ni Nuglubong na yung classmate, no? So walong halong git sa aton sini nga mga kauturan kay ang kaso bala subong sang cardiac arrest, hindi mo mapulong, no? Ti sa pamilya Borbano, condolence git sa liwat, no? Kagtigin dulong na inikay na sa iya katapusan nga palawayan dira sa may Manduryao Public Cemetery. And of course sa mga karadyuman ang aton sini nga mga listeners man subong hapon, no, pasiplatan ta lang ang mga nagatutok man sa aton subong iyang hapon ang si Ninicel Blancada Rosel Gayapag-Umilia, salamat gid no. Thank you gid sa inyong pagpakig-upod. Kag sa tanan pagid naton nga mga listeners sa radyo, salamat gid permi mga karadyuman. Sa pamilya Girhian gali no, dala sa may Sityo Matingkong, Banati Ililo, salamat gid Sir Larry kag Ma'am Jennifer. Thank you gid na sa pagpamati permi. Standby na sa pagsulod sa mga dalag ko nga balita sa RMN Evening News. Sa ngalan ni Radyo Man Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalian.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasalig

0: it. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yung miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika. DTX 500.
5: Dilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Dinadala subong imo
7: sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
4: DTX 500.
8: Italiano pala mapapangasaw mo iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
13: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
16: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
15: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
17: Adlaw kita sa Sabado, Setyembre 12, Tag 2026.
15: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
17: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
17: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
14: Headlines.
15: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, guba nga elevator sa Iloilo Terminal Market, ginalauman nga makaiuna sa masunod nga semana suno sa LEEO.
17: Sa balita international, Princess Astrid sa Norway, napatay dog adlaw matapos ang lubong sang hari.
15: Balita sa showbiz, sa Bruno Mars, nagdugang sang ika-tatlo nga adlaw sa iya the romantic tour sa Bulacan. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sa aton ng mga balita. Nagpasalig ang Local Economic Enterprise sa Office of an LEEO nga ginatinguhaan nila nga makaiugilayon na naguba nga circuit panel board sa service elevator sa Iloilo Terminal Market. Sang damlaglang, nagreklamo ang mga market vendors kagkargador. Bangod mabudlay para sa ila ang pagpasaka sa ilang mga baligya. Suno kay LEEO Head Marisol Mabakyao, ginalauman nga maabot or mag-aabot na sa masunod nga simana ang gind order sa syudad nga piyasa halin sa Metro Manila. Patag niya, naatrasar ang pagbaka nila sini bangod kinahanglan nga sundo ng procurement process. Payag ni Mabakyao, nagubang elevator kadungan sang pagpasulod sa mga bolontero sa ibabaw nga panalgan sa merkado. Samtang ang elevator naman para sa personnel, kag mga tao ang wala pa na turnover sa syudad.
18: Uli amo na sa ang aton nga gin order man nga piyesta. And ang piyesta balaan sa Manila pabalan dahil. As soon as possible no gin order naton ina pag may araw kita balaan procurement process eh may ginasunod pa kita nga procurement process. May ginatanaw man kami nga
15: ang kabahin sa pahayag ni LEEO Head Marisol Mabakyao nagpasalig ang opisyal nga ginatinguhaan nila nga masolusyonan ang problema. Ang ining abahin mo kay Radyo Man ginadulong sa inyo So, super fiber, pinakabago. Sa Iloilo, super fiber, pinakamadasig. Gag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kadako ang buli. Gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal. Sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, Baramin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
17: Sa iban pa nga balita lokal, ginpatigayan kay inay sang aga sa Tiyembre 12 ang cleanup drive kag declogging sang Iloilo City Government sa mga drainage system sa Barangay Sinicuay, Lapu-Zono. Sino kay kagawad Francis Longno ang ginpatigayan ng cleanup drive bangod masami kag grabe nga baha sa ilang lugar kag mga kaiping mga kabarangayan. Payag pa sini nga antas ang cleanup drive nagpatigayan na anay sing survey sa elevation ang City Engineer's Office. Nagalaom si Longno nga mahaganhagan ang pagbaha sa ilang barangay matapos ang declogging kag cleanup drive nga ginpatigayon subong adlawa. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sing Seven Gold Coffee Mix na kahibalo kabalang samtang nagatigulang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kulining magadubo madamo ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Seven Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sining inapabasko kag ato ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Seven Gold Coffee Mix na.
15: Sa piyak na bahin gintupok sang kalayo ang ancestral house ng pamilya Hinobatin sa Zone 3 Barangay Butong Otoy na pasado las 2 subong hapon Setyembre 12. Sunod kay Rogelio Talaman, isa ka nagapuyo sa balay. Nakita niya nga nag-iibwal na ang kalayo sa kisame sang ila balay kag tumad kadasig ang paglamon bangod human ini sa light material sa pahayag pa ni Talaman nga dali-dali sini nga ginpagwa. Ang iya pamilya bangod indi na masarangan ang kalayo. Sunod sa official or sa inisyal nga impormasyon, kuryente ang ginumpisahan sang kalayo apan nagapadayon pa ang investigasyon sang arson investigator sa Bureau of Fire Protection Oton Iloilo. Mga ka-radyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon at Santon Plus Gold i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
17: Nakatapos na sa ilapagtuon sa idalom sa Alternative Learning System o ALS sa 4th District sa Iloilo ang 149 ka mga estudyante. Ang natumod ng mga bumuluto nagikan sa Kabanuhanan sa Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Duanyas, Dingle, Dumangas, kag San Enrique. Ginpatigay ng ilang graduation sa Tamasak Arena sa Banwasang Barotac Nuevo. Ang ALS 4th Congressional District ginapangunahan ng Division of Iloilo ALS Focal Person Maria Lenny Araneta kag Assigned Education Program Specialist 2 sa Division of Iloilo nga si Ruel Oben Barreto. Naging dinapit yung bisita naman sa graduation sa Vice Governor Nathalie Ann Dibuque, Board Members Rolando Distura kag Dominic Oso, kag mga opisyal sa DepEd Region 6 sa pagpamuno ni Regional Director Dr. Cristito Eco. Yaraman ang pila ka mga alkalde sa Kabanuhanan sa natungod yung distrito, mga sanggurang bayan members kag mga punong barangay. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa new and improved ng Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintigob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. Ng Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ang rason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
15: Apat na kabeses nga ginhimo sa senior citizen nga lalaki ang paghampang sang iya kinatawo sa Esplanada samtang nagalantaw sa mga nagajogging kag pickleball sa sakop sang Mandoriao sunod sa kapulisan. Payag ni Police Captain Lester Oliveros hepe sang Police Station 10 nga inina o inianagwa sa ilang investigasyon na dugang pa ni Oliveros nga sa karon ginatinguhaan nila nga makuha ang sang affidavit ang nagvideo sa lalaki agud mapasakaan ini sa kaso nga grave scandal.
1: Tinguhaan din nato nga ipail ang kaso sa subong. Ya, try nato nga makontakt itong nagkuwasang video. No? So, kayo na-identify naman ang persona to. No? Pagpapasakaan din nato. 6 62, bali 62 years old ni siya, no? Medyo may edad-edad na. Pag,
15: ang kabahinsang pahayag ni Police Captain Lester Oliveros. Naibaluan nga ang senior citizen na nag-edad sa 62 anyos, isa kabalo, kataga-distrito sa Molo. Ang ining abahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, alkaline nga vitamin C, nagabulig. Agad makontrola, rantanan nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara, natural antihistamine properties, sa manami manini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga chine, base may deperensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
17: Sa katapusan na nga balita lokal, ginatagan pagtamod sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang dakawang contribution nga madalas sang fruit picking kon pagpangipo sang pruta sa turismo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Norman sa Paturismo kag Pumuloyo kon SCP3, ginpahayag ni Manikan niya sa iba niya kapungsuran o kon kapungsuran isang nasambit niya aktibidad sa mga ginadugukan sang mga turista.
6: Sa iba nga countries, no, first world countries, normal inikatamaan ang ginatawag nato nga apple picking or strawberry picking kada ko ang kwarta, no, nga magkuha nila. Another fact again is ginadayo sa mga tao ang lugar because of those things. Now, nga wala iniya nagkasika sa ako.
17: Sinan sa iya inibangod niya paagi sa fruit picking, masiguro sang tao nga matinlo, preska, kag mas manamit nga ang prutas nga sila mismo ang naguha halin sa puno sini. Dugang panimarikan niya isa man inika maayo nga tion para sa mga tao nga magpaliwaliwa kag i-appreciate ang palibot, mahimo ini magserbi nga tradisyon sang bugos nga pamilya, kag makabulig man sa mas epektibo nga pag-edukar sa kabataan sang husto nga pag-amlig sa dunang manggad.
6: Ang ginapangita sumo sa mga tao are experiential memories. So, sometimes these activities like the fruit picking are parts of family traditions.
17: Pahayag niya nga sa bugos ng kalibutan ang pinakakinaandan yung mga prutas para sa fruit picking among apples, strawberries, kag blueberries. Sa Pilipinas naman, partikular sa Iloilo, ginmensyonar ni Manikan nga mahimo man nga mapasanyog pang fruit picking ilabi na sa mga prutas nga grapes, kalamansi kag dragon fruit. Sunod sa iya nga magluwas sa pagpamupo sa natungod nga prutas, mahimo man nga magpatigayon sang side activities kaangay sang farm-to-table dining experience, pag-develop sang prutas bilang local wines, kag-iban pa ng mga produkto, kag-pagtanyag sang cooking, kag-baking workshops sa mismo nga farm.
6: All these fruit-picking activities, bala, kadako sang economic driver, no, or economic opportunities na mahatag sa community, and at the same time, definitely, it will increase visitation. Kaya may lakin naman nga kaduan ang mga tao, kadamo ka, dragon fruit nga farm nga nabatian, kuman. May mga friends ko nga may dragon fruit sa kabat.
17: Ang kabahin sa pahayag ni Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Ang ining abahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayang suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
15: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapati in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
7: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
17: Napatay si Princess Astrid sa Norway, ang magulang sa nataliwan man niya si King Harald sa edad niya 94 sa Royal Palace sa ilang statement. Sa inagligan niya bulan, napatay si Harald sa edad niya 89, masobra 35 katuig sa trono. Sa Miyerkules, nagtambong pa ang prinsesa sa lubong sang anay hari. Ginubong si King Harald V sa Miyerkules sa isa kaserya sang seremonya nga nagamarka sang pagtakop sang 13 kadlaw nga national mourning kasunod sang iya kamatayon. Ang balita sa luwas sang pungsod sa atong mga karadyuman, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
15: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy, palaman oil, palanakit sang kalawasan, naipitig na paralisar ng mga kaugatan, na pwede man pang haplan sa managaubo pala nakitang liog. Naundan ng mga balik ay nagaydugo nga pila siya ini pa ang tatunokon patugunon. Buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sing Earthsmed Pharma Corporation. Aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
7: Balitang Showbiz.
15: Sa showbiz, sa Bruno Mars nagdugang sa ikatatlong adlaw sa iyang romantic tour sa Bulacan. Kasama mo sa balita ang mangho ni Bruno Mars, Radyo Man Linet, Ilatris.
19: Wala ka man bala na ka-secure sang ticket para sa The Romantic Tour concert ni Bruno Mars sa Bulacan, hindi magkabala ka bangod nagdugang inis ng isa pakadlaw. Suna sa Live Nation Philippines, hiwatan ang third show sa Mayo 18-2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Ang duha kauna nga mga shows ang natalanan naman sa Mayo 15-16. Mahimo makabakal sang ticket sugod sa Lunes, September 14, last 12 sang udto, nga magabalor sang 1,500 pesos, tub-tub 23,700 pesos. Maduduman niya sang 2023, nagbisita man si Bruno sa Pilipinas para sa duha ka gabi nga show. Ang balita sa showbiz, kinadulang sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner o kun kay misis at yun sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasidan proven ng iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-aanlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung mapabayaan niya magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyan sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
15: Misis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
20: Kabloom!
15: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
20: Kabloom!
15: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
20: Kabloom!
15: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Man Rezig, ginagreet na ito and happy happy listening kay Mami Rena Mapa dira sa di kami itiri na yapon kami na kagabi kay Lola Milanya Paternal Marlang Apagpamati kay Police Major Roy Tayona kay Manini Curitar da Police Brigadier General Roger James Brillantes kag Manini Michelle dira sa Janvi Hotel sa Generosa Street Gimbal kay to Pablo sa Pablo Inasalan kag Corning Inasalan, see you later. Manyapon yun dakar doon yung gaya kay Police Major Daji Dilima Maninoy kay Tukboy, kay Taalma, kay Tamarji, dira sa may banwa sa Managit, Dumangas. May lang ang pagpamati ka sa iban pagid. Happy, happy listening.
17: Sa Atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Florencia Sakaldito Kalimpay, Mamarji Cobillas, Romeo Suberi, Araman si Jean-Marc Hardeleza, Niel de la Riarte, Sani Tagay, Tagayagayan, Edgar Labarico Sr., Laura Sumagaysay, kag Joel Agutang Tolentino. Sa iban pa naton nga tagpalamati, mayong gabi, of course, kay Manino Hector sang Tatoy's Manukanan Seafoods, kag kay Maninay Marichu. And by the way, happy birthday sa akong hinablas kay Ma'am Dina Rose Peniol Muico. Happy, happy birthday.
15: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sa RMN Evening News.
17: Sa liwat adlaw kita sa Sabado, September 12, tag 2026.
15: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa aton technical partner,
17: Radyo Man Jason Renzi Cabatania.
15: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
17: Radyo Man Renzi Danioso Verdon.
15: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panunduman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.

0: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may G3. Matatag sa mga butika.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: GTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: GTX 500.
1: Masalikan
2: GTX 500.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Yes, Dr. Marpa, kag sa tanan, may
0: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. TAK RMN
6: Number 1.

0: pagkaron sa katapusan nga bahin sa ngatong sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan. Panaad sa Duwende.
1: Ma? Ani ka? Nika?
2: Wagol, pika lang ng lapsi, aw.
3: Ha? Nagulpi lang matuod ng luyang lawas ko. Daw na to lang akong kasog.
1: Pa! Ano? Nika!
3: Nagulpi lang ng sakit ang dyan ko. Aragay! Ako ay...
1: Nagakuriit ka sa kasakit samtang ginakapda ng dyan mo? Pa! Nagsuka ka, Nika!
4: Nagabura ang baba ni Nika!
1: Nika! Ay!
4: Di! Wala na siya nagaginhawa!
1: Ano?
4: Patay na siya!

Wala na kay balo si Umar. Nga ako nagatag sa masakit nga naglapta sa ilang lugar. Pagi diri, matakos ko kung masarangan niya, magpabili na kong mamulong sa lugar ngay ni o kung hindi. Wala pa matapos ang akong pagtakos kung sa din kagit, Tutob Umar. Wala pa! Ah!

0: Wala na ang abyan ko, Nay. Wala na si Nika. Nadlock na ako din, Nay. Nadlock na ako sa lugar na ini.
1: Anak, Ola. Ako amo man. Nadlock man ako magtiner pa sa lugar na ini. Ilabi na nga. Nasunod-sunod na nga nagkalamatay ang mga kabataan diri. Nahadlock ako nga base sa sunod. Susunod. Hindi. Hindi ako magpasugot kapag ikaw madula man. Hindi ako magpasugot, anak.
0: Ano ba ito na ito, Nay?
1: Istoryahon tong amay mo. Kumbinsihon ko siya nga mahalin na kita sa lugar nga ini.
0: Nanay!

0: Omar, mahalin na lang kita sa lugar nga ini.
1: Ano? Pero hindi pwede ka. Madamo sa nagapabulong diri sa akon.
0: Ote, paanong anak ta? Paano si Ola?
1: Hindi talang siya papagwaon diri sa balay. Sa sina, luwas siya.
0: Hindi gihapon kita makasiguro sina Omar. Nagaisahanon lang ang anak ta. Hindi ko babatas kung may malaan niya matabuo sa iya. Hindi, gid.
1: Pero Lydia, ga. May kasugtanan kami sa diwindi. Nga kinahanglan ko sundon, kag ina, amo ang mangin isa ka manugbulong sa lugar nga ini.
0: Ano pa ang pulos sa kasugtanan ni ina kung mapatay man pating anak mo?
1: Lydia, kung mahalin kita dire, sa din kita makagto.
0: Mapasyudad kita. Dito kita maestra sa ilan ni nanay. Ang matuod na istorya ko na siya natungo dire. Kag nag-okay na siya. Gani Omar, sige na, mahalin na kita sa lugar nga ini. Mientras hindi paulihi ang tanan.
1: Lydia, pero... Lydia, hindi ko mabayaan ang mga kaingod ta dire.
0: Sige, kung hindi ka magupod sa amon, kami na lang aduhas ang anak mo ang malakat. Kag nungka ka nang magpakita pa sa amon, nakaintindi ka? Gani magpili ka! Sino ang pasalubihan mo? Ang pagkamanugbulong mo dire o kung kami sang anak mo! Sino ang Omar!
1: Lydia!

Wala nagpakita sa ako ng duwende. Ano ba lang buhaton ko? Ano? Hindi ko mabatas nga pabayaan lang ang mag-iloy ko. Pero paano mga kaingod namon? Ang mga tao sa lugar namon? Hindi ba sila pwede nga pabayaan ko lang? Isa pa? Nagsiling ako sa ilang abuligan ko sila. Mabuligay kami. Oh, ano ba lang dapat ko sinibuhaton? Ano?

Wala ka gid pagtuman sa imo ginsad sa akon, Omar. Hindi ka gid masaligan. Wala gid ako nagsala nga ginatagan ka sang pagtilaw. Agud matakos ko kundin ka gid kutob. Pero pasensyahanay na lang kita, Omar. Ikaw ang wala magtuman. Kani maagom ninyo ang akon kalain. Maagoman ninyo!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Sila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan taklo ng pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. Mm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, GP, sa acute appendicitis. Mm. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Mm-hmm. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
2: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches.
3: No? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kung ano gidbala ang function sini.
3: Mm.
2: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
2: Mm-hmm.
3: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
2: Mm-hmm.
3: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay.

0: X500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may TC, syempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang may TC.
1: Kag pure C, ano?
2: TTX 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, hirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: LSAIS 45.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kung siyan sang sumag, isa ka estudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
4: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig bread.

0: Sweet Bago with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makalat sa mga butika.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series 2026.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.

0: Maayo kay ari na kamutiri. Hindi na kamu kinahanglan magkabala ka tungod. Luwas na ang anak ninyo.
1: Nay.
2: Omar, anong kabala? Ari na kita sa syudad. Gani wala na kita sang dapat pang kabalakan. Wala na, Omar.
1: Oh, Lydia. Sige. Mapahuway anay ako sa kwarto.
0: Daw, hindi gusto ni Omar nga ari kamudiri ah.
2: Pabailangan na siya, Nay. Namag-uha ng ina. Isa pa. Nawili abi siya sang halaka pamulong sa lugar namon.
0: Eh, huugali. Saan siya nakahibalo mamulong?
2: Ah, Nay? Ah, kukuhan ining... Ah, basta. Mas maayo pa nga wala ka makahibalo, Nay.
0: Eh, Lydia?

0: Aragay! Nay! Nay! Tayo muli yung ginisyo ako! Aragay!
1: Ona, anak! Aragay! Uy! Lalo ka! Omar!
0: Aragay!
1: Omar, buka ka na yung si Ona! Omar!
2: Ano ka? Oh! Lalo ka ula!
0: Anak! Dito! Daman ka sa kitso dyan!
1: Ona?
3: Ha?
1: Ay! Ay! Ay! Nagsun na ka sa kitso! Halik ito!
2: Gabay ikot
1: pa ng mga insekto!
2: Pwede?
1: Diyos ko! Kapareho ini sa nagligid! Saan ginalitan ka sa mga duwende?
2: Hindi pwede!
1: Ang ano, Omar?
2: Basit tungkol kay gintalikdan ko ang ginpangako ko sa duwende. Basit kung ginbalik ang ginhalit niya sa anak na!
1: Ano? Diyos ko! Omar!
2: Ola!
1: Ola!
2: Ola! Ula! Ula! Ula! Hindi!
1: Ula!
2: Hindi! Huwag na ginhawang anak ka!
1: Diyos ko!
2: Hindi niyo pwede!
1: Ula!
2: Ula!
1: Ula!
2: Anak!
1: Ula!

0: Mag pakita ka sa akin, duwende! Ato bala ko! Magpakita ka sa akin!
1: Ginapabot ko na ang pagkanto mo, Dri Omar!
0: Ginimo ko ba ng luyag mo nga maging isa ka manugbulong? Pero nga nga ginalitan mo gyapon ang anak ko! Kagulagin siya makaluwas! Napatayahan ako tungod sa imo!
1: Hindi tungod sa akin, hindi tungod sa imo. Tungod wala ka magtuman sa aton ginambalan, gintalikdan mo ang saad mo sa akin. Gani amoy na ang nangin kabaylo, ang kamatayon sang anak mo.
0: Duwende! Sariin ka! Sariin ka, Duwende, magpakita kaliwat! Ibalik ang kabuhay sa kanalo! Ibalik ang kanalo!

0: News is Revival.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag impustingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butka. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gada mo pagin ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunan mo ni.
4: Oh.
2: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. Tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
4: X.
3: So, nag-improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Ito kaya rambisyo mo.
4: 4 points na. 4 points. Oh.
2: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E,
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: One check.
3: One check.
4: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
2: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot-buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: Ikis.
0: D3 Bio!
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh, correct.
3: So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to
2: checklist
3: na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Megaman Herbal Soup.
1: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
0: Megaman Herbal Capsule.
1: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
2: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
4: Number 1!

Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman nagtakop ang aton subilanon sa simana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan, kagkakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo.

0: Oras, tatak, alas 7:05.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mamakal sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo para mismo. TDX 500.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
10: Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Isipo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos, nakaligad sa tak na alas 7, sang gabi!
14: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Panatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: ang aton nga gin-order man nga piyesta. And ang piyesta balaan sa Manila, pabalan dahil. As soon as possible, no, gin-order natong ina. Pag may araw, kita balaan procurement process eh. May ginasunod pa kita nga procurement process. May ginatanaw man kami nga immediate solution this week. And ginapa-fast track man naton ang aton nga purchase.
1: Tingnan din natin nga ipailang kaso sa subong. Ya, try natin yung makontakt itong nagkuasang video. No? So, kayo na-identify naman ang persona ito. No? So, kapag sa kaangin natin, 62 years old ni siya. No? Medyo may edad-edad na pag doon siya. Based sa mga report, no? Pang-apat siya ni kabisis na naging brother ako no? Sa Esplanade. Pero sa subong lang siya nakuha ang video.
2: Sa iba na countries, no, first world countries, normal inikakamaan ang ginatawag nato nga apple picking or strawberry picking kada ko ang kwarta no, nga magkuha nila. Another fact again is ginadayo sa mga tao ang lugar because of those things. Now, nga wala iniya nagkasikat sa aton, ano ang pwede nato mahimo para nga masikat ini sa aton, yeah, para mailong taman sila.
3: Ginpirasa nga Malacañang ang panawagan ni Vice President Sara Duterte mag-resign na sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod wala ini pulos. Sono kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Clay Castro nga dapat tanawon ang matuod nga rason sa likod sa panawagan sa Vice Presidente nga magpanawag na sa pwesto ang presidente. Sono sa iya nga hindi na bago ang kasubong sini nga panindugan sa Vice Presidente kag mahimo nga may kilabdanan ini sa handom niya nga magbulos kay Marcos bilang presidente. Yan pamatugan naman ni Castro ang pag-criticize ni VP Sara angot sa malapnagon yung pagbaha sa Pilipinas. Ginakilala suno sa iya sang gobyerno ang problema sa baha kag padayon ng investigasyon sa mga flood control projects. Ginahangkat pa ni Castro si VP Sara nga unahon ang problema sa baha sa Davao City samtang padayon naman nga ginasabat sang Pangulo ang mga pagbaha sa Noray Tuhay nga bahin sang Pilipinas. Yara karon sa New Delhi, India si Presidente Marcos para magtambong sa 18th BRICS Summit. Brazil, Russia, India, China, kag South Africa bilang representante sang ASEAN o kon Association of Southeast Asian Nations. Ginladlad man sa presidente ang mga prioridad sa ASEAN, kalagip na ang kalinungan kag seguridad sa rehiyon, disaster preparedness, climate action kag responsable paggamit sa bago nga teknolohiya. Nagpagisapol man si Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi para pa baskugon ang kangtanan sa Pilipinas kag India, ilabi na sa depensa kag maritime cooperation, ang dalagan sa ekonomiya, ang investment, digitalization kag turismo. BRICS no, stands for Brazil, Russia, India, China kag South Africa. Grabe, parti kadalag ko ng mga ekonomiya sa bilog na kalibutan. Pangbato nila ni sa G8 kag G20 summit sang Western countries. But very ironic kay ti ang China kag India, no? Why manigabaot, pero sa interes mga kasama para maka-forge sa strong stand kontra sa Western power, nag-upod sila mga kasama. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalaga ng palatuntunan niya nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Karanya adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga kasaba, Sabado, petsa 12 na sa bulan sa September tuig 2026, ikaduha sini nga Sabado nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Mula noon, ang aton sini nga Sabado, mula noon ang aton nga weekend, subo nga kasi Sidmon mga kasama, nagbubo ang medyo may kabaskugon nga ulan. gani bisan Sabado subong, wala opisina, wala klase, pero may mga traffic congestion sa mga major intersection diri sa syudad kay maulanon ang Chimpo.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Live kita gihapon sa Bilog na Kalibutan, bagi sa ato Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI RMN Iloilo, kag syempre, sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
4: Itagamo sa bato, ang salita na mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
3: Mga topiko nga pag-istoryahan atong karong gabi, diri sa atong sini nga pagpangalagad mga kasama, nagatunog karon ang istorya parte sa voting threshold. Daw hindi gidya GCSIs. Daw hindi gidya 24 ang mangin denominator. Si impeachment court presiding officer Chief Escudero hindi na magboto sa impeachment voting threshold, no? Pero suno kay Attorney Reggie Tunggol, ang spokesperson sa impeachment court, unsi ko no ang boto nga ginakinahanglan para makonvict si Vice President Sara Duterte kay ang present lang ang mga senador 20.
4: Palabra di Honor.
3: 20! Hindi, 24 oras!
4: Palabra di Honor.
3: Iyo di po si Tamani in the back niya, no? Tigin bira na dayon ini sang kampo sang Vice President ilabi na sa iyang magulang si Congressman Paulo Pulong Duterte. Silingya wala na na sang sugpon mga noy nga all present or all low benders. No? Wala na sugpon na nabutang sa konstitusyon, no? Nga all present, no? Nabutang lang na all members, no? In the all low benders.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Istoryahan tara karon na mga kasama samtang Senador Lorie Legarda kag iya sining anak ginbira ang mga nagakatabo sa ila nga isa ka political persecution kay wala kuno sila sa may ginhimo nga malain o kon illegal sa tunga sining investigasyon sa solar power company ni Tuto Leandro Liviste.
4: Palabra di Honor.
3: Isa pa kakarhadlokan nga balita mga kasama, no? Aside sa kuryente karon, presyo sang produktong petrolyo mahimo maghampak na sa 100 sa masunod nga semana kay masaka naman ang presyo sang gatong.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: You deposit niya gid.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Utah Jazz of the NBA.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Samtang masobra 1 million nga kalitangin bilin sa sunog sa ancestral house ang pamilya Hinovatin sa Banwasang Oton, Iloilo. Bureau of Fire Protection Oton, ginpatag ko nga gamay nga fire truck ang nagresponde sa sunog.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Ari din nagligad nga adlaw lang si DILG Secretary John Wick Remulia kag si Usik Jed. Galing te ang ila pangako nga fire truck hindi man dayon mahatag eh, no? Orderon pa sa Korea sa Hyundai Heavy Industries kag ang delivery within 4 years in the tune of around pila 6 billion pesos.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Road safety advocate nga motorista or motorcycle rider dito sa Aklan nga nadisgrasya mga kasama, no? Nabungguan siya sang reckless nga driver nga daw si Tikalon man. Di siya iya nga nagahalong patay. You deposit man in the back. Again, bisitahan ni LTO 6 Director Gaujoso Idospan, kagin kilala ang mga advokasya sa sining rider, no? Kaginakabig nga ultimate sacrifice ang natabo sa rider nga ini para maintindihan sang tanan, no? Nga nagabiyay sa dalan nga mangin responsable nagay tinikal kag paira-ira sa mga salakyan ninyo.
4: RNN,
5: palabra di honor.
3: Lisensya to sa ang rider nga nakabunggo kay daw grupo ni sila. Iga suspend kag ang iban pagid nga riders imbestigaran. Kulang naman nga kuryente. Sa Visayas, nagdako pa ako ni Komparar kahapon. Sa Bailo, kung tani nga magamay, gadako, iyang nga gadako. Kag daw nagapabungol ang mga power plants, no? Ang mga power generating companies, ang mga power producers, daw nagapadungol. Kag daw naga... Kwan pa, no? Daw nagapanunlog. Tired alert na naman kita hasta alas 9 karon. Yellow alert naman hasta alas 10. Rate cap sa nga ERC sa kuryente nga una naging balita nga bangod sa sining mga kulang power diri sa Visayas grid kag sa Mindanao mahampak 18 no sobra 18 pesos ang per kilowatt hour nga bayran sa mga konsumidor diri sa Visayas sa masunod nga billing next month no sa Mindanao ya gani almost 20 pesos yambal sa ERC sila India ipunggan na inang 18 inang 18 ngayon na, no? O, protesta naman si NGCP. Utah Jazz nyo! No? Ti! Kido nag-fluctuate ito sa, no? Pero ano, nag-apagila to yung guru, no? Bungod sa ulan, no? Why labot sa power, ha? Tihimo nga na lang 8, no? Hambal sang ERC, sila yung 8 lang na! Nanong nga, 18, 18! Kaya bilang taon takaroon kung anong reaksyon dari sa mga distribution utility? Amula na bala kahapos mga kasama? Mahambalayan lang yan si ERC kasi sila yung hindi ah! Hindi ah! Eh, patihan nyo kami, hindi ah!
5: RNN, palabra di honor.
3: Pero ti, base yan sa monitoring sa spot prices mga kasama, masakagid mo? Bangod naka-create sang impression ining mga power interruption nga ini ining pagkalamatay sa mga planta nga sa subang ang madalag ko nga mga planta diri sa Visayas diri sa Iloilo ang PC3 ni Manny Pangilinan kag ni Gokong Wei share sila da sa kwan mo sa Imgen Meralco nga mo ang operator ni sang PC no. Pero majority da sa kompanya si Manny Pangilinan, no? Ti, patay ang PIDCE. Dito sa Toledo, Cebu, ang duha kadalag ko nga power sang Aboites Power. Nga grabe naman ang benepisyo nga nakuha sang Aboites. Bangod man, sa sagad nila pinasipsip kay Marcos, no? Nga kung doon mag-travel si Marcos, pag-travel ni Marcos sa Amerika, basi sa India subong, adto man to nga tabid-tabid sa bulay ni Marcos. Ang CEO sang Aboites nga si Sabin. Titapos subong patay ang duha nila ka planta sa Toledo, Cebu. Naglegal na tapos ang PMS sang isa ka planta preventive maintenance service. Titani operational na, no? Pero napatay naman. Ang isa wala gani PMS, napatay lang wala explanation. Ti bangod sina naka-create sa impression sa merkado, sa market, nga bangod daw may brownout, nagdako ang demand, no? Nagdako ang demand. Wala yan na highlight nga, kulang ang supply, kaya nagkalapatay ang mga planta. Ang impression niya sa merkado, nagdako ang demand, gani kulang ang supply. Amo na, nagmahal! Dito na kung tanong position rin sa mga distribution utility, mga kasama. Mayin kaupod na diri karon ang taga More Power Iloilo. 34 anyos nga may bata na nga Ilongga Iranian, ginhingad lan nga representante sang Iloilo province sa Miss Universe Philippines. Ang apelyido niya Ilonggo Iranian kag American. Kay ang bana niya No Ka.
5: RNN, palabra di honor.
3: Pero bisan 34 anyos na kag may bata na, sus, hindi mo mabalaan gapon. Do dalaga pa ya sa iban nga mga dalaga ya Riz, no? Siya? Do wala ya sang bata. Kag daw 16 anyos pa lang. Sige ah, bawi-bawi. Pero why naman sa mong discrimination na binet, no? Sa pagpili. Bisan transgender gani pwede na. Hindi. Sa aton. Sa Amerika lang, no? Transgender pwede. So, bisan may bata na, basta sexy kaya gapon, intra iya sa Miss Universe. Base mo pala niya makadalaya sa another Miss Universe crown sa Pilipinas?
5: RNN, Palabra, di honor.
3: So, may update kita karon sining ambulansya sa District Hospital sa Lambunao, no? Ang Lambunao District Hospital is Ricardo Ladrido Memorial District Hospital. Ang haniway, Federico Roman Memorial District Hospital. Ang kalinog, Roman Tirador. Roman Tirador Memorial District Hospital. Ang gimbal, Pedro J. Trono Memorial District Hospital. Memorize nyo na mga kasama. Ang pase, Valerio Palmares Memorial District Hospital. Ang Dumangas, Kenneth Dorimdes Hospital. Hindi, daw Dorimdes na, no? Ramon F. Dorimdes, kung hindi ko magsala. Amo na mga ngalan sa mga district hospital na to, no? Mga tagiasan duta or either mga congressman sa una mga kasama. Sige, Santa, istoryahan ta na karon kay Nakabunggo. Ini, nagsugat, ining ambulansya sang mga personnel nga nag-intra sa Ila Pahampang, no? Pagbalik Nakabunggo sa street lights sa Batuan, ay nanong natabo, may update kita da karon mga kasama.
5: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Gindulong kagin boy lugan di gabahin sa aton nga palatuntunan na mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala, kagpirmi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or laing nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsum sa sobrang atambok sa aton lawas. Gani wala sila nagabara sa atong kaugatan, amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payohon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties nga masarangan tap na una pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining kalawasan mga kasama. Ang DTX 500, manaming nga proteksyon para sa atong kidneys, sugas ang balatian. Gani hindi na maghulat pa nga maguba ang kidneys ni mo. Bangod sa mataas nga blood sugar, mag DTX 500 na. Isa ka kapsula, duhatob-tob tatlo ka beses sa isa kadlaw. Upo ng exercise kag dieta, bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mighty C na nasinik alkaline nga vitamin C. Ini mga kasama ang non-acidic alkaline nga vitamin C na pamatuda na sa mga eksperto may natural nga antihistamine properties gani magabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na non-acidic alkaline nga vitamin C para sa manami kag epektibo nga kombinasyon. Maginom sa Mighty C na non-acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag DTX 500. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani masyari lamang ang ila sining mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag kula sa Antique, kag Sara Iloilo.
5: Palabra di honor.
6: RMN News Panahon.
3: Yari anay pinakauling ang dalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama kay Maulano na atong sila Chimpo. Subong hapon daw nami tani paliwaliwa ni paano ka kapaliwaliwa sini? Paano ka kasurusugba kilid balay mo sini kay giinulan? Salinya naton si Karajuman John Baron sa pag-asa Iloilo. Karajuman John, maayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
7: No sir, maayong gabi kag sa man mga tagpalamati. Latest weather update natin sa adlaw sang Sabado, September 12, 2026. Kasabong ang easterlies nag-apekto ini sa may extreme northern Luzon. And ang LPA nga ginamonitor naton sa Guasang Par, nag-develop na sa isa ka tropical depression. Its location niya no, is 965 kilometers west of central Luzon. Present movement northwestward at 20 kilometers per hour. Meaning, moving away from the concentration o papalayo siya sa aton nga landmass. And ang ini nga bagyo, wala naman siya direktang epekto sa ato, no? And wala ta naman siya gin-expect nga magsulod pa sa PAR. So, diri sa aton sa Western Visayas, since hindi mata-apektado sang bagyo, partly cloudy to cloudy skies kita, no? May mga chance na nag-yapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kayo panag-uobdala sa mga localized thunderstorms. Actually, kayo na sang hapon, no? Late afternoon, na damokat areas nga naka-experience ang mga localized na thunderstorms, which is typical, no, sa aton nga mga localized na thunderstorms and typical man sa aton nga rainy season. Sa subong, based sa aton nga monitoring, nag-halos tanan, nag-ano naman siya, no, nag-dissipate naman ang aton nga mga thunderstorms. So, basika ron, balik na kita sa fair weather, no, sa karon sa gabi. Ang hangin mahina tugtog kasarangan sa direksyon amian nakatundan nga muni ang magadala sang makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagata. Pagkas temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:53 ay nasang hapon. Magabot lang kayo 5:39 buwas sa aga. Naton latest for the update. Ako si John Baron. Madamagin nga salamat.
6: RMN News Panahon.
3: Salamat, Yael. Karadyuman dyan, Baron, sa pinakaulingan dalagan sa panahon. Halit sa aton sila pag-asa, Iloilo, mga kasama. So, may ara kitang bagyo. Si the Tropical Depression or Tropical Cyclone. Pero, gapatalikod naman siya sa aton, ah. Hindi ka na magbalikid nga tarso ka, ha? Diretso ka na to, no? Diretso ka, saka ka to sa China, no? Hindi ka na sa Vietnam, kay friend na mo na. Sarmay sa ato nagalupad nga mga balita, mga kasama. Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng Vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ng PopMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan ng mga branches ang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Bulok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, kag Mango Sin Fruit Extract, na clinically proven bilang cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties. Ang tagsa kasasay isang Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagidinis ang 200 dayong nga puro kagdikalidad ng vitamin D3, nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinagka manamit, kag pinagka unang nga kape, nga may vitamin D3. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
8: RMN, palabra di honor.
3: Dugay-dugay, istoryahan ta, legally, mga kasama. Ano ginman balang voting threshold? Ano ginman balang interpretasyon sa aton sininga konstitusyon? Eh, may naghambal nga ti. Amo na nang ginahambal sa konstitusyon? 16! May naghambal naman yung mga abogado. Wala da na butang ang 16! Ti subong nagagwa, base sa konsino lang ang present, no? Ti 11? Ang kinahanglan nga numero? Eh, yung deposit ang money in the bank niya. Yari yan ay, nagalupad ta nga mga balita. Upod kay Radyo Man, Joylin Tamayo para Onda. Sa aton nga, Tokmo News!
9: Tokmo News! Yari na nga itong talk mo nyo sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy yung kolon, taagi sa dadlo nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagakinahanglan lamang sang pulo ka mga boto gikan sa Senator Judges para nga mabag-o ang unang 16-vote threshold ruling angot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, bangod apat ka senador ang absent kag wala man malakip si Presiding Officer Cheese Escudero 19 na lang ka mga senator judges ang magaboto. Natala na ang botohay sa issue sa voting threshold sa September 23. Ang kasi may patigayunan anay nga diskusyon sa issue kaupod ang mga anay mag o kon anay chief justices sa Korte Suprema. Sa iban pa nga balita, nagpromisa ang Philippine General Hospital o kon PGH na maghahatag sila sa patas na review sa ikaayong lawas ni former Speaker Caglete 1st District Congressman Martin Romualdez kasunod sa pagsilo sa iya sa medical facility. Ginsilo si Romualdez sa PGH sa Manila City halin sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kasunod sa mando sa Sandigan Bayan 3rd Division sa independent review sa iya ikaayong lawas. Trabaho sa mga doktor sa PGH na ma-verify ang claims na kinahanglan sini nga mag-tiner sa ospital para sa gilayon ng pagtatap. Sunod sa PGH, nagtukod sila sa panel sa specialist na mag-apatigayon sa kaugalingan ng medical examinations kag diagnostic test. Maghanda ang mga specialist sa komprehensibo ng medical report na ipasa sa Sandigan Bayan. Nangin basahan ini kung bala magapabilin sa ospital si Romualdez o kung hindi. Ginbaton si Romualdez sa PGH last 8:45 kainas ang aga upod sa mga opisyal halin sa Bureau of Jail Management and Penology. Una na naging payag sa mga doktor na Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center na may mga kondisyon inigan ikinahanglan niya nga magtinero sa ospital, lakit na ang mataas ng blood pressure. Nakitaan na ninis ang senyales ng depression at anxiety sunod sa iya ng psychologist. Nagapakatubang si Romualdez ang 7.4 billion pesos ng plunder case sa Sandigan Bayan angot sa ginaligari ng kaangkanan niya sa flood control issue. Yatagman sa PGH na hindi sila magpagwas ng detalye sa ikaayong lawas ni Romualdez, magluwas lang kung manduan sila sa korte. Tag sa atong barugdaon sa mga gabiyari ang mga tinagaan ni Narendra Modi. Good governance depends on the ability to take responsibility by both the administration as well as the people. Kagamuya itong mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tutak RMN.
10: Top Mo News.
11: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat ye, Rajman Jaylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Top Mo News. Gindolo naman kagin boy lugan inigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabago kag pinakaepektibo ang produkto para sa irregular o normal ka pagpagwa sa aton nga higko ginhimo gikan sa nagkilain kag borong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain sini nga klase sa mga berry sagot dagahan sa nagakaigo pagamlig atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super fiber epektibo kag garantisado ang proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy poy, palaman all, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan, pwede man nga pang banyo sa mga nagaubo, palanakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok sa mga nagadugo nga pila, si ay ni patugunon pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Kagkaroon nga maulanon ang chimpo, nagauso naman ang dengue mga kasama damo naman lamok. Gani magpamanyo spermi sa Nans Liniment Oil kay ini may neem tree nga epektibo nga mosquito repellent. Para hindi pagututon sa lamok, magpamanyo sang Nans Liniment Oil aprobado sang FDA, produkto sang Ebsmed Pharma Corporation, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
11: RML Palabra di Honor.
3: Yari na sa linya naton sini nga matinuon mga kasama kay mainit subong nga kinaistoryahan sini nga weekend no Sabado pero ga kinalakala ang istorya kag daw halos settled na sa bahin niya sa impeachment court that the interpretation sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 sang 1987 Constitution nga ang voting threshold para ma-convict ang isa ka impeachable official depende sa available nga member sang Senado. Not all members. Di para matag, yaring isa ka practicing lawyer, law professor, mga kasama, law expert, no? Ti gatudlo giniya sa College of Law sa University of San Agustin, mga kasama, ti alang-alang matudlo ni siya sang sala sa estudyante niya. So ang botong balon nga somehow medyo may say ang aton sining resource person to discuss about constitution, about legalities, mga kasama, kay tinaga-teach gid siya aside pa nga naga-practice man siya, no? Si Attorney Jeremy Moreno. Attorney, mayong gabi, welcome again diri sa RMN Iloilo.
12: So Henry, good evening sa imo kasi imo mga tagpalamati sa sining gabi.
3: Oh, grabe subong ang inistoryahanay. May statement si ang spokesperson na sa impeachment court, si Attorney Reggie Tunggol, nga 11 na iya, no? Ang ila sining understanding, 11 ang voting threshold to convict Vice President Sara Duterte sa impeachment case niya, no? Because ang present lang ang mga senador subong, 20. No, o galing si presiding officer Chis Escudero hindi na magboto bangod nga tito may stand siya before nga contradict, no, sa sining sitwasyon subong. So 19 lang ang maboto. So ang majority sa 19 is 11, no. Ano gid man bala na butang sa aton sining konstitusyon kag ano ang pareha sa imo attorney kay nag-teach ikaw, no? Anong ginatudlo ninyo sa nimo sa imo sining mga estudyante nga manug abogado attorney?
12: Yes, so Henry, no? So kung nagtaon naton sa atong yung konstitusyon, ari ni siya sa Article 11, Section 3, no? Ang titulo sini is Accountability of Public Officers. And under Section 3, particularly in this particular paragraph, okay, nabutang diri ang mga provision nga nag-govern kung paano ma-impeach kag kung pila ang kinahanglan nga boto para ma-impeach ang kag ma-convict ang isa ka impeachable official. So diri sa atong constitutional provision, that is correct nga ginabutang gid man diri na no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate under paragraph 6. The question, however, is that paano naton i-compute, no, ang 2/3 ang Senado? Should it be the total number of members regardless of their status, whether they are able to function sa ilang obra bilang west, no? Or just a fixed number of 24? Sa parang istorya, Sir Henry, wala pa inisang definite, no, na desisyon sa Supreme Court o kung wala pa natin maniini na encounter ng legal issue. Kasi before, wala man sang impeachment nga nag-progress nga ang aton nga mga senator judges may ibang nga unable to perform the functions of their office. So, wala gid naton maklaro ini nga kung ano gid man balang namin naton nga 2/3. But therefore, this case is a case of first impression, and ang problema na naton diri sa mong staff, is it really a fixed number of 24 o kung ang 2/3 na panabuan naton, depende kung sino ang nag-aaktual nga pungko, no, bilang isa ka senator judge. Ang akong nira paglantaw, based man sa atong pagtuon sa mga desisyon sa Supreme Court related sa pag-interpret sa Constitution, sa mga provisions niya nga ni, ang atong diring position is that it could be lowered to the number of senator judges who are able to perform the functions of their office, no? Kasi kung basahon mo ni sa Section 6, no? Utang rin, the Senate shall have the sole power to try and decide on impeachment cases. And when sitting for that purpose, in other words, kung nagapungko ang mga senador bilang senator judges, the senator shall be on oath and affirmation. And at the same time, in paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. In other words, may mga provision, kung i-connect mo sila na maghahatag sang leeway sa Congress nga maghatag sang rules of procedure nga maka-effectively carry out sang iyang mandate bilang isa ka impeachment court. Although it states here that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate, hindi klaro kung pila ang ginatawag na nga all members. Does it include those who are even not sitting as impeachment court judges or ang nagapungko lang? Isa sa role natin sa pag-interpret sa konstitusyon is that i-interpret natin ng konstitusyon na maka-effectively carry out sa iya provision, sa iya nga mga tinutuyo. Ang ini nga Article 11, ang tuyo yas ini is to hold public officers accountable. So ang pag-interpret natin sa provision sa konstitusyon on this article should be to the direction na ma-hold accountable natin ng aton nga mga public officers. Kaya for instance, kung i-stick natin siya nga 24, kan 16 gi dapat. Let us say mapatay o madula o ma-resign ang 9 ka mga senator judges. So 15 na lang mabilin. So hindi na nato na effectively carry out ang provisions sa constitution because kung mag-stick kita sa 2/3 ka 16, hindi na nato ma-attain ang 16 kasi so 15 na ang mabilin. Pero kung interpret nato nga ang 2/3 are only of those who are able to sit and perform their function as senator judges, we can always try cases of impeachment because the two-third requirement is malleable. So, atong paglantaw dira is that it could be lowered and this is still a faithful interpretation sang tinutuyo sa aton nga Constitution, Sir Henry.

0: come up isang 16 na attorney?
1: Yes, that is correct. I agree with the former Senator Gordon because kung 16 gid man tani ang aton na fixed number of votes, wala sang nagaprohibit sa aton nga members ng Constitutional Commission sa 1986 nga magbutang isang numero nga 16 kay nga man gibutang gani nila nga ang total number of senators should be 24. So nga ang mga 2/3 lang sila kung ang ilang ang ginaisip is that 16 gid ang mapo ang makakinanglan nga vote para ma-convict ang isa ka impeachable official. So dira pa lang sa kyo nga ina nga 2/3 lang ang imbutang, it means that it could change depending on the composition of the Senate sitting as an impeachment court. Because ang paglantaw tayo sa Hungary is that the sentence, ang last sentence ng paragraph 6 is no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yeah. Hindi mo ni siya pwede basahon, nga mo lang yung sentence nga basahon mo. Kaysa tinatawag nato ng constitutional analysis, dapat basahon mo ang document as a whole, ang constitution as a whole, kagang iba nga mga relevant provisions na may influensya o kung may epekto sa isa ka provision na gina-interpretan naton. So there is a last sentence, ang akong pagpati is that medyo may kulang din nga words kung lantawon mo lang, no? Because ang ining provision nag-refer sa impeachment court and not the Senate as a legislative body. Because the first sentence, no, kung lantawon naton, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment court. And when sitting for that purpose, in other words, when sitting as an impeachment court, no, lain ang ilang oath of affirmation, kaya dapat ma-oath of affirmation kapag it. Lain ina siya sa oath of affirmation mo bilang senador lang. Lain man subong ang aton nga oath of affirmation sa isa ka senator judge. So kung interpret mo ni siya and connect mo sa last sentence, ginabutang din, no person shall be convicted with the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate sitting as an impeachment court. And sa aton nga ordinaryo nga pag-insindi sa judicial process, ang makaboto lang is ang mga guests na nag-participate sa aton nga impeachment trial. Hindi man pwede, no? Let us say nga may mausgal sa imo kaso, isa kang guest na wala naka-attend, wala nakabasa, wala nakapamati isang ebidensya sa both parties. It would be the height of injustice and it violates due process. So sa akong pag-interpretar, ang 2/3 nga ini could be dependent on the total number of judges who are sitting and trying the case and not the whole composition, Sir Henry.
0: Okay. May ang sa first sentence ning paragraph 6 no, adtong the senator shall be on oath or affirmation, no. Anong buot silingon sini pagsumpa nila bilang senator judge sa attorney?
1: Yes, no. Hindi lang sufficient nga senator ka lang, no. Pwede ka na makapungko bilang judge. Kinanglan may oath of affirmation ka. Na kung wala mo ni maobra, hindi ka senator judge. Muna na kasimple kung lantamon mo pag-interpret niya. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath of affirmation. Kaya nga, dapat ang imo nga ihambal man dira sa korte, ang tanan mo nga i-obrahon o manifestations mo should also be under oath so that you should also be required to tell the truth. So kung wala mo na ma-accomplish, remember natin to last time na-delay ang pag-oath sa mga senator judges, they can never try impeachment cases because they were never on oath of affirmation. So in the same process, no, ngati kung ang kinaistoryahan natin is impeachment trial, hindi kita mag-istorya sa Senado bilang isa ka legislative body. Istoryahan natin siya bilang isa ka korte. And ang due process nag-require nga ang West nga mag-decide sa isa ka kaso dapat nakapamati, nakalantaw, present, kag nag-preside gid sa impeachment trial para mas may bugat, may mas balor ang iyang desisyon sa kaso sa impeachment court, Sir Henry.
0: Okay. Ang isa pa sa nagapabor sa sining voting threshold nga pwede siya ma-adjust depende sa kon pila ang present, ang Avellino versus Cuenco nga case kuno sa Senate, no, sa pag-establish ang quorum, pwede basihan dira nga ang term, nalipat lang ko sa term, pero do something like within the jurisdictional reach, no, sang Senado, amula nang basihan sang quorum. So daw pwede man sa imo paglantaw attorney nga basihan sa kun sino ang pwede lang makabuto ngati within the reach sang Senado attorney. Parehas na kay senador ba to? Paano mo siya iya masiling nga magbuto siya kay hindi gani siya makita kun din attorney Moreno?
1: Yes sir, no. Kung natawon naton technically

0: Evelyn versus Cuenco is a case involving only the quorum of the Senate as a legislative body. So, medyo mabudlay nga i-apply natin sa impeachment court because the issue of impeachment was never tackled sa sininga kaso. However, this case can still be a guide in interpreting the intent of the Constitution insofar as determining the required number of senators na mag-decide sa isa ka issue. So, kung dito sa Avelino versus Cuenco, it was decided nga only those who are within the coercive power of the Senate ang makonsider nga part, no? Sang Senate nga incumbent and therefore include sila sa total number of senators for purposes of determining a quorum. This could also have what we call persuasive effect, no? In which nga makadetermine man siya kung paano dapat i-effectively carry out ang provisions ng Constitution on impeachment. Because ang tinatuyo always ang Constitution is i-hold ang mga persons kani accountable. So, hindi man tanan nga klase kasi nayo, mabutang naton sa Constitution naton. Hindi man tanan nga sinayo, ma-anticipate niya man. So, ina-allow sa aton nga, kung nagatuon kita sa law, no? Ina-allow man sa aton nga jurisprudence nga may mga susceptible to interpretation ang aton nga mga provisions sa Constitution or constitutional provisions, pero ang pag-interpret dapat naton is on the direction nga ma-effectively carry out naton ang purpose ng Constitution, because that is the only way nga mangintuod kita, no? We will stay true to the meaning and intent of the Constitution, no? Ginatawag na naton nga spirit of the law more than the what the letter of the law provides, Sir Henry.
1: Okay, last na lang, attorney, no? May mga nag-argue man sila nga, ti, kung nang buot silingon sina, ang present lamang nga mga senator judges ang basihan sa majority vote to convict. Ti sila nga ang ginbutang lang da nga all the members of the Senate nga waay na lang ginbutang da tani kon amo na ang contention sang mga framers sang 1987 Constitution. Waay na lang nila dangin butang of all the members of the Senate present, attorney.
0: Well, hindi na naton ma-question siguro kung nga na-omit siya, Sir Henry, kiti siguro wala man nila ma-anticipate nga there could be a scenario where not all members of the Senate will sit as an impeachment court judges, no? Pero that will not mean nga hindi man naton nga ma-interpret, no? Kaya we can still interpret the Constitution based sa aton na sense of due process, no? Sense of fairness and justice naton. And ang aton nga mga different principles and doctrines in constitutional law, which one of which, no, requires nga ang pag-interpret sa Constitution should be to the effect that it will effectively carry out its purpose. Although, of course, number one is kung plain ang Constitution, di na kita mag-interpret, i-apply na to, no? Kaga kung klaro ang komandya, wala dapat sang room for interpretation. But on this one, there seems to be a problem because what if there is a hypothetical scenario na less than 16 ang aton ng mga senator judges? Does it mean nga hindi na kita maka-impeach, maka-convict sa mga impeachable officials naton? Certainly, wala na gin contemplate kag hindi na ang purpose ng Constitution naton. So, to that effect, no, pwede naton sa matagaan sang faithful interpretation kag without necessarily, no, deviating sa iyang purpose, which is to lower the threshold because that will still carry out the purpose of the Constitution, which is to hold impeachable officials accountable. That's not really deny man sang due process. Kung mag-stick kita sa 16, kung lang tawag mo, Sir Henry, meaningless man siya. Actually, wala siya sang effective meaning. Nga nga 16 gid. No? Ang may meaning, gara isang two-thirds, hindi ang number na 16. Because ang two-thirds, nga taas siya than majority. Because also that we are impeaching one of the highest officials of our land. So the required quantum is also higher. Hindi lang siya simple majority. That's the reason why two-thirds siya. Pero wala reason nga 16 gid, no? Or wala reason nga mas pick kita sa 16 of 24. So, sa dira nga paglantaw, ang atong position is that it could be lowered than the number 16, which some, of course, would say nga muna dapat.
1: Alright. Sige, klaro kayo ina, attorney. Thank you, Gid, no? Sa imo sining mga insights tonight. Maayong gabi sa imo. And happy weekend, attorney Moreno, sir.
0: Yes, sir. Sir, hey, thank you, Gid, sa pag-invite. Good evening, iliwa sa tanan.
2: RNN, palabra di honor.
1: Si Attorney Jeremy Moreno, isa ka practicing lawyer, law expert mga kasama, no? Kag law professor, no? Sa University of San Agustin College of Law, no? So, ang nabutang dira, two-thirds. Wala nabutang ang 16. Di base iya sa spokesman sa impeachment court, si Attorney Reggie Tunggol, siling niya ti 11. Kay subong right now, ang present lamang nga senators naton, nga nag-attend sa trial, 20. Man wala na Senador Ligarda on extended medical leave, no? Si si Senador Bato de la Rosa nagapanago, si Senador Jinggoy kag Senador Marcolita priso. So 20 lang ang senador naton subong. Pero ang makabuto lamang ang hindi included ang presiding officer. Ang presiding officer hindi siya pwede kabuto. No? Ang makabuto lamang ang mga members ng Senado nga Senator Judges nga wala naga-preside. So 19 sila. So majority of 19, half of 19 is ara sa mga 10, you know? So majority niya 11. Nan 11 ang number. Tikol lang tawon mo ang majority subong sa Senado, 13 sila. Lakip kay Escudero. Tibuhin mo si Escudero, 12 sila. Ti 11 malang ang ginakinanglan. Sobra na sila.
2: Palabra di honor.
1: Kun, no? Kun mag-stick sila sa party affiliation, mga kasama, nga ti sila tanan sa majority, isa lang katuhog.
2: Palabra di honor.
1: Ibantayan natin ini September 23, diri ini pagadesisyonan mga kasama kay may mga Amishi Correy, no? Friends of the court nga ginimbitar ang Senado si Senate or si retired Supreme Court Justice si Hilario Davide nga nagpreside sa Erap Estrada impeachment trial, si retired Supreme Court Justice Chief Justice Artemio Panganiban, retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno, kag retired Court of Appeals Associate Justice Adolf Ascona. Grabe nga credentials sa mga tao ngayon.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Sige, yari na STL na ton. Timprano pa ang STL na ton. Rajuman Jason, si Rajuman Mon Kapalihan.
3: Probinsya sang Iloilo, yari na nga ton sininga resulta sang STL subong gabi. Second row na kita, Rajuman Henry, kaysa ton sininga mga tumrayal sa probinsya sang Iloilo. September 12, tuwing 2026. Sa ton sininga, dotem head subong gabi. Adrian May Meliesa, kakodman sa Draw Operation Specialist, Mary Denise Duruman, ang aton sininga STL representative sa buong gabi, Mr. Glenn Sunyo, kagina updan ng kita ni Sir Eugene Tabiania, no? Sang Guimaras sa PCSO. And of course, ang aton sininga judges chairperson sa buong gabi, Mr. Abin Almirante, kaupod sang iya sininga mga members, Romulo Sada, Libby Sariego, kag Aaron Lemery. Standby sa atong sining mga kulturan, nagasugod na atong sining pagbora sa first winning number naton sa subong iyang nga gabi sa mga tumalayan naton sa probinsya sang Iloilo. Kagyari na, no? Mayroon kita sa goal signal. Nagkarambunan na 40 ka mga numero sa sulod sa draw machine. Ano iyan ang atong sining first winning number sa subong nga gabi? Standby sa atong sining mga kulturan. Nagatutukid diri sa RMN Iloilo. Bilog na probinsya sa Iloilo. Yari na atong sining resulta. Atong sining first winning number 20 seconds. No? 40 ka mga bola sa sulod ng draw machine. Yari na atong sining pinakaunang numero.
4: Atong first winning number sa number 27. Numero 27.
3: Numero 27. Atong sining first winning number sa subong gabi. Another 20 seconds para sa atong sining second winning number. Pero naton, ano ang manginta pare sa numero 27 para sa tuntunin ng mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo with 39 balls remaining sa tuntunin ng draw machine. Yari na nga tuntunin ng second winning number.
4: Number is the number 15, numero 15.
3: Numero 15, at tuntunin ng second winning number. First winning number, numero 27. Second winning number, numero 15. 27, 15. Third winning number na ton, another 20 seconds sa sining mga tenyon. Magkakompleto sa itong sining official winning number sa subong gabi. Iyari na nga itong sining tatlo ng numero.
4: The third winning number is the number 14, numero 14.
3: Numero 14 na kompleto sa ating sining official winning number sa subong gabi.
4: Official draw results sa subong gabi September 12, 2026. second draw, draw number 1,578 and number 27, 15, 14. Sa liwat numero 27, 15, 14.
3: Numero 27, 15, 14. 27, 15, 14. Naman nga itong siling official winning number sa subong gabi para sa second row naton sa STL sa probinsya sang Ilino. Congratulations sa itong siling mga winners kag sa mga wala pa magdaugtadayon lang kita sa pagtaya. Para magkabulig kita sa Kawanggawa, direkta diri sa draw court sang PCSO no? Para sa STL sa probinsya sang Ilino kag sa Eagle Road Gaming Corporation. Radyo Man Monia Les Caprian Tata Carmen.
1: Salamat kayo, Drajuman Mon Gabalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 27 ang numero ni Cass Jesley. Nagbalik pero ang bot nawala upod. May pare siya Cass, no? May asawa siya kag anak. Pag balik niya Cass, wala. Kung wala, ti tuga plak, you know. Sa mga nagdaw, congratulations. Sa wala, sige taya lang kay ang inyo taya nagakanto sa Kawanggawa.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: San ba kay check tanay ang update sa sining ambulansya sa Lambunaw District Hospital nga nakabunggo mga kasama. Ginadulong anay kag ginabuylogan ni gabahin sa atong palatuntunan sa Dr. Piroy Squalene Capsule. Ang ano bala ang ginatawag nga antibodies mga kasama? Ang antibodies ang ginoobra sang immune system para magtap na sa mga virus kag bakterya nga halit sa lawas naton. Sa simple nga istorya, ang antibodies ang army nga frontliners ang immune system para proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Kay balo-balag kamo nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Piroy Squalene Capsule mo ang magpadamo sang antibodies. Ginapabaskog sang Dr. Piroy ang imo sini nga bone marrow kaya diri ginaobra ang antibodies para i-maintainar ang mabaskog immune system. Amo na nga ang pinasay ang Dr. Piroy sa tanan nga mga suplemento sa merkado. Kay ang Dr. Piroy or kay si Dr. Piroy lang gid ang may alkyglycerols nga kinahanglan sang bone marrow para makahimo sang mabaskog nga antibodies. Kung nagiinom ka kada adlaw, duha tumtob tatlo nga kapsula sang Dr. Piroy, sigurado nga madamo ka na sang antibody sa lawas. Kung hindi ka gusto magmasakit, mag Dr. Piroy. Mabakal sa mga butika nila sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antice Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Cagsuelos Pharmacy. Sa Anila, mabakal man sa Andrabel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Kag Familia Pharmacy. Dr. Piroy Squalene Capsule.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Check tanay update mga kasama sa sining ambulansya nga nagsugat sa mga personnel nila nga nag-intra sa Pahampang nakabunggo sa street light. Anong natabo? No? Check ta si Rajuman Rajuman Rezy Danuso Bordon.
2: TYRI Rajuman Report.
5: Nakabunggo ang ambulansya sang Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Iloilo sa poste sang streetlight sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan, Iloilo, kaina sang hapon. Sa ladrisa kay Polisa Captain Meriden Herbolinga, ang officer in charge sang Kabatuan Municipal Police Station, halin sa Park Regency, diri sa Pavia, ang ambulansya, sakay ang 12 ka mga personnel, lakip na diri ang driver, matapos mag-intra sa ilang inter-hospital nga Pahampang. Pahayag niya.
1: Inter-hospital sports fest, no?
5: Yes, oo.
1: Sa Park Regency kay may clubhouse da, so dira goro ang ila venue.
5: Dira sila Rajuman Henry naghalin. Sang nakalabot na sa likod niya bahin sang lugar kay medyo according sa kay Police Captain Herbolinga, medyo likoon kag daw takladon ang nasambit nga lugar. So nadulaan sang control ang driver, rason nga nagbunggo ang ambulansya sa poste sang suga. Bilang resulta, nakagom sang minor nga pilas ang anom sa mga sakay. Lakip naman ang ining driver nga si Yuri Chiva. Sa salakyan naman niya, naguba ang bumper sini, pero nakadalagan paghihapon, nagafunction paghihapon, kag actually nakapauli pa dito sa may Lambunaw, sa may District Hospital. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan based man sa ilang interview sa driver. Ngantes pa man, nagdalaga ng ining ambulansya dito pa lang sa Park Regency, nakitaan ang daan sa driver sang problema ang manibela sang sining ambulansya, pero ti gadali man sila nga makapuli or gusto nila nga makapauli, nagdayon sila kung gindayon nila gihapon ang ilang nga pagbiyahe. Rason nga ti pagkalabot sa nasambit niya lugar, amuto nga na disgrasya sila. Ang ilang, again, ang ilang mga sakay, anom sa ila, pati na ang driver, nakagom sang minor lang ng mga pilas and naghambal man ang management sang Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital, nga sila naman ang magatatap sang ilang mga personnel nga napilasan, kag sabahin sang ambulansya ti amutong bumper nila na guba na damage, kag ang poste ti wala man niya sang problema. So
1: away na tumba Ario ang sa picture, no, away na lingka ang poste, so meaning bas pag-on ang pag-ubra.
5: Oo.
1: Wala hindi sa sandan kay ka natumba ni eh. Maisyuhan pa ning kontraktor.
5: Oo. Kag kun mayo lang gani Radyo Man Henry, wala na tumbang poste. Kay kun nagtumbang poste kag sa ambulansya pag ginagtupa, ti base kon hindi lang minor ang kapilasan sang sining mga sakay, kag dako pa ang damage sa sining salakyan sang or sa ambulansya.
1: Hindi ko natumba siya base sa dalan guro nagkuan, base na siraduhan pa ang dalan.
5: Oo.
1: Kung natumba siya, no?
5: Oo. So, pag-on man, muna nga ang bumper.
1: So, galing kayo daw, daan-daan na gitman niya kwa, no? Kwan ni, ng Nissan Escapade, guro ng ilang ambulansya. Medyo daan na gitman niya. Mga kwan pa ni Rajuman Rizzi, early 2000. So, mga sobra na 20 anyos ng Nissan Escapade.
5: Oo, base, daan na gitman Rajuman Henry.
1: Nissan Escapade niyo, Nissan ng salakyan, ho?
5: Oo.
1: Ang mga modern, iasubong ang mga bago, ang mga ambulansya, iasubong, kwan eh.
5: Lain na.
1: Mga Nissan Urban, no, or Nissan Envy something na, or hindi gani mga Grandia, na Toyota Grandia, ito yung idaan na niyo.
5: Oo, kaghalos ang mga bago sa mga ambulansya halin sa PCSO, ang ginapang donate sa PCSO. Yari bala pamatian nato ng manubulang confirmation ni Police Captain Mary Den Herbolinga, ang officer in charge sa Kabatuan Municipal Police Station.
6: So ang ambulance may karga siya na 12 personnel man lang ilang karga ni ma'am. Kaya yun, kratihin ang pang 12 personnel. So before pa lang sila maghalin, support urgencies, gaano na, may, may problem na ang sulakyan. Magiging push na kung naibiyahe, kasi siguro gusto na nila magbalik. So magiging push na kung naibiyahe ang sulakyan. Sang ato na pahitin si Patag, ayun ma'am, na out of control ang ato na driver. Kay siguro, muto ba ni ma'am, binang before pa lang may problema na. So, hindi na, alam niyo ganun, hindi na nasa kondisyon ng sulakyan before ginbiyahe. So, sang ato sa si Patag na out of control ang driver, then nagunggo siya sa ano, sa solar street light. So, ang ato mga passengers, though 12 sila, tapos 6 ang light. Slightly injured, tapos ang iyan naman yung kuwan sa sulakyan, ang iyan na nakuha ang damage, kaya sa iyan mo lang bumper ang nagubba, ma'am.
5: Okay.
6: So far, light injuries naman ito na lang nakuha sa mga passengers, ma'am.
5: Nabatian ang confirmation ni Police Captain Mary Den Herbolinga, ang officer in charge sang Kabatuan Municipal Police Station. So, naka-istorya man ang management sang ospital sa kapulisan, kagin pang suga to ang mga pasahero, mga light injuries lang man ang ilang naagom. And gindala man nila dito pabalik ang ining ambulansya nga ginsakyan sang sining mga personnel nga nag-intra sa ilang sports fest.
1: Sige.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat yun kay Radyo Man, Rezi Danioso, Bordon, mga kasama no, sa sining update. So, good thing kay why man mapilasan gid sang vlog ko, no, ining mga personnel sang Ricardo E. Ladrido o Ricardo Y. Ladrido Memorial District Hospital dira sa Lambunaw, no? Mayo kay hospital man ang ilagi na obra, so why problema sa pagpabulong.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Kay sila mga empleyado sa hospital, so wala problema sa hospitalization.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Nagpisanksyon man sang kwan mo, sang management, kay iti mayara sila sang ginpasakupan nga inter district hospital sports event. Gindulong kagin ba ilugani di kabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang kubota gagapay sa mga uma para sa masanag nga agrikultura raffle promo sa wala pa da naka-intra no panginahulat ninyo hasta pa December 5 2 PM 2026 sa paghulog sang mga entries. Ini bilang pagpasalamat naton sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa aton nga mga farmers sa ilang pagpanguma para may makaon kita mga kasama. Bisan sino ang magbakal sang kubota equipment o kung genuine spare parts magkakuha sa raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini nga ticket kag dako ang chance ha, nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlets sa Iloilo New Agri or Outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Ang draw patigayunan sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site Barotac Nuevo Iloilo. Ang mga premium nga pwede madaugan, grand prize traktora, transplanter, power tillers, diesel engines kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Pagbalik na mga kasama, ato niya tingog hiligay nun. Kag ano bala ang mahambal sa more power sa sining price cap sang ARC, no? Nga supposed to be masaka sa up to 18 pesos plus per kilowatt hour ang igasukot sa mga distribution utilities sa ilang kuryente sa next month nga billing bangod man sa pagsaka sang spot price, no? Sang kuryente bangod sa sining mga brownout. Standby. 10 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
2: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: is Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabakal, sumagmuti ka. TTX 500.
3: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Sige ka namin isang TTX 500 165 sa dugo kuman 120/80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C! Mabakas sa mga butika. Sample Plus Cold.
5: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold. Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Oras sa Liway Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 16 minuto sa kaligid sa takma, alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra di Honor.
12: Sa Buas Galiban Tayan, ang Grand Paran, no? Robinson Saro mga kasama, no? Or Grand Pa Wokaton, no? Mga grandpa dira sa Robinson Saro mga kasama sa sining event nila para mag-promote man no sang maayong ikayong lawas para sa aton sining mga kamalaman no so ginakuan nila ni ginabuligan gina-promote nila kag of course no kita diri sa RMN ang nag-partner man sining mga undertakings mga kasama bangod ti nahibaluan niya naman nga kadamo man sa aton sining mga civic projects no nga ginabuylogan diri sa RMN Iloilo
2: sa pagkuya ang isa ka tinaga isa na kasumpa Radyoman Henry Aspera Lumawan.
12: Para makapasakop mga kasama kinanglan niyo mag pamalaklon sa Robinson sa Haro para kamo maka-join. Buwas na ini, no? September 12 ang patigayunon sining Grandpa Run mga kasama no sa Robinson sa Haro. Ari gina-check ko ang detalye no para sa mga nagapamangkot kon na paano maka-join na mga kasama. Pwede kamo ka-join buwas, no? Kahit September 13, no? Ang event nga ini mga kasama buwas na ini nga adlaw no September 13 dira sa may Robinson Saharo mga kasama no Grand Wokaton no bangod ang tag sa katikang worth celebrating mga kasama no kadungan sa grandparents day sa September 13 2026 magapatigayon man ang Robinson Saro sang Grand Wokaton gani mag-enjoy kag magdaog sang special treats lakip na ang event singlets vouchers certificates gifts or gifts prices kag madamo pa nga iban no paano magpasakop shop and dine with a minimum single receipt purchase of 500 pesos sa anuman nga store sa Robinson Saro then magregister via the R Malls Plus app no or hindi gani magkadto sa site nga http://onelink.to/armalls+app. Itap lamang ang R-Deals kag look for the Grand Duokaton tile mga kasama. Then, kung ang inyo sila nga free event pass and Duokaton kit sa level 1 sa September 13, was alas 7:30 sang aga mga kasama. No? So, ginagdagin ang tanan nga magpasakop sa Grand Duokaton event sa Robinson Saro buwas ng adlaw alas 7:30 sa aga dira sa Robinson Saro.
2: RNN Palabra di Honor.
12: Yari na sa linya naton mga kasama si Mr. Rafael Durilag, ang manager sa Energy Sourcing Department sa More Power. Kaya nagligad nga adlaw na balita naton diri mga kasama nga nagsaka ang presyo sa kuryente per kilowatt hour sa around 18 pesos plus, no? Diri sa aton sa Visayas, sa Mindanao halos 20. Tinagpagwas ang mando karon ang ERC, no? Nga gina-apply ang secondary price cap agad nga mapahagan-hagan ang power prices diri sa Visayas kag Mindanao kag mangin retroactive ini to August 2026. Ano ba lang mahambal diri no sa mga distribution utilities no nga tiway man sila sala niya sa mga brownout mga kasama kay ari sa power generating plants or sa mga power producers ang problema. Gahuruga plak sila PDC3 ang duhagid ka planta subong sang Abuitis Power dito sa Cebu, no? Yari sa linya naton si Mr. Rafael Durilag, manager Energy Sourcing Department sang More Power. Sir, maayong gabi, welcome diri sa RMN Iloilo. Upod mo si Rajuman Henry Lumawag.
1: Mayong gabi sa imo man, Radyo Man Henry, no? Kag sa atong mga tagpalamati sa RMA.
12: Yeah. Una-una, sir, no? Ano ang reaction sa More Power? Or, by the way, no? Before kita mag-kadto, anong inyo sinimonitoring sa prices? So, stugid man ini ang pag-insindi namon nga mga masa iya, no? Nga mga layman, nga ang magsiling kang nagsaka ang bilis ang kuryente sa spot ang iyang spot price but silingon sina nga nagmahal man gid ang kuryente kag meaning nga maipekto gid man ina sa sunod na nga billing Mr. Durilag sir.
1: Okay sakto ka dira no Radyo Man Henry. Ang ginamonitor natin subong ang mga presyo sang electricidad sa electricity market no. So sakto gin man nga naglabot na subong sang sa current nga computation no nga naglabot sa 18.59 pesos per kilowatt hour ang presyo sang WSM.
12: Okay. Magsiling ka nga spot market or spot prices niya pwede mo ni ma-explain sir ano buot silingon sini sa mga ordinaryo tang mga konsumidor parehas
1: amo. Yes, oo, radyo man no. Ang bala mo si More, damo kita may ginabaklan sang supply sang kuryente no. May ara kita ginatawag nga bilateral kag may ara man mga ginabakal naton sa WSM or electricity market no. Magsiling kita bilateral may ara na siya nga gina may ara kitang ginagrihan nga presyo kag terms no sang aton nga pag-supply. So mag-supply sila sa aton sa amon nga bulto tapos may ara na kita predetermined price based sa aton nga contract. So fixed na siya regardless kung anong kakatabo sa market no. Pero hindi tayo natanan mabakal sa ating mga kakontrata. So, mga subong, mga around 27%, ginabakal natin sa electricity market. Okay, saka naog man ang ating binga demand bin. No? So, si WSM na siyang ginaalat natin sa muna nga bari, nga gasaka naog nga demand natin nga hindi balastable. So, dira kita nagkuha kay WSM, no? So, daga-compose inisang around 27% ang aton nga ginabakal ng kuryente ang WSM.
12: Ang WSIM na wholesale electricity spot market ng Boat Silingon. No? Sa kwan mana sir sa NGCP man gagi or lain yang linya niya?
1: Yes, no. Okay. Para kita makabakal sa electricity market, dapat connected ang aton nga distribution system sa transmission network, no, yung NGCP. Pero ang nagamanage sining market amo ang IMAP, no. So may market operator kita nga ginatawag, ginastudyohan na nila kung sakto ang mga bids, sila man ang nagka-compute, kag sila man ang nagka-settle, kag nagka-bill man sa aton nga nagabakal dito sa market. So, ang market na actually composed na siya sa mga generator man nga damo-damo. Ah. So, different nga mga generators sa lain-lain man nga lugar sa Pilipinas. Kag mga nagabakal man eh, mga DU, mga co-op, kag mga big customers. So, dira na nagabakal kita sa market, no? So, ang market na siya, ginadiktahan na siya sang law of supply and demand, no? So, kung, siyempre, kung manubo ang supply, ang resulta sina, magataas gidya, magasumpit na ang aton nga price kung wala kita supply.
12: Parehas ni may kwan, no? May mga planta nga tumba. Yes. Although nga pag-insindi ko, Mr. Durilag, sir, nga ang ara daya ang mabilinda sa WSIM, amo niya mga halin sa mga generators ang mga malls, nga sobra nila nga power, or mga power nga hindi ihalin sa dlagko nga mga kwa, no? Nga mga power generators.
1: Lain pa siya, no? So, actually, participant man na sila, may mga supplier man na sila nga dira man nagabakal sa WSIM. So, bali ang WSIM daw tanan-tanan ara na dira. Ang mga excess man nila eh. So, pwede man nila mabaligya dira.
12: So, bali ang sobra ni Kwan, agunti si Pidsi iya.
1: Pidsi, oo.
12: Naka-full na iya, no? Naka-full nga ginapasulod niya na sa grid. Pero may porsyon na da, gali, no? Yes. Nga
1: nawala sa kontrata.
12: Okay. Kaya hindi so, Boat Silingon, sir, nga parehas ni si Pidsi Unit 1 Abi, 150 megawatts niya. Hindi Boat Silingon niya ang 150 megawatts niya nga na, may nagbakal na nga DIO.
1: Oo, hindi ibig hindi Boat Silingon nga 150 megawatt is fully contracted, no? So galat gina siya sa portion nga pwede niya hampangan sa market.
12: Okay. Amo nang mag-explain man, no? Kay gunti pagtabo ni sa mga power interruption gin pang compute namon ang mga production sang kuryente kada region. Kita diya or kada island. Daw si Buyang dako kulang nilang energy production kita di ha, bastante ang atong ginaproduce kay daw ang yes, needs ang panay kung hindi ko magsala daw 400 megawatts pero ang production ta diri daw sobra 600 megawatts gani no o galing hindi na ya tanan ginabakal ninyo diri sa more power kag iliko kay ang ibanda nilang kang production ay either ginabakal man ato sa mga taga Negros or taga Cebu nga mga co-op.
1: Sakto pa daala di ba, no? Actually, ang kuryente, hindi mo na yung madigdahan kung hindi yung makadto nga. For example, kung diri gina-generate sa panay, hindi mo na yung madigdahan ang kuryente. Ang diri na sa panay ma-flow, no? So, kung connected ka sa transmission grid, ang kuryente, mangita niya sa load, yung low voltage, pag dito na yung ma-flow ang kuryente kung di na ito makadto. Kung, kay as long as wala bala constraint, ga-flow lang na freely ang kuryente supposedly between regions, no?
12: Okay. Tapos, kamuda iya sa more power, hindi man nga tanan nga need na tundering nga kuryente, gin kontrata nyo lang sa isa lang ka power tama. Producer. So, may bili so, man nga certain percentage.
1: Isa man sa atong pag-interpret nila kay ang mga pagbakal nato na iya ang kuryente commercial transaction na iya. Pero hindi Boat Silingon sina nga for example nagkakontrata ka dito sa Luzon ang imo kuryente dito ginato sa Luzon Malatay no so ang physically na yan, ang kuryente natin kung diin ang pinakamalapit naman ang gas supply no pero ang kakontrata mo ala dito sa ibang lugar.
12: Okay, halimbawa abi kontrata mo dito sa kwan abi no sa Agos 2 abi no hydropower pero hindi Boat Silingon nga dito ginato mahalin ang imong kuryente yes. Mr. Dorilag
1: yes sakto ka
12: di na kwaon sir din kwaon kay ti Agos pwede kwaon diri sa Timbaban hydropower sa Aklan
1: Pwede man, pwede. Actually, pwede gid na. Okay. Bala mo kung ara na sa grid ang aton nga kuryente, wala ina color, wala. Hindi mo na mabalaan kung hindi na naghalin ang electron gid man. No? So, basta nag-flow lang na siya.
13: Okay.
1: Ang konsepto.
13: Ti, how this wisdom, no? Kahit tikon gamay malang nga percentage ang kuryente dira ang nagmahal, no? Kagkon sa wisdom mm-hmm. malang ni nagmahal, no? Ang kuryente, paano ini makaapekto iya sa rates ang more power in general? Kahit ang iba ninyo yung power, the bulk sina, mga 80% to 90% iya nakakontrata man na iya sa mga lagko yes. ng mga power producers, Mr. Durilag, sir.
1: So, amo nang portion nga WSM ang nag-barigid nga dako kada bulan, no? So, actually, biskan, gamay na ang portion. Sa una, barato ang WSM, ginahungod, ginamon nga magbakal sa WSM. So, nag-alabot kami 50% actually. Sa subong, since nagmahal gidya ang WSM, gina-minimize ginamon ang ginakuha sa WSM. So, subong nag-alabot kita 27%. Although, biskan amo lang na siya kagamay, no? Pero ang iya price difference, balatama, ginakadako, no? So, nagsumpit gid siya, kung wala pa ining mga intervention, ha? Ang iyan nga price na galabot 18.6. So, biskan gamay siya, ang iya overall impact, dako man siya gyapon, ang iya impact sa blended generation rate, sobra the space so, na siya nga increase kung wala kita mga intervention ni Obrahon.
13: Okay. So, how it affects sa aton sining kwan nga rate sa more power? Although nga, ti ang 18 pesos to nga pagsaka sang spot prices sang power, ginpanubo naman, no? Gin-control sang ERC. Yeah. Sining nga, instead of 18 pesos plus, there is 18 pesos and 59 centavos plus, there is sa Visaya, sining nga, 8 pesos na lang na and 47 centavos, no? Anong bot sining nga sina? Sir, hindi na maapektuhan ang presyo per kilowatt hour nato diri sa more power.
1: Tama, actually amo na ang good news sa aton, no. So, ang ginatawag na ni ERC na ang intervention amo na ang secondary price cap kung kung sige amo nang simpo wala nga sige-sige nga nagasumpit ang electricity so ginabot ginatagay niya na isang cap meaning asta lang diri ang imo nga price.
13: Okay.
1: Daw sa muning at simpo, wala nag-aanda ang supply and demand ng principal mo kay shortage na gani eh. So wala nag-run ang market sang maayo. So amo na nag-obra kita may ara sang intervention ang aton nga market ang gina-compute na ang cap no, ang secondary price cap nga hindi kita maglapaw sa amo na price. So ang resulta sina maganubo ang presyo sa WSM kay gincap na mo. So from sakto ka nga ang daan ta nga presyo for the August billing is 18.59 kag ang resulta sini kung i-recompute siya maging 8.47 na lang, no? So ang ini nga epekto maga epekto sa aton nga September bill, no? So amo na ginahulat-hulat pa namon ang final bill sang WSM para ma-recompute kami kag iupod na namon sa computation sa amon rates for the September billing.
13: Okay. So pwede naton masiling right now Mr. Durilag sir nung basi magnubo pa ang sukot ni More Power or masaka siya gyapon.
1: Sa amon pagalantaw maganubo na ang rate ni More Power kaysa nagligad wala pa na gina-implement ang secondary price cap daw mga around 11 pesos tong rate na to, no? Pero subong may secondary price cap maging 8.47 na lang ang WSM. So definitely because of that mga almost 3 pesos na reduction sa WSM that will also reduce our blended generation rate.
13: By mga more or less, imo estimate, makalabot man siya piso?
1: More. Hopefully, no? Kay, although may ara kita mga gin-defer pa nga WSM man sa mga nanguna, so ipatong na siya dira. Masubong ginaulat namon ang final bill para makahatag sa definite nga price. So, more or less, mga around that.
13: Okay. Pila gani right now, sir, no, ang aton nga per kilowatt hour ni more power? Kaya doon nagsaka man kita, no?
1: Yes, no? So, nagbigan na bulan, nagsaka kita, rakita subong sa 14.45. So, fully, ma less than 14 na kita, balik kita sa 13, tani.
13: Oro ba si mag 12 plus, no? Pwede pa ihan
1: ng 12 hopefully, plus. Hopefully, no? Ang aton gid nga pangabay ma tapos na ining power supply shortage. Eh. Kaya muna yung dulot, nagadulot sa tanan niya pagsalaka.
13: Okay. So, sa kwan ina, na, October billing naton ang adjustment na?
1: Yes, tama.
13: Okay. Si Wisem nga ini, anong kwan sini nagasunod ni siya sa ERC or ba si gapadungol ni siya hindi niya pagsunod niya si ERC Mr. Dorilax
1: masunod yun na siya wala na actually ang WSM mo nang ginatawag ng market no ang nagacompute sa bill natin ang operator which is ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines or IMAP no siya na ang ginamanduan ni ERC oy mag-recompute ka mo amo ni ang rates nga amo ni dapat ang sundon nga formula or methodology sa pagcompute sa rates. So
13: okay.
1: Amo na gina instead supposedly may gina maka-issue na sila sang bill dapat subong masubong ang mga inadlaw pero gin-delay anay kay i-recompute kina nila tanan. Bilog nga bisaya.
13: Kun wala gin nag-intervene ang ERC diri Mr. Dorilag no kag nadayon ining 18 pesos and 59 centavos per kilowatt hour nilang rate sa WSM mga pilang epekto sina ang idugang niya sa more power kung tani nga billing naton.
1: Yes so ang kung tani no kung wala ining intervention ni ERC magasaka guro kita mga more than 2 pesos.
13: Ba. So, ang 14 pesos tang per kilowatt hour, mahimo nga mga around 16? Ani, no?
1: 16, no? 16 up na.
13: Sakit-sakit.
1: So, aside from that, may mga ginobraman kami ng mentigation, mga deferment. Nag-request kami sa aton nga regulators nga i-defer anay ang mga certain portion of our WSM bill tang una, no? So, kung wala, kung ginahulat na mo ng final bill, kay base bala, hindi naman kami kinanglan mag-request ng deferment.
13: Okay. I don't know kung may idea ikaw sini sir. Gusto lang nakon maintindihan no kag para ma-educate naman ang aton sini mga kauturan no. Kay pirmi na siling kulang ang power ta kay kita di sa Panay ari kita still end sang grid no. Pero ang pag-intindi ko sa pag-research ko ang grid ang submarine cable naton connecting Panay and Negros sa pakadto diri sa aton daw pilang capacity niya daw 300 megawatts lang no. Ang kuryente nga na sir ang gasuma lang ay nada sila like ang halin sa Negros sa Abito kag sa Leyte nga pakadto diri sa kwan sa nga ginasupply nga power pakadto diri sa aton sa Panay lain ang ialagyan and then ang halin sa Panay pakadto sa Negros lain man ang alagyan or isa lang na sila Mr. Dorilag
1: okay. So actually sa bilog nga Bisayas ang isa ka system diri nga daw super highway na naton bala. Amo na ang ginatawag naton nga Cebu Negros Panay grid. So there ang capacity na is 230 na.
13: 230 megawatts.
1: So wala na daw yung problema niya. Ang problema subong ang ara sa Cebu pakadto sa Leyte no kag ang Leyte ang Samar pakadto sa Luzon no. So one way lang na daang direksyon nga dako daw bali sa highway bala ang sa left lane lang ang dalapad ang sa piyak nga lane daw ano daw,
13: so bali ang pasulod lang siya no halin sa Luzon pasulod lang siya sa Samar
1: pero baliskad no kay ang design sina sang una mas dako ang kapasidad nga pakadto sa Luzon kaysa una damo bala exist ang Bisayas tao. So amo na ang pag-design sang highway, ang highway pakadto sa Luzon malapad ang Luzon pakadto din sa Bisayas makitid pa no. So amo na subong ang sitwasyon na amo na hindi katabok masyado ang kuryente kung halin sa Luzon.
13: Oo, kay subong ang Luzon I don't know gusto ang pag-check ko do mga 20 megawatts ang ginaproduce nila. Pero ang ilalang consumption do ara lang sa 12,000 or 13,000 megawatts. So dako ang ilang sobra.
1: Na normally, may exist na sila kag subong barato gani dito ang price nila.
13: Oh, do nagbarato pagin sila to ang presyo nila to sa WSM nila do 4 pesos lang yan per kilowatt hour.
1: Okay, oo, tama.
13: Hindi kita to habi magbakal sa Luzon niyo, sir. Paano?
1: Amo na eh, makabakal kita dito yay. Actually, ma... Pero may ara, pag-i-disa na ka-price factor, may consider natin ang line rental or ang line loss and congestion cost. So, isama na sa mga formula nga dapat natin nantawon. Kay subong din bago na naman ni RC ang formula. Anyway, so may bala mo ga because of that, nag-apekto man kung diin ka nag-source bala sa power. O kay hindi lang kung ang din kontrata, yung presyo ang ma-implement sa imo mo, may ginapatong panadara. Because sa kalayoon sa imo nga source.
13: Okay. So ang linya nga halin sa Luzon, makonek sa Samar, limitado lang ang mapasulod ni Luzon, no? Kay kun ang pag-insindi ko daw 400 megawatts, 420 megawatts nakita ko sa post ni Congressman Jabi Benitez, no? So kun madugangan patani sir, madubli tani na ma times 2. Daw mabuhin-buhinan gurong problema ta diri sa Visayas. So kay nagdako na gid man consumption ta di, pero ang production ta daw tsakto-tsaktuhan lang, no?
1: Yes, so amuna tani nag-uswag man tani ang areas diri sa Visayas, mga syudad tigaling hindi kalagas walang supply. Although may araman supply, pero kung mapatay ang isa, wala gid may masalo bala. So amunang kinahanglan din natin diri sa Visayas ang additional generation capacity.
13: I don't know kung masabat mo ini sir, no? Amo pa nang gusto ko ipamangkot para maintindihan naton, no? Ti di ba may ginabayaran ang consumer nga ancillary service, di ba? Daw sobrang na piso kada kilowatt hour.
1: Yes. Tama.
13: Sa di nagkakanto gani kay NGCP or sa power plant.
1: Okay. Ang ginatawag na ancillary services, amo na siya ang mga ginakontrata nga mga reserba nga planta ni NGCP para i-maintainar ang stability sa grid, no, para hindi na para may maasalo sang variability, may masalo tani sang kung may mapatay nga planta. So amo na siya gakadto ina sa mga generators man nga ginakontrata ni NGCP. Bali si NGCP ang nagbill sa aton, tapos ibayad niya na dito sa mga ancillary service provider mga
13: generators. Pero na check ninyo na sir, gin pamangkot na sa budget hearing kag sa investigation to nagligad to sa may power blackout pala kita daw ay gid sila sang klaro nga sabat kung hambal nila ara na kuno sa Leyte kag sa Cebu ang mga planta, pero gin check ko bala mga available nga plants daw, wala bala sobrang nga mga planta Mr. Drilag sir.
1: Amo na no, actually
13: nakita niyo na tultulan niyo na kung sa diin ang ilang gina kuan sang standby power.
1: Mayara pag wala lang balo kung sang overall picture, no. So ang standby power pwede man manghalin sa Leyte or sa Cebu. So amo na.
13: Okay. Pero daw ay to eh, ang salite daw puro malang sila to geothermal, why man sila power plant dito or coal-fired power plant. No, sa Cebu, dire malang halos tanan sa Toledo kag sa Naga. Naga City ang Kepco da, no? Tido ay sang iban pagida nga mga power plants nga sila nga nag-ooperate sila, standby lang sila, di ba?
1: Normally ang mga standby dire sa Visayas, mga diesel na tanan.
13: Diesel
1: tanan na contracted naman na kagang market eh.
13: Ang aton din nga panay power corporation, no?
1: Oh.
13: How about ang kwan? Ang panay diesel power plant sa Dingli? Kwan man standby man siya?
1: Ang panay power natin din nga sa una, decommission na ito. So wala na nag-operate, no? Ang sa Dingli man, ara man sila, pero wala na ako bala subong kung nag-operate sila subong. So may mga...
13: Do contracted sila?
1: Kung kaysa may mga... schedule man sila nga outage nga kadugay na magbalik. So actually part na sila sa mga ano eh, mga plans on outage, so makamo na sila.
13: Okay, no.
1: So makabulig-bulig pa na tani kung ara man ang mga diesel plant na doon.
13: May ideya ikaw sir kung asta sa ining secondary price cap sang ERC sa WIS?

0: money.
1: Ang August yung bill ni Moore based na siya sa July. Mm-hmm. So bali ang epekto sining August bill sang mga supplier mag-epekto nini sa September natin nga rates.
0: Okay.
1: So ma-start ni siya sa September 16. So bali ang matabo sina readingan lang na yung mga consumer pero ang rates kag na ma mapagwa namon siguro once mapagwa man ni
0: okay
1: target ang final bill.
0: So most likely sa September nang billing makuan makita.
1: Yes.
0: Okay. Sige. So that's good news no nga kay magamo ni ma-pressure tagali ni CERC no kay permi ko na question dere si DOE kag CERC ang ilang ginobra so at least no mayara gali sila sang naobra man yung makabenepisyo sa ato no. Sige with that Mr. Rafael Durilag Manager Energy Sourcing Department sa More Power. Thank you good sir sa oras mo diri kag sa imong expertise no ito explain sini in layman's para maintindihan namon nga mga ordinaryong konsumidor. Thank you good sir. Maayong gabi sa imo.
1: Thank you good
0: Ate, very good, no? Kay mabarato, manubo, no? Very good, kaya nag-intervene si RC, bisan paano, may pasalamatan kami sa inyo. So, ang August natin nga billing, manubo man ini, pero base hindi pa mapatuman, sa September nila nga billing, no? Pero bisan paano, mabuhin-buhinan. No? By ang estimate pa malang no kay wai pa naka pagwagid sang computation niya si ERC kun pilagid no kay dira mabasi man ang mga distribution utilities like More Power, Eleco, Capilco, Gimilco, no? Sinico. Sinipa. Ay, na yan, no? Sinico lang. Dira na sila mabawi mabasi mga kasama. So maganubo by around 1 peso no ang hopefully more than 1 peso ang iganubo no sa bilis ang aton nga kuryente tikon wa ining ERC gamit yang secondary price cap niya masaka by almost 2 pesos sobra 2 pesos ang isaka sa billing dati subong na naga 14 pesos ang kita per kilowatt hour sa More Power so mahimo na 16 but because of this intervention sang ERC nga nagpatuman siya sa secondary price cap, no? Ti mabuin-buhinan by around 1 peso ang aton nga bill mga kasama. So ang 14 pesos ta sa More Power, mahimo na lang ang mga around 13 pesos kung masubrahan pa da, base masurusubra na lang 12 pesos. Tiguti mayo. RML, palabra di honor. Gendulong kagin po yung lugar na digabahin sa itong palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugan sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkatali, ginseng, maka, kag horny goat weed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sa Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing labing pero kung kada adlaw ka nagiinom pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun nga mga lalaki nagamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kaya aton sininga prostate kon mapawayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohian kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bangon may ginseng tungkat ali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagapoyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika. RML Palabra di Honor. Sige, dutay lang ko malipat ang aton nga tingog hiligay nun gali, no? Kaya una ta kay nag-promise kita kay Mr. Durilag ma-interview kita around 8:50. Nyari na ang aton nga tingog hiligay nun upod kay Rajuman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
3: Ang ini nga binalaybay ginatiguluhan droga gihapon ang problema. Madugay na nga tinuig illegal nga droga aton ginakampanyahan kay indi maayo ilabinagid sa kabataan.

0: Pero nga abala ining pagkampanya na wala katapusan. Kay padayon ini nagaduging mga addict labi nga nagdugang. Mga pusher kag user daw nagapadayaw pagani. Lantad nga nagagamit sining droga nga makahalalit. Bisan diin kita magkadto nga mga hilit-hilit. Ginadumilian nga droga, madamo gid ang nagagamit. Mga punuan wala man nagapabaya sa ila obligasyon. Halos adlaw-adlaw ginabalita ila ginahimo nga operasyon. Ini aton mabatian nga ginabalita sa kahanginan nga sila may mga pusher kag addict nga nadakpan. Pero siling sa mga tao nga nagakomentaryo, ang madakpan nga mga pusher daw hipon man lang kagamay nga mga tao. Diin mga drug lords nga gung-an, dalagangan kag mga ulo-ulo. Daw mga sili sila kadanlog, hindi sila makadakop kag makalabuso. Mga madakpan nga pusher ginabalita man sa kahanginan. Pero mga tagpalamati sa paglakat sang inadlaw, wala na update nga nabatian. Matuod ay han nga sila sang kaso ginapasakaan gidman sa hukuman, ukon basi daw asulang nga ang ila kaso na alimunaw. Daw hindi mapatihan nga pusher kag user hindi magkaladakpan. Kun mga tawo kag mga punuan magbinuligay lang tanan. Kung kita wala nagakonsente sa malain nilang binuhatan, ining mga pusher kag user, masikop gid sang otoridad naton nga mga mapisan. Ang ining tingog hiligay noon, pinaagi sa binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sang Barangay Igkukulo, Gimbal, Iloilo, Tagubay, sa Sumakwalan, Iloilo, Incorporated. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton, wala sang ikasaranga pungga ng sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabang daren sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabaiing ang magbatsyag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan, mag-inom na sang suplemento kamay madamo sa omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nyo butika sa Miagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Elena.
1: RNL, Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog gahiligay yon. Pagbalik ta mga kasama, ang update sa sunog dara sa may Uton Iloilo, no? Gamay-gamay ang fire trucks ang Uton BFP. May patag man sila. Standby. 52 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jovin, subragit kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
8: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
10: PTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
11: 470.
13: Tiko 2
11: sa gabi, 2 sa
12: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kong maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabasa ang abutika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3. History
4: files! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatapos
5: mga butika!
6: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Nuts! Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
7: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Mataas pala ang Evo Blood Sugar
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanuko
10: kagkakontrolar
9: sa Evo Blood Sugar
10: DTX 500.
9: Asalikar
10: Epic
9: Depo
10: DTX 500.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Dan, pirmi lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
11: Sample Plus Gold.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
3: Happy naman Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas
6: mga butika.
7: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdong namon sa tanan ng mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod, malain ang tiyempo. Hindi magkasubra sang karga sa bangka agod malikawan ng aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.

0: Philippines sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightness na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago, bisan permikulang ang tulog.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: TTX 500.
3: 27 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang blood pressure?
3: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500. NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
12: Ko si Bibot, ako gidang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, nagkaganda ka pa. Santon Plus Gold.
14: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takmang alas 9 sang gabi.
4: RMN Palabra di Honor.
15: Kung ang presyosang kuryente naton sa masunod nga bulan nga billing, mga kasama mag-nubo, no, by around peso or more. Ang presyo iya sa produktong petrolyo sa Martes, mga kasama, masaka. Masaka na naman sang around 4 to 5 pesos. So may isa pa ka World Trading Day sa Lunes, mga kasama. Base madugangan pa ni you deposit a money in the bank.
4: RMN Palabra di Honor.
15: Ining 4 to 5 pesos siya, base mahimo pa ni nga 6 pesos, mga kasama. Ma 5 to 6 pesos, base mag 7 pesos pa. Ay, sus.
4: RMN Palabra di Honor.
15: San bahay ka, Rajuman Mon Kapalihan, Gindolo ka, Ginboy Lugan, hindi ka bahing. Sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sa NANS Herbal Capsule, may 3 si kabitumina, kagun si kamineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason. Isa sa marason sa kamatayon, gani haluan, tagid, ang aton nga kaugalingon. Para hindi magbarang atong kaugatan, nga muna man ang ginahlinan nga, nagatasa atong nga dugo kon blood pressure, maginom adlaw-adlaw sang NANS Herbal Capsule. Para likaw stroke, kagbalatian, NANS Herbal Capsule, 3 times a day. Kagsubuman, NANS ko Corn Coffee. Mga kasama, mag-inom kadaga sang Nance Corn Coffee. Umpisa ang inyo sining adlaw, pagi sa Nance Corn Coffee, kay ini nagapawakod sa aton immune system para hindi kita magbalete anon, malayo kita sa mga masakit. Ginatiloan ang lawas naton sa mga toxins, ginapagwa niya, no? Ginadetoxify niyang lawas naton. Nagalibit sa migraine kag sakit sa ulo kag madamo pa ang mga health benefits, no? Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
8: RMN Palabra di Honor.
15: May patag ang Bureau of Fire Protection Oton kunya ang gaming ang ilang fire truck. The first class sa municipality ini manug syudad na ni ang Oton. The most populous town in Iloilo. Even dako pa siya, no? Sa syudad sa ang Pasay mga kasama, di ba? Dako pa siya ang population sa ang Uton, no? Dako pa siya kung ikomparar sa Pasay ang iyang 2026 population ara sa 99,900 kung ano? No? 99,920, no? Ang Pasay City iya ara sa 90,313 people lang. So mga otsinta na lang katawo ko lang, masinmil na ang population sa Oton.
8: RMN Palabra di Honor.
15: Check ta, Rajoman Mon Kapalihan.
8: DYRI Rajoman Report.
16: Rajoman Henry, naglabot sa 1,188,000 ang balor sang kalitan sa sunog sa may ancestral house sang pamilya Inubatin sa Zone 3 Barangay Butong Uton pasado alas 2 kaina sang hapon, no? Dara iya sa may area kung sa diin ang ining ancestral house ara ni sa kilid iya sang pagkarsada madrugman na Henry, no? Kon padulong ikaw sa may sudad sang Iloilo yara ini sa may right side, no? Pero kon sa padulong ikaw dito sa may area sang Tigbawan sa left side ini siya, no? Nakita natin diri upos kit ining truyan sang pamilya Inubatin kay ang initial nga information according kay ina sa pamilya sa ano ni umagad, no, sang nag-iyagit sang sining ancestral house na si Garcia na Inubatin patay na ini siya, no, ang iya sining nga bata diri nga si Noben kag ang iya sining nga bana mo ning naga Star. And according sa kay Raul Talama na maring bana ni Noven, nga nakita niya ang kalayo pasado alas dos na sang hapon kaina sa may Kisamina, Rajman Henry, no? Nag-igwal kaya man ining balay nga ni made of light materials kag aminado maning pamilya o kung si, si Raul Talama nga daan nagit man ang Kisame, no? Made sang plywood pump. Pagkatapos, in tingwaan niya pa nga basyan kung tali sa tubig o galing kay bangod sa paglapta na sang kalayo, giningagaw na lang nila na makagwa sa puluyan upon sa niya sinibata kag-asawa, no? Ti pagkagwa nila, siguro maglapta na sa bilog na balay, nakita to sa mga videos nga naka-capture, ginlamon, ginograpi paglamon, iya sang kalayo. According sa Bureau of Fire Protection, ang ila sining time ang fire call nga nabato nila is mga 2:01, no? And after 3 minutes sa kay fire chief o fire inspector Rodel Baliduwa nag dispatch sila Rajman Henry, no? Mga 5 kilometers ang distance niya kay ang station sang Uton Fire Station diri ni sa may alagyan abla from C1, no, padulong dito sa may Banwa, no, otopati sila sang Uton Police Station, Municipal Police Station, no. So kumpara to sa Butong, according sa kay Fire Inspector Baliduwa, mga 5 kilometers ang ilan sining daganon, no. Kati pag abot dito, nagsugod sila sang firefighting ugaling kay ang problema kinausurbahan na sa mga pumuluyo doon pila lang kuno ka piswit ang gin piswit sang bumbero kay man gamay ini si Rajuman Henry, no? Ang capacity niya sini do mga pagkinaginambal ni sir ay tandod na gallons ang iya sining capacity lang. Kung kino-compare mo sa
17: 800 ka gallon, ang isa ka gallon 4 ka litro.
16: 4 ka litro. Oo. Oh.
17: Tikon mag 800 gallons. Abe, abe, abe, abe. 800 times 4. 3,200 liters. Rajuman Mon.
16: Mga 4,000.
17: So, ang 1 cubic meter is 1,000 liters. So, 3 cubic meter lang. Mabisualize niyo, tatlo ka cubico metriko lang ang karga niya. Gamay eh, daw, dako-dako lang sa multi-cab, Rajuman Mon.
16: Oo. Oh, awa na, may picture to kanina.
17: Kay first class municipality, Manog Ciudad. Yes. The most populous town in Iloilo, almost 100,000 na ang iya population.
16: Hmm. Abogad na ginang nagpamangkot ito gayon. Nga nga, muning nag-responde sa sunog sa upo, no? Kay tama ni Kadako ng Banwar Juman Henry, no? Pero according sa kay Car Inspector Bridua, na ang problema, gali sininila, kaya ang ila sining hanggad o kung dako nila nga par truck unserviceable na, no? Dogi na display na lang gara sa may sa ilang fire station. Kay man kung padaganon mo nang ilang Juman Henry daw hindi nagidya kapabli, no? Kag may mga
17: kasi pang baog guro.
16: Pag delikado kuno ba
17: kay nang dasig ang bao orang igi Rajuman Mon.
16: Bot lagi ti mas gamay ang igi.
17: Dasig dasig ang bao gali no.
16: Gamay ang igi pagit mo. Ti ang nambal gani sang ibanto nag kon padalaga no kay basi ko magkalaranggas na bala tapos ang iya sining mga party Rajuman Henry do peace out na no kay ang hambal 20 to 30 years old na no kagdogin pag acquire ko noon isang una sang uton fire station sa banwa sang uton second hand na ini siya kadaan no kagdogin pangahuyan kagin repair lang bala para makadalagan no so sa tusubong sa bahin iya sang uton fire station may gin request na ini sila sa may DILG Rajuman Henry no sang bago nga fire truck ang mga bago nga fire truck subong amount yet 8 million to 10 million mo no and sa nakuha na itong information sa Banwa sang Uton mayara man sila sang ginaplano nga mag-procure siguro mga October this year na no masunod na bulan another fire truck man niya sabay niya sang LGU no. So, separate niyang request man sang BFT sa may Uton, kag sa ginaplano, yung pag-procure na sang fire truck man, sang Banwa, Rajuman Henry, gagin painan sang kondo sa ila sining disaster fund, Rajuman Henry. Yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Fire Inspector Rodel Balidua, Fire Chief no, sang Uton Fire Station.
18: Ang serviceable is only one. Isa lang? Oo, isa lang.
19: Amo itong...
18: Atong minikondor ang gamay.
19: At ilan na kayo ka-liters ang ito?
18: Ang gamay na.
19: 800 gallons. 800 gallons.
18: 800 gallons. One gallon for liters.
19: Amo na nung nag-response sa every time?
18: Sa nag-augmenta nga ito na MDR mo nga natangker. Ang nasa ang iyang part nga nag automatic refill na tubig.
19: Anong status ang aton na
18: pertrak? Ang isa taka pertrak na tapos sir, it was declared beyond economic repair or BER last June 3, 2026.
19: Ito, bakit na lang yan ka namin repair? Hindi nagit siya
18: 30% sang more than 30% sang value niya. Okay. Ang mas higher sa ano niya sa actual na price niya ang gasto. So hindi na sa POA tanga rules na
19: hindi na pwede
18: siya.
19: So no possible may
18: request
19: ka mo
18: sa ano man ako tinus man ang aton nga request kag information sa higher office. and then sa aton na local government unit man.
19: Oh, sa DIMG side niya, sir, no? Sa DIMG mo sa DIMG ka request, no?
18: Yes, sir, oo.
19: Pero ang Barmado may second plano?
18: Ang Barmado may resolution man, sir, na to that effect man.
19: Okay. Oo. So, mapakal sila isang pad-rocket yan na hindi na punto sa pad-rocket?
18: Yes, yes, sir, oo.
19: Okay. Pero sa anong status, sir? Nakakonta ko anong status ang...
18: Only namin sir nga meeting to sa MDR, MC, tawag ni, council, may resolution na maging pass for preferring during contract.
19: Mapila sir ang isa ka contract sir?
18: Ang isa ka contract sir, ang around 8 to 10 million ang minimum gamay na contract.
19: Standard ba na siya, no? Okay
18: to na siya. Oh, yes, sir. Pwede ka na firefighting.
19: Plus, tasumo kung may sumo, augment ang MDRL mo sa tamper.
18: Oo. Oh. Instant plus
19: sumo. Tapos kung nagpugin ka sumo, anong protocol?
18: Ang nearest nga town.
19: Nga town, okay.
18: Oh, yes, sir.
19: So, Tibawan?
18: Ang Diluli City.
19: Okay. So, ang city, yes. Aware naman na sila?
18: Yes, sir. Na may ara. Kita nga minatawag na, ano, sir, na protocol. Tigar din natin. Okay.
19: Plus
16: ang
19: mga
16: running card.
18: Running
16: card,
18: yes sir.
16: Okay. Ang pagpahayag ng Juman Henry ni Fire Inspector Rodel Baliduano, so kung may dalagko niya sunog ang augmentary ang Tigbawan Fire Station, no? Kagang Iloilo City. Plus pa, sang mailanik i-active yung ato yung mga fire volunteers, no? Dari sa may sudad sang Iloilo, amo ni ang nag-abulig man, Juman Henry, no? Sa sining aton ng mga bumbero, particularly sa may banwa yasang uton na kinanglanon gid. According sa ginpamangkutan natin reliable source naton, ang uton gali inang iya sining required dapat nga fire truck is mag-apat ka fire truck, no? Standard na siya Rajuman Henry nga fire truck, no? So, kung mag-acquire sila, may kinanglan apat gid ka fire truck, no? Kasi kung dalagko gid nga sunog pare sa base sa population, amo na ang standard yung equivalent Regiment Henry, no? So kabay pa nga mapadasig-dasig ini ang gina pinakamadasig siguro subong ang procurement, no? Sabayin iya sang banwasang uton kay may ginpain na ni sila sa disaster fund. Regiment Henry, magkakuha lang kita sang kuangid, no? Sang official statement sa Banwasang Uton, kaya manakuha ito ni kayo ng information pagi man sa pagpamangkot natin kaina kung anong estado sini sa ginagamit ng fire truck kag sa palabuton, kasi hindi marang siling subong ining kakatabo Regiment Henry, no? Wala tama na tanaw or na pangamuyo galing kasi kung may mga kasubong siniiya nga sunog, no? Kinanglanon gid sa uton, no, ang fire truck mas dako Regiment Henry para makaaway gid sa malawig sa kalayo, no, kay pagabato kay na serya ngambal sa mga tao sus kadasig lang mag ubos kuno sang tubig ya, no, dopila lang kuno ka piswit kiti ang sistema. May ara sang nag-augment ang tanker iya sang banwa, tamo nang nag-bulig naman sa pag hatag iya sang tubig para nga matigayon ang pagpalong sang kalayo, no? So ang balor sang kalitan more than 1,188,000, pero based iniya sa kwana sa VFP nga manual kay ang sa kinabasihan nila ni per square meter, no, kag sa ano bala ng classification sang material sang balay, no, kay ang separate diri ang mga appliances na iya kag ang gamitan kung i-declare pagid sang pamilya, no. So tanaw to di madulod ako kay ang balkaina ni Mr. Raul Talaman na tama ka damo sa mga appliances kay kompleto ining appliances, no, medyo madako-dako malapad ining ancestral house ang pamilya hinubatin dara sa may Zone 3 Barangay Butong Uton Regiment Henry. Mani madulong natin nga information para sa pagpangalagad sang Palabra de Honor program. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Regiment Monialis Kapalian Tatakarmen.
20: Palabra de Honor.
17: Salamat gid kay Rajuman Mon Kapalihan, no? Kabay pa mapadasig-dasig sang Bureau of Fire Protection na reading usik sa aton sang DILJ. Ang fire truck sang uton, gulang-gulang lang sa multicab.
20: Palabra de Honor.
17: Abi, mayor po sin, ikaw na lang bakal sang fire truck, abi.
20: Palabra de Honor.
17: Yudolong kagin boy lugan, pasudlan lang tong EIA data center to kag ngayon, pulo ka fire truck. Joke.
20: Palabra de Honor.
17: Yudolong kagin boy lugan, hindi ka bahin sa ato nga pala tuntunan. Mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, magpamanyos na, no? Sang Soft Touch Wonder Oil, naga pala nakita nyo sininga kalawasan subunga gabi, mga kasama, kay damo kamo ginobra, kay weekend, no? Pamanyos subong para nami ang inyo sininga tulog, plus papagbugto nyo basagag kuha ng pala nakita sa inyo nga kalawasan. Soft Touch Wonder Oil, may lima ka, hindi basta-basta ang mga ingrediente nga ginatunan gin sa maayo para magblend siya sa gusto, kag mangin epektibo. Aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, may collagen, may mangosteen, may balunggay, may ginseng, kag iban pa. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ingrediente niya, mga kasama. Pero, ang iasining bili, ang SRP niya per sachet, 25 pesos lang. Ang mga ingredientes ini kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa Balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagaparotay sa pulao, nagapapagro sa pag-angganay, nga mas ginpatam ispagit sang stevia, kagin pananam sa non-dairy creamer. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka mo manamitan. Pakabuhi nyo, Cafe Genio! Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Mary Mart Mall, malapit lang sa main entrance sa activity center upod sa Soft Touch Wonder Oil, mga kasama. Yari pa gid ang iba nga mga butika nga mabakal ang Cafe Genio kag Soft Touch Wonder Oil. Sa Barotac Viejo, Medes Pharmacy, Jovi Pharmacy, James Pharmacy, sa Concepcion Shoreline Pharmacy kag Farmacia Bell. Sa Limeri, 3D's Pharmacy. Sa San Rafael, The Atras Drugstore. Sa Dueña, Centramed Pharmacy. Sa Sara, Bell Pharmacy. Sa Dingle, AMG Drugstore. Sa Pasay City, dira sa Hervas Drugstore. Sa Pututan, Farmacia Santa Elena. Sa Saraga, Pro Drug Pharmacy. Kag Sukidja Pharmacy. Sa Bangga, Bante, Nipcuri Drugstore. Sa Leganes, Farmacia Fortuna. Sa Barotac Nuevo, DNC Pharmacy. Ted's Pharmacy, Sunji Pharmacy. Sa Dumangas, Farmacia Dos Dumanguenos. Sa Nilaw, Jam Pharmacy. Jorge Pharmacy, Bakting Pharmacy. Sa Banate, Jorge Pharmacy, kag sa San Enrique, Panes Pharmacy. Amoy ng mga butikang mabakal, ang Soft Touch Wonder Oil, kag Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
20: RML, Palabra de Honor.
17: Daw, kadamo sa naga-birthday subong, no? Happy birthday sa mga naga-birthday. Ilabi na kay kasamang Ralph Dasaluntao, no? The birthday mo subong kas? Oh, happy, happy birthday.
21: Happy birthday to you.
17: Oh, damo gani, sa fire truck, si Osik mabilog, dayon madumduman ta. Ti Osik, ang fire truck!
20: Palabra de Honor.
17: Di nang fire truck ta, Osik!
20: Ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
17: Sige, utang lang ko sa mga estudyante dabaw, alang-alang yung oras naton mga kasama sa badota ni Subong, pero kadamo sa nga aton nga na pang discuss, sabi, ano pa, why na tachimpo, mag-check sa attendance, no? Pero ti, ara man ka muda gihapon, ah, balaan nyo manda nga present ka mo, ah. August 5 pa to gali, no? Ang post lang ang Subong gali, August 5 pa ang birthday ni kasamang Ralph Dasaluntao. Tito ay takapanamyaw, no? Subong lang gali ang posting, no? O, oh, belated happy birthday kasamang Ralph Dasaluntao. 25 minutos na kaligod sa takna, alas 9 isang gabi. Salamat kayo tanan-tanan mga estudyante naton nga nag-open mga kasama sa Facebook Live naton, sa Mobile Apps ta, sa YouTube, sa TikTok, sa Snapchat, sa Threads. Sa Reddit.
15: sa Instagram, sa Truth Social. Mayara ta account sa Truth Social. Kundi yan makamuna gapamati. Sa inyo tagsa ka mga radio, sa car stereo ninyo mga kasama, no? May daayad gid nga gabi. Salamat gid sa inyo pag-upot. Sa field, Rajuman, Mon Kapalihan, Rajuman Brokok Agustin. Sa inyo center, Rajuman Resident New Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dere naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Kabatania. Ako naman ang iyong sinihalaga rin mo ang kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tata! Karemen!
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: G3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana, i-for problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: G3 Bio! Ang G3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may G3!
24: Makakas mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lubang dami.
26: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang, sa bangon at Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangong kumaka bloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
22: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
29: Help stop cavities even before they start.

0: kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
3: Hello Washi.
4: Hello Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Cold.
6: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Cold.
7: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
7: pinahusay.
0: Sample Plus Cold.
7: Bumili sa mga butika.
8: Drive ko pala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi.
9: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita.
10: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka malalag atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kadta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
10: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
12: Salute, welcome Doc Erwin. Kaga welcome man ato ng aton sa mga taga palamati. Kaga yari naman kami nagapanumbalik sa pagdulo ulong sa inyo sa pila ka practical pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic kung aton pag-aistoryahan.
11: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton, 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kautoran naton Doc Leo nga magbisita gid ang aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sang aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
9: Supple Plus Gold.
13: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Supple Plus Gold.
8: The Secret of Health.
12: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala o kung lifestyle sa aton sini mga tagpanamati o kung sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
8: The Secrets of Health.
12: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito maginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sining mga tagpadamati. Amo ni sa ang pag-elevate sa aton sining blood sugar tungod nga aton sining lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sining lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa ngaton topiko subong aton dina pag-share sa ida. Pero ano ba pila ka mga signs o kag mga lab markers? Halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sining blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini ang imo sining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo ning average sa imo sining blood sugar mataas man. Kag mahimo ang imo sining lipid profile man mataas imo triglyceride. Kag manubo ang imo sining HDL kag mataas ang imo sining LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar. So kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads.
11: Uh-huh.
12: Ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti,
11: yes,
12: mga macaroni.
11: Mm-hmm.
12: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung adlaw-adlaw natong ginahimo, dira gid ang aton sining padulungan kun indi na siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
11: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
12: Mm-hmm.
11: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
12: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
12: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, ang milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks sa kadamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di naga equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang iyasin niya kalamay timayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
9: The Secret of Health.
11: May time pa na nga nainitan kabe mayo.
12: Mm-hmm.
11: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
15: Yes, to help!
12: Kaga, isa pag yun siniti, kaon kita white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag yun.
11: Ang lain pag yun, maliban sina kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagid.
12: Yes.
11: So meaning ang mantika pa na contributors man sa pagtaas kuy di magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
9: Santon Plus
15: is gold.
11: Ang ginakaon ta pa, white rice, hindi lang isa ka cup. Labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
12: Yes.
11: Bao, amo pagina ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
12: Kag ang timing pagin sa ni Dr. Arin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod, pero dapat ibutang mo sa timing. Kaya nga man, gakaon ka na white rice, ang emotioning ng mga sudaan, more pa sa mantikaon, may soft drinks kapagid. Tapos kun ang pagkaon mo sa ni late at night pa, gabi pa, o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya pun, ginapadako mga emotioning nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa island sa aton, pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
15: 7 Plus Gold!
12: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sa nga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya, kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sa

0: among some phones nga makita sa iya sininga panit, hindi makita sa iya sininga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sininga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sining lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sining UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pagpanalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya. Ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag nga Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa ninyo mga cells kaga mabalanse ang aton sa ninyo blood sugar.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes!
0: Pero manami pagidsunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni sa nagaproducer sang insulin. Nga kun sa diin ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kun duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kun kalamay sa dugo.
3: Yes!
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The secret of health.
0: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Ano naman ang ganahimo sang Santhon Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar naga-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. So, nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Naga-increase ang production sininga sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kaya nagabulig man siya para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasadya nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Santhon Gold capsule, tapos Premium D3 capsule and Santhon Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo balanse ang aton sa nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sa nga pancreas, pagpanami asang pagproducer sang insulin, kang pag-protect sa aton sa nga lawas, kaugatan, lakip sa aton sa nga pancreas, batok sa oxidative damage, tuga sang pagtaas ang blood sugar.

0: Kagamalamit pagkat sa ni Dr. Erwin, kaya hindi lang siling na ginamanage na ton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton, kung magnami na ang level sa imo sa nga blood sugar, tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes, ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
1: The secrets of health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ang palaya. Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon yun na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya, Dok Leo, ang kapait.
0: No? Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mo inugbakal sa Santorini Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
1: The secret of health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo ng mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa, Dok Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins, abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ning minerals, Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
1: The secret of health.
0: Kagini na maghulat bala, Dok Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
0: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nag-aumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
0: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kanging iban na, Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
0: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa nga ton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
1: The secret of health.
3: Yes to health.
4: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: The secret of health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to help!
2: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
8: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The secret of health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan ko no, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo na ito no, punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsigit ilaw.
1: The secret of health.
0: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sini nga lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
0: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
0: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
2: mm-hmm.
0: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sininga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinikang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ini kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes!
2: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himon?
0: Konsultagin siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
8: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
3: Yes, to help!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipation. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
0: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo mo na gaba, Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
1: The Secrets of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gid nato no nga maggamit gid sila sang Visionex Plus.
3: Yes, to help.
2: Kag ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
1: The Secrets of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton, pagtaas ang blood sugar.
0: Mm-hmm.
2: So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyon nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Visionex Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
1: The Secrets of Health.
0: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kape nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Da ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Da hindi kuno kasaw iya sininga bata. Gano kuno ma-recommend na ton sini?
3: Yes, to help!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix! May ganot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix! Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kaga mo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Tignan namin sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
1: The Secret of Health.
2: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo, naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Dali, Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
2: So, kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung available ang suya milk, pero kung kisa wala dira ang suya milk mo. So gine-recommend naton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag nag dryness, no? O so ang iba na gapangakig na kung kalabas bito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Kung makainom turbo bi si Mister, dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa ngaton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, gaihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
2: kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang nga aris ini, amo ang frontal effect.
3: Yes, to help!
2: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
0: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
2: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
11: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
12: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas nga presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
14: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang damot sa anumang ulan sa

0: Star Nutrinits ulam na. Sa mikisarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiging sa panaulin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Gikan!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon matakong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
14: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Char.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Kulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kakinhanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan, pero antes ang tanan,
18: welcome sa palatuntunan.
19: Edukasyon,
18: edukasyon
19: para sa igayong lawas.
18: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
19: Edukasyon,
18: edukasyon
19: para sa igayong lawas.
17: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulog. Daw para sa nga ginaabusuhan talawas na daw para sa nga ginadali na itong kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di man, tos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage sing imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kag ang risgo gid sa chronic diseases na siling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw. Nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system. Galing kayo namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, hindi karilyo, uyab, kanan. Later on, realize mo na hindi galing manami, pero ulihin ang kanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligat. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguho naton naton lifestyle. Hindi ka nalang magtulog. I mean, tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay kumpirme kag pulaw, kag wala ka pigid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka?
20: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
20: Evergreen Coffee Mix
17: makapabalik sang aton sininga husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-bagrong, naga-tagring kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
19: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
17: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, konfirme kag imo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangustin. Mas kung immune system layo kasabalatian nga konsidin ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C nga kung sa din ini matawag naton nga cleansing. Kay ginalimpiyuhan niya nga aton siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing. Kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
19: Edukasyon! Edukasyon para sa igayong lawas!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako, ulat alay. Nagalibot na akong pananaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
3: Ang kumbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agog makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa mga ulan.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka-blue sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
1: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
6: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
7: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
6: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking

0: it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Radio. Ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon!
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
0: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fabcon, pamumumak ka blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangdong kumaka blue sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Drive ko ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.

0: Star Nutrinits, ulam na! Sa miki-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
2: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char!
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: RMN Patrol 774.
9: Mayroon gabi mga karatsuman, Tatak RMN Time.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan
1: Operator
0: RMN Patrol 774 Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon RMN Patrol 774 Mata kagtulungan San kagamiwan San kagamiwan RMN Patrol 774 RMN Patrol 774
2: Ay, dahil ngayon kami mga karatsuman, hello mga kasama, welcome na naman sa ating pagpakalagad diri sa programa RMN Patrol 774, tuptob alas 12, itabalagad sa inyo, dulong natin sa inyo mga maiinit ng mga balita, informasyon, inatipon sa atong patrol, inatong sa news center, kapag natin sa transmitter, karatsuman, Hartwell Tuwala. Aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania sa patrol. Bantayan ang mga mainit ng mga balita ng sitwasyon sa Dalanon. With Radyo Man Mon Nyales Kapalihan. And sa news center, Radyo Man Renzi Danioso Bordon. Ini si Radyo Man Michael Marquez Lumakag.
0: RMN Patrol 774.
2: Tiyo ay Pancho for short. Temporaryo kita rin magatalos, no? Kaya Radyo Man Rodel Fulion Agado sa mga fans ni Radyo Man Rodel. Hoy, ilang tulog na lang. Ari na si Senyorito. Sa aton mga pinalagang mga suke, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton component city ang syudad sa Pasig, kamusta ang inyo tiempo? Dito sa amor sa Gibaras daw na late gid ko ay. Jutayan lang gid ko ay kay nagaw. Nagainulan dito sa may probinsya sang Gibaras pero pulo pa naliti. Mayo kay nakainagaw ka tang last trip. Sa mga pinalangan nato ng mga senior citizens PWDs sa syudad kag probinsya sang Iloilo, probinsya sang Gimaras. And tapto balabutan sa aton nga nagalanog na signal dira sa may Antique, Negros Island Region, Masbate, Romblon, some parts of Palawan, South Cotabato and Leyte. Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Alas 10:33 Sabado adlaw, petsa 12 para sa bulan na sang September. Ilang kending-kending na lang kasama Mang Jason, sweldo na naman. Kamusta ang inyong weekend sa atong mga kauturan sa nagkalain-lain ng mga kabarangayan? May mga ginahiwat ng mga birthday celebrations, may mga ibang mga weekend ng mga shutting-shutting, may mga nagpulupahuway, may mga nagasulusog ba pa subong, nagapainit-init sa matugnaw nga kagabihon. Matugnaw subong, no? Kamusta atong mga driver? Abe, may nakaparking pa to sa may Hibawaan, Mandurriao. Pagkatapos nato na ginatulupang dan, kagapon, kaginas ang kagahon sa aton nga pagpangalagad with our Radio Manibela, daw nag-okay-okay naman sila. Nabatian guro kag nakita nila ang post sang RMN ati ang mga basto nga nagatemporaryo nga nagaparada sa may Hibawaan, Mandurriao, dala sa may crossing, no? Amat-amat to nila ginabutangan sang early warning device. Silingganin naton, hindi nyo nabala paghulaton nga sa wayon pa kamo.
0: Attack RMN.
2: And ano ang masiling sang LTO? Anong hambal sang TTMO? Agay pasugtan bala ina nga nagaparking sa kilid sandalan ang mga salakyan. Ilabi na gitining natulupang da naton kagapon nga mga modernized jeep. Gabay lang nga naghawan-hawan na, no? Kay ini nga Sabado, mariit man gyapon ang kagabihon. Sa aton mga driver nga nagatari sa Dalanon, sa aton mga Grab drivers, ang aton mga taxi drivers, ang Radio Manibela, ang mga nagabiyahe-biyahe pa sumong, nagataris-taris pa sumong, ng aton mga jeeps, tricycle, no, mga e-bikes, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo, dira sa inyo mga kabarangayan, sa aton mga barangay tanods, barangay officials, sa aton mga kapulisan ng MPU, ICPO, PRO6, ang aton mga katropa, nagkalain-lain yung mga detachments sa mga security guards na subong, oh, nagapuesto-puesto na, nagapulupahuway, nagamat-amat ni Pangita sa ilang mga banig. And na sa Iloilo Terminal Market, nagantos naton ng mga kargador. Nagantos naton ng mga pumuluyo dira nga nagapangumpra. Ba may balita kayang elevator? Ari ng elevator! Dason simana ko no, kakso na! Dason simana daw mahuma na ina. Mayong aga magabi man sa aton mga bolantero at bolantera. Sa aton mga PWD senior citizens at aton mga OFWs working and living abroad. Sa aton mga pinalanga ng mga Ilonggo. Sama kayo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang RMN, RMN Patrol 774 is broadcasting nationwide and worldwide.
0: RMN Patrol 774.
2: Mapamatian kita sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo 774 sa inyong mga lilisuan. Salamat kay John Hartwell Tuwala sa transmitter Mayo atong signal pang klarong-klaro. Sa mga nagapamati sa Facebook, YouTube and RMN application, ang RMN apps ng YouTube pwede gid da no. May mga live programs gid dira gid mapamatian. And sa ating Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Palihog na lang po, i-like, i-share, and i-follow. Sa mga Sabadista naton, mga Seventh-day Adventist, happy, happy, happy Sabbath day!
0: Tatak! RMN!
2: Ilang tulog na lang, sweldo na, pero sa may Bangsamoro, no, dito sa may Mindanao, ilang tulog na lang, no, ang ilang eleksyon. Dalawang tulog na lang, eleksyon na. Nagapatigayon sa final testing and the sealing sa automated counting machines or ACMs. Sa Mindanao, ang Commission on Elections bilang kabahin sa preparasyon para sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Personal nga ginasaksihan ni COMELEC Chairman George Garcia ang final testing and sealing sang ACM sa Cotabato City Institute sa Cotabato City nga isa sa mga polling centers. Ginhimo ini agud masiguro ang kahandaan para sa luwas kaga tampad nga pagpatigayon sang September 14 no, Lunes na no, September 14 Barma Parliamentary Election. Nagapasaka na. Napasaka na sa Philippine National Police ang full alert status sa BARM para sa pinakauna nga parliamentary elections. Kagapon, mainit-init gito. Daw hotspot gito ang Mindanao subong. Kagapon, kung inyo madumduman sa ating Facebook page, bawa na magpadalagan sang MP. Pama-parliament minister, no? Ining mga MP, baugin strapping ang balay. Puwerte ka gamo. Amuneng gusto-gusto seryosohon siguro sa atong presidente. And with this being said, wala pa kita balita parte sa barangay. And sang gunian kabataan ni election ang aton COMELEC padayon ina ang nagapreparar. So wala uman naton bao basi next week ang masubo-subo o malipayon nga balita. Ang masubo-subo na ko mapostpone. Kaya ara na sa second reading ang extension of terms, no? Para sa mga fixed terms o extension, which is 5 years para sa mga barangay and sanggunian ng kabataan ni election. And mga kasama, kagapon man, kagi naman, no? Pagwapagwapa ni, ang pinakagwapa sa Iloilo province, ginkoronahan na ang bagong Miss Universe Iloilo province. Ini si Shireen Rentoy Shamardani Jones. Grabe nga apelyido. Ang siya ni ano, subong ang mga tiglawas sa probinsya sang Iloilo sa Miss Universe Philippines 2027. May Mayo man kita nga balita mga kasama. Kaya ang presyo sang sukot sa kuryente, no? More power mga kasama. Daw may good news daw nakagulugin hawaman kita. Bantayan kay ang balayran sa kuryente sa mga konsumidor sa more power. Posible ko no nga magnubo sini nga Setyembre.
0: RMN Patrol 774.
2: And daw tuloy-tuloy na ni padayon na gini ang pagsaka sa presyo sang gatong. Ginabulubantayan man naton sa Pizza 15 Martes kung ano kay hinatnan. Pero update naton dira as of yesterday, magasaka na naman ang presyo sang gatong. Ginsarado sang Saudi Arabia ang East-West Pipeline sini matapos ginatake halin sa kahuaan sa tunga sang naglapad nga giyera sa Middle East. Temporaryo mga kasama nga nagasarado ang pipeline sang pinakadako nga crude oil exporter sa bilog na kalibutan matapos ang drone attack nga suno sa Baghdad kag Riyadh. Naghalin ini kuno ang pag-atake sa Iran kung sa din nag-operate ang Iranian-backed militias. Gindismiss sang Iraq ang isa ka military commander bilang sabat sa pag-apang-atake ang 1,200 kilometer na pipeline ang nagadalagan sa bilog na Arabian Peninsula ang nakabulig sa Saudi Arabia sa pag-bypass no asang shipping log jam sa Strait of Hormuz. Imbis nga i-deliver sa mga crude oil tanker ay laya may pipe sila sa dalum sang kadagatan digto ay ginapatubod nga ginapatubod amo na guro nakita sang Iraq nga hindi ni pwede ang Iran hindi pwede ni bumbahon ta ni kinanglan mapiang ilang bilog na kalibutan. Amo na sumong ginadipinsahan ini mga kasama. Sa di naghinay ang tanker traffic bangod sa epekto sang gera sa tungas ang US kag Iran. Siguro amo lang aton nga mapasalamatan man no, sa Saudi Arabia nga biskan nagamahal ang presyo sang gatong sa world market. Ang importante there is hindi kita mawad-an sang supply.
0: Tatak! RMM.
2: Ginapahayag sang Saudi Energy Ministry nga ginhimo nila ini bilang pagpangaman. Ginahulag sini ang 4 million tubtub 5 milyones nga bariles no sang krudo no nga bulan nga nagabalor sang 4% tubtub 5% sang global supply base sa ship tracking companies tag analysis kagay sa ini nga balita lauma na gid naton ini mag makapangama na kita ni nga man medyo magtulutipid tipid kita pero hindi man pwede katulutipid tipid ang aton mga kauturan sa may transport sector ining mga delivery ining mga tracking no apektado man ini ang mga logistics no sang pag-ubra sa mga dalan ining mga factories sa muna ni ang pagsaka na sa nga presyo sa mga basic commodities nung wala tamang kamuginhambalan nga magtipot, magtipid-tipid ka mo sa kaon ninyo pero medyo mag hulo-hugot-hugot na kita sa aton nga paha. May iba na ganin eh, kadamo na sa mga nagabaligya, no? Mga nagabaligya na sang ilang ang mga auto kaya daw hindi naligid masarangan no ang pagpatugong sini no ang subong nga diri sa Pilipinas mas mahal pa ang diesel kumpara sa gasolina.
0: RRMN Patrol 774.
2: Bate na gimat pagid daton nga matipon yung mga balita ilabi ni gid ang balita no diri ka sa aton patrol kung sa diin na may nagluntad nga sunog kaina sang kaina mga kasama so kaina sang aga ni kung hapon-hapon baw pa sa subo ini ancestral home ini nasunog ubos gito dahil sa may bahin sang butong sa Banwasang Uton mga kasama kaya karon may good news man kita kay ang aton nga Bigilas Pilipinas daw nakabulo bawi-bawi na sila pagkatapos sila kastigohon sang Bahrain kagapon.
0: Attack! RM.
2: Nakabulo, bawi-bawi na mga kasama ang Gilas sa Pilipinas. So standby lang mga karadyoman. Easy lang kayo dyan, akong bahala sa mga balita kag-impormasyon. No lang aton ng mga kuturan nga pulo panyapon-panyapon subong mayong gabi lang gid sa inyo ha. Sa mga sulugbahan kadamo kita makita subong nag-aaso-aso sa dala no nagabulo barbecue mga family day mo na dapat bisa medyo pigas.

0: While diri sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies or fair weather na kita, no?
1: Mm-hmm.
0: May mga chance sa gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panag-uob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtog kasarangan sa direksyon amian nakatundan nga muni ang magadala sa makanay tubtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:53 kay inasang hapon magabotlak ni 5:39 buwas sa aga. Niyaton latest weather update, ako si John Baron. Madamugid nga salamat.
1: Engineer John, may gabi.
0: Yes, sir, may gabi.
1: So ini mga weather disturbance nato ng LPA nga nakitaan dito sa may babaw sa Luzon East part na lusaw na niyo nakagwa na ni Engineer John.
0: Actually may duwa kita to ka LPA nga ginamonitor previously. Ang isa to sir is nag-develop siya sa isa ka tropical depression. Last naton nga location is 965 kilometers to west of Central Luzon.
1: Okay.
0: Pero moving northwestward siya. Moving away from the country siya, sir, papalayo sir. So pa-landfall na niya sa may Vietnam. So, wala na siya kabalakahan, no? Kaya wala na siya nag-e-epekto diri sa aton sa landmass. And ang ano na to, no? Ang isa na to ka LPA nga sagwa sang Parman, ininiya sa western side, nag-dissipate.
1: Okay,
0: so, wala na kita may na-monitor nga, ano, no? Nga LPA or bagyo nga possibly makaapekto sa aton. So I expect na to, no, for tomorrow fair weather kita and magapersist na siya ganyan sa ano, no, next week. Pero balantayan gyapon ang mga thunderstorms nung pwede magtuhaw sa hapon or sa gabi. So dalagya pon pa yung kung may laktan kita sa hapon or sa gabi.
1: Kagina balmo kagina Engineer John, easterlies na kita. Nakita naton dire sa inyo pag-asang weather satellite daw naghinaw na dula na ang hanging habagat, southwest monsoon, Engineer John?
0: Well, actually, typical na sir sa ano naton, sa mga bagyo naton nga kundiri na siya dampi sa may western side sang aton nga pungsod, no? Kapin pa kung iniabing mga bagyo naton kundiri na sa may western side of the country. Ang pagkabalo ko, duduwala na ang senaryo niya eh. Nag-develop siya mismo diri sa may western side lang gid, and then may yaraman nga bagyo nga nag-cross sa aton nga landmass, and then nag-going towards the western side of the country.
1: Mm-hmm.
0: Pero usually, pag ang aton nga bagyo diri na sa may western side sa ang aton nga pungsod, almost always gid saya either westward ang iya nga dalaga, generally westward ang iya nga dalaga.
1: Mm-hmm.
0: Apilay na lang siya kundi sa malanpol Vietnam or China.
1: Mm-hmm.
0: So kung nag-ari na di ang aton nga bagyo sa may western side of the country, nagapapalayo siya, ginabutong niya man actually, no, ang aton nga southwest monsoon. So manang hina ang aton nga southwest monsoon. So ang katabo na da after paglabay sang bagyo naganami day naton nga tempo. So
1: may siya ito easterlies na kita, nag-easterlies kita day dayo, no? No?
0: Yes sir, most likely na easterlies na siya ang ano, no, ang nagbulos, pero hindi na siya prevailing gid sir.
1: Yes.
0: Kung ma-notice nato nang aton nga easterlies is extreme northern Luzon lang. So sa diri sa aton niya may mga localized thunderstorms sa gihapon, and eventually siguro once mag dissipate ning bagyo nga manog landfall ni, I think sa Vietnam ata ni siya maano eh, landfall, once madula na siya, mabalik man na si ano, no, si habagat. Wala mong September sir, ano pa na sir, part pa na sa rainy season naton, so may habagat pa tanada. Usually yung aton niya nga habagat naghihina na siya kung patapos na sa October or start sang November. So medyo dugay pa. So expect pa na siya gyapon naton nga may habagat pata. Amula na galing kay dugin pahina ni sang ano, no, sang bagyo, dugin pull away niya ang habagat sa aton nga ano, no, nga pungsod. Pero once madula ning bagyo, mabalik ni si habagat kag makahatag naman na siya sang paulan. Pero sa subong sir, at least makapuway mo ta, no, mag nami man natin tempo for tomorrow and for next week.
1: And nanataran lang na dito sa amon kagina kay bago lang ko abot diri sa Iloilo. Grabe ang pangilat ta Engineer Jan.
0: Yes sir, amo na aton mga ano, mga localized nga thunderstorms, kung ma-notice naton do late afternoon na siya nag-develop. Actually damo gid areas nga

0: na naka-experience sa buong mamunog na ulan, no? especially dito sa may central part sang ano sang Iloilo, some portion sang ano no Aklan kag Capiz, and actually meri man di sa Antique, no? Which is typical sa ano naton sir mga localized na thunderstorms naton. Usually nagatuhaw gyud na siya sa hapon or sa gabi. Pero ang since nga ano kita nga fair weather na kita, so lawan na ba na sa aga, most likely na sir namin na tiyempo naton. Mm-hmm. Tapos pagkabot sa hapon kay sa gabi na ara naton mga ano mga thunderstorms.
1: Okay, and last question, Engineer John, ng Tista Kabuyan. Ang mga pila ka mga bagyo ang gine-expect natin for the month of September?
0: Yes, sir. Sa ano no, sa month ng September, gine-expect natin nga bagyo is 2 to 3, no? Mm. Ang possibly mag either na magsulod na siya sa far or mag-develop mismo within the area of responsibility.
1: So subong may nakaisa na ta for the September?
0: Sa subong sir, ang aton nga ano no nga listahan sang aton nga mga bagyo for the month of September is wala pa.
1: Away pa kita.
0: Yes sir.
1: Sige. With this, Engineer John, madamo salamat. Enjoy your weekend, Engineer John.
0: Sige sir, and mayong gabi.
2: RMN News, panahon.
1: Salamat gid, Engineer John Baron. So ang ginigina monitor naton na LPA kagapon, nang isa nagdissipate, natunaw, nalugsaw na ini. And isa pakadto na dira sa may Vietnam. So kadamo man sa aton mga kauturan da mga Pinoy no mga OFW sa Vietnam, paghalong-halong kamo by anytime this today, tonight and or early tomorrow, mag-landfall na ina no ang inang ginamonitor nga bagyo. Bantayan mga kasama kay dako gidang halit ini sang sunog ancestral house sang pamilya Hinovatin sa butong uton Iloilo nasunog kay na lang sang hapon kag ining paglubo kuno sang presyo sang kuryente sukot sang kuryente sang more power sa bulan sang Setyembre maganubo. Bantayan ang ibang pagkidaton matipon ng mga balita, quick break at pagbalik naton kuwaw naton ang balita gikan sa patrol. Oras sa Minuto Pungsod, Pilipinas, Tatak RMN Time, alas 10:53.
2: RMN Patrol 774.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: D3 Pie Health News. D3 Pie.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano pa giban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Kagada mo pagin ang imo probiotics.
3: Mm. Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Mang abot sa tinai,
2: sa intestine, mayo nang imo nga gut bacteria.
1: Mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
3: probiotics.
1: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
3: Oh.
1: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow.
2: B complex.
1: Mm. De, tungod sa plain na. Nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
2: So, D3 Bio.
1: D3 Bio na ta, sir boy.
2: D3 Bio, check.
1: Check.
2: Plain
1: D3, wala sila muna.
3: X.
1: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Ito kaya arang bisyo mo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
1: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
1: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3.
2: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
3: May vitamin D lang siya.
2: Tapos one check.
3: One check.
1: One check.
3: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
1: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining nimo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang nga klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tandugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot-buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio!
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha, gid, ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha, ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante, kahapon, damo to, checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-plain siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag-kaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3. D3 Bio!

0: Free Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatap sa mga butika. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, yan na ka. At gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, fab, car, amoy ko makablue.
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of color causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Mahig ko pala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka pala ang kina-energy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo!
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy!
11: DTX 500!
10: Masalrikan! DTX 500!
12: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang, pero...

0: at exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman.
6: Mabukal sa mga butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Oh, Sherlyn, may aragi ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
19: you need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga! Max Protect, tama pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Tinumala. Hinebra na.
2: Insta na. Lo promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
2: ng Hinebra products.
1: At claim ang premium sa partner outlet sa Shally na.
3: Promotion from 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon cellphone?
5: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
6: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas ang makeup din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanongdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS Sample Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit kay kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sining lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sining lawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyanan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang Dietri Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa aton sinigalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
20: Oras 9 minutos makalipas ng alas 11 ng gabi. RRMN Patrol 774. Welcome back sa ating mga pinalanggang mga suke. Sa mga naga-shot-shot da, butang sa tiyan ang inyong ginainom ha. Nag-aaton panawagan nanay, kasi kita magkuha sa ibang pangambalita. Panawagan nanay natin sa ating mga kapulisan. Noong nga nagapamati isubong, labi na gidre sa may Molo PNP. O kaduan ni nga adlaw na sa may gatawag sa aton taga Molo Boulevard. Dira sila nag-star sa may boundary ko na sa Boulevard. No, I think it's Zone 5 o Zone 3. No, Boulevard Molo. Kapila na ini nga adlaw sa gulso na yun. Dua ka adlaw nga ginatawag sa aton. Nga may mga kabataan ko no. No, nagatipon-tipon dito sa baybayon. Kiralapit ko no sa mga ginalamayuhan na bla. Ito yung mga nagabaligya-baligya lamayo di sa aton. So, dira ko no sa mga factory na o kung ginaubrahan sang lamayo. Dira ko no gantipon-tipon ang mga kabataan basta kagabihon. Kagini mga kabataan, mailan tani ko nagalagaw-lagaw sila da. Nag-istorya sila, nag-solo cellphone. Kaya yung mga taga Molo PNP, no? Kagang aton yung mga barangay tanod, no? Dira sa may Molo Boulevard. Aton ginapawagan man si barangay Kapitan Jing Villanueva ng mga tanod. Nga ginakahuwa nga aton eh. Kaya man ang mga kabataan nga nagatipon-tipon ko no, da zone 3 o zone 5. No? Dira sa may bye-bye, may mga dala ini sila nga mga kutsilyo. RRMN Patrol 77. Nagmay nagapanaka, nakako na isang balay, basi nagatripping-tripping, bala chef? Basi nagatripping-tripping ni sila kap? Anong tripping na? Mga awat lamayo? Abi, tagahin na lang sila mga lamayo na gutom. Pero natukiban to. Sang isa natun ka informant. No, ini mga kabataan ko nung nagatipon-tipon na sa may Molo Boulevard. Nag-hot-hot-hot-hot sang rugby. RRMN Patrol 774. Base lang bala no sa mga nagpamati sa aton sa mga kapulisan naton sa Molo PNP. Kaya aton mga tanod, I'm sure nagpamati gid ang aton mga tanod na sa may Molo Boulevard kaya iningin na pamatian ng istasyon ng RMN Iloilo. Base pwede naton mabisitahan. Kaya pwede naton mapostingan to. Nga dira gid sila gatipon-tipon. Laban-laban hindi din sila taga Molo Boulevard mga pangayaw ni. Mga grupo-grupo ini dira sa gatipon-tipon kag dila sila nagatripping-tripping. Base may nagabuo-buo naman da Black Cup Jing sang gang-gang. RRMN Patrol 774. And ang trahedya sa kadagatan, masubo-subo ang balita ini oh. Ang Palawan ferry nga nasunog no, nagbiyahe Palawan. Ang total number ini sa mga nakalamatay nagsaka na sa 7676. Ang masaklap pa dire masubo-subo kay kung masunog te may kinanlan ma-identify kay sunog it wala gid bilin mga ID wala gid may mga identification o mga government ID so amo ni gusto ginakawangawan sa mga pamilya kung paano may isa-isa ini ma-identify ang mga nagkalamatay dito sa may Palawan no sa may ferry nga padulong sa Palawan. RRMN Patrol 774. Sa piyak na bahay na pagkatapos nga ginsaylo si Pakas sa Philippine General Hospital o sa PGH no? Nagpromisa na ang Philippine General Hospital nga maghatag sila sa nga patas nga review sa ikayong lawas ni former speaker kag late First District Representative Martin Romualdez kasunod sa pagsaylo sa iya sa medical facility. Ginsaylo si Romualdez sa PGH sa Manila City, halin sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, kasunod sang mando sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Independent Review sa Iaikayong Lawas. Trabaho sa mga doktor sa PGH nga ma-verify ang mga claims nga kinahanglan sini nga magtiner sa ospital para sa gilayon nga pagtatap.
0: RMN Patrol 774.
20: Hindi pa gusto isaylo no sa may presuhan si former House Speaker Martin Romualdez, ang pakas ni boss. Ang pakas ang aton presidente. Hindi pa. Kay suno sa iya nga mga doktor, kag suno man sa iya, no kadamo siya sa mga balatian. Ang iya nga balatian ini to stress. Wala ka bisken check upon kani. Ang imo nga blood pressure basta stress ka, depressed ka, gulpi na lang ini nga nagasaka. No, hindi ka katulog, may anxiety ka na. Kung sino man be, kau gani may sala ka lang kay nanay, kay tatay mo, may sala ka lang gani sa imo nga amiga o amigo. Hindi ka gani katulog. Ini pa yan makatulog ka ning mambal nga baw. Kung magmayo kitaya, kung may mga balatian kita, nagapangamuyo kita nga mag-ayo kita. No, nagakadto kita sa Adoration Chapel, nagasindi kita sa mga perdon. O nagsindi kita sa perdon. Si Nuestra Señora de la Candelaria, nagapahilot kita, nagapaluya kita, no, nagapacheck up kita, ginapangamuyoan natin eh, nga tani Lord, paayuha ko.
0: RMN Patrol 774.
20: Galing sa kaso ni former House Speaker Martin Romualdez, suli! Kapangamuyo sa nga tani, hindi lang ko mag-ayo. Kahit kung mag-ayo ko, inupot na ko ito nila sa silda. Suli, no? Ang pangamuyo niya, hindi mag-ayo. Kahit kung magpanglitan ini, mag-normal ng iyang mga vital signs. Check up on siya sa mga specialist sa PGH. Magambal niya, sir, daw normal ka man. Yang otot mo, baho otot. Ang tig-up mo, sir, baho man tig-up. Ang ihi mo, ihi man na. Walang litan nga maklear na ini si former House Speaker Martin Romualdez. Amo na yung tiyon guro nga. Amo na niya tatamagulpi na lang ng mga manubuang iyang timbang. No, mapangdalom ng iyang eyeball. Hindi ka pala naanad ni? Matulog-tulog ka sa isa lang ka po? Gamay-gamay, single bed la na. Iini sila, anad sila sa mga king size, queen size nila, double king, double queen. Kaya kung presuhon ka to, sus, pati ang imong pagkaon, guro, takal-takal ka. Mahambal si Presidente, former President Duterte, nan, te, batsagan mo nang batsagan ko.
0: RMN Patrol 774.
20: Karon mga kasama, report ni Radyo Manamon Kapalian, ining masobra ko ng 1,000,000 nga ginbilin nga kahalitan sa pagkasunog sa ancestral house sang pamilya Henovatin sa Banwa sang Uton. Gintupok gid, ginubos gid sang kalayong ilang ancestral home. Kalabanan ini sa mga Banwa sang Uton, makadto kada Tigbawan, Miagaw, Gimbal, no, mga ancestral home, mga dagko-dagko ini. It's purely made of wood. Ining mga balay nga daw iya sa pagtsimposang kinatsila. No, Spanish era pa ining mga balay. Kita nyo, puro mga hardwood ini. Nga gintupok ini, nga naubos ini. Pod-pod gid ya. Ancestral homes, masakit-sakit gid ini. Kay pati ang mga memorabilia, no, mga halumdumanon, handumanan mo. Ikan sa mga kanunuan ba o gintupok gid sa ang kalayo.
0: RMN Patrol 774.
20: And kay karon bantayan man ining ambulansya sang District Hospital sang Lambunaw nga nagasugat sa mga personnel nga nag-intra sa league e nag-intra sa pahampang na kabunggo sa street light sa Kabatuan.
0: RMN Patrol 774.
20: Bulo bantayan man kasi mga kasama, mga karadyo man, ang update nato na party ini sa presyo sang kuryente, more power, no? Maganubo man ini kuno para sa bulan sang Setyembre. Pero para sa ato ng mga balikbayan, para sa mga mabulo bakasyon, no, ang posibleng magataas ang presyo sang plane ticket kasunod sa pagtaas ang civil aeronautics board or CAB sang fuel surcharge sa level 14 para sa September 16 tubtub September 30. Halin ini sa fuel surcharge nga level 13 nga ginpatuman halin sang September 1 subtob September 15 bangod sini mga karadyuman magasaka ang sukot sang fuel charge halin 457 pesos tubtub 1,336 para sa mga domestic flights samtang sa ato mga OFW halin naman sa 1,509 tubtub 11,000 pesos, no? 11,220 naman para sa international flights.
2: RMN Patrol 774.
20: Ini ang epekto mga kasama sa nga matamat na kapagsaka sa nga presyo sa aton gatong. Para naman sa aton mga pinalangga ng mga kauturan, nagapaninda kag nagaantos dira sa super o Iloilo Terminal Market. Kaya sa report kagapon, damo sa mga kargador, damo sa mga nagapangumpra ni mga managab sa manuga baligya sa mga restaurant ini mga bulk ang ilang ang mga ginapangumpra no kay man na lakton mo da bao daw amal ka nga masurrender ka isa lang kapanaog sa kapanaog mo daw mambal ka mo hindi ka na magliwat. Nagapasalig no ining elevator naguba dira sa Iloilo Terminal Market. Nagapasalig ang local economic enterprise officer Leo nga ginatinguhan nila nga makaiu gilayon ang naguba ang na circuit tunnel board sang service elevator sa Iloilo Terminal Market. Sandamlag lang nagreklamo ang mga market vendors kay kargador bangod sa mabudlay. Mabudlay para sa ilang pagsaka sang ilang mga baligya. Suno kay Leo Head Maricel Mabacquiao, ginalauman nga mag-aabot na sa masunod nga semana ang gin-order asang syudad nga piyesa halin sa Metro Manila.
2: RMN Patrol 774.
20: Kung ako sa inyo no sa city government, kung ako dang Leo, sinibak ko ng inyong elektrisyan. Ginsibak ko na ng inyong hidra nga aman. Kay dibla dapat kung may bag-o kita nga pasilidades no dapat para sa may elevator o escalator o mga dagko jud nga electric pan nga gina-order nyo pa ang piyesa sa Metro Manila or kung kisa gina-procure or gina-order pa na sa iban nga pungsod dibla dapat may reserve. Kung maguba ini dapat may reserve. Kung may reserve, maka-operate pa ina ang inyong elevator. Amo na ang time, kumausar mo ng imong reserve, no? Nga piyesa, that's the time nga ma-order ka na naman. Dosin ang una, kita nga chimpo, nga hulaton naton maguba kag i-order. Naturalmente, makinaina adlaw-adlaw ginausar niya ang elevator. Naturalmente, maguba gid na. Hulaton pagid naton maguba kag orderan. Din ang common sense nira. Antes maguba, dapat may reserve ka na. May reserba ka na blang ang mga pisa. Balaan mo nga amo ni maguba kaya amo ni permi ginausar. Oh, ang iban sa inventory sang ilang ang mga spare parts, no? Ara gid na. Kung wala order anong himuon? Kung sa Metro Manila orderon, pila ka semana maabot? Wala gid may babaklan diri ha. Ti mambal wala. Ti dapat may spare ka muna. Dua o tatlo may spare ka muna. Kayo pa, ilugon nyo bla mga mekaniko na ton bla. Ang mga mekaniko na hindi na hambal nga ma-order pa na sampisa. Kumakadto ka sa kasa. May mga reserba na ina sila dara nga mga spare parts pananglitan may mangita. Kung ako sa inyo, para hindi mabudlayan, ako sa Leo da, oh. Para hindi ka mabudlayan, mamabakyaw. Ang hagdanan nyo da, pasaka. Ang papanaog, butang slide. Kaya ginareklamo, permis ang mga vendors da, kaga mga manuga pangumpra da, kaga mga kargador, ang saka panaog sagdan, puwerte kuno kakapoy. E pasaka sila, pag panaog, himo ka mo, slide. Sigurado, pwede nyo pa makwartahan, ina. Kay kadamo sa mga kabataan, dara, mamakantong ang gusto mag-slide. Alas 11.23 ang presyo sang orientita para sa masunod nga bulan o ini nga bulan September. Maganubo kuno mga kasama. Buloban tayo ng ibang pagid naton matipon nga mga balita. Pero sabong kuwao na nay naton ang update ang mga balita sang patrol kamusta aton tiempo. Kaya mga mainit nga natipon nga mga balita ni Radyo Manmon Nyales Kapalihan. Alas 11.23, sang panawagan kita, anay, gamay nga panawagan, ano? Ining ginapanawagan subong sang aton mga kapulisan, ang tiyo nga naglutang sa Yahinablos sa barangay Dungon si Manduriaw, nga kung pwede mag-surrender na, kagatubango ng iyaginhimo. Kung makita nyo sa video, amo ni ang tiyo nga naglutang sa Yahinablos ang nagasupreher ko no sang nervous breakdown. Rason nga gintiro niya kay ining nga parte ko no sa mga manugbulong na kuno ginhiwitan sa kuno. Amo na nagka nervous breakdown sa. Salo kay Police Captain Greg Matutino, hepe sa Police Station number 5, nga pati ang kabataan sang suspect nga si Victor Juanico ang nagabulig na sa kapulisan sa pagpangita sa iya amay.
1: RRMN Patrol 774.
20: Wow, na ito ng report niya na tipo ni Radyoman Mon Nyales Kapalihan.
1: DYRI Radyoman Report.
21: Radyo Man Tiyo Pancho, mayong gabi, kag sa atong tining mga kauturan ng subong, iyang gabi sa Sabado, matutawa yung atong sining syudad, no? Pilaka porsyon, medyo may ara pa sa mga karsada kay na nga nagbasa-basa, pero matamat naman nga nagmala, no? Sa sining nga mga tinion, no? Manami inang chimpo. Actually, sa paglibot nato ni Nawal, o kung sang wala gilamang madugay sa pilaka mga area sa syudad, ang masako-sako ng area subong no ang distrito gitsang Manduriaw kay ti ang Sabado nights no
20: ang mga kultura naton yan, mga night club da no mga hot spots na
21: oo ti kadamo sang mga utod naton ilabi na mga pamatano na amo gining makitaan mo subong nga nagalibot no nag-enjoy nag-chillax no
20: daw kita radyoman mo sang una kita man unod sa mga nightclub pero tuod no kung nag-edad-edad ka na gali nataan ka na nga magkadto-kadto sa amo na mga lugar gusto mo sa balay ka na lang noon balay ka na lang lantaw ka ng TV o kung muni-muni ka lang no daw nag-aabot gid man sa edad radyo man
21: kapin pagid kon may maintenance ka na.
20: Oo, isa pa rin. Ay, kung may, laki, may kilala ko, ginupo di ako sa club. Nga, night club na club ko, hindi na ko dahil, graduate ako dahil. Testingan ta, nagkanto kami sa night club, nagdungan kami kadlaw. Kaya nagkanto kami sa diskuan, sa likod kami nagapungko. Dugay-dugay, may mga kabataan nagatulok si mo, mga babae. Ano ta, gwapo hon? Nga, gwapo hon ta, hindi. Ang DOM na kita. Ginatulok kita, kaya daw mga DOM na kita. Hindi nataangay sa amo na yung mga lugar.
21: Dapat may mga lugar man nga para sa mga pariho edad da, no?
20: No. Ang music, lado, medyo hinay. Kay mga kato ko. Pwerte kagalong ang music. Ang suga, sakit sa mata. Kumenti para ka. Dapat may mga lugar tuod na nga. Na, may mga lugar ko, no? Para sa ato. Radyo man mo. Nari, may nag-PM sa ato, no?
21: So, di na.
20: Library.
21: At tinay, linong-linong, ginaya. Hindi ka pa pwede kagahon.
20: Hindi ka pwede kagahon. Shhh!
21: Oh, tapos kung kita may nagahon ni nga bell, Oo, tama.
3: Kaysang una, nagkakadto kita sa mga nightclub, kay man, siyempre, allowance natin galing sa atong ginikanan.
21: Ah, oo.
3: Daw, wala pa kita labot, labot. Biskan, ubuson ko ni, may problema, boss, mangayo. Pero kung kita nagapangabuhi, kita nagaubra, kada gastos mo piso daw, haluson, gani hunuson mo ang 1,500, kay kung mabayluhan na ang 500 mo, ahay, why na, 2,000 na lang.
21: Sakto na, wag na tama na gitsa mo. Kabalo ka nga ang purchasing power subong sang isa ka piso is 73 centavos na lang.
3: Ang piso? 73 na lang?
21: Oo. Kung grabe, may isa kakalibo, ang value yasin, ang mabakal mo ha,
3: 700 plus lang?
21: 730 na lang.
3: Ang no? Isa kalibo? Tingala ko kamabailuhan ang 1,000 mo. Oh. Why na gito? Why na balor ang bailo sa 1,000 mo?
21: Kada siglang gidya sang kwarta gastuhon subong regimento ni Pancho, no?
3: Sang una mag 1,000, Ma'am Linda ka, kat ter super ka, duwa ka bag. Mm. Duwa ka plastic bag puno utan subong Isos tiny. Mug 73 centavos ang per peso, grabe.
21: Sang una ang tiny na malusbot na, hindi naka abot sa balay mo, pero subong sarangan sang tiny.
3: Gani, babakal ka, balor sa 1,000, hindi ka naman maninda, kay malaswa ka lang gani, magastos ka sobra 500.
21: Ah, utan lang. Ito na, utan lang bakunos bong.
3: Utan lang sobra 500, mama. Pa, for good, for two, for three. 500, kulang pa na.
21: Sa kamatis lang, Bombay kagahos. Panakot mo pa lang, malapit-lapit na siyen mo. Ang magbakal ka, radyo mati yung Pancho.
3: May talong ka pa, may tugal, may susway na. Why lang? Ubus na git. Sang una, ma'am, mga pigado ta, laswa ta. Subo ka, nag-laswa, manggarano na lang.
21: Manggarano na.
3: Grabe yung inflation.
21: Paswerte ining mga utod natin sa mga banwa-banwa yung nga lapit kag nagatanong din sila bala, no?
3: Na, pwede mamukit ka lang da, mamunin, makuha ka lang da sa imong malunggay. Ang malunggay, gani, subong radyo man mo, Shin!
21: Grabe, no?
3: Shin, sa una, ginapukse lang na sa mga kudal-kudal na, di ba?
21: Yes, so...
3: Subong, why? Pila ni? Shin? Ha? Malunggay, Shin?
21: Grabe, napisuhan na isubong, no? At amo nagit man ibang panahon ti Pancho, medyo huwag tanay nagit, no? Kapin pagit gay sa masunod ka si Manad, o saka naman ang gasolina?
3: Saka na naman ko.
21: Ay, naku, oo.
3: May lang, may lang yung iba, may ibaik-ibaik.
21: Oo. Ti makasustiner pa, no? Makabulig-bulig pagawa kung may alternatibo ka na salakyan, no? Kaysa subong suskon...
3: Ang isa kagatos mo gani subong, haluson 1 liter?
21: Ating way na gid mga sus nagbalik naman gidaan subong, oh, pila naman ni 70 plus naman ang gasolina subong.
3: 80 na, 80 na.
21: Nagtangko na gid 80, no?
3: 80 na, 80 na, 82 na kay halin sa 70, ano, 80 na subong. Te masaka naman, ma 84, 85 na naman. Ang diesel manubinta na.
21: Manubinta na. Balik naman kita to sa nagbigat.
3: Oh, sobra pa sa pandemic, kinadyaman mo.
21: Mo gani, no? Amoning problema subong naton. Puti, sa subong yung gabi, aton sining mga kauturan, mga kabataan, no, nakalabot ito sa may pagtipid, no? Yung mga kabataan, ang ginalinan ng istorya ito sa mga ilim na, no? Regimante Pancho, pito, amoning subong ang sitwasyon sa aton nga palibot, maturatawahin na, no? Nagkinagilaob lang kita nga wala na sang kwana sang mga insidenteng magluntad, magpalay munong ng mga kautura na to na, no? Para magtulog-tulog na lang sila, magbugtaw po saga, kapamag...
3: Simba.
21: Simba, no? Or mag-jogging, no? Po namin yung mag-simba ka, no? Para ma-renew ang imong espiritu. Bla, amen. Amen.
3: Amo na, importante ang spiritual guidance na to.
21: Yes, oo. Sa aton sining mga balita, actually, hamarin kay ina ang balita tanga nakuha muni sa may banwa sang uto, no? Regimante Pancho, ining ancestral house sang pamilya Hinubatin, ni sa may zone 3, barangay Butong Uton, kung sa tikitupok ini kay ina sang kalayo, no? Pasado alas 2 sang hapon, or mga alas 2 kid, kay ang according sa... fire call sang Bureau of Fire Protection sa may uton, alas 2:01, no? May nagtawag sa ila Then after three minutes, nag-dispatch na sila padulong sa may area. Pero pag-abot dito, grabe, laptan na kitang kalayo.
3: Oh, kita to sa video mo to, grabe, yung timbuok sang aso to, Rajaman mo?
21: Yes, so, ginamon dito doon. Kaya balan mo, made of light materials, sabi ni Balay, no? Kagabi na, doman kaina ang isa sa mga tagbalay, si Mr. Raul Talaman, na daan ang ila, sila nga mga kisame, no? Mga lalawanet nga nila, or plywood nga ginagamit. Di isa ni sa mga faktor nga nag-trigger man nga magdasig iya ang paglamon sang kalayo. Kung tanong, bilogin nga balay, kag masubo diri kay...
3: Ano kadako ni, excuse me, Radyo mo, ano kadako ang balay, up and down ini? Ano kadako ang balay?
21: Lapad siya actually, siguro sa mga ordinaryong balay, pero takos-takos, katukay na mga, ang sagwa niya, no, mga 20... to 25 meters kung mo 20 meters road ra no ang ano niyo tawag ya ang sa sangkad niya no tapos sa kilid niya ang mani nagatubang sa sagwa tapos ang iya sining duwa ka ano bra duwa ka luti ang iya sining sakop no medyo lapad gawa
3: ano up and down galosa up and down na jumon mon
21: daw ba dalom lang no dalom pulo yan kay ang kalayo kay according sa nasunugan pagkita niya sa kalayo ara na sa kisame no kay igual na kag ang suspitsa gani kay ina kuryente
3: electrical but, in nature
21: electric no according niya sa family no pero may nakuha man niya information kag investigation initial sang Bureau of Fire Protection na sa kusina kuno nagalin na may ginaluto patapos nagsaka ang kalayo sa kisame do nalabot balang kisame amuto nga naglapta Radyo Mante Pancho pero initial pa lang ang mga information kay ang investigation gidya ginahulat naton sa Bureau of Fire Protection but then ang ambal sang Bureau of Fire according sa ila sining manual no ang ginabasihan ang damage is 1,188,000 no amon ang mga 1.1 million kwan pala na base pa lang na iya sa materials dira nga nasunog sa balay kag sa kadakuon sa mga square meter nimo ang ginabasihan nila sa pag-isip sang Bureau of Fire wala pa dai madala ang mga appliances Radyo Mante Pancho kay kon mag-declare na yung pamilya kon pila ginadugang na malanan nila no
3: aso ah, ning balay may nagapuyo gidi hindi ambal ngan sa Sir House nga ginabilin lang kagkada reunion lang iniya ang balay may naga-star gid diri
21: may ara gid no isa sa bata sining tag-iya gid sang balay no kay ang tag-iya sini patay na mo no ang daw nanay nila ni si Garcia na Hinubatin ang iya sini isa sa mga bata niya da nga si Novem Hinubatin amo nang nabilin at the same time ang iya sini nga bana kag bata no nag-interview ta na kay ina si Mr. Ol Talaman Rejuman de Pancho kag ti
3: Ari, kita na ganyan, ginapagwaan sa video niya ang pagtupok sang kalayo, gasugid ang bilo.
21: Mayroon na kay may firewall sa likod ang balay, no? Kagwala balas ang baskog na hangin.
3: Mm-hmm.
21: Kay kung magbaskog ang hangin, ang tendency yung dito sa pabalik sa baybay, may balay dito sa likod Manila, no?
3: Aso wala sa may na iban nga mga nasunugan?
21: Wala na.
3: Langgit ang ila.
21: Sila langgit, no? Kay
3: anong likod nila? Baybay na ni?
21: Baybay na nang sa likod nila no kay sa area sa baybay na nga ano nga portion mo.
3: Nakanami galis ang ilang ancestral house kay fronting sa beachside da yun, no?
21: Yes, so sa likod na. At sa kilid dyan na ang may driveway magtimbang gindi na alagyan pa likod na sa baybay, no? Makadiritso ka na to sa may baybay Radyo Mante Pancho. Palibot na nila fence ng kudalang nila nga salsalon dyan ang nakapalibot sa Puloyan. Pero ti maning masubo-subo kay wala gid sang may nasalbar nga kagamitan. Only that ang mailang nga balita kay wala sang may napilasan, wala man sang casualty sa sining sunog no kay ang bisan ang mga ido na hingagaw nila wa do mga shit so pato kay ina nga ido no ang nila sining nga gina alaga man dira Radyo Mante Pancho. Isa sa mga problema sang uton subong nga na ibaluan naton kay ina nakuha naton kaya ang nag-responde nila nga fire truck, ang gamay nila nga fire truck, no?
3: Nga niya, no, tabo daw kalapit lang sa Banwas ang Utonde, kaya daw adira lang sa Bangga, corner, arang BFP nila. Nga ba'y nakaresponde ang ilang mga fire truck, Rajaman Mon?
21: Arang nakaresponde sila actually, o galing kay ang problema, ang gamay ang fire truck nila, ay. 800 gallons lang yung unod niya.
3: Ay!
21: Oo, gamay lang. Kung ikumparar mo sa mga...
3: Amula ng fire truck sa Uton?
21: Yes, kaya ang istorya sini, ang ilang dako ng fire truck, tigulang naman, no? Mga 30 to 40 years old, kag-unserviceable na, no? Login declare na ning unserviceable na, kag do hindi na bala ma-repair, kaya kung i-repair mo siya, mas dako pang gastuhon mo sa repair.
3: Mas maganda kung
21: sa bago, or sa... ay presyo bala region tayo
3: pa ito, no? Gamay to hindi ka sustain ang tubig to sang gamay lang ang fire truck.
21: Yes, so pero makapi switch sa pero do ang mga ganito tao kay nato kadasig la maubos ang
3: pila lang pila ka gallon gani na
21: 800 gallons lang ang yakin ng unod, no? Mga 3,400 liters kung sakto gi man ang conversion kay ina, no? Region tayo pa ito ti ang abal sa kuton municipal fire station nga may request na sila sini sa DILG.
3: Kagamanan ba si tagaan sila tagtagan nini di ba nagambal si Secretary Rimulya nga tagaan niya mga province, no?
21: Ah, tagaan niya bilog na tok sini nga Pilipinas, no? 1,500 ka per truck ato gid bakal nila sa Korea.
3: Mm-hmm.
21: But then ang delivery is start pa sa ano ni January of 2027, no?
3: Mm-hmm.
21: 150 kada bulan ang i-deliver sa Korean government.
3: Ano kadako ini ang ihatag ni Secretary Mulya sa aton niya City ang national government?
21: Standard ni siya ng mga fire truck.
3: At least makabulig-bulig na maka-augment.
21: Amo ning ginapag-issue na subong, no, sa mga LGU.
3: Mm-hmm.
21: Kagti dumduman mo to nagligad ng issue man to sa may Banwas ang istansya Ililo, no? Wala sila sang fire truck.
3: Na puro porma to, abin na ton porma kay gali gubagit to yai.
21: Oh, gubagit. do halos abi mga fire truck bala sa may probinsya sang Ililo, mga may edad na do pila ka bilog ni nga ang edad nila nasa 30 to 40, may 20 to 30.
3: Sakto lang hambal mo, kay kung pakayo nila, mas dako pa ang mag-asus.
21: Yes.
3: Kag hindi hambal nga, masustain sang ina ang mga spare parts ang ininga unit.
21: Kag ang mga
3: face out na bala?
21: Ang madaan yung model, abi ito gina-face out naman, no? So, wala na gawas ang piyesang available. Bala Regiment Tio Pancho. So, nintindihan tama ng sitwasyon sining mga fire station naton, dari sa may probinsya sang Ililo. Kag ang ginapamangkot gani sining nagligad, no? Ang
3: Daligid na utod si Radyo Manmon. Tawagan na natin. Parte nito sa may butong uton, no? Daw ba saklap-saklap di, pero mayo lang kay silingga ni Radyo Manmon. Wala sa may nasamaran di rin, nasalbaran tanan, pati ang ilang mga kasapatan sa diring ancestral house. Siguro, kung mamalik ka dako ang ancestral, tipunan liwat. Ano ang problema kung mga made of light materials, made of wood? So, mga ancestral house mo, mga balay sa balay bato na ina, mga fireproof na bala, na mga panimalay. Alas 11:41, balik-balik, ano to si Radyo Manmon. Balik na si Radyo Manmon. Partid rin mga kasama. Mayo ganini ang programa subong sa ngaton nga national government, no? Pagbisita ni Secretary Rimulya, John Vic Rimulya, mo nang gin ang good news nga gindulong niya nung halos tanan nationwide na ini. No, nationwide ang tagtagan kagatagaan na ini sa mga fire trucks, no? Kasama. Pagbalik, Radyo Manmon.
21: Yes, Radyo Manmon tayo, Pancho, no? So, mo nang ginalauman na lang. Pero ang sa Banwas ang Uton, may information kita nakuha na nag-procure sila, nag-process sila sumusang para sa procurement sang another fire truck. Yeah, ini yan sa LGU initiative ini, no? Halin sa disaster fund nila Regiment Tio Pancho, another fire truck.
3: So may idugang sila aside sa ilang gamay niya fire truck, aside sa ihatag sila sa national government, halin sa ilang mga local funds, mabakal pagit sila isa.
21: ang ano ni LGU initiative ini siya alin sa pundo
3: ba yung tibala mo uton na juman mo kadamo da sa mga subdivisions
21: yes. Okay, dapat ini area niya
3: yes.
21: And according sa source natin nga nakakuha ang dapat ang fire truck na para sa uton sa area niya no equivalent sa area niya is supposedly apat kung tani ka fire truck no muna ideal gate based sa iya sining land kaga sa land area niya kag sa kadamun sa
3: dapat apat gate ka fire truck
21: apat gate no di ang problema subong kay do hap lang no hap lang sa tuho sang isa ka fire truck iti gamay ka fire truck ning nga service subong mo kinahanglan pa sila sang another 3.5 nga fire truck sa uto, no? But,
3: kadamo man da sa mga manggaranon sa basa mo uto, damo da manggaranon, ti pwede man yung basi may mga madonate, ano? Mga madonate, mga NGOs man, ti mayo man ang pagdumala ni Mayor Fusin da sa uto.
21: Yes, so, ti sindihan taman niya ang procurement sa procurement process para sa gobyerno, medyo madugay-dugay ina, no? Pero tikon mga sa emergency fund naman ti Pancho medyo mapadali-dali siguro ina kay ti wala taman ginapangayo na nga base kung may magluntad liwat nga sunog no ang protocol abisubong kung magsunog ang katupad nga municipality kag ang Iligilo City amo ni nag-augment no para man nga mabuligan ang pagapulas ng kalayo to kita tutukay ng mga taga-ikag no nga nag bulig man dito kag mga volunteers naton no nga fair volunteers naton dako ning bulig diri from Iloilo City kati ini sila nagalabot yan ini sa mga dalago nga sunog no even sa mga fifth district sa punta sang first district no basta kinanglanon giti Pancho kag duman ta do antike gani no
3: nakalabot
21: ni sila nagligat para lang nga mag-augment man sa aton sining mga sunog yang magluntad no. So kabay pa nga matigayon ini ginanglanon gid ini subong sang mga kabanuanan man sa may probinsya sang Iloilo medyo ulat-ulaton ta lang pero manami ini kay ti do Hyundai no ang brand sini from South Korea maning isa lang sa mga manami nga grabe kay to hindi bala sila nga do ginakulbaan ikaw kung mag-purchase ka
3: ng
21: mga fire truck
3: at least may ngalan oh may brand siya
21: Oh, kasi hindi branded, no?
3: Problema niya, mga brand niya eh. Siyong salaw. Aso salaw, tapos kita na eh. Siyong salaw, tapos kita na eh. Pero mga Hyundai, na, pwede oh.
21: Doon namin gawa, no? Anyway, amo niyang update sa sunog dala sa may banwa iya sang auton. At the same time, ang sabat iya from the Bureau of Fire Protection may kaangot sa unserviceable nila. Nga fire truck regiment tayo Pancho. So this time, matawahay kita sa may syudad sang Iloilo, pangamuyuhan talang mangindalayon, hindi kag magpalahuway na magtululog talang makuutod naton para wala na

Mga elektrisyan sa inyong mga barangay, bilaman lang ini no magastos ka. Hindi nyo pagbagitan ng inyong kaugalingon, hindi nyo pagbagitan ng inyong balay. No, anytime, basib lang na it-it na sa mga ilaga ang mga wiring. No, may mga loose circuit na da. Naga-on-on ka sa suga, naga-spark-spark. Naga-saksak-saksak ka sa appliance mo, naga-spark-spark. Hindi pagkadlawi. May problema na, basta naga-spark-spark, may loose ina, may halog ina ng screw, halog na wire. So, pa-check up ninyo. Hindi nyo na paghulaton nga malabot pa din nga masunugan pa kita ba palayo lang gid. RRMN Patrol 774. And mga kasama, labi na gid sa mga nanay nga nagakapot sang budget sa ilang mga panimalay. Ginapananaaw nga maganubo ang balayran sang mga konsumidor sang more power subong nga September 2026. Suno kay Mr. Rafael Dorilag, manager sang Energy Sourcing Department sang More Power, nga ini kasunod sang mando sang Energy Regulatory Commission or ERC nga pagpatuman sang secondary price cap sa wholesale electricity spot market para sa Visayas kag Mindanao grids. Hindi na nila pagsundon ang national price, no? Pahayag ni Dorilag nga ginhimo ini sang ERC bangod wala na nagakasunod ang law of supply and demand sa pagkonsumo sang kuryente. Ginalimbawa niya ini nga kun ang presyo sang WESM sang Agosto yara sa 18.59 no, per kilowatt, no, 18 pesos and 59 pesos per kilowatt. Para sa Visayas, mahimo ini magnubo sang halos 54% o kumahimo na lang 8 pesos and 47 centavos per kilowatt halin sa 18 pesos and 59 pesos per kilowatt kung maimplementar ang regional price cap order. Nagakahulugan ini nga maganubo man ang blended generation rate sang more power sang ginabanta piso kada kilowatt. Sa subong, ginahulat na lang sang distribution utility ang final bill sang WESM or WESM mga kasama, no, agod ma compute ang ilang maging sukot sa ilang mga konsumidor. RRMN Patrol 774. Dako gid ang maibulig-bulig ya ini kung magnubo na gid ang presyo sang kuryente. Daw puro na lang kita ni brown out, nagmahal pa ang kuryente, mahal na gani gasolina, tanan nagamahal. At least makatulot tibawas kita kung maganubo ang presyo sang aton kuryente. Alas 11:49, dalas dosuntan lang ni Radyo Man Jason. Para sa mga kauturan nato na dira sa may probinsya sang Guimaras, buwas nga adlaw, September 12, may free spay and neuter para sa inyong mga kuring kag-ido, sa mga may luyag, pakapon, no, sa ilang mga ido kag-kuring, may libre nga serbisyo, ha, buwas nga adlaw, sa may Municipality of Jordan, Guimaras. Natala na ining wato na buwas nga adlaw September 12, 2026 sa mga may luyag magdala lang inyong mga ido, no, i-diet nyo na ina sila, hindi na pagpakana, tubtuba 8 ka oras, 8 to 12 hours, no, dapat ini gina-fasting nyo ng ino. Pwede na, sugod subong, pwede fasting nyo na, no? Hindi na pagpakana karon sa aga ang inyong mga ido. Pwede di ang 6 months ng mga kuring or ido, no? 6 months and above. Ido, tag kuring. Sa mga taga Jordan Guimaras, alas 8 sang aga. Tob-tob alas 5 sang hapon. Ang venue, Jordan Municipal Gym. Buwas na ining adlaw, Domingo! RRMN Patrol 774. Tamiyawan na nato ng mga regular listeners ni Radyo Man Rodel Fulion, Ma'am Mary Recabar, kay Ma'am Margie Cobillas, Kagawad Noel Coscoluela, Broadpet Madera Bestower, Gregorio de la Cruz Catarin, mayong nga gabi man kay Nani Benli Rubichayda, Embong Celoberes, Sister Neil Bayaron, Susan P. Sescar, thank you, Madam Alice Friedrich, Sir Jess Paul,

0: Ano eh, sino ni? Dalingid ha, dalingid, dalingid na utod, na utod, na utod. Si mga classmates, no? Embong Celoveres, William Cepeda, dala sa may Sarapan, Pasig. Magandang gabi sa inyo, sir. Tay Punch, God bless you and your program. Rosal Ninita, si Socorro Pet, nagapamati man, si Rex Gallardo, mayong aga pang, daw hidlaw na ko si mo pang. Sorry, naulang ko naka-message sa mo. Grabe, gid ko kabisi sa work ko subong abi. But I'm still watching always sa programa. Salamat gid pare ko Rex Gallardo, si Sir Gregorio de la Cruz Catarin, Noemi Sanchez, Edna Mohal, Joel Palma, Robert Amago, John Gabaleo, Margie Asenia, Steve Haboneta, Neil Blogs, Aimer Toyab, si Nonoy Lampreya, Joji, Leia Seca Susana, Edgar Solyeza, Marjo Esler. Salamat man kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, kay Boss Totong Montejo, and Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market para sa preskang karning baboy. Kakarning baka, i-figuro mo. Gladys Store kay Orbe, Jojo Sedano, Benji Galino. Salamat, Sir. Frederico, Sir Decoy, Catalan Lamprea kay Ma'am Edna, and kay kagawad Robert De Vera, Shane Ruado, Cleta Alfaras, kay Mayora, and tanan-tanan na ito ang mga kauturan. Madamo gid nga salamat. Hasta rin lang ako nga pagpangalagad. Mga kasama, kita kits kita sa Lunes. And hopefully this Monday, sa mabot ng Lunes, Petsa 14, makaupod nyo na ang inyong regular anchorman, Rajman Rodel Fulio Nagado. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania, sa transmitter, Rajman Joe Baldabid, si John Hartwell Tuwala, sa patrol, Rajman Mon Kapalihan, sa news center, Rajman Lynette Fernandez Yulatriz, inyong alagad, inyong anchorman, Rajman Tioy Pancho, Tatak! RMN
1: RMN Patrol 774.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Dark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
2: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto ko sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
0: Gikan sa

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing may Sampong Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
3: may free collagen.
2: Ang guta tayong kapa.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi manami ako na putih. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putih.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. May DC, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day.

0: Ang taso buong kung mag-abot ako ng station, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
1: My kiss, mabaka sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
4: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
9: you need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito, Dayon, Senior. Sa kamanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon. Ang kisipok na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Primamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, among di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, mermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nag ulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C, mamaka sa mga butika.
8: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tunay, natural, at original.
12: Okay, si Dr. Leon, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Nuns Liniment Oil.
13: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
13: Feel better. Live better.
14: Ang mahigpo nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
16: Driver ko pala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi.
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
16: Pareho kita.
17: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ng mga suking butika.
18: Alas 5.3.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS.
2: This Time Check is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras tatak, ilas 5:02 na sa aga.
21: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog ng simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
20: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Subong adlaw, September 13, 2026. Kami inyo live nga makitaan kang kabatian sa Facebook kag YouTube sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyong makaupod sa pagpangalagad sa Radyo Man Joylene Tamayo para Onda.
21: RMN Netizen Patrol First Edition.
20: Kamusta ang inyong semana mga kasama? Subong week, madamo katas ang mga balita nga ginbantayan. Ilabi na sa national scene. Bangod sang pagdagdag sang arrest warrant kay Vice President Sara Duterte. Kag nagpiansa siya. O galing madamo pa sang silingan ni DLG Secretary Remulla, drama. Antes sang iyang pag-file sang bail mga karadyuman, may mga ginhingyo pa ang Vice President according sa DILG. Nga siling niya, luyag niya nga magpapriso. Posasan siya kag isulod sa prisuhan. Kag makuhaan sang picture nga may nga yara siya sa sulod sa likod sang rehas. Di wala dari magpasugot ang DILG bangod nga siling nila. Ano pa ina iyang drama? Bungod 360,000 man lang ang

0: ginahinyo sang korteng piyansa kabay losang kahilwayan sa tatlo ka counts sang grave threats na ginpasaka batok kay Vice President Sara Duterte nga nagugat sa ginaligar pagpamahog niya sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag sang ila pa kaisa nga si former Speaker Martin Romualdez. Nag-abot man si Vice President Sara Duterte sa korte, kag ti sa pag-file niya man sang bail, na nagpagbaba siya sa mga statements, mga kasama nga siling niya, na hadlok siya sa iyang kabuhi, kaya sa kabuhi pa akon para sa kabuhi niya kag sa iyang nga pamilya, labi na sang iyang nga iloy kag sa iyang nga kabataan. Pahayag naman sang kapulisan nga wala man sang gin-coordinate sa ila nga amusini nga threat, kag ang kun mayara gid man handa man sila nga aktuhan ini galing sa ila man nga surveillance, wala man sila sa nakitaan nga pagpamahog sa kabuhi sang aton nga vice presidente mga karadyuman. So kunanta ina bangod nga yara na sa linyang aton nga forecaster nagikan sa PAGASA Iloilo.
1: RMN News panahon.
0: Si Sir John Baron sa aton nga line, maayong aga Sir John.
2: Hello sir, hello ma'am, mayong aga pag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, September 13, 2026. Sa subong ang easterlies maning nag-aapekto sa mga extreme northern Luzon, while there is aton sa western Visayas. Generally fair weather ang aton nga adlaw subong. May mga chance gyapon sang mga isolated nga mapag-ulan pangilat kag panag-uob kapin pa sa hapon kag sa gabihon, dala ini sang mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon na Bagatnan, or should I say Amian nakatundan tubtob Amian nga amo niya magadala sang makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw. Magabutlak 5:39 sa aga, magatunod din 5:52 karon sa hapon. Niato latest weather update. Ako si John Barrow, madamugid nga salamat.
1: RMN News panahon.
0: Madamugid nga salamat sa aton nga weather forecaster si Sir John Baron sa PAGASA Iloilo. So far, mangibabaw ang maayo nga panahon dari sa aton sa Western Visayas. Bangod nga ti may duha kita ka mga LPAs nga ginabantayan o galing nga ra pa man sa gwa sa Philippine Area of Responsibility.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Sa pagpadayon mga karadyuman sang natabo subong semana nga pag file sang bail ni VP Sara Duterte, may mga pahayag siya, may mga panawagan sa administrasyon. Siling niya, dapat na kuno nga mag-resign si Presidente Marcos Jr. Bangod nga butigon ini, abusador ini sa linya, kag wala nagakaangay nga magpamuno sa Pilipinas. Sa linya, wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-addict. Hindi na dumadaan sa realidad sa pag-iisip. Ang sabat naman sang Malacanang dari, bal ni USEC Attorney Claire Castro, was she in a lucid interval at the time? Wow, good question niya. Ang husto nga paminsaron sang Vice Presidente. Siling niya, tama ba? Nasa tama ba siyang wisyo? Baka po ito dala ng sleepless nights and anxiety. Kaya hindi na po siya makapag-isip ng maayos. Tapos, in question man ni Jose Claire Castro, kung bala, ti, kung addict ang tawag mo kay Presidente Marcos, gintawag niya man bala sa una ang amay niya nga addict sa mag-ako ininga na kagamit man siya sa illegal nga droga. So, may mga hindi man magpautang ang Malacanang may sabat gid gihapon sa mga pahayag sang Vice President. Kundi kung kita man ang pamangkoton mga kasama, ang kabutigan nga ginaliwat-liwat kun kaisa nagatono na kaangay sang kamatuoran. So, parehas ang mga fake news nga makita nato sa social media, muna nga gina-athag, gina-debunk. Bangod nga kung pabayaan mo lang, magapati ang tao diri o kung patihan iniya sa mga tao. Bangod nga tiway man sang may nagakorek, wala man sang nagapathag kung bala matuod ini o kung hindi. So, amo na ang isa lang sa mga naging pahayag nga sang Vice Presidente nga ginsabat man sang Malacanang mga kasama. Sa piyakabahin, si House Speaker Martin Romualdez ang ginakontraman sa Vice Presidente. Siling niya, antes na si Martin Romualdez gin isuhan man sang arrest warrant tungo sa kaso nga plunder may kaangtanan sa flood control scam. O kung ginaaligar, kaangtanan niya sa manalapnagon nga korupsyon sa mga proyekto sang gobyerno para sa flood mitigation. Pag-aresto sa iya, hospital arrest ini mga karaduman, bangod nga ti dito na siya ginservihan sa arrest warrant sa hospital. Bangod sa yung hinali lang, dumadamo bala sa mga damo siya sa mga balatian na nagtuluhaw. Ti although balanta dumay sakit giman sa korason ini si Martin Romualdez, ti subong nadugangan pagilina kag isa pa sa mga nadugang ang depression kag anxiety saling sang iya nga doktor. Ang pagdagdag sang arrest warrant tinagtiner siya dito sa may Cardinal Hospital mga karajaman, Cardinal Santos Medical Center. Kahapon ginsaylo siya sa Philippine General Hospital ukon ang PGH. Bangod nga tigina question man sang Sandigan Bayan kung wala nga ang kinahanglan gid sang parehas ang ginahingyo sang iyang mga doktor nga 4 to 6 weeks nga pagpahuway ang ining antes siya nga ibutang sa ordinaryo nga prisuhan si former Speaker Romualdez. Ti agod nga maatagan ina gin request sang court nga isayluhon ang anay speaker sa may Philippine General Hospital sa diin ma-verify ang iyang mga diagnosis. Upon ma-verify ang diagnosis sa mga doktor sa iya mga kasama. Di, nagpasalig man ang PGH nga mangin objective sila kag professional sa medical review sa ikayong lawas ni Romualdez. Di, hindi na pwede nga kada nga may mga arrest warrants gani kag hindi bailable, hinali lang nga nagabatsyag ang ining especially yung mga politiko kung plunder ang kaso di non-bailable ina si Senator Jinggoy Estrada naglagtok kuno ang tuhod ti subong nagasaklay-saklay tagakadto niya sa korte halin sa prisuhan. Si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan na hospital arrest man bangod sang hindi magdubo sa pulo gid ka mga balatian ang iyang ginbatsyag naka-wheelchair kada kadto sa korte apang sang gin kakasang iyang ngalan sa involvement sa kickback scheme sa flood control projects kag na hilway sa hospital arrest. Nakakadto man siya sa korte nga wala wheelchair. Tito, kisa bala daw makatilingala, makahalamot, nga muna yung nagkatabo sa aton. Tiyaring isa naman, si Romualdez, amuman, hospital arrest man ang gina hingyo, bangod sa sampaw-sampaw nga mga diagnosis o kon balatian sa nga gina-verify man sa iyaya mga doktor. Kung kita ti pabor kita diri nga sa Philippine General Hospital siya, bangod nga ti may isa pa ka independent assessment ang lain naman niya nga mga doktor sa former speaker mga kasama.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: In a while mga ka-Radyoman, makaupod naton si Radyoman Wendell Clare mga ka-Radyoman Wendell Clark. Agod nga magdulong sang balita angot man diri gihapon kay Romualdez sa gibaloon tang iya reaction pangod ti mga Gen Zs daan may mga observation man ini sila may ila man nga pananawan sa managakatabo nga mga issue sa aton palibot ilabi na sa national level bangod nga ti unlike guro sa mga naandan sa iban nga mahipos ang mas bata lamharon nga mga henerasyon kung sila ya may mga ginakasakuan man na sila ya mga kalingaw o kon mga dugang sa ilang growth ugaling sa subong niya mas aktibo na ini sila nga nagahambal batok sa mga kagarukan kag may ilagid ya nga desisyon o kon pagpamatbat paano bala ang nagakadapat. So, ibaloon naton ina, kaupod sa aton nga Netizen Patroller in a while, mga ka-Radyoman. Dugang pa sa mga balita nga aton gintutukan sa buong semana, amo ang ining grabe nga trahedya dito sa Palawan, mga kasama, sang masunog ang isa ka barko, ang MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. As of today, yara na, nagdangat na sa 76, grabe, 76 ka mga tao ang ginreport nga napatay matapos masunog ang nasambit nga barko. So, no, kay Philippine Coast Guard PCG Incident Commander Commodore Jeronimo Tuvil, na-recover nila ang 41 pa ka mga bangkay sinilang nga Sabado o kon kahapon nga adlaw mga ka-Radyoman. Naibuloan nga lin sa Manila ang barko kag padulong kontani sa Coron sang ginlamon ini sang kalayo. Grabe. Makon mo una nato na sa ano pa lang 15 pa lang pang abaw-abaw na kita. Nag 30 kung ang mga cadavers to bala gin pang naputos na kagin pang hawas sang mga tao kati sunog naman gin hawas sa mga otoridad kag nagdangat sa 30 dati kahapon nag saka pagid sa 76 ang lista sa dugang o kung numero sa mga dugang nga nagkalamatay mga ka-Radyoman. Tingwaan ta Radyoman Jason nga tawagan si Radyoman Wendell sa aton lang yung messenger. Kung nangyara kita sa contact. Or dali na lang sa akon na Radyoman Jason. Mga ka-Radyoman, amuni ang isa sa mga ginapangatubang naton nga problema. Ang natabo dito sa Coron, Palawan. Kagti kabay pang maimbestigaran sang maayo kung ano gidbala ang natabo sa ining barko kung nga nag nasunog ini kagano ang mga issues nga nagresulta sa ini nga insidente. Makon mo na 76 ka mga tao ang nagkalamatay, 76 man ka mga pamilya ang nadulaan sa pinalangga sa kabuhi. Kaya wala pa may baluan kung bala may mga nakasurvive, may mga napilasan. Ano ang ilang survivor's tale, mga karaduman? So far, wala pa sa amusina nga impormasyon.
3: RMN Netizen Patrol, First Edition.
0: Alright. Ara na sa atin nga linya si Rajman Wendell Grace Clark. Mga Karajuman.
1: TYRI Rajuman Report.
4: Ginpakamalaot ni Sundigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno ang 4-6 kasimanang recovery plan para sa later representative kag former House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Moreno sa 2 nga adlaw sang hearing para sa motion for hospital detention ni Romualdez. Ginbuyayaw na sila sang mga tawo. Ginpahayag ni Dr. Roddy C. Cardiologist ni Romualdez, kinahanglan ang 4-6 kasimana agud makarecover sa mga sakit bangod sa stress. Ginsuling niya nga nagalabot sang 170/110 ang blood pressure sang mamalidha gani napilitan ang iya mga doktor nga i-adjust ang level sang bulong nga ginhatag sa iya. Pahayag pa sang doktor, posible nga nakaapekto sa extreme stress sang iya pasyente kag iban pa nga mga sakit ang pending criminal case sa dang warrant of arrest. Apang ginsiling niya nga ginhimo masaylo ni Romualdez or si Romualdez sa iban sa pasilidad para sa examination sang government doctors.
0: Good morning, Rajman Wendell!
5: Maayong aga, Rajman Joyle!
0: Te, kamusta ang imo nga aga, Rajman Wendell?
5: Dojo, tikan lang ta, hindi naman kapunta.
0: Nagpatugid mo, bako basi mo lang ha, nahamuok ang tulog. Anyway, te, anong imo opinion sa ininga balita na angot kay Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, Rajman Weng?
5: Luka Payos lang man siya actually, Rajman Joylin, sa mga politiko, man ba lang akong ara ng mga, kung sila na ang pag-aprisuhon, duda mo, ga-sakit ang ga-aray sila. So, mga previews sa mga politiko, duda mo man sitwasyon nga, kung sila na gani ang iprisuhon, may mga excuses sila, may mga doctor sila. Kaso wala lang sabi kabalo kung tuod gid man or hindi. Pero para sa akin, do excuses na lang na para do hindi sila bala mag tiner sa pasilidad nga ara sila sa prisuhan. Kay syempre pwede na nila yung bayad mga doctors nila, pwede man nila may mga capability sila para ka make sila excuses. Kay muna damo sila connection. Pero kung ano man ang matuod tani fair bala sa tanan kay syempre may mga tabo man nga wala gamay lang ang ilang connection kag din priso sila so ara sila sa prisoan pero may ara man nga mostly politiko may kapasidad sila nga mag-make excuses so hindi sila kasulod sa prisoan nga dapat sila man ang pag-apisuhon na Rajman Joel.
0: Oh, grabe no. Dire mo gid makita ang kinalain sang imol kag sang may impluwensya o kon may kwarta Rajman Weng bangod nga ti bisan gani sa case ni VP Sara wala siya yung magshot nag submit lang siya sang pictures do apat ka pictures nga according sa DILG naga santo man sa kasaguan o kon pwede man pero kun pwede malang gali ini nga ang iban pa nga mga tawo nga mas manubo pa gani ang ilang nga mga kaso o kon indi man amo ni kadako ginakwaan ginsang magshot kag ginapost pa na gani isang una sang PNP bisan ang mga naggaguluwa gani subo ang mga pictures sang tigulang nagid nga lalaki nga haruson na lang to gani nga makatindog pero gi ano gid nga maka mugshot kag ti ginpriso gadya sa sulod sang prisohan. We all know nga sa sulod sang prisohan karon may mga nagabatsyag man sang balatian. Tigaling wala man sila yan sang kwarta. Do wala man na sila yan napaidalom sa hospital arrest. Ginaseparar man although ginaseparar sila sa mga healthy o kon wala iya sang balatian ng mga priso Radyo Manweng.
5: Yes, gagawin ko da Radyo Manjoylin. Amugin na yung nakatabo.
0: Mm-hmm. Anyway, ang imo mga talamyawan, yung mga gusto ka nga i-greet sa buong aga Radyo Manweng?
5: Madam, again, no, of course, una sa tanan si Radyo Manjoylin, happy Sunday. Ang mm-hmm. Ako naman yung pamilya, kanday mama, papa, both sa, kanday mama diday sa Clark Taglico family. And of course, kay Carlang nakatulog pa hasta sumuhong. I hope okay na ikaw. And also, sa tanan ko nga mga friends and families, kag sa tagpalamati isang RMN Iloilo, maayong aga, git sa inyo nga tanan.
0: Alright. Thank you so much, Radyo Manweng, and happy Sunday, mandira sa imo.
5: Thank you so much, Radyo Manjoylin.
1: TY
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Nabatian nato ng ato netizen patroller Rajuman, si Rajuman Wendell Grace Clark, mga ka-Rajuman. Thank you so much, gid, sa iya. Kag ti, syempre, on point, gid, ang iya man niya paglantaw sa ini nagakatabo karon kay sa kaso ni Farmer Speaker Martin Romualdez. Tikabay pa nga sa PGH, sa Philippine General Hospital, maatagan ini kung bala matuod ang mga diagnosis sa iya. Kagti, anyway, kung kinahanglan niya gidman sang hospital arrest, o kung bisan na house arrest pa dira, kung matuod gidman niya, nga mo nang kinanglanon sang lawas niya. Iti anyway, tawhanon niya kinamatarong manasang tao nga maamligan ang ihaikayang lawas. Kag mahatag ang nagakaigo nga pagbulong kun may ginasuprer siya nga balatian mga karadyuman. Dugang pa sa balita nga aton gitutukan ang magutod nga Cayetano, Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano na ginpantayan sang netizen subong semana bangod nga tinakagwa sila sa pungsod. Although wala pa man sila yan sa mga hold departure order na ginadagdag batok sa ila, labi na kay Senator Alan Peter Cayetano, makatilingala o kung makaduluda para sa publiko ang ilang pagwa sa pungsod. Bangod nga, ti may mga issues sa investigation sa korupsyon sa kaso ni, ano yan, ni Senator Alan Peter. Ang issue sa SEA Games nga ginaaligar, involved siya sa minilyon nga korupsyon sa amotong ation. Tigaling kang kahapon nagpahayag man sila nga magapauli sila sa Pilipinas. Hindi nila pagpalagyuhan ang kung ano man ang posibleng pangatubangon nila. True enough, nag-post na sila si Alan Peter Cayetano nga nakabalik na sila sang iya magulang nga si Pia Cayetano sa Pilipinas. Pasado las 11 kagabi mga karadyuman.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Wala na kita sang oras mga kasama, pero hingalitan ta ang pagpapanamyaw sa inyo nga naga-monitor sa aton. Kanday kagawad Noel Coscoluela, good morning. Ernesto Lavore, kay Alma Agenga, kay Margarito Espejo Maramento, maayog niya pagpamati. Sir Stephen Fanega and family, kag sa iban pa nga nagatutok na rin sa aton. Kanday Nanay Diday, Adalito Argalias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, kay Tita Fibian na Maelin, kag Papa Johnny, kay Rebecca Beria, kanday Delia Madrian, Lola Julie, Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, Abet Lastimoso, good morning, Konevi Marie Molina Yamado and family, good morning, gid sa inyo, amuman, kanday, Kanday Rosalinda Hag-Edison Celibio, kay Dominador Patigalon ng Georgie Gabiason and family, maayong aga. Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family, good morning. Kag sa iban pa mga karadyuman, kay Sir Junel Madera and family, maayong niyo pagpamati. Kag sa iban pa kay hindi na nato na-mention our good morning gid, ilabi na kay Toto Hector, kay Tita Marichu, kay Tay Tatoy, kay Nay Consing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, maayong niya pagpamati. Kag happy, happy Sunday.
3: RMN Netizen Patrol, First Edition.
0: Ang oras, 5:30 na sa aga. Inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Standby na sa Aton Santos nga misa mga kasama live sa Tansa Church or Immaculate Conception Tansa Parish mga karadyuman. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Jason Renzi Kabatanya, ang aton technical partner. Ako ang inyo nakaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyoman Jaylin Tamayo para Onda.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang
9: Smagbutika.

0: Amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Kadaita nga ang mga ministro sang simbahan, magkundinar sang kasalanan kag kalautan. Apang pangitaon kagabi-abihon nila ang mga makasasala kag mga nagatalalang. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang mga opisyalo sang gobyerno, kag mga nagadumala sang katilingban, magpaluntad sang kaayuhan, paghidait, kag pagrespeto sang dignidad sang tao. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang mga makasasala, kag nagatalalang, hindi pagtalikdan sang ila panimalay kag katilingban. Kagabay pa nga makaagom sila sing kapatawaran kag kagayunan na magbalik kag magbago. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang mga katikista, magpahayag sang maayong balita ni Jesucristo, kag nagpangaksi sa sumipaagi sa ila dungganon nga pagpangabuhi. Kagabay pa nga sakdagon sila sa ila importante nga papel, kagatilingban sa misyon sang simbahan. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga patawaron sang Ginoo ang mga sala sa mga nagkaliwa na kagdalon sila sa kalipay sang langit. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Ipangamuyo man nato na kinahanglanon sang aton katilingban kag sang aton personal nga intensyon. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
3: Pamay, nitanan naman ginapangayo sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
2: Amen.

0: samahan na kong pagsalig. Mamuyo kita sa ato na maing langit noon sa pangamuyo. Kagin tulo ni Yesu Kristo sa aton. Amay namon ngaya.
1: Lakas sa mga langit. Pagdayawon ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian. Matuma ng imong pagbuot diri sa guta silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanamamon sa matag-adlaw. Kagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Silingi ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Himuloon, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami, O Ginoo, sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagdayat sa amon mga inadlaw. Muligi kami, good maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga panaligban. Samtang inapabot naman ang bulahan ng adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas.
1: Kay imo ang ginarian, ang gahom kag ang imaya, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paidayat na biling ko sa inyo, ang akon pagidayat ng hatag sa inyo, hindi pagtanda ng amon mga sala ko niya pagtuo sa imo simbahan, tagsunod sa imo ginsiling at agisya sa pagidayat kagpagyusa, ikaw ang nakabuhi ang nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayat sa Ginoo, yara ang tagyapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Kautoran magatagay kita sang tanda sa pagidayat sa inyo nga tanan.

0: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: GTX 500!
2: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500! Cellphone Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod yung tuwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
1: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
1: Nuts! Herbal Capsule!
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na 0-6 kag kung ano pang balatian.
1: Nuts Herbal Capsule!
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang lalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat sa mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligangid na ito ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangtot ko dasun kung ano maayo diri. Tamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akong gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kayo. Tama to na dula ang bukol.
8: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika. GTX 500.
11: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka magino.
13: Sa GTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nagay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
8: GTX 500.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Ako! Unat anay, nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
17: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
16: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimuhalin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS Life Extension Vitamin D3.
19: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: GTX 500.
11: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi.
13: Pero pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa GTX 500.
8: GTX 500.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Madakal sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
2: Kasi Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Ibig sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon at Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas mga butika.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: May DC. Matakas mga butika.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Be MX-traordinary with MX3.
5: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mga kabyanan, regular man malang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
9: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Sample Plus Gold.
11: Ko si Vibot, ako COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
12: Good.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa, ha?
5: Okay, sa mga buka.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Hindi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
7: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC ang ginatawag. So, very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
6: Yes.
7: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, kuti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog salawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, fab, con,
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras Philippine Standard Time, Tagla sa East 37 Saga.
15: RMN Ronda Balita Saga. Balita para sa akon. Sa imo, kag sa aton tanan, sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN Ronda Balita Saga.
14: Maayong aga mga karadyo man, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita Saga. Aron nga adlaw sang Domingo, Setyembre 13, tuig 2026. Sa gihapon inyo kami live nga makitaan sa kagmabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radio 774. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo tagbalita, ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
13: Headlines.
14: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, guba nga elevator sa Iloilo Terminal Market ginalauman nga makaayo na sa masunod nga semana sunod sa LEEO. Numero sa Senator Judges nga mahimo makaboto agud makonvict si BP Sara, mahimo papanubuan base sa konsinulang ang nagaubra sang ila katungdanan sunod sa isa ka Ilonggo lawyer. Kagbalairan sa kuryente sa mga konsumidor sang more power, posible magnubo sini nga Setyembre. Sa mga balita national, 16 ka vote threshold sa impeachment, nagakinahanglan lang sang 10 ka boto para nga bag-ohon sunod sa court spokesperson. Kag mga napatay bangod sa pagkasunog sang barko sa Palawan, yara na sa 76 sunod sa PCG. Sa balita international, Saudi ginsirado ang oil pipeline bangod sang drone attack. Sa negosyo, presyo sang plane tickets posible magsaka bangod sa pagtaas man sang fuel surcharge. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas daog kontra Kazakhstan sa 2026 Asian Games. Kag balita sa showbiz, Glyza Castro nagabusong na. Oras sa tekla sa East 39 kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpasalig ang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO nga tinguhaan nila nga makaayo gilayon ang naguba nga circuit panel board sa service elevator sa Iloilo Terminal Market. Samtamlag lang, nagreklamo ang mga market vendors kag kargador bangod mabudlay para sa ilang pagpasaka sang ilang mga baligya. Sulo kay LEO Head Maricel Mabacquiao, ginalauman nga mag-abot na sa masunod nga simana ang gin-order sang syudad nga piyesa halin sa Metro Manila. Patag niya na atrasar ang pagbakal nila sini bangod kinahanglan nga sundon ang procurement process. Payag ni Mabacquiao nga naguba ang elevator kadungan sang pagpasulod sa mga bulantero sa ibabaw nga panalagaan sa merkado. Samtang ang elevator naman para sa personnel kag mga tawang wala pa na turnover sa syudad.
3: Amo na siya ang aton nga gin-order man nga piyesta. And ang piyesta balaan sa Manila pabalan dahil. As soon as possible, no, gin-order natin ina. Pag may araw, kita balaan procurement process eh. May ninasunod pa kita nga procurement process. May ginatanaw man kami nga immediate solution this week. And ginapa-fast track man natin ang aton nga purchase.
14: Ang kabahin sang pahayag ni LEEO Head Maricel Mabacquiao. Nagpasaling ang opisyal nga ginatinghuan nila nga masolusyonan ang problema. Lasa 6:41 sa ibang pagid nga mga balita, nagapati ang isa ka Ilonggo nga abogado nga mahimo pa panubuan ang numero sa mga senator judges nga mahimo magkaboto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Inikasunod sa mainit nga debate angod sa provision sa paragraph 6 ng Article 11 Section 3 sa 1987 Constitution sa diin na pagkit nga kinahanglan magkaboto ang 2/3 sang tanan ng mga miyembro sang Senado nga nagapungko bilang impeachment court agud ma-convict ang isa ka impeachable official. Sa interview sa Ngara Manilo-Iro kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, ginpayag sini nga apisar na kasaad sa konstitusyon nga 2/3 ang kinahanglan nga boto, wala na butang diri kon base lang bala ini sa present kay mga senator judges nga nagatambong gid sa trial o kon nalaki pa bisan ang mga wala nagapasakop sa proceedings. Sunod kay Moreno nga kon inilang ang basihan, mahimo mangin komplikado kag indi masunod ang tinutuyo sang konstitusyon nga mapasabat ang mga nagalapas sa pagsulundan. Ginhalimbawa niya nga kon 24 ang kabugusan nga numero sang senator judges kag 2/3 so kon 16 gid ang kinahanglan nga magboto. Kon may magbiya sa pwesto o kon may mapatay kag indi na malabot ang required nga numero, wala sang mahimo nga desisyon ang Senate Impeachment Court.
4: Ang aton diri nga position is that it could be lowered to the number of senator judges who are able to perform the functions of their office, no? Kasi kung basahan namin sa Section 6, no? Tapos ang Senate shall have the sole power to try and decide on impeachment cases. Although it states here that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate, hindi klaro yung pila ang ginatawag na ito na all members. Does it include those who are even not sitting as impeachment court judges or ang nagapungko lang? Isa sa role natin sa pag-interpret sa Constitution is that i-interpret na ito ng Constitution na maka-effectively carry out sa iya provision.
14: Para sa iya nga nagakadapat lang ang magboto ang mga senator judges nga nakabatik kag nakapartisipar mismo sa impeachment trial. Dugang pa sa iya nga makabig nga height of injustice kag paglapas sa due process kon pahanugutan nga makaboto ang mga senator judges bisan pa wala na ubra sa mga ini ang ila katongdanan.
4: Hindi lang sufficient na senator ka lang, no? Pwede ka na makapungko bilang judge. Kinanglan may oath of affirmation ka. Na kung wala mo ni maubra, hindi ka senator judge. Muna nakasimple kung lang tawon mo pag-interpret niya. Sitting for that purpose, the senator shall be on oath of affirmation. Kaya ang due process na ga-require na ang lawyers na ma-decide sa isa kakaso dapat nakapamati, nakalantaw, present, kag nag-preside din sa impeachment trial para mas may bugat, may mas balor ang iyang desisyon sa kaso sa impeachment court.
14: Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law. Lasa 6:44 sa ibang pang balita lokal, ginapananaw nga maganubo ang balayran sa mga konsumidor sang More Power subong ang September 2026. Sunod kay Mr. Rafael Durilag, manager sang Energy Sourcing Department sang More Power, ngayon ikasunod sa mando sang Energy Regulatory Commission nga pagpatuman sang secondary price cap sa wholesale electricity spot market para sa Visayas kag Mindanao grids. Payag ni Durilag nga ginhimo ini sang ERC bangod wala na nagakasunod ang law of supply and demand sa pagkonsumo sang kuryente. Halimbawa niya nga kung ang presyo sang wisdom sa Agosto yara sa 18.59 centimos per kilowatt hour para sa Visayas mahimo ini magnubo sang halos 54% o kon 8.47 pesos per kilowatt kon na implementar ang regional price cap order. Nagakahulugan ini nga maganubo man ang blended generation rate sa more power sang ginabanta nga piso kada kilowatt hour.
5: Sa amon pagalan tao maganubo na ang rate ni more power kaysa nagligad, wala pa nag-implement ang secondary price cap daw mga around 11 pesos tong rate na to, no? Pero subong may secondary price cap maging 8.47 na lang ang WSM. So definitely because of that mga almost 3 pesos na reduction sa WSM, that will also reduce our blended generation rate.
14: Ang gabayin sang payag ni Mr. Rafael Durilag, Manager sing Energy Sourcing Department sang More Power. Sa sumong ginahulat na lang sa distribution utility, ang final bill sang WISM agod mag-compute ang ilamang insukot sa ilang mga konsumidor. Ginpakilala na sa publiko ang bagong Miss Universe Philippines Iloilo Province. Iniamo ang Ilongga Beauty Queen kag proud mom nga si Shireen Rentoy Shamardani Jones. Ginpatigayon ang sashing kag crowning ceremony kahapon. Ang 34 anyos nga si Jones ang magatiglawas sa probinsya sa Miss Universe Philippines 2027. Tinguhaan sini nga makuha ang titulo sa national pageant subong tuig dala ang iya advocacy nga nakasentro sa mental health sang isa ka Iloy kag ang pre kag postnatal care. Lasa is 46 sa iban pa nga balita lokal, nakabunggo ang ambulansya sang Dr. Ricardo E. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Iloilo sa poste sang streetlight sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan, Iloilo kahapon sang hapon. Sunod kay Police Captain Mary Den Herbolinga, Officer in Charge sang Kabatuan Municipal Police Station. Halin sa Park Regency sa Pavilion ambulansya sakay ang 12 ka mga personnel sang hospital matapos mag-intra sa ila pahampang. Pahayag niya sa nakilabot sa likod nga bahin sang lugar na dulaan sang control ang driver. Rason niya nagbunggo ang salakyan sa poste sang suga. Bilang resulta na kaagom sang minor nga pila sang anam ka mga sakay lagit ng driver nga si Yuri Shiva. Sa bahin naman sang salakyan naguba ang bumper sini apang nakadalagan pa ini sa kag nakapauli sa Lambunaw. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga antes pa man nagdalagan ang ambulansya, nakitaan na sa driver sa problema ang manibela siniya pang gindayon nila gihapon ang pagbiyahe.
16: Ambulance ay karga siya ng 12 personnel na nilang karga ni ma'am kaya yung katinampang 12 personnel. So before pa ako na magaling sa park emergency, may problem na ang sulakyan. Maging push siya kung i-biyahe kasi siguro gusto na ilang palit so maging push siya kung i-biyahe ang sulakyan. So ato na pa i-dispatag ayun ma'am na out of control ang atong driver.
14: Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Mary Den Herbolinga, Officer in Charge sang Kabatuan Municipal Police Station. Samtang naglabot sa masobra 1,188,000 pesos ang balor sang kalitan sang nasunog ng ancestral house sang pamilya Hinovatin sa Zone 3, Barangay Botong, Oton, Iloilo, pasado las 2 kahapon sang hapon. Sa interview sa Ngaraman Iloilo kay Fire Inspector Rodel Balindua, Chief sang Oton Fire Station, ginpahayag siningang estimate sang damage santo sa BFP manual kag posible magdugang ini pananglitan makadeklarar na sa o kung madeklarar na sang pamilya ang balor sa nasunog nila nga kagamitan. Pahayag pa ni Balindua nga nakabaton sila sang fire call last 2:01 sang hapon. Kagilayon sila nga nag-dispatch matapos ang 3 ka minuto sa balay nga ginapanag-iyahan ni Graciana Hinovatin nga ginapuyan sang pamilya sang bata sini nga si Novem Hinovatin. Sa inisyal nga pagpangusisa sang BFP Oton, naghalina ang kalayo sa kusina sang balay kag nagsaka sa kisame nga madasig nga naglaptas sa bilog nga balay. Nagapadayon naman ang investigasyon sa mga bombero sa matuod nga ginahalinan sang kalayo. Lasa is 49, ginhatagan pagtamod sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Marican ang dako nga kontribusyon sang madalas o kung nga madalas ang fruit picking o kung pagpang-ipos ang prutas sa turismo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Ngaraman Sapat Turismo kag Pumuluyo kon STP3, yan pahayag ni Manikan nga sa iban nga kapungsuran, isa ang nasambit nga aktibidad sa mga ginadugukan sa mga turista.
17: Sa ibang na countries, no, first world countries, normal inikatamaan ang ginatawag nato nga apple picking or strawberry picking, kadako ang kwarta, no, nga magkuha nila. Another fact again is ginadayo sa mga tao ang lugar because of those things. Now, nga wala iniya nagkasikat sa aton, ano ang pwede naton mahimo para nga masikat ini sa aton,
18: yes,
17: para mailong taman sila.
14: Sunod sa iya, inibangod nga paagi sa fruit picking, masiguro sang tao nga matinlo, preska, kag mas manamit ang prutas nga sila mismo ang nagkuha alin sa puno sini. Dugang panimanikan nga isaman ini kamaayo nga tion para sa mga tao nga magpaliwaliwa kag iapresyar ang palibot. May mo ini magserbe nga tradisyon sa bugos nga pamilya kag makabulig man sa mas epektibo nga pag-edukar sa kabataan sang husto nga pag-amlig sa dunang manggad.
17: Ang ginapangita sa mga tao are experiential memories. So, sometimes this activity

0: ruling angod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patrang impeachment court spokesperson Attorney Reynald Tunggol, bangod apat ka senador ang absent kag wala man nalakip si presiding officer Cheese Escudero, 19 na lang ka mga senator judges ang magaboto. Nadala na ang botohay sa issues ng voting threshold sa September 23. Antes ni may patigayunan anay nga diskusyon sa isyu kaupod ang mga anay Chief Justice ang Korte Suprema. Sa ibang pang balita, national nagdangat na sa standby sa East ka mga tao ang gin-report nga napatay matapos masunog ang MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. Sunog kay Philippine Coast Guard o kung PCG Incident Commander Commodore Jeronimo Tuvil, na-recover nila ang 41 pa ka mga bangkay kahapon. Nibaluan nga halin sa Manila ang barko kagpadulong kuntani sa Coron sang ginlamon inisang kalayo. Sa subong padayon pang investigasyon sa mga otoridad ang good kun agud matumod ang rason sang sunog.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
0: Ginsirado sang Saudi Arabia ang East-West Pipeline sini matapos ginatake halin sa kahawaan sa tunga sa nagalapad nga giyera sa Middle East. Temporaryo nga nagsirado ang pipeline sang pinakadako nga crude oil exporter sa bilog nga kalibutan matapos ang drone attack nga sunod sa Baghdad kag Riyadh naghalin sa Iraq kon sadiin nag-ooperate ang Iranian-backed militias. Indismis ang Iraq ang isa ka military commander bilang sabat sa pagpangatake. Ang 1,200-kilometer nga pipeline nga nagadalagan sa bilog ng Arabian Peninsula ang nagabulig sa Saudi Arabia sa pag-bypass ng shipping logjam sa Strait of Hormuz sa diin naghinay ang tanker traffic bangod sang epekto sang giyera sa tunga sang US kag Iran. Payag sang Saudi Arabia o kung Saudi Energy Ministry nga ginhimo nila ini bilang pagpangaman. Kinahulag sini ang 4 million tubtob 5 million barrels kada adlaw sa nagligad ng mga bulan nga nagabalor sa 4% tubtob 5% sa global supply base sa ship tracking companies kag analysts.
1: Balita pang negosyo.
0: Posible nga magtaas ang presyo sang plane tickets kasunod sang pagpataas ang Civil Aeronautics Board o kung CAB sang fuel surcharge sa level 14 para sa September 16 tubtob September 30. Halin ini sa fuel surcharge nga level 13 nga ginpatuman halin sini nga September 1 tubtob 15. Mangod sini magasaka sa ang sukot sa fuel surcharge halin sa 457 pesos tubtob 1,336 pesos para sa domestic flights samtang halin sa 1,509 pesos tubtob 11,220 pesos naman para sa international flights.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: In damasaan sang Gilas, Pilipinas ang Kazakhstan sa 2026 Asian Games Men's 5-on-5 Basketball Tournament. Nagdaog sila 109-78. Antes sinigin luto sila sang Bahrain 89-85. Sunod nga tubangon sang team ang China.
1: Balitang Showbiz.
0: Nagabusong na si Glyza De Castro sa iabana nga si David Rainey. Ginanunsyo ini sang aktres pagi sa isa ka Instagram post kagin pakigbahin ng mga pictures sa iya nagadako nga baby bump. Gin-share sang first time mom nga naga upo nakagulugin hawa na siya bangod nakalampuas na siya sa iya unang trimester nga sunod sa iya tuman ka challenging. Sunod pa sa iya nagaplano siya nga magpakigbahin sang mas madamo pang update sa iya pregnancy journey. Dahil nagpasalamat para sa mga babae nga iya nagka-istorya. Matandaan nga nagpakasal sa ni Glyza kag David sang October 2021. Oras mga karadyo man tatakla sa 6:57 saga. Good morning sa atin mga Facebook Live viewers nga nagatutok gid sa atin pagbalita subong adlaw kay Ma'am Agot Monteclaro, Carigaba Richard, Rosel Gayapa Gumilia, Ma'am Alma Ahenga, good morning kay RV kay

0: RV Chris sa Ceres. Good morning kay Tita Didi nga nag-watch sa atin nga Facebook Live. Kay Tita Rhea Otero Dime. Good morning dira. Kay Nanay Kaning nga nagapamatigid sa aton nga pagbalita sa mga adlaw. Of course, good morning man kay Sir Stephen Panagan family. Kay Ma'am Rara Ganzon nga nagadalagan dira sa may Lingkod Bayani Runs ng CSC. And of course, damo kita mga fan run subunga. Doon nabuta na ang Iloilo City sang runners subunga aga. Kay duwagid ka fan run diri ang ginahiwat sa Iloilo City subong. Very good para sa aton nga mga community runners, sa mga Ilonggo runners naton. Subong man ginatamyaw naton sa maayong aga si Tito Bingot Cacho kag si Tito Joel Arikaya dira sa may Conception Fishport nga nagapamatigid. And of course sa kay Marlene Mendoza dira sa may Conception man, kay Lula Hilda Ledesma, good morning. Kay Tita Lani Vidal sa Vidal family, kag sa Guevara family, good morning, good morning. Kay Lulu Kula Arikaya, kay Lula Edeth Arikaya sa may Sitio Libron. And of course, kay Nanay Sonia, kay Tiyay Ating, kay Mami Rita, kay Maninay Sally, kay Lula Hilda Ledesma, good morning sa inyo tanan. Kay Uncle Tita, good morning. Sa ibang pagid natin ng mga tagpalamati dira sa may La Paz Public Market, mayong aga, sa kapihan ni Tita Nining, da? Sa Nining's kapihan, good morning. At sa mga nagapangape sa Subunga Adlaw, Subunga Aga, dira sa may La Paz Public Market naton, kag sa ibang pagid naton nga mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. Namangkot pa si RD. Good morning RD, wala ka na nakita talaga sa live. Standby na mga karadyo man sa ibang pagid nga mga programa diri lang sa DYRI Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang Araman Ronda Balita sa aga Subong Adlaw sang Domingo, September 13, tuig 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
1: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigit sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Magdala pa lang ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Katigon. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
1: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
0: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
2: Graduating from EQ Dry Caped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, believe!
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang, pero sa Star Crunch.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sa opisina, pirmi wala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: Alas 7:15.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, fab, car, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng charm.
10: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: RMN, RMN, RMN.
16: Oras mga karadyuman, tatak las 7:15 sang aga.
17: RMN Netizen Patrol Second Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon na ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second Edition.
16: Maayong mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sa Army Netizen Patrol 2nd Edition. Sa mga lasang Domingo, September 13, tuig 2026. Sa gihapon, inyong kami mabatian kag makitaan sa Facebook, sa DYRI Araman Iloilo, sa YouTube man, all capital letters, DYRI Araman Iloilo, kag sa inyong mga radio 774. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kung anay ang inyo makaupod sa mga aga, si Radyoman Joel, may mga importante nga helikoton. Sa pangalan ni Radyoman Joel Franco, ako si Radyoman Fia Panes Otero. Good morning and happy, happy Sunday mga karadyuman. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong bilog na simana? So far subong, no? Sa aton nga monitoring sa aton panahon, kag santo man sa report sa pag-asa kainam lang alas 5 sang kaagahon, wala man sang ginamonitor nga low pressure area o kun bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. O galing may mga localized thunderstorms kita kon kaysa hindi gid malikawan bisan maayo ang panahon, may mga tiyempo nga nagatupa gid ang ulan kag kaysa may mga pangilat kag pagpanaguob, which is very normal kay changeable, no, ang panahon but silingon nagabago-bago. So subong Domingo, no, so far magka maayo ang paningkay-singkay sang tanan. Bangod kay diri sa syudad sang Iloilo, so far gin bless kita sang matahom nga adlaw, maayo nga weather, no, wala nagaulan, wala nagapanalithi kag masingka lang ang silak sang adlaw. Madamo man sang hilikoton karon diri sa may Iloilo City bangod kay sa nasiling na naton kay ina mayara sang duha ka mga fun run nga ginapatigayon subong. Isa diri sa may Iloilo Provincial Capital kag may isa man dito sa may Iloilo Freedom Grants. Palo naton karon kay Regiman Marjorie Hervomiane ang angot sa sining mga balita no kag di syempre dira sa may banwasang Miag-aw no sa nabaluan naton may ginapatigayon man nga hablon tres o kon ining marathon no dira sa may banwasang Miag-aw mayara sila 50 kilometer 30 kilometer 12 kilometer kag 6 kilometer no so namian kita ni nga madamo balas ang mga nagapatigayon sang fun run no hindi lang diri sa aton sa syudad sang Iloilo pero bisan sa mga local government units nato nag-initiate sila no sang mga kaangay sining activity hindi bangod nga mahambal kita nga for clout no manami nga escape actually mo ang pagpatigayon sang fun run no mga physical activities bangod kay ti syempre si isa ka semana kun do focus kita sa trabaho do wala naman kita tiempo mag-exercise no so manami nga mga adlaw sang Sabado kag Domingo ihatag naton para sa aton nga ikayong lawas makapaprobabalhas no ang ibanda gahambal nga para lang na sa medal nga collection sang medal hindi man ah ang ibanda naka-develop na balasang routine kumbaga nga ti syempre kun naanda na nila no syempre kay nasugudan na ginapangita-ngita na sang ilang lawas so manami gid nga may mga amo kita sini nga mga physical activity kay parang break ta sa bilog na semana nga kasakoon bilang mga employees ng gobyerno o kung pribado man nga mga kumpanya no and even sa mga students naton sa mga stay at home parents naton sa ibang pagid no and even the grandparents naton mga lolo kag lola naton kay sa nahibaluan ta sumong adlaw gina-celebrar man ang Grandparents Day sa bilog ng pungsod Pilipinas. So, happy Grandparents Day sa aton mga lolo kag lola nga siyempre deserve gid nila ang tiyempo kag energy nga gina-enjoy nila sa ila ini sila mga retired na ini sila no so wala na nagakinahanglan nga magbaka-baka pa sila sa pagtrabaho kundi nga enjoy na lang nila ang ila nabilin nga mga tinion no sa malawig nga tinion diri sa kalibutan so kadamo kita sa mga hilikoton mga karadyoman sa subong adlaw diri sa may syudad sang Iloilo and even province of Iloilo kati damo kita man mang gina-celebrate sa atong tagsa-tag sa ka mga banwa no may mga initiative manabi ang local government units naton sa nagligad bago lang natapos ang mga kapiyastahan sa Gimbal Kabatuan din pagito sa iban pagid nga mga lambunaw no kagti, syempre, damo man sila mga activities nga natapos na. So, kalabanan sini sa ilan, nagapanghimos, no? Pero, ti, ang iban pa nga mga banwa, may mga gina-create man silang iban pagid nga mga inisyatibo nga para man, no? Nga maka-enjoy ang mga tao. Kaya ti, amo malani ang adlaw mo, ang Sabado kag Domingo, nga maka-relax ang tanan, no? Kung wala ka man yung enjoy sa mga physical activity, dira ka lang yan sa balay nyo, nag-puro pahuway. At the same time, no, nag-bonding upod ang pamilya. Kaya di daw, amo na siya yaman ang version mo sang pagpahuway kag pag-relax sa bilog nga semana. Of course, si baloon man natin karon kay Radyoman na Marjorie Hervomiane ang pila ka mga vehicular accident diri sa may syalad sang Iloilo kay aga pa daw may nakita kita tong report kay ina nga nagrambola na naman ang mga salakyan no sa bahin diri sang syudad at the same time may pila ka mga porsyon sa aton dalanon nga nangin inconvenient aga pa bangod kay may mga flower pots na naman nga ginsalakay no hibalo naton ang iban nga mga detalye sini nga balita sa hindi gid lamang madugay mga karadyoman. Sa balita nasyonal sa gihapon ti ara kita sa ika-23 na buwas no Radyoman Joy 23 days na sa impeachment Impeachment, 23 days. 23 days na. Oo. So, ika 23 na nga adlaw buwas sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, no? Kagdi, syempre, ang magluwas ni may ginapangatubang man siyang grave threats nga kaso nga ginpasaka sa Regional Trial Court sa Quezon City. So, wala pa sa gihapon nato na ibaluan kundi ni palulong, no? Kahit siyempre bisan ang mga senator judges naton hindi pa man certain sa ilang mga mangindesisyon bangod kahit may mga representar pa nga testigo, may pila pa ka mga hinon-anon nga himuon upod ang mga associate justices naton para man may sayran kung ano gid ang mangin voting threshold sa estado karon sang senado nga may mga senador nga wala iya nagtungod sa ilang mga responsibilidad mga kranjaman bangod man sa pila ka mga sirkumstansya kaya na lamang kay Senator Marcoleta nga preso sa karon, Senator Jinggoy, Senator Bato de la Rosa nga sa subong wala tanay baluan kundiin kagdi si Senator Loren Legarda on leave man siya for now, no? Kagwa wala pa sang tulid nga detalye kung saan siyang magabalik sa Senado bilang Senator Judge, no? So, baro bantayan, tanibwas, mga karadyaman ka may pila ka mga Michikure, no? Nga session nga buhaton upod ang pila ka mga Associate Justices sa Senate, mga karadyaman. So, bantayan ini. Pero subungid lamang akong kagabi, no? Nag-circulate sa social media ang laragway sa magutod nga Senator Alan Cayetano kag Senator Pia Cayetano bangod man kay sa nagligad nga Webes nag-trending nga nakita sila sa airport sa Singapore nga nagwa sila sa pungsod Pilipinas kita sila sa airport sa Singapore kag ti syempre controversial kay ining si Senator Alan may mga pila ka issues nga ginapangatubang bangod man sa iya sining proyekto sang time niya, no, sa parte to bala sa Golden Cauldron, no, nga pila man ka milyon ang ginapahayag nga sobra-sobra nga pag gagin gasto para patukod adto mga krajoman. So wala pa man sang kaso nga na file, yes. Pero ti syempre may controversial abi sa amoning klase sang proyekto. So sa nagwa sila sa pungsod Pilipinas, nakita sila sa Singapore do nag-create na naman sang another issues, naghimo na naman sang issues nga basi may ginapalagyuhan. Pero sang kagabi nagbalik na sila sa pungsod Pilipinas. May mga naglaptang letrato online nga nakita sila sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, kag nagbalik na sila sa iyang utod niya sa Senator Pia, kag sunod sa ila, nag-relax lang man sila. Nagpahuway lang sa siguro stressful environment, kasi syempre bilang mga senator judges, kag kung madamo, kabalas ang ginaatubang man nga dapat hitsuhon, magluwas sabi sa duty mo bilang senator, no, sa pagpasara sa mga layidira or mga resolusyon or mga ibang pagid nga hilikoton, may harap pa sila sa ginapangatubang impeachment trial, no, bilang mga senator judges. Te, syempre, malawig nga pinungkuanay sa bilog nga adlaw. Magluwas na, may issue pa abi sa iya. Magluwas na, tido, upset gid siya sa mga nagakalatabo subong. Bangod man sa hindi pabor sa ilang ginapatihan ang dalaga, no, sang opinion sa publiko. So amo na guro nga daw deserve niya man sunod sa iya nga mag take a break, no, kadto sa ibang nga pungsod kag mag tawag ni pero pahuway mag distress. And of course si Senator Pia Cayetano naman sa iya nga Facebook live, kasi duwan sila mga tawag ni si ila man Facebook liver. Ano yung mga naga-content creator? Senator/content creator? Nag-live niya siya sa Facebook. Kag sunod sa iya, isa man sa mga ginpadulong niya sa Singapore, ang pag-support, no, sa Philippine team sang national team sang the pedal nga sports, no? So, anyway, kung ano man ang ilang rason, ila na naiya, pero ang public, publiko nakahibalo na no, kung ano gidman ang dalagan sang istorya. No? Kaya siyempre, ang mga laragway na kung isang nag-alapta sa social media, wala man isang direct interpretation, pero kung ikaw may paino-ino, makahambal ka nga, amo na guro, no? Amo na siya gali, amo na siya ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas sa subong. Sakto man tong pag-defend ni Senator Alan Peter Cayetano nga wala pa man sang kaso nga ginapangatubang siya ang atira, so do wala man sang rason, no, nga palagyuhan niya ini, no, pero di syempre sa publiko nga nakahibalo sang matuod, no, kag di syempre nakitaan man sa pila ka mga investigation nga ginapresentar sang mga agencies nato, mga otoridad nato like NBI, kag iban pa gid nga mga investigation nahibaloan man na sang tawo kung ano ang ila dapat patihan. Kaya di, siyempre, adlaw-adlaw ka na nagapresentar sa imo kaugalingon sa impeachment court. Maghambal ka. Is it nag-reflect bala sa opinion kag public interest o kung may kaugalingon ka man, no? Nga ginadependehan, kag ginaduso nga kausa iya mga karadyaman. So far, amuning mga balita national naton, siyempre sa subong nagahulat pagid kita sa giban pagid nga mga updates. Nahanungod naman iyang sa sining makahalanos buong inatabo dira sa may kalagatan sang Coron, Palawan, nga may isa ka barko, no, nga nasunog. Kagdi ang natabo nga ini, traumatic para sa tanan nga mga pasahero and even gani sa mga hindi sakay sa among barko, no? Gaka-praning ka na kung magsakay ka sa barko kung mag-amusin eh. Eti, syempre may mga posibilidad bala, wala mo man ginapangayo, pero look what happened, no? Nahibaloan taman, nga ti, wala pa sang may nagwagid, nga tulid nga investigasyon kung ano ang gintunaan sang sunog. Pero may mga instances nga kaisang, hindi mo gid ma, mga sirkumstansya, hindi mo gid makontrol mga karadyuman nga ginatunaan sang mga aksidente. Kabay pa, nga ang mga 54 katao nga missing, ilang ginapangita, tub-tub subong, makita, kagdi, kung hindi man sila makita nga buhi, at least makita ang ilang bangkay, mga karadyuman. Balikan nato ang atong balita lokal, upod kay Radyuman Marjorie Herbomianes sa atong pagpanumbalik. La Chete Imedia.
18: Gikan sa number

0: Last shot at 35, balik kita sa atong pagbulagad, RMN Netizen Patrol, 2nd edition.
1: RMN Netizen Patrol, 2nd edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon na ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, 2nd edition.
0: Ding mangali mga karadyuman, subong adlaw ang katapusan nga adlaw sang 2026 bar examination nga nagakatabo subong sa 15 ka mga local testing centers diri sa aton pungsod Pilipinas. Diri ang Central Philippine University diri sa Visayas, no? Particular diri sa may Western Visayas, ang Central Philippine University isa sa mga napilian nga testing centers, mangin local testing centers diri sa ginapatigayon karon nga 2026 bar examination. So far sa nagligad nga mga inadlaw sang bar exam, sang unang adlaw mayara sang masobra 12,000 ka mga bar takers nga mga examinees, no, or mga aspiring lawyers nga nagkuha sang exam, no, mga karadyuman. Kagdi syempre ang oldest dito sa nahibaluan naton base man sa ginpresentar sang Supreme Court yara sa 84 years old, no. Mga karadyuman, imagine 84 years old ka na Rajuman Jason, pero very sharp gihapon ang imong mind, no, para magkuha sang bar exam, mga karadyuman. Kagdi syempre kon usually nga scenario kon makuha sa bar exam, syempre may mga bar ops nga nagapreparar sang inyo nga mga kinahanglanon, naga-cheer sa inyo, naga-salubong sa inyo tag sa matapos ang exam, no. Ang balantayan ni karon sa hapon, pila ka mga salubong patigayunon sa mga local testing centers natin diri sa Iloilo, mayara diri sa CPU. So madugok na da ang mga miyembro sang bar ops, at the same time mga law students nga naga-cheer man sa ilatag sa tagsa ka mga seniors, no, mga karadyuman, and even mga alumni sa mga law school nagakadto para nga ti pag-unon or pabakuron ang mangin inspirasyon, no, sa ilang mga bar takers, mga karadyuman. Naka-standby sa atong linya si Radyoman Marjorie Hervo Miane para sa pila ka mga balita diri sa may syudad sang Iloilo.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Siya nagdangat sa 1,800 ka mga runners ang nagpasakop sa nationwide Lingkod Bayani Run 2026 para sa Civil Service Commission sa 6 no subong nga kagahon or sa inusang kagahon sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Ang nasamit na fun run ginahiwat ini kadungan sa nakalainlain or dungan sa nakalainlain nga bahin sa pungsod simultaneous ini Radyo Mantia ining fun run bugos ni nga Pilipinas kag damo diri sa Iloilo mga 1,800 gid kagina. So nagpasakop diri ang mga government employees, private citizens, pamilya kag iban mga partners. So kabahin man ini sang ila 126 Philippine Civil Service Anniversary samtang na nagadalagan or nagpatigayon ng fun run dira sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Lapit 800 man ka mga runners ang nagdalagan kay ina. Dungan man Radyo Mantia pero lain-lain na ruta. Iyan naman niya sang Iloilo Citizens Action Group o kung ICAG Volunteer Fire Brigade na may tema Run for Safety and Resilience, Volunteers in Motion. Dito naman sila ya Radyo Mantia sa Iloilo Freedom Grandstand. Mm-mm. Ang ruta sa Capitol pabalik kundi dira sa may usually ang fun run madiretso ka sa city proper. Mm-mm. Ang sa Capitol kagiina dira sila sa Capitol grounds, dito sila nagdalagan pabalik pakadto sa may distrito sang La Paz, while ang yaman ka Freedom dira sa Freedom pakadto siya sa may Mulyuluning area, no, pabalik man sa La Paz Radyo Mantia. Mm-hmm. Muna medyo ano kagaina ang traffic bala. Mm-hmm. Kay wala kalutsan, no? Naglibot kita kayo na sa likod sa Capitol. Kay pag-abot dira, may mga cones na nada, traffic cones. Pero hindi ka naman kalusot pa ka to Freedom. Mm-hmm. Because may traffic cones man for another fun run. Pero good thing, so far wala kita may na-monitor ng mga aksidente sa Dalanon because of fun runs no diri sa siyudad sang Iloilo. Kamatian bala naton diri ang interview naton kay Sir Alfonso Miguel Leonard Tan, Emergency Medical Service Chief sang ICAG Volunteer Fire Brigade. Sa aton nga interview may kantanan sa ilang fun run kay gin promote nila ini sa Ligad lang nga Domingo diri sa aton mga programa Araman Sunday Special. Ari, Sister Tan.
4: Sister Tan, no?
3: Okay. Aring portion sa interview.
4: This is the first time sa ilo kami ay
5: mag-run. Mayong aga. At sa taga-palamatid sa ato niya, RMS. Actually, it's our first time to have this run for champions and the recipients, volunteer promotion. It is our advocacy, no? As mga bumbero kami, we advocate volunteerism and at the same time, ang preparedness ni Tapon.
4: Ano po yung
5: pa-sir ipalabot
4: sa mga
5: napasakot nila? So, Luyak, nga mo nga ipalabot. Number one, kapasalamat din kami sa talaga nagkuilog, sa mga nagkulig training event, sa mga runners naton, at sa working committee, pagit naton, ilabi na gid ka. Kasi sa trial, nag-approve direct. Kaga, ining dagan, hindi lang siya basta-basta lakadagan, but ina-advocate naman ang safety gid, number one. So, ginarimay sa muna tanan, kaga, ang aton nga disaster preparedness sa mga parte na isang kabuhi.
3: Si Sir Alfonso Miguel Leonard Tan, ang Emergency Medical Service Chief Rajuman Pia sa ICAG sa aton diri nga na interview. So, kaina may gamay lang nga dito discussion and syempre gamay nga briefing kay tayo syempre duha ang panran basi balawag ang bayo nila nga daan para riho puti la Rajuman Pia. And then may mga designs nga daw syempre kung layo ka doon hindi mo bala madiparahan nga abi mo isa lang o subpon, no? Pero okay man siya kaina. After sang run, may mga prizes dito. Kita ko to kayo, nadamo-damo to tinapay. Pero hindi tinapay nga pandesal Radyo Matiya.
0: Pwede
3: mo ano?
0: Naglagan?
3: Kaya ikaw naglagan na lang. Kaya ako bilog event.
0: So far, ang imong mga obraso mga agad doon naglagan ka man halin
3: yes,
0: si Pio.
3: Yes, sige lang kung maglakas. Nagdi mo tatlo ka event dungan.
0: Oo, magluwas pa sa mga vehicular accident.
3: Hindi ka pa kasulod ba yun sa mga areas kay may mga road closure. Mm. Pero at least, ano sa bala, ang mahabal mo bisan Domingo, masako ang syudad.
0: Uh-oh.
3: And nami siya kay ti, mama ka, though hindi bala boring, dari sa syudad sa Iloilo, kay ti damo sa mga activities, Radyo Mantilla. Samtang, sa dugang naman nato, dari nga mga balita, ang nakalabot man kita kag inagin sa target naton pero amat-amat na sila kay na pag-abot naton no kay medyo traffic bala pila ka portion.
0: Mm-mm.
3: Ang nagtipon kay ina mga law students no sa nagkalain-lain nga law school sa Western Visayas agud maghatag sigila suporta sa mga bar takers no dira sila sa palibot sa Central Philippine University so ikatatlo na ini last na ini nga adlaw sang bar exam kagati ang pila naton ka mga kauturan dito nagpreparar pero I guess karon pa ni sa hapon pag-gabi bala kay usually do 6:05 PM matapos or 6.
0: Ano sa lubong nila Rajuman Marjorie? Sa lubong?
3: Oo, yes. Karon na. Kamakaguga kwa guru sila pwera sa subog. Kaya subog nga aga ang pwersa nila. Do, pabasi na adlawan naging ko gamay. Pero ang suporta ara sa gihapon, Rajuman Pia, sa mga law students natin pero nami ni karon kay may mga ginikanan boyfriend may mga partners Rajuman Pia bala nga nag magakadto no mga sugata mo lain-lain yung classic emotions after sang exam karon or karon sa gabi Rajuman Pia samtang ang ginaimbestigaran karon sa police station 7 kung sino ang nag-abandona sa tricycle na may karga na transformer sa inasang kagahon sa barangay MH del Pilar Haro. Sunod rin kay Police Captain Dexter Sevilla, ang hepe sa Police Station 7, nga base sa ilang initial nga pagpangusisa. May mga lalaki nga sakay sa tricycle, apang sangin palapitan sa pila ka mga pumuluyo, inali lang ini nga nagbalagan. Karga nilang dako na blang nga transformer, daw iyan, nabala ka dubalde, kadako, Rajuman Pia.
0: Kita ko daga ni Rajuman Marshall sa comment section. Naman ko na nilang sa brownout.
3: No, hindi gina-verify pa kung iya sang more, hindi ka mabalaan. Oo, tingnan mo, amo na galit. Tingnan mo, brown out sa inyong lugar ngayon.
0: Ang bahila ko, no, sa comment section, na bala, grabe ganyan mga tao, ka mga Ilonggo, ka mga humor nila, bala, bala, amo na galit nga, tingala naman nga brown out, kami nagkawat sa transformer.
3: Huda ko, hindi mo itong mga dali-dali, pero Alam tawon nato ng dugang investigation, balan medyo sakop man ng police nato sa police station 7 kay sakop nilang area subong sang CPU. So medyo damo lang sila ginapatuman subong, but in fairness man kay Captain Sevilla, nagahatag mo siya sa pila ka updates kagati wala pa di mo balan idugangan tapani karon Rajuman Pia. Pag ang mga nagkarambola nga salagyan sa may San Rafael Mandurriao, ginapaloap pa rin niya toan kay siyempre ang order subok, may order abi subong Rajuman Pia sa Traffic Enforcement Unit na makahatag sa information and all. Isang ilang nga pinaka-chief, no? Dali mag sa, ano, sa Iloilo
0: City. Si Sir Garbanzos?
3: Hindi. Traffic Enforcement Unit sa TNT.
0: Sa TEU.
3: Yes, oo. So, amo nang mga policies nila subong, pero nakakuha na kita dari sa initial nga details kasi naka-park ining Mustang, no, kalulumoy lang ng sports car para wow. Jaman Pia.
0: Isa sa mga nadalasa?
3: Siya, ganyan ang una nga nabungguan.
0: Ah,
3: naka-park okay. Na sila actually, no, Dugin Arado, sa mga salakyan nga isa. Pero ikang class startup pa rin karon Radyo Mantilla. Pero so far, wala man sa mga major incidents, no? Dari sa syudad.
0: Wala man may napilasan, Radyo Man Marge, sa Lakyan.
3: Ano pa nang gina-check na to, okay. Radyo Mantilla. Kasi nakapark niya mo, nakapark niya yung mga gipang bungguan. Kumbaga ginarado niya, dira pa mabalaan, ilang taon tapad dari sa investigation, kung nakainom, o kung napiyungan, kung ano man ang rason, kung may mga mechanical problem, or ibang pagid. Or ba siya ang problema arama sa driver? Tawo na to.
0: Kailangan madagan mo, sulatan niya siya lang.
3: Gani. Diba siya una, may sudden unintended acceleration. Kaya gali, nagpanik lang niya ang driver sa lang ang tapakan niya.
0: Sige.
3: Anyway, amo na madudong natin yung mga balita. Subong na Domingo sang aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: RMN.
0: Madamagid nga salamat kay Radyo Man Marjorie Romiane para sa mga report, no, sa palibot sa syudad ng Iloilo. Masako, no, ang syudad kagdi syempre ang aton nga mga kapulisan nagabantay man sa palibot kita tato kaina samtang gapadulong tadi may mga checkpoint nga ginapatigayon diri sa especially diri sa may Haro area, no, kay dira gid ang importante nga adlaw subong sa sining katapusan nga adlaw sa bar examination. At the same time, diri sa may city proper man, kay may pila kita ka mga fun run, duhagid ka fun run nga ginapatigayon subong kagdalag ko iniya ang isa ginatos ka mga runners ang nagupod, no, sa iya sang ICAG run ang sa civil service run naman almost 1,000 ka mga runners. Kati syempre, upo diri ang mga government employees, no? Kati syempre, iyan isang civil service nga anniversary run. So, almost 1,000 or sobra gani 1,000 ang nagdalagan among ang mga kapulisan natin aga pa man nga gin-deploy sa tagsa-tagsa nila ka mga area of responsibility subong aga. So, salamat gid sa atong mga otoridad nga nag- pasiguro nga secure kag safe ang mga nagagawi sa palibot sang syudad sang Iloilo. Wala na kita sang shampoo mga karadyuman. Kita ay kita sa masunod naman nga Domingo. Upod na kay Radyuman Joel Franco. Ako ang inyo alagad. Subong nga Domingo, Radyuman Fia Panes Otero.
2: Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako, unat-angay. Nagalibot na akong panalaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungkuanay kita. Kaputikit sa inyo naong.
3: Ang huli nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide. Ang Vertigon ay hindi na mo at hindi dapat gamitin pag